0: Huwag yapon. Huwag yapon mausap. Huwag yapon. Oo.
1: So, matanong pa kita. Matanong pa
0: ka. Arang-arang na lang. Bisag sa tingog na lang ba? Magdabailin. Matanong pa minahon. Anyway. Now, and then, attorney, ako kang magakakita sa social media. In fact, naipanahon nga mga may discussion ka. Ginitutukan sab na ako. O sabi mong karin na engagement tood ka ron. Kaya hindi na kayo ko updated. Medyo na-okupado. Hinundan nga wa na kumakasunod sa imo mismong sukmid nga engagement. Attorney.
1: Okay. Currently, ako yung provincial director dari sa Comelec Agusan del Sur.
0: Okay.
1: And at the same time, nangayon kong authority to practice then in relation po sa pag-promote sa atong election, mo nang basta after office hours lang, natay mga pag-kandak o katong ginagmay na programa o kanong vlogs kay para pag-isukot sa ganunsa nga mga butang. Para sa Japan sa una public affairs, modesty aside, may mako ni mo pagka-train pagka-komentarista.
0: Di ang nakapasamot ni mo ka.
1: Ang
0: nakapasamot ni mo pagka kanabang pagka genius ba ang imong pagka-abogado, attorney. Sir, kining
1: kining pagyapon tang kuan. Kanang moro gyud Japan, pero pagkabana Japan pa.
0: Sa nabasa ko kanad to, murag naging municipal election officer ka o niya karon provincial election supervisor na ka sa Agusan del Sur.
1: I rose from the rank. Gikan niya sa atong dati nga sibihan na kasulod po Comelec. Inay. Dari na po na abogado. Uy, congratulations sa iyong anak ha. Nalipay po kong anak at amin ang agawin. Ang atong mga panghandoy ba, kung wala natuman sa ato, natuman dito sa atong anak. And hopefully, maayon nag-plaster rin mong anak, Magdong June.
0: Naging membro sa IBP, which is, din membro sa ka, Integrated Bar of the Philippines, di ba, attorney?
1: Yeah, yeah. Kita namin po, kawan mo. Marami kami, sorry, tayo mag-apod yan
0: na. Anyway, usay nakapaghat ni mo, nganong nagduso man ka o petition against operation sa GSM Taxi, dili ka kumbinsido nga mag-operate sa Cagandeoro o sa Region 10, attorney?
1: Actually, appeal kong membro sa mga kooperatiba sa taxi kay napog ko'y pila kay unit sa Magnum June.
0: Ah, okay.
1: So, munang nakita din ako ang epekto direkta sa mga drivers o ordinaryong mga kanabang kooperatiba sa transport.
0: Mm-hmm.
1: Appeal na ang gagmay ng mga operators.
0: Mm-hmm.
1: So, niya, medyo dinigid siya timely kasanan nang ilang mo kay nagtaas ang produktong petrolyo, unstable kaayo ang ekonomiya. Honestly, nag-inter-inter lang kami gusto sa taxi-taxi ginagmay doon.
0: Mm-hmm.
1: Uliki na ko karon og bayad kay ang abang ipaubsan para makaabang ang ato mga drivers. And karon until now, galisod pag-abang ang mga drivers nato kay tungod na diyan ng tanan maragmahal din diya karun. Kanya, from halos times 2 na o na-increase ng katunga, kung mag-isigot na o gasolina, modern katunga, ang sa diesel, times 2 na. So, biligid basa-basa ang sitwasyon karun sa transport sector. Then, kahit lang dahil sudlan, anong langyaw ng mga magpapatigayon. Arang-arang na siguro kung may untang Pilipino ng mga magpapatigayan ang mag-compete sa kapwa Pilipinas. Pero sakit pa lang doon nga dili sa timely taga Vietnam ang multi-billion peso na kanabang kumpanya. Tapos mura hinahinay nga kanabang magpatay sa atong mga kaigsungang mga Pilipinos. Muna nakapaagat sa ako nga mag-duso para maproteksyonan ang interest. Namo o sa gagmay ng mga nagpapatigayon o ang ato pong local government units dire sa siyudad sa Cagandeoro nga wala naman i-consulta and daghan gali kinig mga among gisight dire ng ilang violations. Kung tugtan ko nino in summary Magnum June, mawag ni siya ang ground
0: ahead,
1: or among arguments.
0: Sige sir, una,
1: Filipino first policy nakalapid na sa itong batakang balaod niya sa mga nagunang mga kalihukan dire sa Pilipinas sa transport, sa kanibang mga batakang mga sa kanabang panginabuyan, unahon gid na base sa atong patakang balaod ang Filipino.
0: Mm.
1: Kay in fact ato man ang encourage gid atong tabangan ni mga Pilipino sa kita man dapat mag-ilunugay. Kasi public transportation vital kay nga sector sa atong national economy. Kay mo ni siya ang pangkinatibuk-an na makapadagan sa atong ekonomiya ang transport sector. Unya ang ilang gihimo ipasudlan nila kanit ang multi-billion corporate monopoly. Unya mo na siya nag-threaten sa kinabuhi o sa kanabang paglapas anang i-prioridad ang Filipino First, ang true-blooded nga mga Filipino transport workers, i-sapawa naman noon sa mga nangyayang na magpapatigayon. Ikadua, kanilang, wala na yung problema aning kanabang mag-electric vehicle na ta, mag-comply, mag-ipag-balaod. Pero, naman sa pumbatakang balaod, na tadaan o prior rights to acquire electric vehicles ang atong mga gagbay na magpapatigayon ng mga Pilipinos. Kung tadaan na nila o kaya part mo na sa itong program, kung inaitabal na nila ang mga gagmay na magpapatigayon, gagmay na mga operators, gagmay na mga drivers na nagbuhat o kooperatiba para makapanginabuhi, ang gihimo noon, nag-displace naman noon ang mga ordinaryo ng mga katauhan, mga nasa transport sector, in the guise aning pagpasulod na mag-modernize pa sa atong magpa-enter tag electric vehicle. Pero atong corona, ang mga vehicle dito dere sa Cagayan, sa Amo, Lugan, for example, compliant naman eh. Pwede mo kadawatong sa LTFRB. And in fact, nakitulog kay units na hybrid man. Kunya, kung may nun, kung parehasan dito, anong tabangan ta, pangon pag landmark, may program ang gobyerno nga sige, tabangan ta ng mga existing na ito ng mga operators over and above aning mga langyaw na magpapatigayon kay Filipino First Policy, nako kayo, dapat inana ang buhato sa itong gobyerno. Ang ikatulo, na klaro kayong ginapa sa GSM, kini bang nidritso silag sulod dire without prior LTFRB Central Office naghatag og provisional authority without prior consultation, walay pag-study, walay pagtan-aw sa root rationalization, root plan, muning klaro nga grave abuse of discretion, pag-abuso sa gahom sa taga LTFRB Manila. Kaya kung atong tanawon, dapat doon ay kanabang local public transport route plan. Kung ano na, localized road capacity test. Tanawon kung kaninga sunod sa Cagayan de Oro, kudugangan pa ng taxi, kudagyan ang mga taxi, iba ninyo kasamot sa dagat trafiko nga, bunta gali, grabe na ka-traffic, samot na. O walay public hearing, walay pagtanaw sa localized situation sa ato mga kadalanan. Muling klaro nga pag-bypass sa balaod, dikwaan nila o katungod ang existing nilito nga mga franchise owner na gi-issue sa LTFRB kanyang sa mga operators, sa mga drivers, nga madungog sa kanamong side. Marami siya di pasundan kung walay kanamang prior consultation. Murag, ang akong dudaan ni Magdong John, ang ilang gihimo nga palusot, dito sila ka-consultation siguro sa El Salvador City, pero gipa-operate na din sa siyudad sa Cagayan de Oro, dapat na ay consultation din sa siyudad sa Cagayan de Oro.
0: Attorney Dili Igo, kaya kung mag-apply ka o franchise LTFRB, doon na may requirement nga publication, no? Pagpebaos publiko nga na aning application o niya nasabtan ako nga kung galing doon ay mga oppositor, mahimong mo opos sa maong tinguha nga magkabaton o franchise ang usa ka aplikante. Attorney Dili Igo, ang imong pasabot sa public consultation nga kuan gyud kanabang do nagi pegayon nga pag lugar pagtapok sa tao ug aron nga makonsulta sa plano sa usa ka aplikante. Attorney,
1: yes, public hearing, no magina say matakan kaayo.
0: Oo.
1: Unya ang ka pat kita ani nga klaro gid ilang gilapas bitaw. Ang GSM taxi nagbayad sa local ordinance o ordinances and the exclusive franchising recommendation power of the local government unit. Kaya ano sa local government code magnum June, klaro kaayo nga para dili maalter ang balance sa ekonomiya, traffic balance sa ato mga local government units, require sa baraod ang prior consultation na sa section 458 sa local government code na dapat moagi pa sa city council sa guniang panulungsod kay nasa ila ang exclusive authority to regulate the use of streets and manage public transport routes. Ang may tabo, bitadere, wala nila. Manang si Kagawad sa Cedo, wakabalo si Clarice. Mayor Clarice, ay, wala niya po. Kanina mga butang eksklusibo kini nga gahong nagihatag sa local government unit. Wala na matong sa unang ito ng style Manila, Lotus, Tadritso, Asolotary, and so on and so forth. Then di na ikonsulta. Di naman na pwede. Wala ni nila gihimo. Klaro kayo nga patently illegal. Ang last na argument na mo ani Magbong June, di ba ginkari sila na mag-co-op? Ang gobyerno mismo, mag-cooperativa ta. Gabi na ba kalisod mo comply ang kooperatiba? Ang purpose lagi ko no, para mag-usa, ipaloan sa land bank, para mulambo ang panginabuhi sa ordinaryo ng mga drivers, mga operators, aron mulambo ang panginabuhian. Mga may programa sa gobyerno, under sa Cooperative Development Authority, unya ang concept na sa itong Batakang Balaod, katong mga bayanihan bitaw nga, sistema nga para sa ato mga Pilipino mo makita tong kultura. Pero ang gihimo nila karon ang katawanan ha, ang gihimo nila karon ilang gisuddan og multinational multi-billion company para ikontra mismo sa kooperatiba na dapat proteksyonan og bugnaon sa gobyerno. In short, ang gobyerno ra gyapon ang nangitag pamagi na i-defeat ang purpose sa programa nila sa cooperativism og more gyapon sila ang gapatay sa ilang gamugnaon unta nga ma-empowered ang atong mga katawahan. Muna siyang mga batakan na mong nag-padayan para, o ka namang patas lang unta. Kunya, sundan lang sa nato ang balaod. Hindi kay muramang makamino sila dari sa atong LGU, sa atong mga katawahan nga luros-luros man. Sa unang panahon siguro, luros-luros, pero hindi naman kina na may mga balaod na dapat i-comply.
0: Bikil sab good to
1: od. Hindi pa na-comply magnong Diyos.
0: Bikil sab good to od magmailo. No? Nga ga-encourage ang gobyerno nga pag-kooperatiba mo, pagbayanihan mo, kooperatiba mo, yun na. Anyet na ilakang po sa gobyerno nga patay ra po sa kooperatiba. Di ba? Murag gidunggab na sa gobyerno ang kagalingon niyang programa ba? Nga unta lisod para bagyo pagbato kag gobyerno nga bangko. Jesus Maria, musibaw lagi ka, mo atras ka tungod sa ginaghan ng mga requisito. Mao sa reklamo gani sa mga transport groups diri sa ato nagben. Anyway, attorney na sa tanan. Yes sir.
1: Imbis sa diyon ta na medyo mo ka naman ayaw pa maka recover dabi nakabot man ning crisis kayon. Kalisod dagay tamot. Tapos gisod lang pagidayon ani, may ni sila makasustener man sila kay ako man nga kumpanya, pwede maging na sila mo palag gamay, wala sila income, pati yun lang nila ilang mga kooperatiba, wala na sila kompetensya, wala, looy kayo ang mga ordinaryong mga Pilipino sa ni. Looy ang gobyerno, ang mga tao nga di-encourage sa gobyerno, niya sila na po niungay pagpatay. Ako kayong bisil, magnong June.
0: Attorney Ernie Palanan, salamat kayo sir sa iyong panahon. Basig sunod pa na magkarabi na sabta pag-usap sa iyo naning mga isgutanan. Kamurag layo pa ang kanabang lugar ang kahayag nining maong mga pangutana, tubag nining maong mga pangutana o mga lugar sentimento sab, labi na sa transport sector, labi na sa mga gobyerno. Sa katarong nga nili, kaya na sa itong balaod. Pero nang iman po ang balaod daw nga 5% sa, sugod sa tag 5%. Kanang ibidalo magdumailin. In fact, nasabta na ko gani sa pamahayag ni Attorney Ernie Palanan, gani man supak ang ilang grupo po nga mupahingan ta lugar sa kanabang gitawag o kinibang kini sa ibidalo. Ang pagpatuman sa ibidalo, di man supak. But of course, kinanglan nga doon ay, in fact, naana sa ibidalo gapon, nga kinanglan ang mga Pinoy tagaag priority. Kung huwag Pinoy nga mo engage, anang nga lugar matang sa mga sakinang ipadagan sa atong kadalanan, di, of course, na may interesado sa mga lain. Pero interesado man ang ato mismong mga kaigsunan sa transport sector. Ang kwan lang, ang natabo lang, ang timing lang po nga ginapatuman ni karon nila nga naa sa nag-antos sa krisis ba? Naglisod na ang mga operators, mga drivers sa kamahal sa presyo sa palito, dugangan pa ning lugar implementation nga medyo nakapakurat sa mga nakapiktar sa ng panginabuhi. Attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mga panahon.
1: Salamat kayo Magdam June o sa kumikala mga suti ng Ipaminaw. Supportahin ninyo ang kapwa ninyo ng mga Pilipinos para sa Pilipino ang Pilipinas. Salamat po mayong adlaw na itong tanan.
0: Inyo na ba ito mga action si Attorney Ernie Palanan. Oras, alas 8:15, palenta sa ato mga balita, karon sa ato Magnum National. Giklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga dili boto alang sa conviction o acquittal ang botohan sa mga senator judges sa pagbago sa voting threshold sa impeachment. Mato ni Gatchalian nga nagdipindi gapon kini sa ipresentar ng mga ebidensya sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte.
2: Ibig sabihin na yung boto ko nyo na rin ang magiging boto sa impeachment. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit.
0: Ang inyo nabati pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Gibadyag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa nga wala pa'y kasiguruhan kung mupabon ang Korte Suprema sa petisyon nga posibleng iduso sa depensa kalabot sa bagong ruling sa two-third voting threshold sa Senate Impeachment Court. Matod ni Cayosa nga ang Senado lang ang dunay jurisdiction sa pagdungog tungod sa mga senador gihatag ang gahom sa paghukom sa akusado base sa batakang balaod.
4: Pwede kang tumakbo sa Supreme Court, hindi naman ibig sabihin na pakikinggan at kakagatin ka. Kakagatin yung iyong petisyon. Siho, ilinaw natin sa ating disenyo ng Constitution, pagdating sa impeachment, yan binigay sovereign will of the Filipino people kasi matatas na opisyal ito eh. Ang mga magsasakdal at mga hukom dyan, mga representatives ng sovereign Filipino people. Yan ang natin at elected senators natin. They are our representatives. At sila, nang gagago, nang wawalan kaya o hindi natin gusto yung ginagawa nila, sa susunod na election, pwede natin silang panagutin. Wala nang iba kundi sila. So yung Supreme Court, sila ba pwede makialam sa impeachment? Ang sagot ko dyan, hindi.
3: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
0: Giangko ni Attorney Paolo Panilo Jr., spokesman ni Vice President Sara Duterte nga lisod alang kaniya nga busalig sa proseso sa impeachment trial human makita ang paglapas sa constitution sa mayoriya sa Senado. Apan mato ni Panilo nga andam gapon nila kining atubangon ug malaumon sila nga dili makonvict ang Vice Presidente.
5: Mahirap magtiwala sa proseso. Ako, personal kong opinion to. Dahil nga, ngayon pa lang, hindi pa, wala pa tayo sa kalahati ng impeachment trial, is nakita na natin yung mga paglabag sa konstitusyon na ginawa ng mayorya ng Senado. So, para sa akin, mahirap magtiwala na magiging patas pa ang mga susunod na hakbang ng, at least ng mayorya ng Senado. Pero, umaasa tayo na hanggat hindi pa natatapos itong impeachment trial, baka naman pinangungunahan natin itong mga senador, baka naman hindi pa sila decided or locked in na talagang i-convict nila si VP Sara. So, mahirap magtiwala pero yan po ang proseso. So, haharapin po natin yan.
0: Ang inyo nabati pamahayag ni Attorney Salvador Paolo Panilo Jr., spokesman ni Vice President Sara Duterte, ug anak sab ni Attorney Salvador Panilo Senior ang kani Chief Presidential Legal Counsel sa Digong Duterte Administration.
3: Nanawagan si Manila 6th District Congressman Benny Abantes sa Senate Impeachment Court nga ipapanubag si Attorney Paolo Panelo Jr. tigpamaba ni Vice President Sara Duterte human gitawag nga lukuhan ang nahimong ruling sa voting threshold sa threshold sa Senate Impeachment Court. Mato ni Abante nga taliwala pa man nga dili opisyal o membro sa defense team si Panelo ang ngayon gihapong susiyon sa impeachment court kung nakalapas sa sub-judice rule tungod sa pagpangatake niini sa mga senator judge.
6: He might not be a member of the defense team, no? Kaya nga, because of the sub judice rule, siya ang nagsasalita, no? Palagi na lang siya nagsasalita. But he is officially the spokesperson of the vice president. Therefore, kasama siya ron. I mean, I believe the impeachment court should also look into what Attorney Panelo said, being a lawyer, kung talagang ito ay sub judice, because he speaks about the matters of the impeachment, dapat lamang managot siya. Naniniwala ako, dapat siyang managot dito.
3: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
0: Gibot kag ni House Prosecutor Congressman Terry Don nga di boto kundi ebidensya ang tutukan sa House Prosecution sa impeachment case batok ang BP Saro 30. Matod ni Don nga magparayon ay ang pagpresentar sa mga testigo sunod simana bisan pa sa pagbago sa voting threshold sa impeachment courts.
7: Yung pong paglalatag po ng ebidensya, hindi naman po magbabago. Yung pong witness list, hindi po magbabago. So katulad na binanggit, yung pong mga nakasabpina ng mga testigo, sina Mayor Bastien Duterte, yung pong PhilHealth, yung pong PNP Firearms Division, at iba pang mga testigo, sa mga susunod pong linggo, isasalang pa rin po sila. So the burden continues for the prosecution to deliver on the evidence. And gagawin po namin yan hanggang sa pinakadulo, irrespective of the changing of the threshold by the Senate Impeachment Court.
0: Ang inyo nabati, mao si House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
3: Gibudyag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag nga di sila magduha-duha nga ipatawag si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte kung dunay makitang ebidensya nga nalambigit kini sa anomalya sa flood control projects. Mato ni Matibag nga kinihuman sa mga dokumentong gipasapina sa NBI kalabot sa mga giyong red flag nga flood control projects sa Davao City.
8: Ay magdadalong isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niyo tanong-usa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo. General Director ngayon, BBB level, nandito si Engineer Cantor. Kasama niya yung iba pang mga empleyado. At dala-dala yung mga dokumentong hinihingi namin. There are about 10 boxes of documents na aming isaisahin para punta natin kung ano talaga yung pangyayari dito sa mga ito. Kung wala namang ebidensya na magtuturo para magkaroon ng kaso, ipapahayag din natin ito.
3: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Gibotyag ni Kabataan Partylist Congresswoman Rini Ko nga susamang gidali-dali ang sugyot nga 2027 National Budget kunitan ni sa biyaging mga tuig. Mato ni Ko nga gikan sa 14 kadaw, gihimo na lang nila kining 10 kadaw alang sa plenary debate sa Kamara. Ginugan pa ni Ko nga tungod din nalimitahan ang oras sa mga magbabalaod o resgutan o susihon pag-ayo ang resgutang pundo.
9: Dahil nga sa allotment ng 30 minutes per representative lang, medyo mas mabilis talaga yung budget, no? And dahil compressed din na 10 days lang yung pagtatanong compared to the others na, yun sige, 14 days, di medyo mas evenly spaced out yung mga agencies na naka-assign in a day. Ako, masasabi ko, yung lahat halos ay hindi nagiging expansive yung time para mag-discuss. And siguro, akong isang i-attribute ko din, maraming mga members of the minority na active din po sa questioning. Siyempre, binabalansin natin yung lahat. Yung mga questions din po ng mga representatives na yon ay ina-adopt ng members of the minority.
0: Ang inyo nabati, mausi Kabataan Partylist Congresswoman Rini Ko. Karon sa Dumagdag International sa Yemen, nagbahar ang rebuilding Houthis sa Amerika nga atakyo ng ilang mga military bases sa tuntungan Sidakan. Kinukuntabangan sa Amerikang Saudi Arabia sa gubat tali uban sa mga rebuilding Houthi. Mato ni Houthi Military Advisor Abid Mohamed Al-Dawar nga isipon nilang red line ang pag-abilapil sa Amerika ug sulayan nga kontrolon ang Bab al-Mandib Strait. Samtang nagpasaran ang militanteng Houthi sa Yemen nga hingpit bilang siradan ang nasgutan nga karagatan kung magpada ang Amerika ug air support sa Saudi Arabia.
3: Sa Qatar, di kabalak-an ni Qatar Ministry of Foreign Affairs Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi ang posibleng epekto kung siradaan ang Bab al-Mandab Strait tungod sa parang gubat sa Yemen. Matod ni Al-Hashmi nga di na mahimo pa sa global trade kung siradaan ang usa ka mahinungdanon nga dalan sa mga barko nga nagdala og lana.
10: We already, the world is suffering enough with the closure of the Strait of Hormuz, so we cannot also afford to add the Bab el-Mandeb into that equation. The whole world is going to suffer, and it's going to be catastrophic for the entire world, and we are already seeing the consequences for that.
3: Ang pamahayag ni Qatar Ministry of Foreign Affairs, Ibrahim bin Sultan Al-Hashmi.
0: Sa Amerika gibutyag sa United Nations kung UN nga hulga sa global trade ang nagkagrabing gubat karon sa rebelling Houthis sa Yemen o gobyerno sa Saudi Arabia. Matod is UN Secretary General Antonio Guterres nga nabati na sa pipinagkandasod ang ipikto sa resgutang gubat labi na sa food supply.
11: In the Middle East, ongoing attacks and the disruption of maritime traffic in the Strait of Hormuz and the Red Sea around Bab el-Mandeb constraining the movement of energy, fertilizers, and other essential commodities. These crises are choking arteries of global trade and squeezing the global food system especially hard. The result is clear. Global container rates are 84% higher than a year ago.
0: Ang inyong nabati pamahayag ni UN Secretary General Antonio Guterres. Karon sa itong Magnum Business, gikabalakan sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga posibleng maurot ang sobrang supply sa kurente sa Mindanao pag-abot sa tuig 2028 tungod sa padayon nga pagsaka sa panginanglan. Matun NGCP spokesperson Attorney Cynthia Perez Alabanza nga hinihinay na nga migamay ang gintang tali sa available supply o sa konsumo sa rehiyon. Ginugang pa ni Alabanza nga kung magpadayon ang kasamtangang trend, posibleng mulibil kini sa power supply sa panginahanglan sa pulo sa Mindanao.
12: Sa Mindanao mo, nakikita natin, sana po mali ang NGCP sa projection ng Min. Kaya maganda ko na pag-aralan ng ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-validate rin yung datos ng NGCP. Nakikita natin by 2028, wala na hong excess. And for me, as a layperson, meron hong writing on the wall na. Bakit po ano yung writing on the wall na yan? Naibsan ko yung power supply problem ng Mindanao nung pumasok yung mga coal plants ko sa bandang south. Pero kung matatandaan natin, 2010, 11, 12, 13, power crisis rin sila. If I recall correctly, in the province of Bukidnon.
0: Ang inyong nabati mao si NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Perez Alabanza.
3: Giagat sa Department of Trade and Industry kung DTI misama sa rintal, pinagi sa E-Commerce Bureau, kaabag ang Meta Philippines ug Bayan Academy, ang Micro, Small and Medium Enterprises kon MSMEs, nga maapil sa Small Business Growth Academy kon SBGA, Digital Marketing Training. Kinipagayan sa maabot si Tiyembre 30 ng tuiga, alauna sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon, pinagi sa Zoom Online. Among programa, tinguha nga mapalambo pa ang digital marketing skills, mapaila ang digital o AI enabled tools alang sa business growth sa MSMEs. Samtang alang niya itong mga interesado nga MSMEs, imparehistro lang pinagi sa SBGA official registration link, DTI Miss Or kon Miss Or monitoring link nga makita sa Facebook page sa DTI Miss Amis Oriental. Sometimes at foreign exchange rate, may busog 8 centavos na bolor sa asa ka US dollar batok sa peso, nga nasa 62 pesos o 61 centavos sa pagsira sa trading kaghapon. Kung itandi sa 62 pesos o 69 centavos sa pagsira sa trading nitong adlong Miyerkules. Samtang nanot sa parehong tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil, misaka og 0.95% nga nasa 113.86 US dollar per barrel kung itandi sa daan ng presyo nga sa 112.91 US dollar per barrel.
0: Karon sa to Magnum Sports, giyang ko ni Pinay TV star Alex Yala nga dismaya siya human matapos ang iyang kampanya sa Singapore Open. Kinuman siya pildiha, uhuman siya pildiha ni Russian tennis player Tatiana Prozorova. Apan mato ni Yala nga taliwa nini nadawat niya ang maong kapilihan ug mas palambuon pa niya ang iyang dula.
13: Disappointed, of course. I think I'll need to just take the time to see what I could have improved and learn. Take the time to learn. But I think first just have to, you know, like every loss, accept the fact that maybe she performed better today, and then look at it, take the time to analyze, take the time to learn, like I said. And, you know, I fought. I did everything I could on the court. But yeah, I think it's just, you know, with my team, it's going to be, we didn't perform like how we wanted, try to do better for the next match.
0: Ang dismayadong pamahayag ni Pinay Tennis Star Alex Yala. Siya lagi takda ng budua sa Asian Games sa Japan.
3: Samtang sa rekwereng Asian Games sa Japan, nakakuha na o unom ka mga medalya ang Pilipinas o pinakaunang gold medal pinagi sa gymnastics, usa ka silver o upat ka bronze medal o ganaasab sa ika-21 o pwesto ang Pilipinas sa nagparayong torneo. May naguna sa medal tally gihapon ang China nga dunay na 80 ka mga gold medal, 30 ka silver o 20 ka mga bronze o gana sa ikaduhang pwesto ang Japan nga 20 ka mga gold medal, 34 ka silver o 37 ka mga bronze medal. Sa atong local sports, buksan og madawa ang Xavier Ateneo Engineering Alumni Basketball League Season 3 kini mondia sa Q Sports Club Uptown Cagayan de Oro City nga magsugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi ang mongdula himuon matag Sabado sa nisgutang venue. Samtang giagat ang tanang Xavier Ateneo Engineering Alumni nga musaksi ug salmutan ang nisgutan nga liga.
0: Inyong nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Biyernes, September 25. Hangtorog matiman niya yung kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
3: Managlahi managatong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acorin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Nga kung makit ang sadan gayod, si VP Sara Duterte sa iyang pagpangalagad sa katauhan, kay gimando man sa balaod, angayan lamang siyang silutan ug mapalagpot sa katungdanan. Pero kung silutan ug palagputon man gayod si VP Sara, dili angay nga kinitungod sa mayuriyang kontra niya sa politika. Apan tungod sa ligon ug dili kadurahan ng mga ebidensya. Kana prinsipyo ug baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo,
3: Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma hinhinlabang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
15: Mga kaabyanan, inig ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
16: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan o para sad maprotektahan sa posibleng magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
20: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
21: text
20: butika.
21: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Life Extension Vitamin D3.
22: Am I speaking with William Hill?
23: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
22: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
23: I have the D3 right here, Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunong kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
25: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
25: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Igsoon ang Genitox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
26: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaub ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tang-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, kalangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Halos tanan online na karon ug syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2880 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
7: Nangita

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
8: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
9: Alas 8:45. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyong tanana? Welcome sa itong nag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
8: Magnum Rapido. Rapido.
9: Adla na siyang karoon may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Friday, Fire Day. Ting lupa na siyang karoon adawa may galas mga balbal. Pitsa 25 na karoon adawa mga igsoon. O sa tanang mga suging tikpaminaw mayong buntag kanyong tanan. Pas-pas kayo may galagin ang adlaw mga igsoon. Imagine may gala. Sunod simana mga igsoon, ato na may galang isa lugar ambak sa samta may gala sa bulan mga igsoon sa kiniabang Oktubre. Paspas king adlaw may gala o karong adlaw mga igsoon tungod lagi kay ni anaman ta may gala sa ika pizza 25 nga adlaw mga igsoon sa buwan may gala sa kiniabang Septembre. So therefore may gala sa ato mga igsoon Christmas countdown karong adlaw. Doon na nalaman kita in 90 days to go og 15 hours, 12 minutes may gala, Christmas na.

0: Advance for Christmas tayong tanan mga suging tigpa minaw. 90 days tugon na lang may gala sa dili pangad daw may gala sa Pasko. Sa tanan taga mga suging tigpa minaw mayong nga buntag labi na sa itong mga igsoon nga nalakaroon sa iyong tatag sa mga nahimutangan karong mga panahon na. Salamat tayong tanan labi na sa itong mga igsoon mga OFWs sa itong mga igsoon mga Pinoy nga nakaroon sa abroad. Nag-monitor ka na ito, Maykala, pinagi sa atong streaming live. Inyo makita na, Maykala, ang programa sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Sa tananta, mga Filipino, nga nakaroon sa gawa sa nasod, bayong morning. Salamat sab, sa itong mga viewers, karong matakta karon sa kabuntagon, nga nag-monitor ka na ito, Maykala, sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya, Maykala, ang itong programa sa Magnum Rapido. Salamat ka kaninyo sa nag-monitor ka na ito sa Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinis sa atong syudad, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia-mapita, kanyong tanan, mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa iyaan daw yung tanan, diasbukid sa itong mga igsong lumad, mga mag-uma, sa tanan nga nakaroon may galas kabukiran. Maupay, nabuntag sa inyong tanan, diadapita may galas sa may probinsyas kabigin, ang gibansagang The Paradise Island.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Balik na din sa itong dakbayas kaganduro para sa itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Kining gabahin sa itong programa ito ka na ito ni Kagawad Alan Magsayo.

0: Nakakusog, nakakusog, may gala ang bagyo, but why chance nga mag-landfall baka siya may gala tungod kay pasaka niyang direction mga igsoon. So, medyo minus pod ang iya may galang hatak sa iya may galang gitawag nga habagat may gala karong mga panahon na. Dilis ato may gala sa Polo sa Mindanao. Maulanon kita may gala o niya sa hapon, labi na di napita sa Carga Region, di napita sa may Barm area, sa may Sambuanga. Pero, pagkahapon, halos tibok na may gala sa Polo sa Mindanao na usab ang maulanon may gala o kining tanan ipikto sa ginatawag may gala intertropical convergence zone. Ang panagtagbo may gala sa hangin gikan sa southern o northern hemispheres ang magkapauan kada siya may gala. O niya, dayon mga igsoon na nunot sa naiskutan may gala nga klima, kabugnaw, tungod kay magdagumdago man siya. But still, napagyapon ang kainit may gala karong panahon na nga muabot ang atong temperatura actual may gala sa 33 degrees Celsius. So, balik ko na ko ha, o niya sapon dagang mga lugar. Ang makasinati ang gihapon may gala sa mga pag-uwan, dala may gala sa ginatawag ng mga intertropical convergence zone. O kini nga mga pag-uwan nga masinati tandis pulos Mindanao, hangtod pa ni ugma sa sunod ng mga adlaw may gala. But take note mga igsoon, first week sa Oktubre, mga igala, ugma sunod simana, Oktubre naman ta. Pinakadugay na ng pinakasikan week may gala sa Oktubre, tapuson ta na, iterminate ta na may gala siya bagat. So karon man gani medyo gakaminos-minos na sa bagat napagyapon but magkaminos-minos na siya may gala but the first week or pinakadugay second week sa Oktubre tapuson ta na may gala si habagat. O pag-abot sa bulan may gala sa Oktubre mao na mga igsoon ang gilauman ang gi-expect may gala nga usa ka strong or paingon pa ngadto sa super strong nga El Niño pinuminon. Ang El Niño may gala nga mabati nga pinakainit na gigkaayo may gala mupaak lang siya strong na may gala Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Mulahos pa na siya sa 2027 January, February, March, April, May. Posible na nga period may gala first quarter sa tuig 2027 diha pa ang grabing paak may gala sa strong El Niño sa nasod sa Pilipinas. So mag-expect na may gala nga muminos na ang ulan dala mga igsoon sa bagat pag-abot may gala sa bulan sa Oktubre. Kana may gala nga itong intutong at kahimtang sa itong lakaw sa itong panahon karong adawa. So samang higayon kinagyapon yung alagad sa kanginan. Kini yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantun taon niya may gala sa programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan, maglangay may gala ni nga bahina. Di akro may gatong mga top stories mga hidaners. Unahong tabi ka lang uluhan sa itong mga dagko mga balita. Balitang look. Sa ilo aming kalag, kay medyo nag-trip off gamay, gihapon mga igsoon. Uluhan sa tumagandang kong mga balitang lokal, ganahipos, may galang kinigabay, natong kanato, may galang ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tambling ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, may gala, humog, ganag-motorsiklo. Disgrasyang may tagbo, may bangga, may gala sa usakatumil truck. Biktima ang driver sa motor, patay. Samtang, kining gitawag may galang KSB, kuyog ta sa servisyos baryo ug mga adlaw-adlaw nga Sabado. Dito himuon sa mayor sa may barangay Agusan ng ato syudad. Og karon sa mga dagko mga balita may galang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balitang nasundon mga igsoon. Usa ka barangay kapitan dito sa may La Libertad, Negros Oriental, girapidos mga armado. Tosak-tosak ang lawas. Chairman, patay. Samtang balaod doon nga mag-postpone sa election sa barangay, posible may gala ang pirmahan ni Presidente Marcos karong adlawa. O karon may gala sa itong mga dagkong balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagkong sa gawa, ang balita sa gawa sa nasod, gikabutyag may gala, laing missile, gagipalupad may gala sa mga Houthi rebels dito sa Yemen, paingon sa Saudi Arabia, upat ka mga tao, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karagabutag, mga paluap sa mga paghitabo sa itong palibot may gala, o sa nagunat ang mga iskutanan sa itong programa, stipot lang sa itong magbalik, oras maginikanan, alas 8.55 na may gala, sa buntag, o standby siya kay... Muna giingon may galaga nagapoy panahon mga igsoon nga medyo muna gitawag baga kung sa cellphone pag loading siya. So pabuta may gala alang sa katawhan na napita sa may barang

0: Gaya Agusan, Ugmang Adawa, KSB diha. Diha sa inyong nga barangay, himoon may gala ang kadabang kuyong ta sa serbisyo sa baryo. Matod pa sa tumayor sa Dakbas kay Gandioro, kini usab ang inyong dako nga kagayunan aron inyong masabtan nga og apil kay inyong baybawan ang mga serbisyo nga gihatag usab sa City Housing ug Urban Development Department CUNCHUD. Diin may gala ug mga dawa adlaw nga Sabado ang KSB diha kini himuas sa may Agusan Elementary School Covered Court. Iandam lamang ang inyong mga pangutana, mga concern bahay na sa programa sa relocation o guban pang mga serbisyo sa CUD. Kaya usana, rugar nga may bagat inyong mga dawa sa katawahan ni Dapitas Barangay Agusan ni Ato Dakbayan. Balik ko na ko, ang KSB o mga dawa, apil ng kasalan ng bayan, ni Dapita may gala sa Maya Agusan, diha ang Mayor Ugma uban sa mga department heads. Sa tumagbalik, may galas, tipot sa mga butang iskutanan, oras, alas 8:57 na may galas sa butang.
1: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sang imo mahigro nga dugo.
6: Gasa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mamahal mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy
5: breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Sa rikan
12: epektibo.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
22: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
23: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
24: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
25: Mabalit sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mabahal sa mga butika.
10: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Oras, alas 9:05.
5: Time check was brought to you by EQ Punts, from day one to dandler. EQ tinyo mo.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tamay kang nagoban sa tuga programa, tunga Magnum Rapido. Now, standby, may gala sa itong mga dagko, mga butang at isgutan, karong kabutaga, may gala sa itong programa. Mga egsoon, karong adawa, may gala, adlaw karon nga Biyernes. Ugma, of course, Sabado, Domingo. Dayon, pagka Lunes, muna ni siya may gala ang 28. Ang pangutana, may gala, hangtod karon wala pa'y balaod nga gipirmahan ang presidente nga mag-postpone sa election may gala sa Nobyembre 2. Kutob na lamang karong adlawa ang tsansa. That's why may gala gilauman nga karong adlaw ang presidente mupirma na sa maong Republic Act. Aron may gala lugwayan ang termino sa mga namunuan karon sa atong barangay ug dili ihinayon ang eleksyon may gala. So, kung dili man ihinayon ang eleksyon karong buwan may gala sa Nobyembre, so dito na siya sa tuig 2028 sa second Lunes sa tuig 2028. So therefore, may gala, kung mapirmahan sa presidente karong adlaw, unsay mahitabo? Ang mahitabo, may gala, inani. Ang tanang mga balaod, mga igsoon, nga mahimo may gala Republic Act, nagkinahanglan na siya o gitawag may gala nga publication. Prior, may gala, ang iya mga igsoong effectivity sa mga balaod. Usually is 15 days. Pero kung karong adlaw, pirmahan sa presidente ang niskutan nga balaod, may gala, matod pang di na kinahanglan og publication og 15 days kung ipublish kung ipagar dunay publication ala sige diya sa Sabado og Domingo para mag take effect siya Lunes Sabton nga atol sa filing karong Lunes mga igsoon dili na madayon ang pagfile may gala tungod kay pirmado naman sa presidente ang balaod mga igsoon gawas kung iyang iveto may gala or iya may galang pasagdaan ka ng mga balaod. Nga after 30 days, kung imo na siyang i-ignore, pasagdaan, radin mo na sa imong opisina, after 30 days may gala, ang balaod magingon, mahimo rapo na siya kung galingon niyang balaod. Mahingpit rasan ng balaod may gala bisag dili lagdaan sa itong presidente. Pero mula gina mga igsoon nga, kana bang kung ugaling may gala, i-veto sa presidente mga igsoon ang maong kanya bang usa ka balaod nun nga gisubiti may gala sa ato mga igsoon Senate dito mga igsoon kaya ang version magod sa Senate giadapt na lang may gala sa lower house so therefore no need na nga magkandak pa sila sa usa ka bicam considering may gala ang bicam manggod gikinahanglan siya kung ang balaod nun gikan mismo may gala sa lower house ilang version o ang version po sa Senate ila na may galang himahimayon nga mo-match ba nga walay bikil sa duha. Pero considering mga igsoon nga gi-adapt raman sa lower house ang Senate Bill gikan mismo sa Senado, so therefore no need na may galang imo pala siyang korte-kortehan or kuhaan panimog mga impurities. Considering may galang nga gi-adapt raman ang version so walay bicam. So may tabo, automatic na isubmitir may gala ang maong Senate Bill dito may gala sa Malacanang, which is tuana karon may gala ang maong Senate Bill sa Malacanang. Ang himuon na lamang karon may igsoon is hulaton na lang kung mupirma ba ang presidente. So therefore, ang option karong adlaw may gala is very importante kayo. Ngano man? Kung ugaling may gala pirmahan sa presidente karong hapon or buta na to hapon granting may gala ka iyang pirmahan karong hapon. ang may tabo, may gala, kung si Atty. Makalintal, gahulat kung kano sa mupirma ang presidente aron mahimo na siyang Acta Republica, aron iya kini may galang isumiter gagto mga igsoon sa Supreme Court para ipetition, ang may tabo, may gala, kung karong adlawa, Biyernes, hapon, isumiter may pirmaan ni Presidente Marcos, ang may tabo, may gala, maipit ang plano may gala ni Atty. Makalintal. Nga naman, pag abot sa lunes, ha, kung yan ang mapirmahan karong hapon, muraga serve og warrant pa, nga aron mapurisyo ang tao, makatulog yung presuhan, iserve ang warrant Biyernes, so walay opis Sabado ug Domingo. So ang may tabo, dito gid Lunes. So ang akusado, makakatulog sa gid sa presuhan duha ka adlaw. Kung bilabol ang kaso, considering nga dito naman sa Lunes i-process ang iyang piyansa. Disimpon ni ani nga balaod may gala kung hapon sa Biyernes pirmahan sa presidente, maipit ang plano may gala ni Atty. Makalintal nga dalhon sa Supreme Court. Ganuman, pagkaadlang Lunes, mga igsoon, unang office hour, so kay ginilagdaan naman sa presidente, so ang may tabo, ang COMELEC, mo stop automatic may gala sa pagdawat o kiniabang mga COC. Nila dawaton, ganuman, nanabay balaod, mga igsoon. So, automatic mag-take effect ang maong Republic Act na gipirmahan sa presidente, and then kung si Atty. Makalintal, kung dalhon po niya sa Supreme Court may gala, na wala na, na-ubertikan na siya sa pagpa-stop may gala sa COMELEC. I don't know may gala kung outright ba may gala mo isyo dayon mga igsoon ang Korte Suprema o usa ka temporary restraining order or TRO. Considering may gala, unsa pa may imong i-restrain nga nag-stop naman. Wala naman may gala mo padayon ang COMELEC pagdawat may gala sa mga COC. So, vital, importante kini kay nga adlaw karon mga igsoon sa gihulatan sa tanan kung madayon ba o dili ang eleksyon may gala sa iske o barangay eleksyon. Kay kung imo may galang arugar, kung ibutang na to nga di gid madayon. So dapat gid may gala amot unsay may tabo niya ni nga ma-extend may gala ang mga termino nila up to 2028. So ang iske ana dili na matawag iske may gala. Tiguang naman siya ng mga panahon na. Lapas na siya sa gi-required may gala sa edad sa COMELEC mga igsoon nga lugar sa kategorya niyang iski siya. So may tabo din na siya sangguni ang kabataan. Basin siguro pulihan na lang nato siya sa sangguni ang katigulangan. Or pwede sa buwatan taglaing nga lain siya may galang-galan nga iski. So nang iski. Sap ang skwarinta ba? So pang skwarinta may gala. So pwede sab. So bata di na mo isyu ang isyu may gala or madayon ba? Kay ang interpretation man gud sa mga abogado, of course nga pagpirmahan sa presidente ang balaod, dili na mag-take effect automatically may gala. Kun dili do na pa 15 days niya na ang publication. Automatic na siya. Pero I don't know kay ang ila pong interpretation aning maong Acta Republica kung iya ko ning pirmahan karon, automatic mag-take effect siya. So kung mag-take effect siya, Lunes may gala during unag yung office hour mga igsoon sa Lunes, muhans up ng COMELEC nga wala na. Dili isa mi mudawat sa COC tungod kay nanabay balaod nga nagtapak sa kasamtangan nga balaod nga mao may gala ang Republic Act number 12-232 nga mao ni siya may gala ang kasamtangang balaod karon mga igsoon nga nagsita nga pag-abot may gala sa adlaw mga igsoon sa Nobyembre 2, magpahigayon yun may gala o eleksyon. Kay base sa kanibang calendar of activities, ni Agto may galang pit sa kanibang 18, nag-start naman may gala ang eleksyon period. Nag-eleksyon period na tani Agto pit sa 18, karon 25 naman ta, 1 week na gikan sa pag-start may gala sa eleksyon period. So pag may ngutang eleksyon period, bawal na may gala kining mga promotions, gawa sa mga pundo, or even may galang mga programa nga rugar para nga tos kunoy katawhan. So medyo limited na siya. Kay nakasulod naman siya sa election period. Now, election period at tupit sa 18. Na base sa mga calendar of activities, gani may gala, karon laging Lunes, mao na may gala ang filing sa Certificate of Candidacy from September 28 to October 5. Okay? Now, usapan niya na may gala is ang nalatid sa kiniabang election na activity, calendar of activity is from ang campaign period is October 22. October 22 up to October 31. Pahulay dayon ang pizza uno, kamang-kamang na may galas panghatag sa tag 20 pesos. Pinakadako 50 pesos. Or tinapa or noodles baka or papakaon baka spansit kana mahitabo na sa pizza uno. Kay pagka pizza dos, election naman. Election naman may gala. So, ang may tabo, kung pirmahan ni Presidente Marcos karon may gala, karong adawa, kay Biyernes man, muna mali na nabiling adaw. Di man may gala pwede sa Sabado, Domingo, mga egsoon, kaya wala, di man office hour. So, karon yun may gala ang office hour, pizza 25. So, alang ni Agto Bakang malipayon kay ma-extend ang ilang termino, di linis na mo gasto na sab karon may gala, eleksyon. So, hulaton ta karong adawa sa Biyernes. Hulaton na to, mga egsoon, kung unsay plano, kay actually may gala, ang presidente, daghan ni siyang mga advisors, consultants, suhultan, tigsulsol, tanan na ba? Naana na siyang palibot may gala, o niya, dili po na mga ordinaryong tao, kay mga abogado, sab na sila. O tungod kay abogado, kabalo sab sila unsaon pag maniubra ang balaod. Unsaon may gala, di man gani event may gala, o pinig hapon, event di mong balaod, kung putaw pa imong balikoon ba, aron dili siya Thanos. But kay balo na sila, kung asa ka pwede maigo sa technicality, pwedeng asa ka igon nga maipit ka. O usually, Biyernes yun na, may tabo, may gala sa Biyernes hapon. So atong laton, alang niya itong mga igso na to, nga sige pangutan na kung madayon magdili. Kay karon may gala, muna nga ba ibalik-balik ko, 50-50 pag ang chance. Until now, 50-50 pag yun. Kay, siyempre, kung di lagdaan sa presidente na magulat patag 30 days, or mingon nga, giveto man sa presidente, or na ang balaod, kung ibito sa presidente, ibalik na dito sa Senate. Ibalik na mga igsoon nga sa lower house for ratification nga mahitabo, may gala. Votation, 2-3 gihapon sa batang membro sa house or Senate. So, lugar na ay proseso. Nga sa proseso niya may gala, basig ba abta nag-eleksyon na? Batanaon ta karong adlaw. Mao na lang yun ang nabiling adlaw mga igsoon tungod kay filing na lagi may gala karong pizza 28 Lunes. So ang atong mga kauban may gala na karon mga igsoon sa mga opisinas kumilik kay atong monitoron kung kumusta ba? Kay supposedly ang ilang massive ga preparation sa Lunes is karong adlaw. Pero makita kay nato dito nga murag sige lagyapos laglang blanghab na alang gihapon may gala ga sandig-sandig baka nga murag wen hitabo kay posible man na may gala may tabo nga kuno galing gyud ang plano sa presidente is pirmahan niya karong hapon karong adlaw pwede man na may gala nga may tabo nga kana bang timbrihan na daan ng COMELEC king sa pili ragod na god timbrihan nga ay nalamuan na ng inyong pag usa ninyong preparation niya kay gasto-gasto lang na nasayang lang ng kwarta. Ayaw na, kay pirmahan ko na unya or bibaka ang mensahero gikas man lang kanya nga koy COMELEC ayaw na din yung, ayaw na mo pa nag hinayak sa unsa inyong mga preparation da kay base sa mando sa atong mga sa atong bossing pirmahan na karong adlaw ang maong balaod so wa na eleksyon nga mahitabo. So inana may gala ang mahitabo karon so tanaw na to mga igsoon kun unsay sunod nga lakang mahitabo niya ni tungod kay kung dalhon panimo ni may gala ngadto sa Supreme Court, mo'y gapon. Although, tanaw na to kung doon na ba'y outright may gala. Kaya siyempre, ang abogado nga muadto dito sa Supreme Court, una ganyang pangayoon may gala sa korte is kung mahimo maka-issue og temporary restraining order, kung tiaro, aron i-restrain, punggan may gala ang any activity sa eleksyon like may gala sa filing. So, tanaw na to kung maapas ba kun ugaling may gala ang Supreme Court mo issue may gala sa kiniabang TRO prior sa pagdungog may gala sa petition hangtod na may gala nga doon na nagay restraining order na so kana atong hulaton may gala karong adlaw pero matapos uban nga Supreme Court ang actually may gala Supreme Court na malang ang atong nahibilin karon mga igsoon nga lugar matapasuban nga burag kuan siguro gyapon adili atong lauman nga ang Supreme Court nagpabilin paghiapong dangpanan or lauman ta may gala until now. So sige, alang niyang tong naghandom sa eleksyon ha, balik ko na ko, karong adlaw ang pinaka mapagipanghulatan sa tanan kung unsay may tabo, may gala. Kay siyempre, halos tanaw na mayingon nga, di, wala lagi eleksyon lagi, wala lagi. Na unsaw ni mo pag-confirm, unsaw ni mo pag-final, nga maingon ka nga wala eleksyon, nga wala pa may balaod until now. Nga nagtapak sa kasamtangang balaod, nga mag-eleksyon ta karong November 2. So, actually, kini may galang barangay election. Kuan kay ni? So, kadpag yun ni kanyanto until now may gala, sige lang yun ni kapurnada, sige kapurnada may gala. Sige kapurnada ba nga postpone, extend, karon fix, amot, sa sasun gala na po. Unsay may tabo, may gala ning election karon may galas barangay. Kay mismo, ang mga iske may gala, nga tiguang naman po sila may gala, napang maghapon sila galingkod. Tungod lagi may gala sa tanto mga igsoon nga extend may gala sa eleksyon sa barangay iske eleksyon. Ang mga iske may gala nangatiguang ninoon sila.
7: Magnum, rapido.
4: Dili na sila mga igsoon matawag pang membro pa sa sangguniang kabataan kay ang kabataan nahimo naman katigulangan. Wala naman sila ma-qualified sa edad may gala sa pagka-iske labi na kung galing ma-postpone ni karon nga eleksyon. Kay pag-abot sa 28 wala na nilapas na sa kalendaryo may halang mga iske. So, pero saan taman nga na may balaod? Ang balaod, only balaod, ang makaparugar, makapapugong sa usa ka balaod. Akada, mga igsoon, ato ng sayron karong adawa may gala, gikan mismo mga igsoon sa ato may gala nga mga kaigsoonan nga gahulat sad may gala karong nga parahuna kung unsay matag ba dato may gala nga resulta sa gahulatan sa tanan. Kay halos tanan gahulat may gala. Katong interesado nga mangdagan, siyempre, supak ginto sila nga mapuspon ng eleksyon. Kay nakahinayak na biya pagpanghatag may gala o ginagbay nga to sa mga silingan. Ang uban po, nakahinayak na sad may gala pag preparar sa unsa ipanghatag during sa campaign period. Kay next month, tamaya ang kampanya. So, nakahinayak na. So, supak gin sila. Pero katong nakalingkod karon nga kasamtangan, aw, muna gitawag happy all gyud. Kay kana pa bay gastuan ni mog minilyon. Kana pa bay sige panim pamilit sa stapler may gala sa tag 50 pesos o tag 20 pesos. Hassle bay agi kayo magsige kag pamilit sa 20 pesos. Hantod ang imong kamot muna imo maigo may gala sa stapler. So lipay sila dia. Lipay sila dia. So karong adlaw, masairan taning tanan mga igsoon nga mga pangutana. So, dito na sa 2028, but imagine na maligala, kung mag-election sabta sa 2028 sa presidential election, abot na pa kay kwartang gobyerno ni Ana, may gala nga presidential election yan eh. Sa Mayo nga election, mugintang lagpila ka bulan, election na sa barangay. Grabe kini nga election na may gala. So, tanahon tani mga igsoon kung unsa kana bang ka hassle o matawag dato may gala nga kabudlay ang ato mga tinigyanas kumilik ni ani mga igsoon nga rugar trabaho nga ila may galang gaipreparar may gala. So standby lang kalabot tala mga igsoon kay ato ning himayon karong kabutaga may gala. Kahulat sabta sa signal dito karon may galas Malacañang kung nanabay mo flash o report or mag breaking news baka nga gilagdaan na inana ba. Wa pa man sab. But gigspec nga posible dito din siya sa hapon. Posible din siya sa hapon may gala. Okay? So pabuta lang mga igsoon karong nga butaga. Samtang sa pikas kabaw siya may gala. By the way mga igsoon, kinilaging white puas mga hulga-hulga nga mamusil ni sab sa eskwelahan. Suspended na sad ang eskwela ang klase may gala karon. Dito dapita may gala sa may lungsod may gala sa Sugbongkogon. Sugbongkogon National High School o Sugbongkogon Central School. Nga naman, tungod kay na naman sa'yo nagbahad may gala nga mamusil sa eskwelahan. Nangaon sa mga bata karon may gala. Kanyan to, mga bata, ang dako nila nga isyo raman, manglagoy raman sa eskwelahan may gala, mangambak. Dito skural ba kay manglagoy? karon mga bata karon may gala mamusil naman.
7: Magnum Rapido. Rapido.
4: Gikabot yag may gala nga nagmando karon mga igsoon og dunay kamanduan karon may gala ang mayor. Tungod kay giseryoso kini karon may gala ang mensahe nga nadawat sa usa may gala ka estudyante nga tungod kay sa maong mensahe adunay paghulga may gala nga mamusil kini siya sa usa ka gitripingan niya og ingon man gani nga pamusilon ta musulod sa inyong classroom. Dili na siya ordinaryo may gala kay nakatuluhan na biyata. Katuluhan na. Una may gala katong sa takluban, patay. Human mamusil ang mga estudyante. Ikaduha sa Sambuanga, patyan yapon, nakaduhaan. Na mamusil sa mga bata dito. Pag-abot may galas katulo, dito na saan may galas kutamato, na mamusil na saan, nagagay patay. So, kinsa mo may dili magkumpiyansa niya ni may gala. So, karon gipasuspinso sa mayor ang klase may gala aron mga igsoon nga matagang importansya kini nga hulga itik nga seryoso kay what if continued on? Continued on na lain na siyang mga matay lugar. So, muna may gala nga mas maayo pa nga tagaan lang sa o nga seryos kini may gala nga hulga. That's why wala sa klase may gala karon dito napita kay balikod ako may gala dili ordinaryo ang kiniabang hulga may gala sa mihimos paghulga may gala ka estudyante nga mamusil siya may gala dito sunod mga igsoon sa kiniabang classroom. Adios! Kakuyaw ba kayo may gala kung mamusil siya dito? So, standby lang, kalabutan na may gala. Kay mga ginikanan, kanunay gayod advice, kanunay gayod nga sumaybay inyong mga anak. Kay unsaon may gala karon mga bata lagi, nga lahi naman ang ilang kalibutan may gala. Ang mga bata karon niarag yun sige tutok mga igsoon yan na bang ilang mga gadgets, social media, dula may gala sa social media, nga kanapang dula nga magira, unya sugoon nga patya imong mama, patya imong papa, patya imong mga classmates, po sila ang imong mga barkada, sugoon ka ba? Gwapo siya kaya nga dula diya sa Facebook mga igsoon no? O diya sa social media. Muna mga igsoon nga ang kiniabang atong kongreso ang atong magbalaod mupatawag may gala sa magkadagkuan sa Facebook sa mita kay kundili matod pa i-block na ang tag-iya po tag-dumalo ikon i-block na ninyo na ayaw na mong paghulat i-block na ninyo na wala naman may magkinahanglan pag inyo pa rin lugar ipatawag-tawag pa niya kinahanglan may gala ang tag-iya niya ni mga igsoon kay trilyonaryo naman sa kagayo mga igsoon tungod ani nga maong social media. So sige, tanaon tani may gala kay ginikanan advice ang inyong mga anak. Gabay inyong mga anak. Nga ayaw kamo pag binuang-binuang ni ana kay makadistroso o nya gayran gyud sila. Kay base nung kanang ila binuang-binuang pero dala tinuod. Kay ang binuo ang tinuod ya karon iagi labi ang inato og binuang para may gala nga dili kayo halata ang atong plano. Murag binuang ba pero tinuod di ay giagila siya sa binuang may gala. So muna nga way klase karon di asa diskutan mga igsoon nga lugar. Okay?
7: Magnum Rapido. Rapido.
4: Standby lang mga igsoon. Samtang sa Pikas kabahin dito ta may gala karon sa kiniabang nga matupas uban nga wala naman ni tagag importansya sa tao pero sa muna igod ko nga bahala pa mag tuyok-tuyok ang kalibutan, bahala pag maunsa ang Pilipinas. Bahala pa may mga matay na kagutom, mga matay baha ang mga tao, wala na ni pakialam ang itong mga opisyal. Kaya ang ilang may galang pakialam karon is, unsaon may galang na matang-tang kaling atong vice-presidente. Impeachment. Impeachment yun para kanila may gala ang priority. Dili ang tao sa pagkakaroon. That's why may gala, kanyan to, ilang kinapayas nga, wala, tagak na ni ang vice-presidente, tang-tang na ni tungod sa mga ebidensya na mo. Grabe. Tagpila ka truck kaling abong mga ebidensya. Wa may epic ang ebidensya. O niya ang ila, gipampreso nila mga senador nga dila nila kalyado, gipampreso, gipangdakop. Tanaw nila, di mangyapon makaabot kay kung ang balaod sumayon, 16 magiging ka senador ang mukonvict. Aron makonvict may gala ang vice-presidente. 16 na medyo malisod mang kinikayo ko ako na to kay pila naman takalugas dire. Gipampreso ang mga senador. Di gyapon kay malaod nag-ingon man nga two-thirds sa tibok ang 24. Nadigyapon sila kabot, gamay ra. karon usbon nato. Di na nato iagig balaod kanang butmutan ng nila ba? That's why ang plano karon may gala is dalhon sa korte suprema may gala. Kay daan naman to nag-ingon ng Supreme Court kaniadto nga rugar niyagtong una pa ni may gala nga mga dunay pag-question yan eh. Nga dili, this is size ang two-thirds sa katibukan yun nga 24. Na kay karon matod pa nila nga dili na ni 24, gigipampreso naman na mo sila. Gamay naman yung nabili nila, 24 gapon. Oh, 24 gapon. Kay kanang inyo gipampreso, wala man na matangtang pagpagasinador. Wala man na mag-resign. Senador pa mangyapo na. Gipriso lang yun ninyo tungod sa inyong interest. Tungod sa inyong plano. So, naraman na sila, Senador. 24 na mangyapon mo tanan niya. 24 na mangyapon mo tanan. So, kuhaan ninyo ang 16. Di man kabot. Usbon na to ang rules. Na di ba na kay balaod mo na. Na hinoon, kaya mo nila ang bendalo, may gala. Kaya mo lagi na. Nakasgahom niya. Kaya ni Monsef gusto ni Bubuaton. Pero kung di ginyo makaya, kay di gin mo anyong ebidensya, good as ilo ragihapon na dito sa kasilya sa inyong mga ebidensya, or kanang inyong ginaghanon, di gin kaabot yun, kay pilar mo kalugas, inkwintruhan na lang ninyo na sa eleksyon. Inkwintruhan na lang ninyo, nga nung kakahadlok man muna ng bayhana, nga usarap na kabok, gitabangan ninyo. Ha? Kadaghan ka ninyo, imagine na, kamutanan, usara kabok na si Sara Duterte nga inyong gakahadlukan. Pila kabok mo gatabang niya na? 257 ka mga congressmen. Gatabang. 257 ka mga congressmen. 257. 13 na kamo ka mga senator. 13 mo kabok against kang Sara Duterte. Naaka ninyo dya paluyo ang mga NPI na dyan DILG, DOJ, Ombudsman, ang Palacios Malacanang, tanan-tanan. Nanas inyo tanan, usara kada kabuk inyong kontra, gakahadlok pag yun kabo. Ingkontrola na lang nyo na si eleksyon. Kay ang tao, wala man mahimot na inyong gibuhat. Imagine na, 32 milyones katao ang nagbutar niya na. 32. Unya, ang issue ninyo is kanarag yung inyong confidential fund. Ang inyong issue ninyo, trillions, billions, inyong gikawat ng kwarta, malita. Di mo mauwaw sa inyong kagalingon nga magpakalimpyo ka mo sa inyong kagalingon? Ang tao nga inyong giiduot, nga gusto inyong tangtangon, gi-question lang ninyo giun sa paggamit ang iyang 125 million nga confidential fund? Di mo mauwaw anas kagalingon ninyo? Di mo kauwaw sa inyong mga ginikanan? Di mo kauwaw sa inyong mga asawag, mga bana? Di mo kauwaw sa inyong mga anak? Di mo kauwaw sa inyong pamilya niya na? Paguna-una? Ang inyong gikawat, billions, trillions, ang inyong gi-question nga gusto nyong dut-on kay inyong tangtangon, 125 million, kay matod pa wala ba insakto ang paggamit sa confidential fund. Di mo mauwaw? Hadlok mo ng bayhana, isa na ba na kabuok? Kuntra nyo naghan kay mo? Why not inyong nalang yun ng inkwentron sa 2028 kung tinood yun mo nga mga dagan yung kwarta, pilagot o kamalitang gipangaton sa inyong mga balay o sa inyong opisina, o niya, gamhanan bitaw mo, inkwentruan na lang ninyo na. Nga nung pamang yung kinahanglan pa man nga balikturon, ibuloktot ta ang balaod, mugasto patang billions anang impeachment, billions ang gasto anang impeachment, may gala, billions na. So nga nung dugayon ta pa man ka na ang impeachment, why not ato na ng hukman karon? Sige. Ayaw na ng ebidensya. Mga igsoon mo lang mga buang anang ebidensya. Nga naman. Bisan pag-unsa ka na nga ebidensya ninyo, do you think si Risa Hontiveros mo acquit na ngadto kang Sara Duterte? Dili. Bisan pag-unsa na kadaghan nga ebidensya. And do you think unsa pa na nga mga batang sa ebidensya? Do you think si Robin Padilla, si Bongo, mo convict kang Sara Duterte? Dili. Bisan pag unsa na nga ebidensya nyo, ilagin nang i-acquit, ganuman, ila na nga kaalyado. O bisag unsa pa ng mga ebidensya nga inyong ibahog, kana si Hontiveros, si Panpilo Lacson, kinsa pa rin nga mga kauban, dili yun na mo acquit, mo convict yun na, kay ila nang kontra sa ilang mga partido. kontra man si Sarah, bisag unsa na kabinin siya. So, useless ka na inyong presentation da. Gagamit, gakalas-kalas lang kamus kwartas tao nga bilyones inyong gipanggamit during ang inyong impeachment. Huwag mamimutan tao, ana. Dili man ay priority sa tao. Ang priority sa tao, kamo. Nga pangbitayon mo tungod sa malitan yung kwartang ikawat. Muman ay prangka istorya. Wala mag-interes ang tao nga inyong tangtangon kada si Sara Duterte. Ang interes sa tao, kamo ang ibitay. Kamo. Kay kamo ang kawatan. Sa trilyones nga kwartas tao. Nga nangamatay ang mga tao tungod sa baha. Naglunop matag karunukon niya ang Metro Manila, Luzon area o asa pa, tungod kay gikawat ninyo ang kwarta nga flood control nga bilyones. Gipamalit ninyo mga eroplano, gipamalit ninyo sa mga helikopter, gipamalit ninyo sa mga luxury nga mga sakyanan, gipamalit ninyo sa inyong mga baluo nga mga kabtangan, gipangtukon nyo sa inyong mga mansyon, ang kwarta nga iyas tao, resulta nagbaha, nangamatay ang mga magbubuhis.
7: Magnum, rapido, rapido!
4: Bumanay prangka istorya. Ngang atong point may gala, kung kakahadlok gayon kamo kang Sara Duterte, kadaghan kay ninyo, pila mo kagatos na congressman nagtabang niya, daghan kayo kamo mga senador na nagtabang niya, mga sundalo, mga pulis, na anas inyo tanan, hadlok niya po nung usa ka babae, gagsinglag gising-isi. Siya gilaglakaw-lakaw, asa nito may gala, agto sa mga katawhan, panahon nga doon na may galay mga katalagman, gakahadlokan ninyo ka na, isura ka mo. Ay, pastilan mga igsoon. Kung tinuod ka mo nga mga Ginoo, tinuod ka mo nga mga Santos, tinuod ka mo nga mga Malimpyo, tinuod ka mo nga way mga sala, ganong kahadlokan nyo na ikwintro ng usa ka tao? Di ba? Ganong kahadlokan mga ng usa ka buhok, itadid ninyo nga nanakan nyo ang tanan? Why not? Hulaton na lang natong eleksyon, pasagdi ka na siya, la, dagad, ikwintroan ninyo. Kusog bang kakada kayo yung mga kandidato, la, sige, ikwintroan ninyo. Aron makita tangkatag. Kada bang kaysa magsigilad ta mga igsoon o pagpakaaron ignon sa atong kaugalingon ba? Nga limpyo ta, watay mga sala, dili ta kawatan, dili ta tulisan. Ipakita, ipahukom ang tao. Kay mo man ay gingon may gala, ang tingog sa katawan, tingog sa Diyos. Kung unsay tingog sa tao, mao na ang insakto. Sige, tagay, largahi ang tao karang eleksyon. Pasagdi na si Sara Duterte. Ay, magkadlok ka na! Kahadlok, mamang usal kabok. Kung paniyo tanan mo gatabang, pasagdi. Ha? Ipadagan ka na siya. Pangita mo inyong, kandidato po ninyo. Ingwintro ha. At bangi ninyo. At bangi. Aron nga, makita ba nga limpyo man kamo sa inyong kaugalingon ka. Wa man kamo mangawat sa malita-malita nga kwarta. Wa man kanyo kawata ang bilyones, trilyones nga kwarta para sa flood control. Wa man kanyo tulisa, wa man kanyo kuha ang kwarta, kawata, ang halin sa gold bars kanyo gipamaligya. Sige, inkwentruhan ninyo. Ihatag sa katawhan ang hukom. Ang paghukom. Limpyo bitaw mo. Sige, tanaw na to, pasagdi ang tao. Kaysa magpakalimpyo mo sa iyong kagalingon, dili mo kawatan, dili mo tulisan, ang tulisan, kinirang usa ka babae, nga mo inyong duton, pakauwaw mo sa iyong kagalingon. Gibakakan niyo iyong kagalingon, giilad ninyo iyong kagalingon. Yes, smile mo, but panamin gani, kundi ka ba mauwaw sa kagalingon mo? Nga giilad ninyo iyong kagalingon. Bagag mga dagway. Standby, mga igsoon, kalabot ani may gala o dinis ato sa rakmas kay Gandioro. Pabuta may gala tungod kay gikabutyag mga igsoon nga diha karon may gala sa buhatan sa mayor. Midalikyat niya may gala ang ato mga igsoon mga kadagkuhan may gala sa World Bank. Kauban may gala ang BFAR, no? Eksperto kinigikan mismo may gala sa World Bank. O ang ato may gala ang director makadagkuhan sa BFAR Region 10. Sa pagpresentar may gala o representar sa director may gala sa BFAR alang kini may gala sa pag-finalize sa mga gikinanglanon para may gala sa Tukuron nga usa may gala ka face terminal complex gikinanglanon may gala nga lugar aron dito Tukuron may gala ang usa ka fish terminal complex ubos may gala sa World Bank funded fish core project nga diin may gala sa kadugay nga panahon wa pagay kaugalingon may gala nga fish landing og terminal facility ang aton dakbayan. So mao kini may gala ang usa sa mga proyekto nga gipaningkamutan karon sa tung mayor may gala nga matubag kini nga panginahanglanon nga mapalig-on may gala ang seafood industry sa aton dakbayan. O gapinaagi may gala sa gitawag nga fish core, gipaabot ang mas organisado nga fish landing o trading o mas maayong pasilidad alang may gala sa mga fisher folk, sa seafood stakeholders o sa dugang may galang oportunidad alang may gala sa kiniabang oportunidad alang sa lokal nga atong ekonomiya. So, midalikyat sila, diya mismo may gala sa buhatan sa atong mayor sa dakbayan ang mga representante gikan mismo may gala sa World Bank o usab may gala diha mismo mangigsoon sa kadagkuhan may gala sa BIFAR. So, ang atong syudad may gala, di gin mabintaan sa Tibok, Pilipinas. Kung maghiskot ta may gala sa performing mayor, top ang atong syudad, top number to ang atong dakbas kagan di oro. Ang mayor may gala, top performing city mayor sa Tibok, Pilipinas. Makita man po na may gala, imagine na nagabuhaton sa mayor. Ambot kinatskin sa may mayor gabuhat ni ani may gala or official baka sa tibuok Pilipinas nga naaga pangatubang sa katawhan. Ang usual gyud gatong gakabate sa atong mga halandon nga mga official, di nimo makita na sila. Kun moagto ka silang opisina or tawagan baka nimo silang opisina, duha ra gyud tubag ana silang sekretarya. Ang tubag may gala is busy man ang atong mayor. Ikaduha, nag-meeting man ang atong mayor. Hindi mo matubang kung sa imong tuyo. Gusto ka nga muladlad sa mayor sa imong problema, mupasan ka sa sinakong problema, iatubang sa iya, ihinursol sa iya, hindi mo matubang. Kaysa pirtahan pa lang, ignon ka man nga nag-meeting pa man ang mayor. So, man ang meeting at tibukan daw, so may kipag-meetingan niya. Ignon ka man nga busy pa man ang mayor. Ade kini ma presidente mayor kay kuto balbagis pagkabisi. But kining ka istaylon may gala sa mayor sa tundakbayan, sa lagma lang ni kita kag opisyal ani. Muagtos ka barangayan, dili pagunsa. Kun dili muagtog barangay, aron paminawon ang inyong problema. Muagtog barangay, aron sulbaron ang inyong problema. Muagtog barangay, dili mangigson aron mangayo og manok Bisaya sa mga tao. Kun dili muy muhatag og panud-an sa mga tao. Muhatag og pangkaldiro sa mga tao. Muhatag bugas sa mga tao. Atubangon kas Lunes. Atubangon kas Merkules nga lang ang barangay. Atubangon pag kapakasabado. Kakapoy magigay ng trabaho niya. Unya, tibok adlaw. Tuwa siya ang opisina may gala. Unya, remember kanya itong mayor mga igsoon. Although diara sa Hinoon sa Bless Pod kay ang iyang edad, 71 years old. Pero mura ni edad 71 years old may gala, why limit, why gipili, wala gidili sa iyang pagkaon. Gano man, wala man siya maintenance, normal man tanan. Wala maintenance sa high blood. Wala maintenance may gala sa diabetes. Wala maintenance may gala sa iyang heart. Wala maintenance may gison sa iyang uric. Wala tanan. Ang uban, batanon pa may gala, wala na. Gasang kiig na sa arthritis. Nang hubag ng tiil may galag, isang kiig na. Kini, palakaw mo mga igsoon, tutod kayo. So, muna nga kaya ginyo mo ang tong barangay pagatubang sa tao. Kay balikon ko may gala, ang kasagara gin nato opisyal, di nun tanan. Pero, sa lagma karag yung opisyal nga makigatubang tao may gala. Kay kasagara opisyal, labi na ng mga elite ng mga klases mga opisyal, sa baka ikaw, gapanimaho kang adlaw, gapanimaho kang panos, may ganig, makalamano ka. Layo pa lang, galis ngaw ng baho mo, medyo gaatras na ang opisyal. Gaatras na. Samot, nagbatbatan pa ni mo's problema. Imong sugin lang sa mong problema, na agoy. Iglong, agoy. Ay, ayaw, ay sa, kay. Mag-agoy na. Pero kini, lahi sab. Layo pa gani, gapaingon ka pa sa iyang atubangan. Gangisi na, bisag halos di na makitang mata. Pikot man, di na makitang mata. Smile. Pag bata nag-iubanon kay magilakilak ang bata tungod kay magpakitabang nimo, Pating Mayor, muhilak sa Binog Apil. Kuha siyang panyo, talikod. Uy, mora magibulagas uyap ang mayor kay ni Hilak man. Hilak na siya mga igsoon kay na-feel niya ang gibatis bata nga like atong buta lagi nga bata. Niana siyang opisina, uban siyang inahan. Mayor, tabangi ko, mayor. Nga makakita, mayor, kay gusto ko mo iskwila aron makatabang ko sa akong ginikanan kay pobre kayo. Intaw ng mayor, talikod. Kuwas panyo, tulo luwa, pahid. Mura magibulagas uyab. Luha, gigakos ang bata. O gignan nga kutob sa akong mahimo, tabangan takang makakita. Inana ba? Muna yung opisyal na itong gagadahan, inana mga igsoon ba? Kanabang, dili bito plastic. Kanabang feel good nga nasa tao. O gamuna nga atong siyudad may gala, ang atong mayor, garbo kay Sadakbayas kay Gandioro, kay nahimo siya may galang kanabang top performing mayor sa Tibok Pilipinas. Top number to siya. Siya ikaduha. Nga, sa siyudad po nato, ang ato sang siyudad may gala, agrabi siya, kumingunta may gala sa kanabang friendly gigayo sa mga negosyante. Dili kanabang pilay ato pagsulod. Mayor, musulod mi magnegosyo mi din eh. O, pilabay ako dia. Ah, wala na mga igsoon. Tukod mo dia. As long as legal ka ng inyong negosyo, ayaw na ng inyong ihatag-hatag na ko. Wala ko ana. Ako ang kapanghatag ko kwartas tao. Dili kaya ako ang kapangayo. Na naman, bliss naman siya. Kagitagaan naman siya. Gracias ginawa siya negosyo. So, muna may galang nga itong dakbayan. Pasalamat na may gala kay Rugar Kining Mayor. Di man ni magdugay. Mahurot man ganyan termino ane. Pagkauros turmina niya, wala na. I don't know, mga eksyon, kung kinsang mayor ka magpadayon nga every week, katulong at tubangon ang tao sa mga problema. Ha? So, naapasab ka, mga eksyon. Wala siguro, di ba? Kung wala na, napahimod siya mentor si Clarex pa mayor. Kay 28, mag-eleksyon na bata. Now, what if kumapil din niya sa amnis, magkikatbang niya? Dita ka siguro, may gala, kumapil din niya. So, wala na mo'y pangayawag bugas kada People's Day. So, mintras mayor pa siya, na the same time na pa isa niya katermino nga nabilin, pahimod si kininyang iyang People's Day, kay atubango niyang tao pag ang imong problema, mintinan sa imong arthritis, kay wa kay tambal, tagaan kanya. Kung at ang imong maintenance kada bulan, ang imo bakang pagka high blood, hayblaron kang tao, mukirig kanya, mabidbid kanya, tagaan kanya. Kung ang imong problema tungod kay gusto kang makalakaw, kay manginabuhi ka o mabuhi mong pamilya, wala kay crutches, wala kay wheelchair, tagaan kanya. Tanan, as long as kaya matod pa. Bugas, naa. Why luhaan pag uli? Bit-bit may gala sa bugas. Dala, kuot-kuot mo sa bulsa. Kaya ito may gitunol sa gasubri gamay. Nga doon na sa may gala ay pagsunaan. So, mintras siya pa ang mayor, paimod sa inyo katawahan sa dakbayan. Kaya kining ato mga politiko, kini ato mga opisyal, come and go ni sila. Di na ni sila pirmaminti diha. Kung asa taman ang ilang termino, kung asa taman ang gihatag kanila nga tao sa pagsalig, naa sila. Pero wala na kay pagsalig ang tao, dili na sila piliyon sa tao, mawala naman po sila. So, mintras siya pa ang mayor, katauhan sa dakbayan, pahimod si kininga kahigayunan. Okay? So, salamat niya na nining lain na saan may galang nga ang ato magkadagkuhan may galang sa World Bank, mga igsoon, mudalikat din eh aron nga ipustro kanang planos mayor mga igsoon. Labi na kay Dinis Ato may gala, apikig yod. Alang sa mga fisher folks, para may gala sa Tukuron mga igsoon nga Osaka Fish Terminal Complex. Nga diin may gala, ubos kini siya sa gitawag nga World Bank Funded Fish Core Project. So, patsada ni. Kining tanan may gala, sa ito magbalik, kaya itong oras kakamang-kamang sab, mga igsoon. Sa ito magbalik, bulyadas ta sa ito makabutang iskutanan. Uras magidikanan alas 9:49 sa mundag.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Mark Market City, Agora, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein.

0: Diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the Alternativo logo.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
12: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: I'm Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo mga kaibigan sa itong programa, itong Magnum Rapido. Kadyot kay Chick sa mga gala si Magnum Jane Luna. Kumusta ho tayo mga gala? O unsa na kabisi ang kumilik karon para pagdawat sa mga COC karong Lunes, Biyernes man karon. Ugma, wala may pisina ugma kaysa baduman. Domingo dahil, wala pod. So pag Lunes, file dawat na sila sa COC. Unsa sila kapreparado, unsa sila kabisi karon para sa Lunes. Magnum Jane Luna, gikan sa City Comelec, guwad.
2: Preparado na ang City Comelec gikan sa 1st ug 2nd district karong panahon na magdumamani. Taliwala man nga wala po may go signal nga gipirmahan

0: itong presidente. Lugoy nini lugar nga nitkutan po nung kasantangan po dia sa barangay. Oh. SK po ng mga kasantangan nga nagaingkod karoon sa ilaha po ng posisyon. O gali karoon na magdamamanin no, ni ini po nga panahon na doon ay ilahan ang gihimo nga pagpangandam. Kay ang ato sa ngayon ay nayon magdumani no, gikan sa First District. Ato magiging pangituan dia sa may barangay Carmen. Dito sila sa SM Uptown sa Lunes no, alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon.
1: Samtang so, siya... Balik ka to, Lunes...
0: Lunes, ang First District nga mag-file lugar no, sa ilang certificate of candidacy, dito sila sa SM Uptown.
1: SM Uptown, sa oras sugod?
0: Alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon.
1: Okay.
0: Kini magdumamani, naamatod pa kini sa third floor, na isbutan sa lugar.
1: Second floor.
0: Second floor. Kini sila mag-file magdumamani no, o gali, karong nga panahuna, ilahan na nag-himo ang pagpangandam ni ini lugar na isbutan po na pag-open no, nga tupod sa publiko, sa ilang pag-file ni ini lugar na isbutan po na ilaha po nga kandidatura. O gali, magdumamani, ikabutya, nga lakip no, ang second district at po sa SM Downtown po sila no sa ikalima nga andan na po magdumamani dito sila na magpahigayon po no sa pag-open po sa ilaha po lugar nga satellite diyan dito na no ikabutsyag nga magdawat sila sa mag-file of certificate of candidacy so instruction ani magdumani na adya karon na sa magdum live ang nisutan po nga hulagway
1: sige
0: sa ilahang mga instruction submit 3 copies of correct Comelec form. Print the front and back in one sheet long size paper. So, gabot siya, nga, pirmahan, matod pa kini, unya, napo kay ibutang, usa ka passport size photo sa mataga COC. Doon na po yung naka-attach po nga, documentary stamp tax. Giingon, nga, ang COC dapat yung mo magdumamani, notarize. Gikan sa Notary Public or Authorized Officer o giingon nga attach one copy of PSA or LCR birth certificate on each COC form. So, muna siya ang instruction. Makita sa Magdum Live, karoon magdumamani.
1: So, nag-ayos live birth certificate yun.
0: Magdumamani, kaya pwede magdumamani no ang musublak ay 24 anyos kung mudagan po kag SK.
1: Di na so, na SK sa kunyang kabataan, sa kunyang katiguangan na na kung sumpro na kasidad.
0: Pag-upod lagi magdumani. Muna, ang ilaha pong ikabutsyag karon magdumamani, no? So, galing magdumani. Sunod, ang qualification. Kinsa man ang pwede nga mahimo mo file magdumani, no? So, sa pikas sa puntaga, picture magdumamani. Ang punong barangay o membro sa sangguni ang barangay, dapat kini citizen diri sa Pilipinas. Registrado nga botante sa barangay kung asa lugar siya mag- pili magdumamani niya usa matud pa kini ka residente isa 1 year na no sa maupod nga barangay gagingon nga dapat kabalo mo sulat o mubasa oo kabalo pod mo sabot og Pilipino nga lingguwahe base niya na ay mag-incheck gito or Amerikano magdumamani so dili na pwede magdumani no gagingon nga dapat at least 18 years old pataas no ang iha po lugar po nga edad. Samtang ang chairperson o member sa guni ang kabataan dapat gihapon citizen gihapon diri sa Pilipinas qualified voter o katipunan ng kabataan gingon residente gihapon sa barangay sama ra gihapon magdamani no o dapat dili mo sobra sa 24 years old ang iha pong edad so dapat pag file niya it's either 23 years old siya magdumamani no kay kung 24 years old in one day gahapon lugar yung birthday sa kanilang lugar yung Domingo so di na siya pwede magdumani so gidili na no ang naiskutan sa lugar na kinilugar paglapas po diin ng qualification sa mga papili po no ni inilugar ang BSKA. Nuno sa niini magdumani niyo atong sublion katong sa First District, kinilugar ang sakop ikan sa Ipunan, sa Kauswagan, sa Bulwa, Patag, so din ha sila...
1: Boundary ng Suba.
0: Oo, magdumani no. So, kana sila, dito sila sa SM Uptown. SM Uptown, alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. Pangulo sa no, ni Attorney Joel Nagtalon, siya no, ang mangunay gapon dito, apan, wala man na to siya na interview din na, kay busy na to sila, wala po siya dito sa opisina. So, nagkatagla, magdetali po no, ang ihapong mga kawani po dito magdumani. Samtang sa Second District, number barangays din ha, sila mismo sa SM Downtown, sa 5th floor, sila magdumani, no?
1: Ulos tanan dito sa SM.
0: SM tanan magdumani ilang partner karon no ang ilang satellite offices nga mudawat ni ini lugar nga COC filing gikan adto sa opisina ra man nila magdumani pero karon dito na sila no sa kini lugar nga mall para lugar nga comfortable pod niya dako-dako pod hawan ang area bugnaw pod magdumani mo galina no ilaha pong gipangandaman kaysa Domingo mag-set up na daw sila magdumani no sa mga gamit nila dito, mga computers na ikinanglan, mga papers. So, dito na, no, sa Domingo sila, wala lagi doon sila, hindi opay karon magdumani, no, matutok no, sa mga kawani po karon sa City of Camelec. Tugod po lagi kay pagka Domingo mo sa hapon, kumata na sayop, no, dito na sila, mga andam na sila, para pagka Lunes sa buntag, diretsyo na, no, ang ilaha lugar nga dawat yung lugar nga filing of candidacy. So, kung dili mapirmahan, kung ramanuan magdumani kay karon, wala pong maghihapoy go signal.
1: Wala mo sa mapangutanan dya. What if kung pirmahan presidente karong adlawa, stipot na sila, cancel sa ang ilang mga preparasyon, ana?
0: Sa pagkakaroon magdumani, ikinanglan matutpa nga dito, kita mangutana po no sa ilag yung head, pero wala man nilang mga head. Both sides, gito to ang gantuan. Wala man gid pud magdumani so busy matud pa mataud-tauran matutala pagbalik pero sige lang matulog gyapon nang i-update pud dumani kay unya na pamgyapon sa mga sunod nga pag-update kalabot po ni ini labi na nga wala pa biyay confirmation nga dili mahidayon po no ang DSKE so kali karon magdumani no sila matud pa nila preparado lang sila kung panaglitan nga dili gid pirmahan po no sang presidente
1: gaulat kay tanan kay matud pa sa uban nga kuan kandidato karon siya nga klaruhan nyo na diha kay gapangapay na ra ba ang mga bank ko para sa loan o kapagpasukli sa tag-sigwinta.
0: Oo, gito. Tag-sigwinta, ika nang i-tip.
1: Tag-sigwinta o tag-20 pesos, biya na.
0: Oo, gito, mag-dumabani. Kay barangay ba, na wala pa na mag-dumabani, no, huwag na ang kasagara na isuroy dahil.
1: Oo.
0: Higyo na mawala, no, ang 50 pesos o 20 pesos po, no. Pero, hinawag mag-dumabani, karon, sa pagkakaroon, wala pa kaya, gigan po, no, sa Comelec po, nga, gilawatan ko pa ng litan, nga, kung di ba dayon, dili ba gito sila mo dayon po, sa pagdawat po, no, o kaya, ting sa candidacy for ano tayo ni Sebrado na matot pa sila o wala angan kabalak at mood kayo nagyod no ang naisgutan po nila nga preparation ni lugar nga filing of candidacy so maabot nga adlaw nga Lunes para sa magdumrapido kini si magdumhari 24 Jane Luna sumitaw Sirbusyo
2: Magdumrapido Rapido Rapido
1: salamat magdum Jane Luna so nanay nakahalira may gala mga igsoon asa ang filing. So, alang niyang tumagkang medyo, kuna, atat na nga, wala lagi. Ay sa, hindi pa tapos ang laban matun pa sa uban kay karong adlaw tulaton, karong adlaw. Ay, lagin mong biya yun, mga igsoon, sa monitoring nyo diha. Labi na dapat kamong naminaw karon kung ugaling galakaw-lakaw ka mo, kaya asa mo manik mo, yung asa baka, wala mo dyan sa inyong balay, para sa pag-monitor sa balita, sa cellphone, diya dapat nga nakakuan mo dyan sa atong Magnum Live, dapat nakafollow mo dyan. Importante nga naka-follow mo diya aron nga kung unsay mga balita automatic na mupasok din sa inyo sa inyong world para nga kung naka-follow mo gud sa Magnum Radio ini nga mga balita nga amo may galang ipasupot mupa-team out sa inyo so kamo diya mga kandidato nga wala pa maka-follow sa Magnum i-follow nyo Magnum Radio kay para nga pag-ingon nga gilagdaan na sa presidente breaking news. Gilagdaan na sa presidente, ana. So, mupapo na sa inyo din Facebook. So, uy, medyo ginhawa na ta. Masib na nato ning atong kwarta nga ipanghatag karong eleksyon. At least kining kwarta, imbis kay para listaw, ato ning gamitong pagpanikmoy.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Para ginanang dating mga igsoon ba, kay kwarta ba yan eh. Kinibang pagdagan karon may gana kung madayo ng eleksyon, purisyo ba yan? Mga mpanya na sagka, Ismail, manakita sa imong apapangig sa sige Ismail. Kalas na sagka sa alcohol by gala kay kadalamano, bubos alcohol, kadalamano, bubos alcohol. Nangunot na ni imong kamot sa sige bubos alcohol. Dayon, worst yun, kay mo gasto kagyong dako-dako. Gasto yun, mga igsoon. So, muna ang medyo apiki pag udagan ka. Pero galing may gala o ga, kanibang walay eleksyon karon sa barangay, muna gitawag happy all. Happy all may gala. Kay matag pa ni Kagawad Simong nga ready na po si Engineer Kumaw sa eleksyon. So, kaya nagala ni Iski. Na, ay nala pa na pag apil-apil Engineer Kumaw. Ay na pag apil-apil. Padayo na lang na, iminti na imong kanunay nga pag ismiring hoy.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Kay hassle bigin kayo may gala sa barangay eleksyon kay ang kini magong barangay election may gala, ang imong makuntran ani, kanibang imurasang silingan. humas election or during election, kontra may musilingan, imong parente may galang kay kung atong mubutar ni mo, o niya kato sa dahil may galang kontrapartido mo, magdumot man mo. Muni nakapait sa barangay election may gala kay ang imong kontra, imong silingan, imong pariente. Unlike sa mga midterm election, presidential election kay hanaw pa ba ni mong kinsa nang namutar. Pero barangay election man eh. So, ang imong silingan, nga imong kontra, pag aksyon mo glamano, sabiyahan ka may gala si Ihi. Magkabalos na. Niya na sa ning niya na sa ning kaplo ka tao. Membros kaplo. Niya na sa ning membros kaplo. Na medyo konsya may soon sa basta barangay election. Unlike may galas presidential, kaya di mo mag-ilanay. Pero sa barangay, ang imong silingan, imong pariente, imong, kanimang balay nga, imong rugarga agton, di ka kasigurong imo maning kontra ni. So, basig, pag agtonin mo dito, makuhan ka may gala, makinibang makuhan ka, ma-insulto ka. Lahi regyon may gala pag ang barangay eleksyon. So, kung dili madayon karong pizza dos sa Oktubre, o no, Nobyembre, o happy all, gyan, mga egsyon. Kasi di malipay, anak. Di ka na mahasol may gala pag budlay-budlay dito sa kasagbutan, pag sugok-sugok dito, pangitas mga balay sa mga butante. Di ka na maghasol may gala sa pagpreparar unsa dapat ipreparar ni mo. What na gasto? Kay kadang gasto ni mo karon nga imong butang na to, gasto ka, mugahin ka og 1 million, 2 million, half million, o magamit ni mo na sa laing katuyuan. Kay, wa may eleksyon. Dito pa may galas Nobyembre. Layo pa kayo may gala. Dito pa mga eleksyon sa kiniabang Nobyembre mga eleksyon sa 2028. Layo pa kayo. So, kung galing may gala, mapirmahan kanong adlaw as presidente ang mao mga eleksyon balaod. So, matod pa may gala nga happy all at taran tungod kay gaulatan na lang may gala nga kung mapirmahan sa presidente. So, ang may tabo ana may gala, ang barangay og SK election mangigson nga unta magkarontang unang Lunes sa 2026 may gala karon na tuiga sa Nobyembre 2 aw matransfer may gala dito sa ikaduhang Lunes sa Nobyembre 2028. Dayon nakatakda sad may gala ang termino sa mga opisyal sa barangay sa ilang duha ka termino. O usa sab daen ka termino may gala para sab sa mga opisyal may gala sa sangguniang kabataan. So happy all kon mapirmahan may gala karong adlaw. Pero dili tuloy-tuloy sab ang ligaya. So katong ga interest pod katong mga membros kaplo ng mga opisyal may gala nga di kakapuslas barangay. Katong mga opisyal may gala nga medyo na membro na may gala sa mga tamba sab, membros kaplo, na medyo kumakumahan yun sila may gala kay naamag yung magig-inkwentro kanila.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Kay sa kanimagong eleksyon may gala, sa politipagod, naang plastikan ba? Plastik. Ang imong amigo, di mo permanenteng amigo. Kay nag-amigo lang mo tungkol sa politika. Sunod eleksyon, inkwentro ta ka, kontra na sabta. Na naasa eleksyon may gala nga kasagara po ning dili ba mga kasagara diyan nung tanan pero daghan diyan mga opisyal may gala plastic. Higala lang mo tungod kay mapuslan ka or napuslan ka. Pero kung dili na, di na saan mo higala. Murabag, ang atong pag-amigo is temporaryo lang. Giamigo talang ka kay mapuslan taman ka mga igsoon. Pero ganig, di ta ka mapuslan, aw na itsapira tanaka ka. Kanila tatunay higala, kaila ko'y makuha ni mo. Muna yung plastic ng mga klasis tao. Napoy mga plastic ng mga official po, nga, rugar, di mo ilang utang kabubuton ba? Gitabangan ko man unta ni tawhan na unta ng may mong official. Gitabangan ko man unta ni nga makapadayo sa siya iyang posisyon karon. Unya, sa diyang ako na siya nang inalagtabang, lamang ko tabangi, lahi man ang gitabangan. Kaya tungod mas kwarta. Muna diya mga igsoon na dayon ang mga hitabo. Muna nga kanto may galang nangag-away tungod kay nangag-plastikan, nangag-tiray-duray, ang nabag-inkwintro rin na may gala pag-abot sa eleksyon.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Pero sa posisyon, manggod, may kala, labi nagtaas-taas ka posisyon, dali rin sa ka makakwarta, dali rin sa ka madato. Kung galing mga eksyon, ang ambisyon ka nga, makasakyanan ka magkag-Land Cruiser, makasakyanan magkag-Alphard, dagan sa taas ka posisyon, dali na kayo na. Di na nimo damguho na. Mugawas ng kwarta, mga eksyon, pag na nakastaas ka posisyon. Pero napoy mga opisyal nga, ang ilang pagpapili, is tinuod gyud nga gusto nila ba nga ang ilang kapasidad, ang ilang talento nga gihatag sa Ginoo, ang ilang bahandi nga naakabot, gusto lang i-share sa mga tao, iagin lang may gala sa lang pagka-opisyal. Okay lang na inana. Pero aya ka manapi, kay gusto ka mudagan aron manapi ka, di na nato ma-differentiate may gala ang kawatan o ang politiko. Kay nga naman, ang kawatan, mga igsoon, lahi sa mga politiko, kay politiko mudagan sa aya mga awat. Pero ang kawatan, kamo na yung sumpay. Mukawat siya may gala, humanya kawat, dagan siya. Umuna, diferensya siya may galas sa kawatan o politiko. Ang politiko, mudagan siya, aya mga awat. Pero ang kawatan, mangawat siya, aya dagan. Pero take note, nga doon ay mga politiko ng mga tarong sab. Nga ang ila is purely nga makatabang lang po sila silang isika tao. Nga nung naas sila gusto ano nga posisyon, kay gusto lang ma-implement ang ilang gusto nga ikatabang sa tao through sa ilang pagka-opisyal. Nana lang mga igsoon, pero karon lang daan pa, himay-himayan ang sab ng inyong mga opisyas barangay kung membro ba ni Skaplo o dili. Tanaw ninyo nga kini membro ng Skaplo, oh. Daghan naman kasi lang ang mga membro Skaplo. Di ay nos mala iba, ang leader Skaplo diya si Randy. Leader-leader ng mga membro Skaplo. O halos tanan niyang mga kauban sa palibot, nangatak na rin sa pagka-membro Skaplo.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Paskang, kinipaita ng mga Kaplo. May gala. Sige. Api kita sa oras, mga igsoon, karubutaga, kay musunod na usap, may gala, ang programang inyong alagad, Mayor Clarex. Salamat ka ninyo, may gala, sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong programa. Balik ko na ako. Hulato na to karong adlaw, mga igsoon, kung unsay kapalaran sa kanabang eleksyon, madayon magdili, mapuspon ba o magpadayon, karong adlaw, hulatan ta kung pirmaan das presidente kay Lunes, filing na sa COC. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas nung katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serbisyo. Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:15.
3: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
4: GTX 500 Health Alert.
5: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa.
6: Baka may diabetes ka na.
5: GTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: GTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: GTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
6: GTX 500,
5: mapalit sa mga butika.
8: Kumubos ang blood sugar, mapaprevent na to ning blindness, nga dala sa diabetes. Mapaprevent na to ning pag-loss ato mga lim, kabaton ng diabetic neuropathy. Mapaprevent na to ning amputation, paputol mga higala sa mga pati sa lawas na to, nga dili na maayo tungod kay nasamad ta kinatay diabetes. Kumubos ang atong sugar, mapaprevent na to ang kidney damage or diabetic nephropathy. It also prevent us from having hypertension and kidney failure. Diba, nindot kayo mga higala. Makatabang sa atay, makalikay tas magbaton ng fatty liver. It lowers the triglyceride level. And also, it make us younger. Why? Anong mo ba tanon ta? Sabi ninyo, ang mga tao bito nga may sakit, daling mutiguang. I-observe ninyo ang panagway sa tao nga masakiton. Dali kayong mutiguang. Pero once nga naanay recovery, ang pasyente mga higalang may sakit, mo ba tanon na? I-observe nyo, tanan nga mga pasyente ninyo, nga muagig balatian, then maayo, lantawan ninyo mo, batanon sila. Basta maayo na sila. Basta magka-recover na sila. It's because, mga higala, ang lawas ga-rejuvenate once nga matagaan na ito o enough nga antioxidants ang lawas. Kining antioxidants, makapabata ni, makapabatanon kining antioxidants. So, ang atong panit, ma-rejuvenate. Ma-improve na ito ang blood circulation. Ma-promote na ito ang maayo nga katulog. Pag kalaming ikatulog, mga higala. Once nga natay balatian, makatulog na ganita og tarong, na mo inindot. Paingon na gyud na sa kaayuhan. Pero kung naatay balatian niya, dita katulog, murag na apagita sa punto, mga higala, nga ako patag sa gubangon nga problem. Pero kung naana ganita sa stages nga lami aton tulog, mata na to, murag satisfy ta, kana, mga higala, naana ta sa stages nga going na ta into recovery. Muli na kanindot, higala. Muna nga, before bedtime, pwede ta nga mainom sa DTX 500 og Mighty's. Before matulog. And of course, kining aton DTX 500, kita asag antioxidants. Dakong tabang niyo sa mga higalas, paglikay sa mga inflammation, mga abnormal growth sa cyst, tumor, cancer, mga higala, ma-prevent ani. So, nindot ni siya ang atong kidney, matagaag pagtagad, atong pantog, ang prostate sa mga lalaki. And many more health benefits, mga higala, sa pag-inom kadaan daw sa DTX 500.
9: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500!
10: Mapalit sa mga butika!
9: DTX 500!
11: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
9: DTX 500!
10: Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert!
12: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
13: Libre?
12: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
12: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
19: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
20: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
10: pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
23: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
24: EQ Pants, from day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
25: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
26: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala og gawani sa Magdum Radio.
27: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini ngani ako sa inyong atubangan nga maguban kita sa pagbaro, gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
28: Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarence Uy. Og niining istasyon, batakad ng Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Dang panan sa katawhan, nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Clarence nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarence Uy.

0: Welcome to Rise Up Puerto Rico. What's up? Ang katalaman na ninyo, dalamanon. Ang inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. Andaw na sa atang mag-isawin ka, Biyernes, Pizza 25 karon sa bulan sa September 2026. Kumusta mo sa atang mga katawan nga nag-monitor ka nato karon? Dari sa tiyerta ka mga kamargayan, isarad si Gandiro, lalawigan sa Misamis, sa Natal Kutob, sa mabot sa signal sa 99.9 Magnum Radio. O kikumarasap sa atang mga hookup radio stations sa 106.3 Radyo natin, ang RPNDX KO Ogar Marian Radio. Makita mo bati po ta sa atang mga Facebook pages, ang Cagayan de Oro City Information Office nga page, ang ato dayong Clarix Uy nga page, o Office of the City Mayor Cagayan de Oro nga page. Nata ikaw pat nga page, katong fact check na to, pwede ninyo makita diha ang atong ginamonitor nga mga dagang kayo nga mga fake news and trolls. Okay? So, welcome ka ninyo o gusto nga na sa itong kamahan sa itong syurad, Mayor Rolando Clarix Uy. At ito sa pagkawa na itong spokesman sa Nagbayan, si Sir John Gilmore, John Boyag Tobs. Sir, good morning.
1: Good morning, Jun Tobs. Happy yes. Friday, no? Happy Ooh, Friday sa tanan na itong Tig Paminaw. Nagtanaw, naminaw, pinaagi sa social media platform na to, no? Kaya makita, madungog ta. Sa tibok kalibutan pinaagi sa Facebook, no?
0: Yes.
1: Salamat kayo sa lain na pong adlaw diin ato na pong isgutan ang mga ulahing kalambuan, ulahing katikaran dinhi sa City Hall, no? Kauban ang atong Mayor, Mayor Clarix Uy. Usa na pud kasi mana Jun Tabs nga puno sa mga kasayuran, puno sa mga aktibidades ug labaw sa tanan ang padayon nga pagpangalagad sa atong Mayor dili lang sa dinhi sulod sa City Hall, sulod sa opisina, kundili ngadto sa kabarangayan sa atong barangay, no? Atong isgutan unya kay doon na po yung mga lakunon, no? Tuunon ng mga barangay paghatod gihapon sa social services pinaagi sa People's Day, GSB, suroy-suroy sa baryo, suroy-suroy sa eskwelahan, no? May buntag sa tanan natong magtutudlo nga nagtudlo at the same time naminaw. Pwede ba na? Pwede ba na? Gatudlo niya naminaw. No? O niya sa mga estudyante nga naminaw. Mga atong mga buutan nga taxi operators, drivers. No? Doon ay ginagbay nga kalambuan nga nahitabo. Atong isgutan niya kay good news gihapon.
0: Yes,
1: kay
0: oh,
1: basta mutulay na gani ang usa ka tawo nga aron gyud sa kalinaw. No? Doon ay dunay maayo nga relasyon, no? Nindot gid na nga ang atong manggong mayor is kuan siya kana bang gusto og malinawon nga pamuyo, no? Dili gusto og kagubot, labaw sa tanan, walay mapihig, no? Nga bisag unsa nga sektor sa atong katilingban. May buntag usab, no, sa atong mga kauban sa 80 ka kabarangayan sa Dakbayan, labi na sa ato ABC, no? ABC
0: Liga
1: ng mga barangay, no? Nga atong adlawong Lunes dito ta sa iyang barangay, sa barangay Gusa, no? And then karon dayong unyang hapon, ugma sa hapon, ugma sa gabi, anytime kay ang ato ang presidente, wala na 24 hours na, no? Wala na gipili nga kanus siya pwede mumirma sa mga pirmahonon, labi na sa mga ulahing balaodon nga pagpirmahan kay init kayo ang hisgutanan sa
0: Maden ba dili?
1: Oh, pero as of today, matod pa sa mga pipila ka mga atong source, no, mga mga election officers or mga higala na to, ang calendar of activities para sa BSKE, no, barangay in Sangguniang Kabataan elections is magpadayon hangtod nga wala pa yung bagong balaod noon nga napirmahan atong presidente. So karong umabot nga Lunes, hangtod sa kuan man na September 28 hangtod October 5, pagpabili na nga schedule sa filing of COC sa mga gustong mo kandidato sa BSKE, no? So good luck sa mga mo file. Kay napuingon nga what if kuno malangan og pirma ang presidente nga nakahimo na sa balot. Pwede daw gamiton sa 2020 election. So karon ta mag-file. No, kay og dili ta ka file karon. Kasi ni ta kadagan. So ana ra no nahimong katawanan usahay, no? Kay advance ko no, kay mag-file karon ko nung Lunes mag-file. Ang election karon kay sa 2028 pa.
0: Grabe,
1: so 2 years na nga preparasyon nimo. Ug gusto ka mudagan. No? So katong interesado, mangandam. Katong mga naa sa posisyon daan, kuan lang, depensa lang.
0: Depensa,
1: hayay. Kay ma-extend. Pero mali.
0: Meron, extend sila.
1: Oo, paabot lang ta. Kay, takabalo, na ay huhungihong, karon, unya, unyang gabi, ugma, Kaya kung lang gini, basta mo trabaho itong presidente, 24 hours na, wala na igipili nga unsang orasa nga pwede niyang matakabalo, matulog siya karong hapon, inigmata niya yung gabi.
0: Kaya
1: nalimukawan niya, mapirmahan niya. No, maraging takabalo. siya raging nasayon, no? O yung bagay ng pirmahan, o dito niya, no? Siya rin nasayon. Anyway, no, may buntag sa tanan itong kabarangayan. Atong mga SK, no? Ang SK kay usara man ni ka term gyud di man pwede nga ma-re-elect sila so tama na gid pod sila sa karong kuan December pero mag extend munay madugay gid sila
0: atong kuan na unsay kung galing ma ba? Pirmahan.
1: Okay, ilang age is tama ra man unta diha
0: na daw. Sila kuan, hindi naman dayon sila sangkon yang kabataan.
1: Sobra, sobras 40 na.
0: Sobra 40.
1: Adi na pod 40 kay tama naman 25, no? Sobras kapin lang, SK. Sobras kapin.
0: Sobra kapin.
1: Sobra kapin ang edad. Okay, may extend man, no?
0: Hindi na magid bitaw,
1: no? Extend, no? So ay itong kuan kay di na man sila magpa-re-elect, na extend lang. Ay ay itong mga pero naapoy pipila yung tabs nga ato mampunding demokrasya nga katong watag iangay sa itong gipili ni Antos Barangay agwantag itagwa na to ganahe.
0: So kung panunayin mo na mga pangutana panalitan lugar o ma-extend status quo ba? Meaning mabilin ba yun?
1: Correct.
0: Munay atong tubagon kung hingpit na mapirmahan. Anyway, nagamang pa kayo mga mainstream media, mga tana mo po dana kung status quo ba yun. No?
1: So, grabe ang monitor na karon. Ngayon nga ito, lakbit-lakbit lang ni kay ato mangikumusta ang 80 kabarangayan, apil ang eleksyon. No? Tampo ta sa kainit ba? Sa isgutanan. Dayon ang eleksyon ba is karong November 2, no? 2026. So, bibo, puhon, o madayon, o dili, mingaw. Mingaw itong nagpreparar. Dayon katong suko kayo sa ilahang mga napili nga wa nila ganahe. Agwanta sa duha ka tuig. Okay. Anyway,
0: kay nayak na gasto, ana
1: mo na. Ana. Kuan lang to, kung si happy birthday na lang. No?
0: Pahina.
1: Pahina, pahina. Total kay ni nagpailay lang man tag sayo, ato na tubutong risgo nga na madayon magdili.
0: Ana magi nakagasto na ron.
1: Ay na daghan na kayo. Tuwa na yung mga smile nga nalabay nga di ug ta ilabay.
0: Ala ka.
1: Oh, imbis piskot, imbis di na ko to siya tinggan, natinggan na noon, kay mudagan kong kagawad. Diba? Ano mo na? Imbis di na ko siya ismailan, kay mudagan man ikong kapitan, ni-smile na lang ko. Ipautang pag yun. Kap-kap, gidungog ragay nga, mudagan kapitan kong kagawad. Kap, may buntag. Nakay, pangapi niya. Kuot si kagawad. Kuot si kapitan. Normal gina, John Tabs, sa politika sa Pilipinas, kanang mamaraig bitaw atong katawahan. Normal gigay na, no? Labi ng sayo ka magpaila ay sus normal gigay na nga
0: tapok ka gigay
1: labi na nga galanti kay ka
0: ay
1: syempre magpaila ka imo ginang ipakita imo hang wear your best smile gina no? Bahala di og tukha na nimo toothpick aron sige gisi imong ba
0: alang mga panga kag gising
1: kinahanglan jud nga bago kag marpil kay magsuroy-suroy pug kag wa pug kay ngipon sa wayon man pug ka
0: mo man
1: tugat-tugat dagang kagawad, wa ka marpil. Ano man na? O niya, pag bulabay po ka, kap, ay, tugat-tugat dagang kapitan, di kahatag pa kapi. O, stop mo kayo. So, karon nga panahon na, sa nahinayak na, nahinay kan yun, o smile. Nahinay kan yung kiyot.
0: Kami nga nang puway rin.
1: Solicit. Normal nga yan, ay, magpaligam, eh, kap. Bisag wa pag ka gidaog, kap. Munang gitawag nga, kaning abini mo kap, abini mo, sus, kaning abini mo hong. Munang gitawag, abini mo hong. Abini mo nga dala hong-hong. So muna yung usahay nga kuan gin, muna na siyang na
0: andan
1: sa Pinoy, no? Labi na nga kaning nagin siguro ito yung okay nga naman sige mag-smile-smile. Niya, kaniya ito nga di mo lakaw sa iyo sa buntang kaya magkatuloga na sa iyo na umaklay. Daghan na otro nga lifestyle.
0: Gani.
1: Diba? Pero nindot siya kay nagpakita lugar sa nindot po nga relasyon sa tao. Pero tanaw na to nga, og mapirmahan yung balaon nun, og ma-change, busyag balik.
0: Wow, basta na dyan. Ay.
1: Manago na po sa kwarto.
0: Ay, sayang ba kayo?
1: Sayang ba kaya to akong nagastuan? Nakabamutang na rabak ko og solar light.
0: Alaka.
1: Nakadonate na rabak ko og pila kasako simento. Alaka. So, ano magina? No? May buntag sa tanan na tong mga mamaligay sa merkado, no? Sa merkado sa Kugon, merkado sa Puerto, merkado sa Agora, sa bulwa o sa tanan mga talipapa sa mga kasitiyuhan sa kabaranggayan, no? May buntag, may pagpaminaw. Salamat kayo, no, sa atong kahukap ng radio stations, guys. Bisan pa man nga dinhira ta live sa atong social media, pero tungod sa atong kahukap ng radio stations, ganda.
0: Mabati,
1: yeah. Daghan sa kagting paminaw, so mabati ta, no? May buntag diha sa tanan. Dayon sa Kwanjun Tabs, no? Atong mga, kuan, manaman sa drivers, no?
0: Pamilya na niyo.
1: Oh, pamilya karon ato nang lakbitan karon sa unahan, no? Kay ato sa unahon ang katauhan.
0: Ah, lagi.
1: Kani si Mayor, dini gusto nga unahon siya.
0: Ah, okay.
1: No, unahon ang katauhan, no? May buntag sa mga katauhan, no? Labi na nga Bernes karon. Dayon may buntag, syempre, way lain. Ang atong mayor nasa yung opisina. Nasa taas man ang temporaryo gyapon to paglingkod dinhi. Kani atong paglingkod jun tabs temporaryo ra gid ni, no? Dili walay permanente ani kay tungod lang ni sa
0: busy
1: kahagipot, kabisi sa atong mayor, nga walay makalingkod sa inyong alagad, Mayor Clarex, o yung nang temporary itong paglingkod. Anytime from now, pwede ta pulihan, pwede ta, pwede siya mabalik o lingkod din, eh. So, paabot rin punta, no? So, may buntag, labi na sa atong halangdong mayor, Mayor Clarex, oy, no? Uban sa iyang pamilya, Kapitan Alorna,
0: Ma'am, good morning.
1: Kapitan Kapkiki Kang, oy, nga, yes. Umadayon ang eleksyon, Mayo. O di madin, Mayo gihapon.
0: Nindot pe kayo.
1: Walang niya, wait and see lang ni Kang Kapkiki kay ready man po. Nganong may yung tag-ready? Kay wala man siya nagtinapulan sa iyong pagkakapitan.
0: Ay, oh? Abot pa magagaling barangay.
1: Oo, oh, gani mo nang gitawag og yahang service without boundaries, no, nga bisan pa man without borders, nga bisan pa man nga naara siya sa barangay sa Carmen, pero nangabot sa Tibuok Distrito 1, no, ang iyang serbisyo, gani nang kanang cup serves, kanang kana pud yahang panghatag og sa mga bagong kinasal, labi na sa District 1, nga padayon gihapon ang pagka manggihatagon, no?
0: Yes.
1: Na ay pang honeymoon, no? Kay kumpleto sa man, no? No, apil ka sa kasalan ng bayan ni Mayor Clarex, nanay litsyon, nanay cake, nanay wine,
0: bugas.
1: Nanay bugas, so naapay uban giveaway sa mga councilor, niya libre pa gid ang kanang pag officiate ni Mayor.
0: Oh.
1: Niya pwede ra pud ka nga ordinary remo soto, di na ka mag-gown, so wa kay gastoon. Ang imo na lang nga ang kana bang memories sa inyong kasal nga bisag pag puyo-puyo na mo tungod kay naay gasa ni cupcake nga pwede na to ning i kuan iwa dili one night stand kanang i kasi tawag na kanang
0: sala man
1: kasi tawag na nang uman og kasal
0: honeymoon
1: so,
0: dili one night stand
1: wa man gud ta kaagi aning kalakiha wala nga ignorante ta ning butanga
0: sige wala kang one night stand
1: dili. Isa raman kagabi nga humagkasal, mag-honeymoon. Napasaylo alang yun kay usahan man
0: yun. Sipyat.
1: Sipyat ang baba na to.
0: Sipyat pa kayo nagkabaw patil.
1: Oo, sipyat. Napayuban nga lima. Kulakuan nga ni. Sipyat, oy. Honeymoon, day. So, one night stand naman, no? Purbida.
0: Ano ba?
1: Oo, sige. Oo, may muntag, no? Okay. Napay isa kayong suon ni Cupcake, no? Si Boss Buding. No? Ayahang anak na. Ang anak mo ni Sir Buding Juntabs, usa sa mga buutan nga apogid sa atong mayor, no? Ato ning naisgutan itong niaging si Mana nga achiever.
0: Yes.
1: Unya, di ba, ingon ko na magna cum laude. Ning graduate day siya Juntabs sa Ateneo de Davao University.
0: Wow.
1: No? Medyo, kanimang kong Ateneo, naanig i-practice. Labi na kay kuan siya Juntabs, kana bitong, na ay special award nga ginahatag diya sa Ateneo, kaning gitawag og instead of loyalty award, ang yata kanang since elementary ka, kanang Blue Knight Award, no? Muna siya ang
0: more ilang equivalent sa loyalty award.
1: Oh, Blue Knight Award ang tawag ana nga gikan from elementary
0: to
1: no,
0: college.
1: To college, muna ilang tawag sa loyalty award. O kana pong Ateneo Forever Award, no? Ang Ateneo de Davao ang moy nagmugna ana kanang gitawag og Ateneo Forever Award. Yeah. Usa mo gud ka dili ni pagpabor lugar ha kay diha punta nakatungha kaniadto nga kani manggong kuan na ni guiding principle nga eskwelahan jun tabs kanang to be men and women for others.
0: Wow.
1: Muna nga kasagara gyud no sa atong naobserbahan basta gikan diha inig puhon mo abot ka sa punto nga makadesisyon ka nga mo tampo
0: servisyo
1: o mo tampo sa bugnong lugay nun aron manirbisyo sa katawhan. Naa magpabilin isip usa ka
0: Batinian.
1: Batinian ang kanang gitawag og men and women for others, no? Unya ang kuan din ana ang ihang motto de junta is kana dayong magis kanang to do more plus ubanan dayon sa ilahang usa pa gid kamoto kanang AMDG kanang ad maiorem dig gloriam kanang kanang imong ginasulti kanang inhinghuman nato
0: to God be the glory
1: kanang to God be the or for the greater glory of God so makonnect
0: mo gina mo
1: ba so kana og kana imong gabayan imong guiding principle sa puhon og musulod mangani sa pagpangalagad sa katawhan nindot kay na nga background jud tabs niya gawas nga kuan siya no ayang gigraduahan ana ni ato nang ning video blind item ato nganlan sa unahan unya no sa kuan no gigraduar siya isip cum laude no sa Ateneo de Davao University Bachelor of Science in Entrepreneurship no? Purag more on sa negosyo ni og ato paning kuan kani adto mugod kay ang atong kuan kay BS Commerce major in accounting management ngana no pero karon lahi na specific na ang mga title sa mga courses no Bachelor of Science in Entrepreneurship entrepreneur so medyo slang kayo
0: mga foreigner
1: no dai mo rin to na daghang awards na dawat ni mataan no
0: lante pug salabutan
1: kay di man ka ma-cum laude og
0: magani
1: alang-alang tag unya kani nga mga exclusive private school medyo taas kini kana bitang standards no nga gasundo dili man ingon ang kwan pero di man pagkumparar lo sa uban pero makita jud nato pod no
0: gani, kay gani, no
1: tungod kay na ma-compare man nato jud tabs no ang maong tunghaan so moto no daghan siya recognitions no awards no nahimong Ateneo Blue Knight Awardee niya nahimong cum laude kana lang pagka cum laude nagpakita ng abisan pa man sa maayong kahimtang sa ilang kinabuhi wala nagsalig wala nagsalig kun dili naning kamot nga makabot na nga kalampusan sa iyang pagkabatan-on sa iyang pagkaestudyante unya puhon lagi lig-on ni nga pundasyon sa iyang puhon og
0: tinguha niya nga mangalagad
1: diba mangalagad kay gamay ra biya ning pamilya ni Mayor Clarex so tulo ra yang anak malaki niya gagmay ra pug mga anak no muna nga usa ni sa mga buutan nga apo no nga sulundon kayo unya matinahuron labaw sa tanan nga dunay kahadlok sa Ginoo mo gina usa sa mga importante nga hiyas nga naa kang mayor naa kang cupcake aning pagkamahadlok kon sa atong Ginoo no kanang in every laging undertakings kanunay gid mo sangpit sa labaw makagahong
0: mo gina number 1 so, na sa 10 commandments
1: kaila na ka sa iyang pangalan
0: wala pa
1: oh kani siya kuan gid kanang nami gamay nga conversation medyo nagi pagka humble gid kayo ba kanang mapayubsan og si Mayor Clarex mapayubsan noon si Cupcake murag na
0: labaw murag, ni.
1: Murag na na salo niya tanan no kay mo lagi na
0: mo na gid na ang ilang siguro silang pamilya
1: oh mo na part na sa ilahang kana bang nadak-an jun tabs ba nga kinahanglan magpaubos gid kanunay kay walay mas lami gid ang paubos. Lami kay magpaubos gyud no? Gikan siya sa elementarya sa Ateneo de Davao University hangtod nga ni graduate sa high school hangtod ng college no. Dayon dili lang na mao yang recognition na daghan pag aktibo sa Boy Scout.
0: Extracurricular na gyapon.
1: Aktibo sa sports kay nahimo siyang kaning nice society ana sa ako lang i-mention sunod no kay ato sang i-research kay lahi-lahi og ang mga tenius ko lahi-lahi ni sila mga kanang club sa ngalan no sa sports no aktibo sad kay mahiligon pud sa dula ang basketball ug volleyball no
0: why?
1: So active lagi mo na nga
0: sa ako day
1: ganina pag sugod sa atong program nga ana-ana magasi magamot murag
0: basketball man to
1: murag imong weights ba gawits ka kay
0: bola to nga
1: kay ang imong biceps mura na mamugawas na manggid sa imong kwan garter
0: gamay sa nina kay
1: ay lang parehas kang papay kay basiyan okay lang na Carlos Yulo congratulations na ay no nga naka gold ang ato ang nasod sa Asian Games no naka gold siya no uban sa mga team Philippines no si Carlos Yulo apil yang manghud ay no gakuansad gadula na pud sa gymnastics nagahatag na pud dungog sa Pilipinas. No, naka-gold gagabi, i-awardan, no? Kulba kayo iyang mga moves sa gymnastics. Muna nga, hapit-hapit mo magparehas. Kulang lang imong triceps gamay.
0: Mamaragad.
1: Okay, pag inigtumbling ni mo, ana, basta hindi ka kabalans. Basin pagtumbling nimo ang musalo nimo si ma'am.
0: Ana kitang galan isa. Galan.
1: Si ma'am, okay?
0: Dili, di galan
1: ang. Ay galan. Dili, kuan yun din yung tibon galan no si Ragnal Elijah Bakayana Uy, no?
0: So kani
1: Ragnal. Oh. Sa una daw sa yang mga classmates tawgon siya Reynal. Pero sosyalan man siya, iyang ingon, tawga na lang ko ninyo, Plongi. Siya may nag-ingon, ha? Plongi. Muna siya ka-humble kay, murag sosyalan mo ning Ragnal or Reynal, ana, combination ni sa ngalan sa iyang mamagpapa. So, mo to nga, niya, Elijah. No? So, medyo biblical, nga na ipagka sosyalan. Pero ingon siya nga, tawga na lang kong Plongi para mas dali
0: Plongi.
1: Plongi. Oh. Mas dali i-pronounce.
0: Sir Plongi, may nga may butak.
1: Mas kuan siya.
0: Kana dali raman dumduman.
1: Dali dumduman. O niya, mas masa kayo paminaw, no? Si Plongi, no? Si Plongi, uy, no? Apo ni Mayor, o sa mga apo ni Mayor, no? Mga buutan. O sa tanan, mga apo ni Mayor, may buntag.
0: Yes.
1: O sa tanan, mga anak, no? May buntag zad, no? So, padayon tas unahan.
0: Yes.
1: Masaya pa itong mga
0: isyo. Birthday sa birthday.
1: Birthday.
0: Oh, birthday.
1: Sana na nag-birthday ka ron. Akang hapon day birthday sa to ang Office of Youth and Development Office, no?
0: Si sa OIDO.
1: Oh, si
0: Sir Oro Youth Lord, Development Office.
1: Oh, Lord Saber Von Sentina.
0: Ano no?
1: Oh, Lord Saber. Ginoo nga mag-save.
0: Oh,
1: mangluluwas.
0: Mangluluwas.
1: May inis Darwin mo, tulong inis Darwin mo sa hayop do.
0: Au.
1: No?
0: Agustin may nasahan.
1: Oh, biblical gapon ni.
0: Eh.
1: Ogi Agustin, no? Si Happy birthday og kang SK Kagawad sa Barangay Carmen, no? Atong higala. Amiga. Si Kagawad Sangria Dalapag, no? Happy birthday Kagawad og magpadayon imong kaanyag. Padayon na imong kasiksi imong kaanyag.
0: Wow.
1: Nga mga lagad sa Barangay Carmen. Extend ba inyo ang term? Og pirmahan ni BBM.
0: Pabutot na.
1: Congratulations di ay. No, sa tanan mga nag-anniversary, mga nag-birthday, mga tanan nga kalihukan sa pamilya.
0: Oy, no, si Mang Pansay, happy birthday.
1: Year round ni mga kwan na greetings.
0: Mabtan gini ko sa
1: katuloy. Mag-2 years na din mo next September.
0: Sige, greetings.
1: 2 years. No? So, may buntag subli sa tanan, labi na sa 21st City Council. Ay, mong higala kay atong ki People's Day sa Barangay Tagpangi. Ingon din siya. Imo kong gi shout out, no? Councilor Jing Daba.
0: Ala.
1: O niya, ingon nagsilos dayon si Councilor.
0: Ka?
1: Adi nako kay iya tang kwan birahan pa niya sa kadaghanan. O niya, wa nagpalupig pod si Councilor Ali Gaspi Senior.
0: Yes.
1: Apila pod ko. Diyan. Sige, apilon. Kutob sa mo text mo chat, apilon. Andi magmahay.
0: Apila po na ito mga pilot po ni Mayo.
1: O, nga masako o dili ma-mention ko, no? Kay, masako gani nga isibog ang dial sa radyo, samot nag i-mention, no? Si Greggy Boy, Greggy Ramonal, o si Boy Tix.
0: Yes.
1: Lahit na yung alam nun, Boy Tikmi.
0: Tikmi na.
1: O, si Eddie Alya. No? Nagmonitor sa
0: balibalis nga lang barugan gyapon.
1: Oh, muna sama siyang baruganan. Balihon ang ID gyapon. Balihon ang alya gyapon. Salamat kayo nga giabrihan na ang bulsita nga po sa Chopaw. Salamat kita sa Persimon nga nakaduol diri sa City Hall. No? Ano? Kadugayan atong smell ani sa Chopaw. Ito, may buntag, subli. Ato nang isgutan, ang isgutan sa mga usa ka semana na po nga kalihukan sa Dakbayan, John Tubbs.
0: Yes, and of course, dirita sa ato nga good news. Unakan sa ato good news sa kay ang ato Dakbayan sa Kahindiro pinagi sa City Disaster Risk Reduction Management Department ang nahimong Gold Awardee. Muli, ang ato nga nangkod Gold Awardee, Local Government Unit, ubos sa Highly Urbanized Category sa Tibok Northern Mindanao. consistent ta ni nga wide. Kapat na niron.
1: Kung ano ni, og sa basketball pa ni, grand slam na.
0: Super na. Super na grand slam. Grand slam tulo naman. Kini, kapat naman eh. So, congratulations sa CDR RMD. Gatag ni siya sa Office of Civil Defense. Region 10, gamitkan sa paglabaw sa mga sumbalan o mga standards kay nakapot na nanubra pagalit ta. Sa ato mga standards ng gisitar para mahimong gold awardee ang ato nagbayan sa gindiro. Sa pagpangandam ni, sa atong mga kalamidad, kini sa gawad kalasag. Kalasag is kalamidad, kaya na siya, pero na meaning, kalamidad at sakuna, ligtas ang sariling, may sariling alam, sariling galing. Sariling galing.
1: Kana siya, meaning. Kay, ang atog yung CDRRMD, just yes. Now, no, tungod kay grabe ang suporta po ni Mayor Ana. Ni excel gid sila no yes, sa yes. Kaning pag kuan man guni risk reduction no pag
0: minusan sa risk
1: minusan no? Ang risgo sa panahon sa kalamidad nga atubangon sa atong dakbayan no labi na sa katawhan muna nga tungod kay na comply tanan no nabuhat sa mao og opisina ang mga kana bitong practices nga nakasitar aron makabuot ning award. So muto nga before ang tawag anis beyond compliant. But karon ko no matod pa ni CDRRMD Department Manager
0: Sir Nick Habagat.
1: The gentle giant Nick Habagat hana siya nga naotro kuno muning gitawag og gold awardee no.
0: Bapakuan siya kana bang gold standard na. But meaning mo na gining pinakataas gold standard na gyud. Diba? So, nana, ang atong naangkon nga award, and makasalamaton kita sa, of course, sa leadership sa atong Manchester City Mayor Rolando Clarex Uy, sa dakon niyong suporta sa CDRRMD, and muna, kang Sir Nick Habagat sa CDRRMD, and magpalayon pa, ang dugang pa nilang pagpaningkamot, kay wa man ta magapas yun ng mga recognition sa mga awards. Oh. But, ang ato is that,
1: gibuhat na to. Pero sa atong pagbuhat, naka-award ta.
0: Yes. Huh?
1: Kini nga pasidungog juntabs no timaan sa padayon nga paglambo sa gibuhaton sa DRRM ingon man ang mga paningkamot sa kanunay nga pagpangandam paglikay ug pagresponde sa unsa mang katalagman aron walay kinabuhi nga makalas maguba nga kabutangan ug kadaot sa kinayahan so muna ang gipangandaman sa atong CDRRM.

0: women
1: sa
0: CDRMD. Sa tanan, mga working staff, kaning sa office staff, kaning mga responder, mga user, EMS, sa tanan yun, no, nga naglangkob sa CDRRMD. Congratulations kaninyong tanan.
1: Yes. Oh, sa to, sa rekbayan sa kandir. Okay? Anyway, another good news po, kay, ikaw, kabalo mong kanin, kamarang naman ka dito, nagtagbo na, nakikitagbo na kami, Clarex, ang gatong mga traditional taxi, unya dayon, kato dayon, bag-o nato karon nga operator sa taxi, kining green GSM. GSM is green... solutions and mobility. Siguro ni.
0: Kay gibutangan nila neutral nag G kay ang SM ko no kwan man to store. Moto gibutangan nag GSMG.
1: Green solutions and mobility. Murag mo ni mining eh. Sa kwan green GSM nga taxi kanang taxi karo dagan sa kusog gamay nga green electric vehicle na siya. Kamo na karon ang medyo garikandagan diri sa atong syudad. Now na mereklamo nga traditional taxi. Daan na nakingon si Mayor Clarex ani last week of nga nga magtagbo gi sila. And tagbo na. Naging tagbo. Unsa na sigutan nito sir? Kay na magrid no.
0: Una gyud na ang ang role sa atong mayor niya is nagtulay tali sa mga drivers, operators sa dakbayan sa mga taxi, traditional taxi og kanining executive sa Green GSM no or kaning VinFast or VinGroup. Basta kay kaning VinGroup ni siya nga actually, dagan sila negosyo yung tabs, no? Then, sa paong nga panagtagbo, giraise ang mga concern. Nadia di si Councilor Eric Salcedo, no? Yes. Nagbuntagbo, Councilor Eric Salcedo. Ato ang RTA, OIC, no? Si Sir Doy, Benedicto Ramiro. Og uban na yun sa mga driver operators, no?
1: Bernie Hamaka.
0: O si Sir Bernie. May buntag yun, Sir Bernie Hamaka, no? Sa mga panagtagbo yung tabs, giraise nila ang ilang concern, no? Nga... kuan about sa kanila gyud murag napihig ang mga pipila ka mga traditional nga mga drivers operators kay namalhin sa Green GSM no though dili na mabasol pod kay matud pa pod sa ilahang kadaguan nga ila pong gipatisting or mura bag nagbaligya ming product testing ini o ganahan mo palita o di mo ganahan ayaw palita no ana ra na no ilang gibaligya ilang product dinis Pilipinas no tungod man gud pod nga naamang po sila ay nakuha nga patnogot o franchise gikan sa LTFRB. So, muto nga, naka-operate sila. Ang ila pong coverage sa Operation Juntabs is for the whole region. No? Atong pagpasabot, nga kana. Though, visible mag-ukay siya kay Green, Bag-O. So, ang pipila sa nagtuo nga, kana nga mga taxi nga unit is for Cagayan de Oro lang. Matili, ang ilang operation is the entire Region 10. Unya karon manggod sa ka-advance manggod sa technology yung tabs no labi nang mga gagamit manggod sila actually wala gyud nakabutang no nga gi murag gi kuan ni mayor gi sana gi ano ba murag dili man tugutan but kana bitang murag imong gi-advertise na noon sila gi kuan lang ni mayor nga sige isulti unsa inyong
1: yango
0: and then kamo po sa Green GSM, unsa po ang inyong mabuhat para sa ilang yang ako. Karon ba nga, ang tuyo gidemir is mayo ang relasyon tali nila sa traditional o sa Green GSM. Kay puros ni nanginabuhi yung tabs, no? In fairness po sa pipila, no? Ang mga drivers po nga ninghawa sa mga traditional nga mga kuan, operator driver sa white nga taxi, namalhin ko no sa Green GSM. Kaya mula gina, naapod sila yung laing platform nga wala sa maong nga tradisyonal. So, di man ato mapugos po ding pipila ka drivers nga mutabok sa lain company.
1: Okay, nanginabuhi man. Ay lang ito mong panginabuhi mo po.
0: Okay, mula gina, nawala lagi diri sa Pikas, pero nakahatag mo po kaarangan sa ilang pamilya. Kani ato mga taxi drivers, no? May muntag dahil sa tanan. Nangita po ding kaarangan nga dunay mauli sa ilang balay, labi na sa kamahal sa gasolina, kamahal sa pamaliton. Nangita po ding security sa ilang pamilya nga secured po nilang pamilya nga makakaon, makatungha sa eskwelahan. No, mula gina na ay mga disadvantages and advantages. So, muto nga, hatagan po sa higayon ni Mayor Clarex nga ma-introduce po ang company ngadto sa mga taxi drivers or operators. Kayo. Pipila sa ila, first time pa nilang pagtagbo. So, muto nga, ang initiative ni Mayor, ni dool ang kafitada, ni dool ang mga traditional taxi ka, Mayor, ni dool po ang Green GSM. So, ang nahuna-huna

0: ipagtagbo ta mo.
1: Sakto po.
0: Sakto o, ipagtagbo ta mo, aron yun nga may isgutan ng tanan. Kaya lisod kini nga, magtinaginso tag atubang, nga, dili maka, dili nyo ma-raise yung concern ngadto sa ilang kumpanya. So, mo to nga, nindot ang ilang kokabildo, no? Gi-introduce sa GSM ang ilang mga product, ang ilang platform. Though, kanyang manggod yung tabs, ang ang nakasalalay mga dali is ang welfare sa katawhan, no? Muna nga, wala po gididaan ni Mayor kay ang tao ron yung tabs, advance na po, no? Kay kanyang manggod nga company, ka-introduce po sila like kanyang mobile app booking services, no? Nga, pwede rata nga, nag-storya ta karon, mag-book ko dali sa akong cellphone, na na siya naghulat sa gawas, no? Ang convenience sa matag pasahero, labi na itong maka-afford, is mugamit yun sa pinaka-convenient nga pamagi.
1: Gani.
0: Unya, bag-o. Mahilig bagitag, dito ta sakay sa bag-o. Kaniyan to, bitaw. Katong mga jeep nga nay gadiwalwal nga dila. Di bang kita mo sakay katong natakom ang dila. Dito man kita sa jeep nga nagbitay ang dila. Ha? May buntag di ay, kaya nag-isigot-isigot matag dila din he. Atong na-mention kanina si Councilor Jing Daba, anak da yun siya, I love you, John Boy.
1: Ay.
0: Pero ang sumpay, one night stand taon niya. Maagyapon. Maagyapon. Pugoyapon. Upano na to sa Juntabs?
1: Yes.
0: Kitang tolo.
1: Ay, kung dalayga niyo niya.
0: May buntag niya. Councilor Jing, no? Naminaw, naminaw din siya. Naminaw,
1: naminaw lagi. Kaulat na nga kayo. Bas lang kayo sa Maduana.
0: Ay, di. Manago ko. Di ko niya makita. Di ko magpatubang. Sa kwan na bang sa Maduana? Ah, wala siya sa Agusan. District 2 man. Ah. So, District 1 naman siya mo join sa KSB.
1: Ah, so, makalugar ka.
0: O manago ko. Di ko matubang niya.
1: So, ate, no. Sir, nga,
0: so, mato? Aron yun, ang kaning maayong relasyon. Mura gid ang tuyo ni Mayor, no? Ang pa-message si Mayor, ang iya naging tuyo is ang maayong relasyon sa both parties, no? Ang traditional ng mga taxi operator drivers o sa ato pong bagong kading Green GSM, no? Motong siya ang nagtulay kay nagtinaginso laging atubang sa iya. So, iyang gitagaan o higayon nga mag-atubang yon together with Councilor Eric Salcedo nga mo'y chairman po sa atong
1: Public utilities. Chairman sa Committee on Public Utilities.
0: Public utilities. Si Kwan da yun. Si naman si
1: Overseer po rin sa RTA.
0: RTA. Oh. Muna nga, gitagbo sila. Og sa pipila ka mga nangdagan ng taxi dire. So, nangin na ang visible kayo siya kay Bagko Manggod. No?
1: Ako nasabtan sir, nag-offer po og pa-solution ang Green GSM.
0: Oo. Oh, isa na silang diba? Offer.
1: Oh. Okay. Na, at least nga, siguro, ang ilahang mga una-una nagtakdo na at least na ay mga solusyon nga sigutan. At pasabot ini, malapuson ang giyemo sa atong mayor nga gipagtagbo ning duha ka grupo para nga may sigutan unsay mga yangungo, mahatag og solusyon unsay mga problema kay mo man itumong.
0: Correct.
1: Pag mediate kibali, no, para sa ilahang mga problema. So at least nga karon naanay palugar common ground nga ilahang nakab-ot pinagi atong giingon nga gi-offer nga mura ba to og dunay mag-offer og taxi nga pwede i-rent nila. Dagato na sigutan eh. Rent to own or sila na mismo mag-operate.
0: Different lagi. Platforms lagi. Ilang produkto, ilang gihaniag sa atong operators. No? Si Mayor yun, wala siya nang inlabot sa unsa na negosasyon. Ang iya lang yun, ang iya lang ang pag-set lang, facilitate nga mahimo siyang tulay sa duha ka grupo. Atong klarohon kay walay any nga negotiation na hitabo gani gisungog-sungog pag mga si mayor nga ikaw na lang mayor wala gyud si mayor nag-commit based sa unsa nga commitment sa ila kun dili ang iyang commitment is matagaan sa hamugaway o plaster nga mga taxi ang atong mga tinod. Sumasakay wala mura lagi tuyo sa atong mayor kay mura di na to pwede i-deprive sa kabag-uhan ang atong katawhan kay gagamit man yun sa bagong teknolohiya ni bagong kumpanya. Siyempre, high tech na, no? Doon ay security features niya, na mga dashcam, na ay pwedeng i-connect dito sa ato ang kanang 911 in case of emergency. So, yun na, hopefully po nga magtinarong po ning pipila ka drivers, no? Kay, bisan pag unsa kagwapo sa unit, ana, o medyo badlungon po ng driver sa kaning green taxi, na
1: Nagyapoy problema.
0: No? Eh, di gid kaligayan, no? Mahitabo ng may unana. Pero sa kinatibukan, no? Nahimong
1: productive
0: kayo. Productive kayo. Kay aron pod nga mahir yun ang each side. No, di pwedeng one-sided ang pagdumala sa itong mayor.
1: Okay, so at least nga muna mag-zone. And kasi lang, minas natin pipila ka mga bulwana. Painom na pagbalik, duga pa magkasagasaran. Stand by.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giluyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman, kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulok.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung minagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakayan o tibuok nasod.
13: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
17: DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gila na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon ato, tawag na 0918-9644-524.
5: TTX 500.
6: Ako sa Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
0: Mabasa ang butika. Luwi na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubo sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pang imong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindurong, Misamis Oriental. Pamidyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindurong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Daghan ng utana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: Inom na o Mighty C!
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galison og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunay ang update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sa usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
12: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
13: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
12: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Kumbaya sa atong dalawa ninyo sa mga inyong malaga, the Mayor Clonix Uy. Og of course, sa kumbaya ko na to, ang katawag nga spokesman sa request, Sir John Gilmore, John Boy Octob. Og greetings at ta, kajot ha. Ato sa panimbayaon ang atong mga nagmonitor, Sir John. Diya sa may City Engineering Office, sila ni Agaw Joseph Castro, Agaw Kuya. Og sa City Engineer, engineering na tulataran, nga naminaw, maayang pagpaminaw ninyo, kang Engineer Joel Mumungan po.
1: Nga nakilo ang TL kay... Naniguro o kanang nagpapatraining siya sa pickleball.
0: Secret.
1: Magdula ang mga department managers. Nagpatikiang-kiang siya. Pero naay nagpindot na to yung driver nga gaseparate siyang training.
0: Si Agaw Joseph.
1: Nagseparate siyang training. Muna nga pa karon tanagi siya, nagsandal na siya. Kay nakilo daw na sa grabe nga training. No? matag pa ni ma'am, focus lagi.
0: Hi lang.
1: Agay, focus. Nag-focus man mi ma'am. Focus, no? Amo eh. Lang, amo lang ipalipay ang mga naminaw nga. Ginagmay nga kalingawan ba, no? Pakuan sa Bernes. Palipay sa Bernes, no?
0: Focus,
1: good morning, no? Sa ato ang peso manager. May buntag diha.
0: Hello.
1: Focus.
0: Direkta sa ato, nga doon ka pa, ang mga mayong balita. Uy, ang ato mga hugpong sa mga farmers na to. Daripita sa may matinay, tagpangi, ng atong syunan. Ano ka dawat, og livelihood aid. Ikan sa atong mahan sa atong syunan, sa kamanan lokal, ng atong likbayan. Ang Matinay Farmers SLPA, muna sila, no? Ang nakadawat, og 500,000 nga livelihood aid. Para sa ilaha, especially na karon tungod kay naalagi El Nino, no? So, ang ato, ginasuportaan gini sila, ang atong mga mag-uuma, pinaagi sa sama nini, no? Nga mga...
1: Livelihood.
0: Ikan ni sa DSWD, ingon man, sa APO, o sa atong kiniba, o sa City Social Welfare and Development Office, o CSWD. Kay para lagi, during ni ato natabutod sa kipaykayo na to, nga People's Day, no? Atong milabay nga pizza 23.
1: Dito sa may barangay Tagpangi, no? Yanto ang mga... Actually, yun daw, 25 ni kamag-uma gikan sa maong asosyon ang nakabenepisyo sa maong livelihood program gikan sa CSWD o sa atong APO. No? Mihatag sa mga APO sa irrigation supply sa maong asosasyon. Matabangan ang mga mag-uma nga mapanalipda ng ilang pananom batok sa kasamtangang hulga sa El Nino. Pero nindot to, nga, ulan kami, kusuking ulan.
0: Trough of Tropical Storm Queenie?
1: Queenie, oy. Good morning dyan, no? Sa tanan taga GRB. No, labi na sa ilahang HR manager, si Ma'am Queenie, oy. No? Sa tanan mga taga GRB, labi na kang Dr. Michael June Perez. Sa tanan po, sa tablon, si Dr. Janine Makadaig. Diri po sa Alumbia, Dr. Ferdy Miranda.
0: Si Dr. Perez, may manday modulag pickleball.
1: Ay, oo, kay kuan siya. Player po din siya sa soccer o kanyang ping-pong.
0: So, naparisan na yun ni Ma'am Sheila, siguro. Napareho may laki mandula.
1: Oo, nagkuan sila.
0: Uy, wala ito mag-reach, Ma'am Sheila.
1: O, may buntag sa atong Chief of Staff, Ma'am Sheila Lumbatan.
0: Salamat. Good morning, ma'am.
1: Kauban na ito sa City Mayor's Office.
0: Yes, so congratulations. Okay, so sa gawas po, niya na, nakadalikat po ito sila ang World Bank Experts. And BIFA Region 10, sa alang kini sa pagtukod atong fish terminal complex diri sa atong syudad, no? Nga dako-dako ni nga project nga diin para pud ni dayon sa atong mga mangingisda. No, nga ang ilaha pod na funded ni siya sa World Bank Fish Core Project para ni sa atong mga mangingisda diri sa atong nagbayan sa dugay nga parang nga wala magoy kaugalingon lagi nga fish landing o terminal ang atong mga mangingisda. Natay, fish landing kining sa merkado, pero kuha na eh, sagol na. Na ilang lugar. Di agad dagpak lang.
1: Mura siya.
0: Nahulog siya nga marag pribado ng sistema eh, di ba?
1: Pribado, yun. Kay wala may gipanagiyahan ang syudad karon nga
0: fish landing
1: o terminal. No? Ito nga, tungod sa mga giproseso po, no, nga, kanabitaw, mga feasibility study yung labs ba og FS no nga ipakita pod kay nakita pod sa ato ang BIFAR nga kanang lanon kay ni labin dako kay Dakbayan
0: gani
1: gikan sa Dakbayan naa patay mga silingan nga mga kalungsuran o mga event sa Bukidnon nga nangita pod og area nga asa pod yod ang tinuod nga fish landing area, no? Kay medyo kaning sa Bulwa private owned man na owned, and then naapoy actually nagkuan na mga problema kay daan na pod, so muto nga naning kamot pod atong kagamanan sa Dakbayan pinagi sa apo og ni Engineer Bernie Daba nga
0: og ni kagawad Antoy Pascual
1: o isip chairman sa agriculture, no? Nga mahatagan na gyud gani, dako kay pasalamat ni Madam Dadang Zayas, no? May puntag diha, no, sa pamilyang Zayas kay murag siya mo isa sa representative sa kaning gitawag og Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association o COSWA og ang BIFA Region 10. Mo to nga papasalamaton kay sila Juntabs nga bisan pa man na plano pa ning tanan, pero tungod kay gisugdan na pagtrabaho ang maong plano, dako kayo ang chance nga
0: matibawas
1: ni within 3 years kay 3 years lang gihatag sa kaning World Bank nga ma-implement kaning nga proyekto. Actually dunay gi aingan or gi i-identify nila nga area sa Makabalan and sa Bonbon. So gistudyuhan pa asay mas visible, asay mas
0: manguro
1: o convenient sa mga membro aning COSWA, sa mga uban pa nga mga negosyante like sa mga dealers, no? Fish kaning mga mangumpraha yung isda nga sa matod pa ni Mayor nga dito tas pinaka efficient, no? Kaning convenient o kanang accessible nga area. Kay sayang man ang gastuhonon sa gobyerno. For example, naaman tayo equity ng 100 million. Ano kay?
0: Yes, yes.
1: Ang cost ano is 500 million. So, aron yun nga efficient siya o na counterpart. Dayon, kana bang ang mas dali, mas sayon mahuman, dayon pag-abot po nga kung na siya, magamit na siya sa katawan, is convenient sa tanan, no? Sa fish, kaning sa COSWA, o sa mamalitay, o sa mga fish dealers nga. Mudalik yet every now and then. Kaya makakita ka sa Bulwa, crowded na kayo siya. O niya, doon na po yung mga problema like sa water, sa sewerage treatment plant, so, no? Dayon sa water system, then sa traffic, then ang sa kaning smell. So medyo doon na nagiging problema. O sa panahon karon, matubag din eh, pinaagi aning initiatiba sa itong mayor kauban ng atong apo o ang BIFAR, no? Nakadalik yet po, ganang kaistorya ni Mayor si Kuana. BIFAR Region 10 RD Edward Yasay, no? Unya taga World Bank dayon ang mga representante dayon sa COSWA ug uban pod nga mga stakeholders atong Dakbayan.
0: Before Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? World Bank pod dayon. So congratulations sa paboto nato na, and of course paghingpit na nabati bawas dako na kay na og ikatabang dayon sa atong mga fisher folks diri sa atong syudad sa Cagayan de Oro.
1: Dayon, speaking of fisher folks, yung tabs atong nialabay nga session man siguro nga nahingpit ng na balaod o na pirma nahimong ordinansa na approve ang Fisheries Code of Cagayan de Oro, di ba? Fisheries Code ba?
0: Yeah. Oh, anyway, at natay separate ng eksutanan na kay by next week kamumutong lauman ng pirma ng ni Mayor ang ordinansa para mahimo ng although na palabang na sa top konseho ang nasangpit ng ordinansa. Congratulations sa kang kagawad Antoy Pascual, Engineer Bernie Daba. O sa tanan ng mga nahimong instrumento aning pagpalabang sa mga ordinansa, gilauman nga by next week mapirmanto ni Mayor Clarex para mahimo ng ordinansa. And ato na ipibalo po na yun. Okay, natay separate nga interview po dani. Ato na sang gipakuan gamay. Pero muna siya ang gist kibali. Muna may nakaunod na nana ang sugyot balod noon nga na-aprobahan na sa hawanan sa konseho. And sa dimadugay, mahimo ng hingpit ka balaod.
1: Protektar ni sa mga fisher folks, no? Mga mananagat, apil ang mga maligyaay, no? Mga farmers, no? O nga doon ay connection sa isda. Fishman, fish.
0: Basta kay isda, fish.
1: O, fish na.
0: Wala lagi, hinahala. Anyway, so muna, mga good news ni, Sir Raja, no? And of course, another good news, kini, kasinahan ka po ni, ang patakang serbisyo sa panglawas na tagamtaman sa Bulwa Market Vendors nato. Kay gidala dito ang suroy-suroy sa baryo.
1: Last week, no? Grabe gining suroy-suroy sa baryo kay murag tibok sok sa Dakbayan gid suroy yun gid.
0: Gani, no? Gani. Sa kani siya tuod ha, ato ipasabot kay lain pa ning social services nato sa ato sila ni Mayor Clarex. Na mura ni siya og manghod sa People's Day or KSB.
1: But more on medical services ang dala. Suroy-suroy sa baryo.
0: Ang pinaka-komprehensibo gikayo kining KSB, kining puyog ta sa serbisyo sa baryo, dayon, napo dayon, yung manggod-manggod ang People's Day. which is raba ang People's Day nato schedule to ato na skuta naman later ato na nang balikan. Ba dayon naning sorry-sorry sa baryo, naapon ning sorry-sorry sa eskwelahan. Kani na dayon kini siya nakatutok more on sa aspeto sa medical sa panglawas yon. So dia sila da atong bulwa market vendors nato ang nakatagamtam na kapayamulos aning nga serbisyo, Sir John.
1: Dayon, gawa sa check-up, doon ay mga panghatag sa kaning tambal,
0: maintenance,
1: mga multivitamins, dayon. Appeal dayon ang kuan yung tabs, kaning pag-update sa imong kaning bagong programa sa PhilHealth,
0: Yakap program. O
1: kani din sa PhilHealth, no? Nga kaning uban, wala pa na member or wala na-activate, so appeal na sa mga programa. So, grabe ninyo. Kani bitong more on social services nga ilang gilabay batok ang mayor diyon. Dili ni tinuod kay ano. Balance ni no, kita nato ang katong kagalingan sa apo more on sa agriculture to. Folks, plus na diri infra. Sa infra pod tapos individual mumungan daghan gyapog mga proyekto nga gipangbuhat. Dahil abot pod ta sa kaniang health nato. Kani kabahin ni ang yakap program. Na di si pasalamat ta di ay ni atong department manager sa CHIO,
0: si Ma'am, Health Insurance Office.
1: Si Ma'am Roxanne May Ravidas, no?
0: Nagkagwapo ra ba si Ma'am, no?
1: Nagkasiksi.
0: Ang lagi, no? Nagkasiksi. Sir Abby,
1: Kay kuan po ni nag-secret training po ni si Ma'am sa Roxanne o si Judge Isagani Ravidas sa pickleball.
0: Mo ba?
1: Puro si secret training yung nakita mo.
0: Nagalan yung pickleball.
1: Mura, kay tungod, dako ang premium na ihatag ni Mayor. Na kuan ni, part ni sa wellness.
0: Training po ka?
1: Wala, dayag kayo. Dayag kay gabi. Pasingulan ta.
0: Dayag?
1: Pasingulan lagi. Ito may nagdula sa kwan. May buntag dahil sa itong mga kauban sa Ildefonso, Agbuya, Masonic Lodge number 425 o sa tanan mga lodges sa Dakbayan, labi na sa Masonaria, no? O sa mga imo, sa imong Eagles Club. Mga naminaw karon.
0: Golden Stallion Eagles Club.
1: O sa tanan Eagles Club sa Dakbayan. Dayon sa kwan po, sa Rotary Club of Cagayan de Oro of 3870, District 3870, no? Sa tanan mga Rotarians, mga naminaw. Labi na sa Rotary Club of Football, among presidente, guwapo, Kim Sog, si Engineer Randolph Aliasgo, og sa kwan po na yun, sa Ildefonso Agbuya Masonic Lodge, ang amo ang master, si Dr. Butch Jaime Roa. No? Wow. Mga butan, mga guwapo.
0: Mga butan, gino, mga guwapo.
1: Mga butan, mga guwapo. Mga masunurin sa kwan, asawa. Masunurin.
0: Yakuza.
1: Yakuza. Takusa.
0: Pero bitaw, so congratulations, and of course, di lang kay kana wala kagi kasinahan na nila samot pagin sila masina kay na pay People's Day. Uy, kanito People's namatay People's Day last September 23, di ba, dito sa May Tagpangi. Nice schedule ipagawas para magyahan ta dani, no? Especially na sa atong kay lahi magud ang People's Day diri na karon, sir, atong ipasabot. Kining sa mga kabarangayan ng amo ni. Adlaw sa katawa People's Day lagi.
1: Kani siya lahi na po ni nga edisyon. Tungod ni sa kaganina sa opening spiel June Tabs nga, mingon si Mayor nga, gugma akong pag-alagad kaninyo, kalipay akong pagservisyo sa katawan. So, tungod kay gipuy anak niya nga pulong June Tabs, muni nga naa kining nga programa sama sa special na po nga edisyon sa People's Day para sa mga indigenous peoples karong October.
0: October na.
1: Tangi lang ang mga dugang detalya na kay kamulo pang pagkuha sa mga datos, og pila sila kabuok, unsay mga requirements, unsaon pag-avail. So muna ang atangan nila sunod nga mga adlaw, ang exact nga date og exact nga mga ang venue kay
0: basta kay sa City Hall ni.
1: IPs basin layo ni. Basin dito ni basin. Ibabaw Ibutang, no? So muna nga karong October na atay umaabot nga Indigenous Peoples People's Day. Indigenous People's Day. Sakto man, kay Indigenous People's
0: Day. IP People's Day.
1: Sunod na yun, ang Motorola Drivers and Operators. So, isa na.
0: Sa November na po na yun.
1: Sa November, pag-abot na po sa December, dito na po na sa Fisher Folks and Farmers. So, medyo tanan yun sector, yun tabs, tungod sa gugma, tungod sa pagbati, muna nga wala gibati og kaluya atong mayor pangitag pamaagi nga maabot tining tanan nga sektor.
0: Pero kini siya sa ngatong ipasabot lagi nga mo ni mahitabo sa City Hall nga People's Day mm. every first Monday or first week sa bulan. Pero mura gyud na kaning IP tanaw na to kasa kay daghan ba IPs nga tagalang yung lugar, no? But anyway, pero na magpadayon-padayon to sir katong tag duha na dayon ka semana ka People's Day nga naa na sa barangay. Okay? And bago lang dito gidala sa may Gusa ning atong syudad nga makabat gato sa 3,928 ang naserbisyuhan sa gipayagan nga People's Day at itong Pizza 21.
1: Gani,
0: napo dayon sa tagpangi.
1: Oh, actually, yun, sa gipromise na po sa itong mayor, no, sayang gisaad before nagfiesta nga, pag-abot sa liwa sa pista sa Dakbayan, yan ang duhaon ang People's Day.
0: Muna ni.
1: Oh, nga magtabok-tabok ni from District 1 and District 2 para gid maapod ang duha ka distrito. Aron ba nga walay favoritism, walay magmahay nga perminti lang District 2, perminti lang District 1. So aron makwantanan, ma-satisfy District 1 ug District 2. Magdepende na lang sa adlaw. Sa Wednesday ba or sa Monday. Dayon kanang Monday jun tabs part na sa ilang flag raising ceremony ug asa nga barangay mabilong, no? O sa eskwelahan po.
0: Namas David there.
1: Oh. Speaking of Debbie, nindot tong programa sa HR na to nga nag-step dance no atong ngayong semana. Part gyapon sa wellness program no nga nagpadayon ang 126th anniversary sa civil service. Civil service. Oh. Nga nagpahigayon og wellness program. Apil ang step dance.
0: Oh, yes.
1: So muna po ni ang ka kay ang pickleball mangud gasto ko no. Gasto sa mo gasto ka isa ka tindogan nimo mga 80 mil.
0: Uy,
1: madasmag ra ka.
0: Ala ka.
1: Dili makasulod imong serve. May maning step dance kay 100 ra ko ni pugunan.
0: Kapalito naman to ni mong tablo ni mong tumban-tumban.
1: Renta to rent.
0: Aren to rent. Pila ba? Na ko kasayon pala to imo.
1: Dali man pwede kay sa coach man to sa coach.
0: Ah, okay. Sige na ala, yatag na lang po sa ilabod.
1: Ala pila ka oras ang kuan?
0: 1 hour.
1: 1 hour ba? One hour. Sobra. Ang step dance, 1 hour to?
0: Mura to siya og hagdanan, nga di kagsaka.
1: Oh, pero uyog-uyog yun.
0: Oo, gani.
1: Uyog-uyog. Abi niyo gumba ray mo uyog. Api lang.
0: Uyog-uyog.
1: No? So,
0: mura, sa itong People's Day, nga lagi, sa bago lang dito, sa may, kini mag-usa. Si Kagawad.
1: First
0: Kagawad, Salcedo.
1: Asawa ni Councilor Eric Salcedo.
0: Yes. So, nalimot
1: ito sa barangay Gusa.
0: Ma'am, good morning dia. Basta kay kapikas ni Councilor Eric Salcedo, no? First kagawa sa barangay Gusa. Dayon, muna yung 23 dayon ang tagpangi.
1: Ato yung pasabot, Jun Tabs, no? Ang People's Day, dili na yung nga ayuda system lang nga ipalinihan tao, mahatag si Mayor. Dili, no? Kani one-stop shop ni sa mga services, frontline services sa atong Mayor, no? Or sa City Hall. Like, for example, maglukat kasi mong business permit, bayad kasi mong buwis, naa ang city finance. Pag-abot na po sa isgutan ng scholarship program, naa itong SEDO. Ang RTA, nga doon na yung mga concerns sa traffic, mga violations, pwede din mong adtuan. Atong city vet, mga pod-apod sa mga tambal o mga bakuna sa mga hayop, mga animal.
0: Magkuli or magkapon.
1: Spay and neuter.
0: Spay and neuter.
1: Dayon, ang ato ang city depot, naagyan pa city engineering, o doon na yung concern sa mga kinanglanon sa infrastructure, agriculture, city health office, GRB. So, kana siya, one-stop shop na nga pwede i-avail sa katauhan nga muabot sa inyong kabaranggayan.
0: Gani, no? gani. So, muna nga, kini siya, balag kasinahan, magpadayon niya po niya, gani, gidungagan,
1: giduha pa.
0: Plus, napay specialized nga People's Day, katong sektoral, sama sa pag-ingon ka gana, na-mention, na IP, na motorila, drivers, operators, and napoday mga farmers and fishermen. Na natin mag tumiyagi na PWDs, single parents, guban pa to, no? So muna mga sectoral special na nga mga People's Day. Kini dayon na ana po ning regular People's Day kadto sa mga kabarangayan. And speaking of sa ilahang inani nga mga social services, ang ilang pinakamagulang din ani sir ang KSP. Kuyog ta sa serbisyo sa baryo, which is og mga dawa adlaw nga Sabado dito kini sa may Agusan ning atong siyudad.
1: Elementary school.
0: Morag na sayop galing ni.
1: Dili
0: na sa Agusa Elementary School.
1: Typo error.
0: Sa Agusan na. Sa Agusan.
1: Sumpaya na nag A o N. Agusan na siya.
0: Walang A o N.
1: Typo error lagi na. Di na masayop si Darwin ng sirod. Samot na sa law-law. May buntag sa atong technical sa, group, no?
0: Sa iyo, pagkini kabo, pagkutin.
1: Rod Bolivar, no? Rod Constantino. si Lawrence Macale. Si Darwin Basilan, nga nagpabilin long hair.
0: Kuyaw.
1: O ang ila na yung dili man yung overseer, assistant department manager, Sir Ian Fuentes, nga kanunay yun, nagpabiling ang buhan, kanunay ga provide. Ga-provide sa ato ang pang hapin-hapin mintras wapata ka paniod to. No? Sa lamian nga siya pao. Murag may murais na nako ang asa ibutang si Persimo ng itlog.
0: Nag-request na ko ka binusa nilang daunan.
1: Kaya daunan? Paminta, di ka gusto. Duma nga kaminta?
0: Ay, subes daw na nagagal.
1: Memorize na ito ba? Ang pamaho, memorize na. Ang snack, memorize na. Memorize na tanan.
0: Ano ba? Basta kayo, anara.
1: Sakto na, di ba? Kuyog ta sa serbisyo sa baryo sa Barangay Agusan, Ugmang Adlawa. No? September 26, diin matagam taman na pod sa tanang katawhan sa maong barangay. Ang serbisyo gikan sa City Hall dan only na sa Tugkaran sa Barangay Agusan, no? Atong agat sa katawhan labi na tong duol sa Barangay Agusan nga paimuslan ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo nga duna poy kasalan, no?
0: Yes.
1: Nga ugmang adlaw masaksihan ninyo ug matagam taman ang batakang serbisyo nga dadon sa atong Mayor Mayor Clarix Oy dinha sa Barangay Agusan. So kita-kita ta ugma gikan alas 7 sa buntag, pwede na mo modalikyat. Maka-avail na mo sa mga services. Wala na ni gi-require nga kwan, ha? Katong certificates, wala na ni. Pwede nyo i-avail tanan services sa maong kuyog ta sa serbisyo sa baryo hangtod ni alas 3 sa hapon. Mientras doon na pa yung mga
0: tao.
1: Naglinya na yung mga tao na mo-avail services, tama ni alas 3 sa hapon.
0: Tilokon. Tadaw, kay gi-kwan na para masolusyonan. Gi-zoom in lang, no?
1: Sayon. Sayon, aron mawala to ang gusa, zoom in pa, gawas lagi
0: ka gusan. Basta kayo sa gusa niya.
1: Ugma na ni. Kuyog ta sa serbisyo sa baryo.
0: Okay, so muna ha.
1: Dayon sa Lunes, June Tabs, dito punta sa Barangay Kauswagan sa Masitio Pasil, ang People's Day.
0: So
1: holiday ang hapon.
0: Half day sa Monday.
1: Half day.
0: Hey, family day.
1: Katong gitawag o family... Kainang pamilya mahalaga day. Muna siya, no? Tungod sa proclamation number something sa atong presidente, nga gideclare ang Lunes, labi na... Kuan lang ni sa government offices. No, government offices lang, ha?
0: Launa ko to.
1: So, di na ito mangutana. Appeal may sa espilahan. Dili kay government offices lang. Memorandum circular number 136, no? Nga kainan pamilya mahalaga day.
0: Totoo doon siya.
1: So every September of every year.
0: Fourth
1: Monday of September. Every fourth Monday of September muna siya ang kainang pamilya mahalaga day. So kainang pamilya, kinsa imong kaubag dinner ana?
0: Silang lang.
1: Agay! Kinsa may mag-prepare sa food?
0: Kako.
1: Siya yung mukaon.
0: Ako'y magluto.
1: Sa puli-puli lang. Lahi ang magluto, lahi po mukaon. So, kwan man, ang tuyo ano is paling-uno ng pamilya. No? Usahay bitaw dyan, tapos na dili mahisabtan sa pibila nga, mangbash na lang. Gani, kaning proclamation or kaning balaod sa atong Pilipinas is pagpalig-uni sa pamilya.
0: Gani.
1: That is why nga kaning mga programa sa atong mayor nga kasalan ng bayan. Unsa ni programa nga makapalig-on sa pamilya being the basic unit of our society, community ang pamilya man. Nung muna nga si Mayor Clarix gituyo niya ning programa, wala na hisabtan sa uban, pero usa sa pinaka main nga katuyuan ani is palig-onon ang pamilya, kay ang lig-on nga pamilya mahimong lig-on nga barangay ug lig-on nga syudad,
0: komunidad. Wa masabti sa uban pa, but nasabtan sa kinabag-an.
1: Natagam taman pag yun. Muna nga, no, sa Lunes pohon, dito ta kita-kita ta sa Sitio Pasil, Barangay Kauswagan. Actually, ang ginahatag daw aning tagaan o prioridad is kanang zona nga dool sa maong nga sitio. no?
0: Pasim, no, na dito oh,
1: padulong na nakasuraon ana nga kuan jun tabs na maton
0: sa barangay sa Pasim.
1: O nga
0: pasulod na eh.
1: Kuan kanang di man siya exclusive but di prioridad ang tagadinha dool. Mm. Kay dako kining barangay Kuswagan. So gatabok-tabok lang niya tong People's Day. So karong Lunes, uman sa KSB karong ugma sa Agusan, tabok na pud si Mayor sa Barangay Kauswagan para sa People's Day dinha sa Sitio Pasil Barangay Kauswagan, no? Kita-kita ta. Maong dalalang inyong mga Certificate of Indigency, ID, og inyo day mga sulat hangyo yangungo sa tong mayor nga matagaang solusyon anang adlawa dito sa Barangay Pasil, Barangay Kauswagan, Sitio Pasil. Dayon, pagka-Lunes, dayon sa hapon, alauna magsugod, holiday na sa mga government offices sa tuang dakbayan. O sa tibok Pilipinas, kay, kwan man eh, memorandum circular man sa Malacanang.
0: Okay, so buto, ang ato mga naunang katikaran, mga kalambuan sa ato, garagbayan, sa kagamanan lokal, ng sudad, sa Kaginduro, at sana,
1: na-announcement?
0: Na-kwan?
1: Pwede ipahabol?
0: Ayos! Oo, bago lang to, day, nakadarikat na rin ang atong,
1: mga tanon.
0: Ay, nade, oh. Apoy mga nagtipok nito ng ata mga barangay tanod sa tanod refresher cord of
1: gahapon
0: course.
1: I think gahapon do sangat
0: the
1: other day ito Wednesday duha ka adlaw
0: itong laging adlaw og gahapon kay para nga kay nindot man pud ni ilahang kong trabaho diya kay ato man ni mga force multiplier
1: grabe
0: na sa aspeto sa pagpatuman sa seguridad sa mga kabarangayan so ato sa sila gi-refresh agi pa sabot pagbalik or gipa refresh na nato unsa ilang mga taas so, guman pa sa ato mga barangay tanod.
1: Apil ang pagdepensa sa ilang kagalingon.
0: Yes, no,
1: apil na. Ani pasalamat ta Jun Tabs no sa tanan barangay tanod, mga bipat no sa tibuok Dakbayan. Nga every time na ay activity sa Dakbayan, dako kay pasalamat ni Mayor Clarix Oy kaninyo kay kamo ang nahimong dugang kusog, dugang puwersa sa atong kapolisan nga mahimong malinaon hapsay ang pagpatuman sa mga programa sa Dakbayan no. Salamat kayo sa tanang mga barangay tanod. Labi na tong ni appeal sa refresher course, no? Kay appeal ang inyohang pagpanalipod sa inyohang kaning kagulingon, self-defense, offense, no tanan yun, no? Yes. Labi na sa traffic, no? Appeal na ilahang gihimo kagahapong adlaw.
0: And salamat
1: ato
0: kayo.
1: Adlaw day.
0: Salamat.
1: Congratulations. Yes, kay congratulations. Nakadugang na pod o kanang nakatunan ang atong mga Barangay Tanod sa Dakbayan.
0: Yes. So, congratulations. And, in-out nga, mas madugangan pa na to o kanang mas mapalambo pa ka servisyo sa inyong taksa-taksa ka mga kabarangayan. Okay? Anyway, so, warte kong oras, Sir John. Muna to ang mga nagunang katikaran, mga kalabuan nato sa Dakbayan, sa kagamanan lokal ng siyadad, sa pagkamakulo sa itong amahan sa itong siyadad, Mayor Rolando Clarix Uy. And, sa iyong parapos kay Pamayag, sir.
1: Salamat kay Jun Tabs, no? Kita-kita na po ta, sunod na po nga Biyernes, din sa programa. Inyong alagad Mayor Clarix Uy ang gobyerno dool sa katawhan ug ang katawhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing o kalidad nga serbisyo Dakbayan sa Cagayan de Oro. Be safe, be healthy, happy weekend kanatong tanan.
0: Dagang salamat sir, nyarabati ang atong spokesman sa Dakbayan sa Sir John Gilmore John Boyacto ug sa ngalan na lamang sa tangamahan sa itong syudad Mayor Rolando Clarix Uy ug sa itong hepe sa City Information Officer Jay Dadeser sa itong assistant sa Ryan Fuentes. Dagang salamat kanan tanan. To God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Uy at ang isunod semana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamhanang lokal ning syudad ubos sa inyong alagad Mayor Clarix Uy. Inyong alagad Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa like sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud nang higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
5: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
6: Halos tanan online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguro nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in. Gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2884 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
7: Oras, alas 11:47. Ito ganito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsimplisyo sa katawhan, topic sa kamatuuran, kaangayan ug kagawasan.
10: Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Horas a las 11:50. Cala, ¿cómo está? Miguel Tón Cantalán. Welcome para Coman Drisanton, Tulomonón.
1: Magnum.
0: Aquí en Tulomonón, Miguel Tón, a Magnum in Action.
1: Magnum.
0: Cala, lado, Miguel Tón, Crónica, Viernes. Pizza 25, Miguel Tón, Ambulanza, septiembre 2026.
1: Magnum in Action.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mañana Tón, Miguel Tón, ganamos a Maipa Lavas. El Mirazo Tón, Tulomonón, a Mina, Miguel Tón, Drisanton, a Tulomonón. Y la mina Miguel Santo Ochinta Cabarangay.
1: Magnum.
0: Magnum Cantalán. Se van a la mina Miguel Nagpapot Miguel, ¿no? A Don Uras Carlos Pichó Piki Kaya. A Don Miguel Sabinaran Uras. Van a Exxon. Atacando a Viernes. Y yo renta Miguel Tamuglangan. Un suba y good news en bad news Caron. Y hay good news Miguel Tung y Papot Miguel. Atacan hay good news. A good news Miguel Caron, ¿ah? Moman grabing pagutbot Miguel sa katawahan. Tungod Miguel sa grabe katas Miguel na pagsaka sa presyo sa Petroleum Products. Ang good news, Megala, siguro tungkol kaya nakita, Megala, sa atong gobyerno, oy, mag-transport strike man, nationwide pagod. Yan naghana mo uban, Megala. Ngayon, Megala, presyo, Megala, sa Petroleum Products, Megala, labi na sa diesel. Ang dunay rollback, ha, rollback. Rollback, Megala, 7.50, karon na sunod simana.
1: Magnum in action.
0: So, bawi, Megala, ang gobyerno, nabawi sila, katawin lang, oy, mag-rally naman. Mag-strike naman, Megala. Mag-transport strike nationwide. So, ang game mo, Megala, sa gobyerno, mag-rollback, Megala, karong adlaw nga Lunes.
1: Magnum in action.
0: Sa andan ang kambalita, Megala, sa itong, good news and bad news, sigun eh. Ngayon, Megala, karon, Presidente Ferdinand Marcos Jr., formal na, Megala, nga gipirmahan ang pag-oktaba. So, katong mga kaigsunan, la, paglipay mo niya, katong mga huwag gusto huwag eleksyon. Formal, Megala, ang ipirmahan na ni Presidente Marcos Megala ang balaod nga mag-oktaba, mga eksoon, sa Barangay Quezque election sa Nobyembre sa sunod na tuig, sa tuig 2028.
1: Magnum in action!
0: After election, Megala, problema niya, pag-abot niya, mingin sa sila nga, ay mag-extend na po ta, kaya muna mo ka na, at tanawang ta, mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: So, karong yun, huwag ipahapta kaghapon, ilang Megala nga pinirmahan na ginang Megala ang balaod, mga eksoon. So katong sa Lunes po, hindi na mag-expect doon na pa filing sa atong Certificate of Candidacy. Wala na. Kaya napirmahan naman, mga eksoon. So wala na itong nagkwapagpurma niya o niya gipalitoryuhan pa, Megala. Butang ang pagsilyo, mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Wala na siya. Ayan na, gundanaan ninyo. So magpahabot na lang mo sa 2028, mga eksoon.

0: nagtermino.
1: Magnum in action.
0: Sa ato mga balita, may galang lokal, gingon, may galang transport strike, may galang ang metabo karong adlang Lunes. Besan pa may galang dunay rollback sa Martes, may galang padayon, may galang nasampit nga transport strike.
1: Magnum in action.
0: Samtang nga dugang balita, may galang gingon, duha ka eskwilahan sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Ang suspension may galang klase tungod may galang sa hulga sa usa ka tinunan nga mamusil sa Megala sulod sa eskwilahan.
1: Magnum in action.
0: Isug ba kay mamusil Megala sulod sa eskwilahan?
1: Magnum in action.
0: Sa atong dugang balita Megala, balita Megala nga sa atong dugang balita Megala, sa atong balita nga nasudnon, ngayon Megala matuba balaod Megala sa pag-postpone sa atong barangay election Megala. Porma lang gipirmahan Megala ni Presidente Marcos.
1: Magnum in action.
0: Sa atong Megala sa impeachment trial, pastilan Megala gingon. Gingon Megala nga magingon Megala defense team Megala ni Vice President Sara Duterte. Dili na mutambong Megala sa pagdungog. Useless kuno gyapon. Mutambong ka nga lutong makaman. Di halagi Megala sa impeachment. Ato nang iklaro nga dili na kanang magsige ka nga section-section, magsige ka pangita ang ebidensya. Wala na sa ila diya. Dili na Megala basihan nila. Namao na Megala nga tungod nini, wala na sila sa pagdunakay ebidensya gula. Wala na namang iwan ay pulos Megala ka na mga kanamingon nga morning na hitabo dili na ang tuyo diha tangtang. Unya nakita po lagi matod pa nga lisod niya matangtang kay tungkol kay 16 votes ang kikinanglan, siyam lang sila nga hardcore gidi may gala nga lugar mga senador. Nga lugar sigurado may gala nga kini sila nga mga hardcore, sigurado may gala nga money may gala ang bubutar. Mga eksoon sa kinibang pag-acquit no, kapag convicto may gala sa presidente, vice president.
1: Magnum in action.
0: Namo na nga ang defense team. Mientras tanto kay namay lugar ni ato sila may gala sa korte karon. Ila may galang doon sa ila may galang agiduso nga TRO, akadabang petition for TRO para may galang ay paundang ang nasangpit nga impeachment trial. Kaya nakita mo lang may galang hinangal. Sa ito pa, kanang ilang mga grabing section sa ilang ngising-ngising niya, wala na magsilbi. Kaya dito na bawa ilang nabantayan may gala sa threshold may gala, voting threshold, nakita may gala nga anong ilang pa bang usabon. So tanawa may daganan, usabon. Nakinsa man ni may gala ang mga gingon, may gsoon ng mga sigurado gyud nga mga hardcore nga i-convicto gyud may gala ang vice-presidente. Maman ni of course may gala si Senator Soto, si Lacson, si Gatsalian, kanang Senate President karon, si Hontiveros, Pangilinan, Rafi Tulfo, Irwin Tulfo, Ma'am Aquino, Senator Lapid. Kanay may gala si Amsyur na ni sila. Nawa kinsa man may gala ang sa acquittal, maigsoon. Of course, sa mga ang, ilang kaalyado gapon, Senator Bongo, Padilla, Marcolita, Estrada, Marcos, Vaso, Caetano, Alan, Caetano, Pia, Ligarda, Villar, Camel, Villar, Mark. Muna sila may gala o niya si De La Rosa may gala nga wa karon.
1: Magnum in action.
0: Kung tanahan niyo may gala, unsi lang sila, unya wala man ato gi-appeal may gala si Senator Subere o si JVR Sito may gala si Escudero o si Villanueva. So kini sila, sila may gala kasi man eh kumutampo ni sila 13. O kini may gala nga nasakpit nga upat pero wala pa niya kasiguruan may gala kung asa ni sila mapaingon. Of course, sila, sakay-sakay sila nga majority kinuha sila. Pero remember may gala nga kini mga re-electionist ng uban ini. So ikaw re-electionist, manayaming yung kamay ka manimot ba? Nga, uy, dito, kusukay si Kwan dito, dini Kwan niya, uksusuk, ato ni nga Kwan, sigurado. So, ikaw may gala, nga ron ay mong kapalaran sa politika, ang imong kaugmaon diya, dili ma at stake. So, kinalan imong bantayan, kay bantayan ninyo, lugar nga ang presidente ng mga galas Pilipinas, mo exit na siya sa 2028 mga exon. So, wala na itong ikadlukan nila, gawa, so, na ay mga lugar mag-extend ang eleksyon sa 2028, wala eleksyon nga may tabo. Diba? Sumaw na may gala, dagan, nang atong presidente mo exit na siya. Meaning mahuman ang iyang termino. Gawas may gala og dilugar manghawa lugar na mga daghang may tabo niya magpabilin sila diya. Pero kung normal ang sitwasyon may gala, mawala na may gala, so lahi may igsoon kung nakasgahom, mugwa ka nas gahom. Di ba? So mauna may gala ang sitwasyon. Mauna may gala nga nining nasangpit ng sitwasyon ang defense team may gala ni Vice President Duterte. Dili na sila mo appeal karon pisa 28 di sila why mo appeal bisag usa ka buok. So kung magiring-hiring sila diha asila ra magigala mga utana na usaw man nimo na usaw man so may makuha nimo diha nga siyempre ang defense team pag-examine man na cross-examine.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
1: Magkita pita sa paraguban din sa atong tulungan ng Miguel atong Magnum in Action. Kato paraguban Miguel pabuta kay Duna Miguel ay usaka shooting incident karon di parandugay na itabo ha.
0: Magnum in Action.
1: Pabuta nito makauban na on the way na Miguel karon din usaka usaka pagpamusil Miguel ha. Ito nga kay Kingon patay ko no no. Pero ato pa-confirm. Tinood mo Miguel ang patay ng ipusil Miguel karon na karon pala di padugay. Sa usa ka barangay Miguel din sa atong syudad sa Kagendoro.
0: Magnum in Action.
1: Sa makauban to ana Miguel ni paingon na sa nasangpit nga lugar. Ano sa Miguel ang atong masusi Miguel na unsa ning itabo ha. Ilabi na kining usaka shooting no incident kan itabo di palandugay magsoon sa usaka barangay din sa atong syudad sa Kagendoro. O pabuta lang kay tananta kisan ang biktima na unsa ning itabo ang Miguel ang gipusil man ni unya kay sa initial report kay Tonepos ang nasangpit nga biktima patay. O so patay Miguel ang nasangpit nga biktima. O so di kay layo Miguel sa ato no nara sa sulod sa atong syudad sa Kagendoro.
0: Magnum in Action.
1: Pabuta lang Miguel kay adunay tagas pagdagat sa atong paraguban. Kaya tumakao ba na on the way Miguel karon sa nasangpit nga lugar?
0: Magnum in Action!
1: Samta Miguel sa itong issue Miguel, pabuta kay Falapta Miguel, nini may tabo nga transport strike karong adlaw nga Lunes. O kay ang grupo Miguel, labi na kining sa COVID Transco, kawaman ni sila, kining mga kooperatiba gyapon, muduyog yun sila Miguel, although miss orang ilang base din eh, pero mo lang ginasayop to nga, although sa ito din eh, muraga, wapay klaro kung muuban pa Miguel, ang grupo Miguel, ilabi na sa Nubfin Trasco pero doon na ilang grupo uban kaya nakita mo gano'n na magsoon nga magyapoy ayon ng atong kooperatiba. Magyapoy ayon niya halos kapamayon na ng atong mga sakinan wapak kawal layo pa kay Miguel sa kabaturan ng mabayran niya Miguel na sa gumag nila kining problema Miguel unya dakang ipasalig ang gobyerno sa ila pero wadiha o muna Miguel karon
0: Magnum in Action.
1: So giklaro nila nga karong nga Lunes moapil sila. Labi na kining COVID Transco magsoon kay mo man katong gabiyahe Miguel pa ingos Villanueva of course tagwa na pila Villanueva ay dunong kasal na pila ba nini mga igsoon niya dagam sa ilang mga kuan ning standby na kay wa magiayo Miguel so standby na lang ang uban sab di ba
0: in action
1: mabuta magsoon kay ato sa Miguel ang inabiyon labi na pipila ka mga membro Miguel nini sa nasangpit Miguel kay kuan ko Lunes sa maguni ang transport strike nga may tabo. So ang atong ang UNIDA Miguel sigurado na lang sila nga naagyod. Nya apil Miguel ning uba dro ka do na mga taxi drivers sab nga musabay sila. Kanay uba mga taxi nga puti Miguel pag musabay. Siyempre katawaha gining uban. Nana sa kwal pikasi niya. Atong kaba nana sa pikasi niya. Ato mga kaba Miguel to na sila iriya.
0: Magnum in Action.
1: Ito na sa kwal Miguel to makauban be kay ito na to Miguel dagan to makauban. Ini Miguel ang gingong nga shooting Miguel nga nitabo dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Magnum in Action.
1: All right, so pabuta la Miguel unya Birnes pangkaron medyo atong oras apike ko kayo. Taga oy sa mga kwan ha dunay nga atong mga nota na tinuod ba tinuod nga confirm Miguel gipirmahan na mga igsoon na ni gipirmahan na Miguel sa kining kwan no gipirmahan na mga igsoon sa atong presidente. Ang nasangpit Miguel nga kwan kining nasangpit Miguel nga gipirmahan ang mga igsoon ang nasangpit nga balaod Miguel nga mag-oktaba mag postpone sa atong barangay election sa patunta karong petsa 2 sa Nobyembre hapit na unta no sa kabuan na kapin na lang
0: Magnum in Action.
1: Pero wala Miguel din na ni so wala na ayan na mo gunauna ni ana kay approve na Miguel sa atong presidente subot po sabot final na nga alugar karong November of 2028 mga igsoon.
0: Magnum in Action.
1: So, layo-layo pa. Mag-election siya ta Miguel Asluka. Lahat ng Miguel ang atong nasyonal, atong barangay election. So, pupunta lang na mo kay muna Miguel ang latest update kay dagham kayo ng utahan na lagi. Labi na kay karong Lunes Manggod. Filing na Miguel sa atong Certificate of Candidacy. Pero na-abdan Miguel. So, nakuha na yun. Final lang ang napirmahan ang nasangpit nga palaod.
0: Magnum in Action.
1: Mabuta Miguel no kay tumakaoban na tuwari to tong ipacheck Miguel kining shooting incident karong panahon. Anyway, sa ato Bragoa nala sa tong makaoban. Atong tong kaoban Miguel to check ko nga nakaabot na ba sa area? Ato check itong kaoban Magnum Jane Luna, Magnum Jane nasa sa si Magnum Jane Luna Miguel.
2: Oh, sa mga gumagawa ng live na karoon, dili mismo sa may buntong nga kamamanan. Hindi na unahan lang yun noon, ini po nga covered court nila, dito sa kalalaki, nagbuyo din ni kita po na naman ni Magdumjo. Well, oo, di ka na ni nga usak gate nga black na nasya din sa gawas nyo, o gagali na may motorsiklo din nga nakaparada. O nga po yung sakyanan, niya ka rin sakyanan nga Innova, nga color green, tapad siya ni Magdumjo, well, nga nakahigda, o gagita po na siya karoon po, no, o habol. Magkita sa Magdum live, okay naman ni Magdumjo, well, gagita po na naman po noon po siya. O habol gani naka-cover na siya sa habol karon ang mga siya wal na color blue o color combination ni ini kay red. So galino wala pa siya gitandog sa mga kapulisan o wala pa tinamatik na rin ang presensya
1: sa mga lalaki
2: dili pa ito batiho karon na gumadyo wala mga tanan pa na dili sa mga gumadyo wal kasagara mong gudin mga batanon ang naadis. Batanon ang naadis ni mga juwal mungita to dili gani nga nakakita sir kasi possible nakakita ni sir. Pero makabot dere. Okay. Malito sa pika. Okay, karoon pa rin sila kahapot. Uh-huh. Naman to yung babae dito.
1: Nanay polis yan, nanay polis.
2: Nanay polis, magdabay siya. Walang ito pag-investigator na anak po dad inhi. Pero
1: so klaro to, buntong kaumanan na, buntong kaumanan.
2: Oh, buntong nga kaumanan na, magdabay siya. Walang, ay, dres, kagawad, alis, kapilis na.
1: Naka na, si kapitan, si kagawad, oh.
2: Maayo nga, ay, dito, maayo ditong kwan, di karoon, itong hoto. Magdum Jane Luna, di ay wat na, nasa pika sinyo si Magdum Jane Luna, pupo, kailan
1: sige, pukutanda na dia, pukutanda na dia.
3: Pero, kapit ko makairag, sinta na, kay, di makai maklaro ang naong, pero, according sa mga istorya din, eh, na anak nitiya ng rinta ng balaya. Napad? Or, apart mo, tigali na, upay.
2: Ito mo na, sa, yung sakay siya, ng Innova?
3: Or, nagsakay siya, ng Innova, o niya, gawas, kaya abrihan niya ang gate.
2: Aguy.
3: Makita man sa CCTV, pero dili maklaro ang naong.
2: What, Mas? Describe anin mo kung ang sige suot. Gusto po yung sakyan mo.
3: Describe ko. Makita ta. Bihan sa ng CCTV. Makita na to.
2: Ah, matapit mo.
3: Ano yung tiyari din na, oh?
2: Kanaan, ay, CCTV sa Atpam. Ay, dito pa rin sa Picas na gato pa.
3: Picas, oo.
2: Ah, wala siya nakatutok. What do dito sa gate? Kung asa na itabo?
3: Wala yun kay Inumangod pag-abri sa sakyanan, hindi siya abrihan ng gate. Ganyan sa mga telepono, according sa mga istorya din.
2: So, kada siya, wala siya kay, ay, wala ka kailan.
3: Wala pa rin ko kakuan, anak, hindi ko man maklaro gaya na.
2: Asa man daw ito ni Aki daw yung mga radiitan din?
3: Hindi tingali sa kuan, sa kasada. Sundan tingali ni siya.
2: Asa man na possible, paindahag sila, pakukun?
3: Wala, pakukun sila, pakukun.
2: Huwag yun nakabantay, what?
3: Huwag yun, kaya.
2: Pero ngayon nakadulog din nga, naibuto, pila ka buto?
3: Ngayon nakadulog kami mga tindahan din, nakadulog sila.
2: Pila to ka buto, what?
3: Wala, saan po nakapangunta na? May pang-interview.
1: Aha. Lalaki din na, Magdum Jane, lalaki.
3: Lalaki, o.
1: Lalaki din, o.
3: Wala na.
2: Paabot na tali soko.
3: Paabot na sa soko, pagabot na ito. Kung ano nga siya, kailangan na ito. Ang mga isa lang tag-record sa polis. Kaya nga lang, sila may naka-interview ang babae. Ay, babae sa akong kanak.
2: Ito mga nga babae, what?
3: Ito mga nasunod sa apat.
2: Dili na niya sa ipon, asawa.
3: Isa po kabalo.
1: Isa
3: na kamo man gaya interview pag sa polis.
2: Salamat kayo, what?
3: Salamat, dad.
2: Okay, yung magdumadyo. Walang mo ito si Kagawad Alicia Kabili. So, yun yun.
1: So, kada, gabang na diya, lalaki. Gabang diya.
2: Pag abang matod pa magduga Joel no ang kininga na iskutan po nga lalaki ipo da sa
1: doon na siya inuba din eh. Na isakyanan
2: iyan ni nga sakyanan matod pa magduga Joel no ang kininga nakaparada din eh. Kining Innova bitaw magduga Joel green ang kinilugar na iskutan po nga wala may wala yung bakas gito diba Joel no nga kinigipo silang niya hanga sakyanan kipagawas na kaya mag-abri lagi yung tasya sa gate. Kining gate, ito nga kung pasagot siya paganina, mauni siya magdumadyo. Well, so, kali no, kining nga naisgutan po lugar nga, kini pong naisgutan po lugar nga pagkapulisan karon ron, himo no, sa pag-susi din yun, pagpukuta-pukuta na, ilabi na sa patong mga nakapuyo, din yung magdumadyo, well, tugos po lagi. Kaya, ang kining naisgutan pong insidente, wala may lain nakakita. O niya na yung CCTV magdumadyo, pati karuho na wala nakaatubang kung asa na itabo po ang krimen niya. Gali, no, allegedly, padulong sa kugon, matod pa ang direksyon.
1: Uy, nakamotor na yan, nakamotor.
2: Nakamotor, riding in tandem, magdumadyo,
1: well. Oo, duwa sila bok.
2: Oo, di pa mapiho po karoon kung unsa pagisakyan nila ng motorsiklo. Kaya, again, ipag-i-chaklaro magdumadyo, well, sa pagkakaroon magdumadyo, mismo na sa dugang investigasyon po ng ato po nga kulis.
1: Mm-hmm.
2: Itong kapulisan, tungkol po lagi.
1: Pero so, pagkita na diya, sa mga lugar sa Atbang, anak, wabay mga balay diya sa Atbang?
2: Tindahan siya, pero mingaw kay Magdum Joel.
1: Kanabitong... Ah, basing nakakitana, pagkatana rin na ba yung mga nakabantay diya? Pag buto-buto, pilakabuto, o inana ba? Kaya harumibuan na to kung kuang yod, no? Kay niya kadwa, kisa ng tawhana na, kay nag-abang raman ka diya siya. So, tagasan na siya, nag-abang, tagasan niya. Sa mga, batanon pa ni siya?
2: Kaya Magdum Joel?
1: Batanon pa ni?
2: Allegedly, batanon, pero di pa na ito mapiyo-pilag yung edad, Magdum Joel.
1: Mm-hmm. Okay, so, sige, pre.
2: Tama naman ng Joel kay mo. Tabok na Magdum Joel. Atos, ang kina, parang sa tuwang live, kaya Magdum Joel, atuwa kay Magdum Anshi. Na si Magdum Anshi, diri Magdum Joel. No?
1: Uh-huh.
2: Atos, ang ipasa sa iha ang live na to kay Tabok sa ta. Na may tindahan diri sa Atbang. Kasi, tola, gani ang pangalan na ni Magdum Joel. Kaya, busy po kayo ni nga dalan. Pero, wala masod pa yan. Nakakita na sa dihalugan nga na ito po. Ang ilalang na dunggan masod pa Magdum Joel. Kanang buto.
1: Buto
2: pero,
1: na lang.
2: Pero, tanatabi, pila ka buto. Bay lang na dunggan. Pero, ingon mo to. Alay siya, di ganit na. Isa masod pa Magdum Joel. Broadcast. Aragin siya, kaning gi, ano, Magdum Joel ba? Sige, mutuhan.
1: Aha.
2: Pagdiri Magdum Joel. What? Kisa ba ito? Nakadungog diri ganina gani, what? Mga tindihan. Tindahan din eh.
1: Mm-hmm. Sige, preon. Sige, preon.
2: Kapantay ka ba na ma'am sa pila ka buto, ma'am?
4: Karoon pa kaabot mo.
2: Nakakaroon pa rin ang kaabot mo. Layo na tayo kayo, ay lahat. Ay, tuwala kayo sila pa dito. Punta na ito diri sa sulod pag sa mga Joel. Dito dito sa lato ng isa katandahan diri mong Joel. Wala ay basin diri. Buto! Pag sa Joel, pwede na sulod?
1: Sige, sulod. Oh.
2: Sulod siya ta. Marangit sa ito mong Joel.
1: Marangit
2: siya.
1: Oh.
2: Sige, buto na ito mong radyo di ay nakatungog mo kanina buto.
1: Mm-hmm.
4: Oo, ma'am.
2: Pila ka buto, ma'am.
4: Pag-aaral.
2: So, di kay ganina.
4: Nagkapon mi nga tatong sa tapos na sa rila ba? Namanggoy ko an ka ng galit. Hindi, magod mi kidaga na nga on.
2: Wala mo kabantay ganina.
4: Olo. Ang buto lang yun.
1: Mm-hmm.
4: Pero na yung babae nga nakakita agad kasi sila man nagsunod. Nagsilbi, nagsunod sila sa katong nagputil. Pero naan nila. Tanaw na to, kay para imo ka yung ma...
2: Okay, okay pa man, i-interview pa man siya sa police lang, dili pa na ito may sirgo. Naa pa siya sulod sa police lane, karon Magdum Joel, di pa na tumasod lang ang katong babae, nga allegedly, nga maon masod pa yan, nakakita. O, makigiingon Magdum Joel na. Pero kanina ma'am, nagkagugot na po dahil hindi pagkatumog ninyo, or wala mo, kalma lang sa kaya, abin ninyo, katulagin na buto. Wala na may nakapukuhan, katulang ni Shaggy, itong babae.
4: Pagkakita
2: mo nakakuha
4: na
2: ka,
4: nakahigda na siya.
2: Pero
4: kailan
2: mo na niya?
4: Wala,
2: ma'am. Nag-abang. Marapun
4: ni Diri.
2: Oo. Huwag ka na siya. Magkabantayan. Yan na siya. Usahay. Makita ninyo.
4: Wala po, ma'am.
2: Pati na yung sakyanan?
4: Wala. Okay. Karang pagin may nakakuha ng good 18, ma'am. Hindi may kabantay. Apartment man na.
2: Matanon pa siya, ma'am, ganina pag... Tanhon ninyo, matanhon ba siya pila yung edad ba na bana ka, ma'am?
4: Nara, ma'am. Makikita ninyo. Wala naman mo kasapon, no?
2: Oo, oh, katong wala pa siya gitabon. Oo. Oh. Hindi suot niya, ma'am. Ah, okay. Ah, medyo idara na gitay ba? So, idara na siya mga jawal. Nakasuot siya ko ka chinelas nga black. O niya, naka-cartoonist di siya. Tapos, gray dayon nga t-shirt. Oh. So, asa yung
1: iguan ni Dong Mom?
2: Hmm?
1: Ulo. Uy, ulo gila ya. Siniguro
2: dyan. Ulo gito kayo, ma?
4: Do. Mauhi mo na ito, babae na rin siya. Kanang Gabriel Gabe, siniguro
2: gitan niya. Uy, ito babae ka na ito, babae na nagsunod. Ang katong babae, kibali na siya sa likod atong riding tandem.
4: Oo, nasa sa likod.
2: Asa daw direksyon daw ito pa pakukun?
4: Wala oh, problema ma'am. Wala may kabalugi.
2: Wala yung lahat CCTV diri ma'am nga nakaidirekta. Kani lang yun?
4: Ay, yung CCTV ma'am.
2: Naroon kayo siya.
4: Naroon. Oo, maingon nila nga. Gidulitan.
2: Ano kita yun dito sa CCTV? Nakuha na tong polis mo, ma'am, no?
4: Wala po tayo po pa. Mauro po yung kiingon.
2: Mali na po ito, ma'am. Mali na po ito sa Bigas Gatindahan. Sige, pangalan na ito, ma'am. Adili lang
1: daw. Madam Jane, kining sakyanan diya, busuluray po talaga. Kaya na may gate diya nga brown, musulod pa na siya, suninaog siya para abrihan ang gate unta.
2: Sa bagabadyo, wala sakto ka lang, no? Musuluday pa unta siya, abrihan unta niya. Wala may line mo abrihan niya, lang gito unta makaabrihan mo. Well, oh. Apan, tumot ko lagi ini lugar nga.
1: Tumot ko lagi inilugar nga. Tumot ko lagi inilugar nga. Tumot ko lagi inilugar nga.
2: Tumot ko lagi inilugar nga. Tumot ko lagi inilugar ikog no
1: akin ni Isko tapos
2: sa Kuchado. Naanig yung CCTV diri, daw kanya CCTV diri, pero kani siya nakaatubam na siya Madam Jewel sa opposite side kung asa na itabo ang krimen. Pero klaro matutpa, nagisunan tundan kini Madam Jewel. Oo, oh. So dito yung atong libaw
1: ano. Kani siya gikan, nanidugay na niya, gikising na siya, gisunod-sunura na niya. Inanan din ang pamagi niya nga pag muna o mo, anak mo uli siya, siya pa'y muabri, apirmi na sundan siya. O, sigurado gyud do, di ba?
2: Well, murag ibantayan na bagiton ana ang iyang mga lihok.
1: Oh, ana mo na. Tara sa semana
2: mo na. Ito ang mga Joel part siya nga kaninga dako pa siya nga part day 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ka kwarto sa taas so possible 8 gyapon sa ubos. So lapad siya no nga area magduma Joel niya galino kay kabut siya ga tuod bol lagi kay nakasirado mo diri ang gawas sa Joel dili pa klaro kung kinsa mga tenant ini nga di mahibaw an diri sa mga Joel ba. Nawagin kay ilang mga tao diri magduma sa Joel no kay kasagara mo ko diri mga tindahan at mga gisulan sudlan kay base nakapalit sila na customer nila pero matud nila no nawagin sila na ilhan lugar no nga identity ni ini pun isudan pun lalaki niya pato mo kung babae di pa nato siya para magduma sa Joel no nga ma kini lugar nga ma interview mo sa Joel wa tugot pun lagi ini lugar nga gibangutan na pa siya kapulo pulo ko tan atong kapulisan nga to kaniya niya karon mo sa Joel no atong nga maobserbaran wa pa gid nakabot pud ang toko no mo na nga wa pud pud lagi tandog pero pateng lawas ini pun usa ka lalaki. Taas-taas na siya ang edad ng Joel Han. Matod po sa isa na ganyan siya. Di mo sa imun kayo nga idaran. So nakita na siya picture na ni somewhat puti. Hindi may hindi ang buko ng Joel. So investigator to, apag yapo no. Sulod gabahin, ini nga police lane mo dumal Joel no. Di apag yapo sila mahinabi karon o galino na ay dugang pa nga mga persigas ng kapulisan ang ato na matiklan po din sa area. Samtang kapot siya, kaposible nga pahugtan nila ang checkpoint karon tungod po lagi ni ini po nga pagdali no, no nga pagsikop ni ini po lang suspechado nga mahimo sa pag-aluthang patay ni ini nga usa ka lalaki diri sa may buntong barkay kamamanan. Galing mo dumal Joel, usa lamang no ka buko gito ang nahimo ni ini
1: po rin. Usa lang kabuto, usa lang?
2: Oo, isa lang kabuto. Oo, isa lang kabuto gito ang ilang nagdungog mo dumal Joel na napuran kayo sila. Galing busog matod pa kayo. Bukol ito kay naanad sila kay bitaw mga buto-buto kalit kay tambot so bitaw sa mga rila mo nang wakas ng action pero sila kita nila nga nagboyon na ang mga lalaki dito na tanyan realize mo show nga sila nagdeday shooting incident po nga nakita ko kung mga chowal o dili pa mapiho karon mga mga chowal kung sa mga arma ang gigamit lugar ni ini panggulang mailing ang riding and tandem mga mga chowal na unya karon. Ayon sa kihapon ilang mga pag-suta, katong motorsiklo, katong mga suot di inilugar ni Sutan to Gerdi Tandem. Kay sa di man gitugay, no? Nakaabot ang kitang kapulisan, yun Madam Chowal. Kaya una, po nga po Madam Chowal na nakaabot din eh. Kaya nakalabay po sila po, nung report kalabot po di ini po nga shooting nga incident. Aron sa mga no, mapahugdan pa ang mga checkpoint po Madam Chowal. No, kanya siya Madam Chowal, gamay eh. Kaya siya nga dalat din Madam Chowal noon. Yung magsunod mo sa iyong kaubal, makita, ragin niyo.
1: By the way, kanang na iyon diyan nagpuyo, daghan na, murag apartment po siguro siya.
2: Magno, apartment? Kaya siya Madam Chowal. Apartment po siya. Daghan kaya. Daghan kasi na puyo, diri kay Galaray. Walo gani ka kwarto sa taas niya. Walo po sa ubos. Oo, daghan ni kay
1: Nisilaw niya. Isang mga babae diya nga nagbarog diya sa kwan, tubangan ng patay. Hindi babae, oh.
2: Morning, nagsunod siya sa likod ng Jowal, pero di pa tumapiyo ko sa relasyon nila. Kung ka-boardmate, traba niya mga Jowal. Inanagbitaw, so dili pa yun mapiho karoon na mga Jowal. No, pero ingon, nga mo din nagsunod siya sa likod. Huwag mo ay nakabantay matod pa sa pag-aluthang at doon hindi po nga lalaki. Ang mga Jowal, no? Ang nisutan patay lawas, itabunan sa kihapon. So, pag ihapon sa nuga, kainit lagi kayo. Ilahan na sa itabunan, purong hapon. Niya, walang kundi siya nagliyok. Di, i-confirm nga po, no, nga, wala na gyan siya sign of life na ang naisutan sa mga lalaki. Ikorduna na gyan siya karoon ng mga Jowal, no, para po na dili po maka-istorbo. So, nga pipila ka mga gaagi, dili mo sa mga Jowal. Ang isa lang kalinya ang ilahan ikordunan mo sa mga Jowal, no, para makalaos-laos sa kihapon, no, ang uban ng mga sakyanan. Kung galing karoon, lahang gagihin mo karoon doon mga Jowal kay nagtapok pa na itong itong investigator sa itong kapulisan kay posibleng gabi-storm ang pupunin sila no tungkol po lagi kay ilapang yun o na po no kung ang sangon po nila madaling siko kung asa ba dyan ni yung lusot na ang isilan sa lugar na mga suspect shadow. So pagkakaroon mong gusto kong jowal, wapag ito na gitandog po din bisan sa gamit o sa kenan, hindi nyo lugar isutan po niya biktima na hindi gawas sa apartment pag ba jowal o, pero magkalma raman, maragwala na pita ay...
1: Magla lang.
2: O, maragwala lang, posible, wapag ka sila kabalor. Unsa mo kami jowal, maragwala lang, kaya magkabaklay lang po sa taas niya bayan niya, posible, dili po din niya kanang family member, kaya kung family member niya, siyempre, ma... Kiri sila, mag-inhap ka, possible, ina na magdami siya, pero ka to, muralag wala lang sa possible, yara mga kauban ko din no, sinisgutan ko lugar nga pad. Kasi karoon na magdaba siya, no, ang kini po lugar nga, sinisgutan po nga, si Magdam Angie, papasa daw ka Magdam Angie,
1: Magdam Angie, Magdam Angie, sige, stand by Magdam Angie, sige Magdam Angie, ikaw na po.
5: Si Ronald Rizalis Magdam Angie.
6: Wan wala mga bergok ni sila mga kontra ko. Oh, naraman siya, kanan driver, narade ang lingkod kung magulat siya nga mo si attorney.
7: Oh, so kanan driver ni siya, sir.
6: Marag, di, huwag kita mas nagkoy, meron sir, wag ko driver siguro niya.
7: Ah, na kay Juan, hindi po kagapuyo, sir.
6: Hmm, ako ka, nag-samis na abang dia.
7: Abang dia?
6: Oo.
7: Kung driver niya, personally, kanan ila ka?
6: Oo, oh, kailan ko personally anin niya. Pero dili gina na siya, in close kay, magkita naman dia sulot.
2: Hindi, ngalan. Ngalan, ano kung palalitan kung kanana siyang driver.
6: Ngalan sa driver? Wala okay lang ngalan sa driver.
2: Ah, dagway lang.
6: Dagway lang.
2: So, kaya ganito, nakamatikod mo ato yung kong pagbuto.
6: Wala man ko din yung pagbuto. Bago lang kabot. Yung tawagan ko sa kong partner nga na daw yung gibira. Agipo sila gitaw din yung sapat.
2: Sir, ako lang lang.
6: Ah, dili. Ang sapat, may
2: tagaya. Ang sapat. Pero ang tagaya ni kakinan, si Atty. Ah, si Atty. Nga, wala nga.
6: Siya pili. Di ko kapili sa pili na.
2: Sige. Usa ni kabugado sa iya na ining Toyota Innova nga green
1: magnum. Si attorney may gipusil.
2: Di pa natin ma-identify kung si attorney ba. O kinipangiya ka nga driver po.
1: Ang tagiya sa van, abogado.
2: Oo. So, kaya naman po siya driver. Oo, oh, maulang po na karon. Di ba po natin ma-identify. Kaya nag-iwo po mo siya aglihi. Nato mo po siya nag-ikan sa second region ta. Nag-abot na din sa area.
1: Asagikan? Asagikan?
2: Ang ato mga personal sa Soko, Magnum Joel.
1: Ah, Soko, oo.
2: So, pero sa ko, nakabuto sila karoon din sa mga lokasyon.
1: Wala yung driver kay...
2: Di pa natumapihan magdumjol na kadi magiging natumaukap. Makita mo na mo dahil sa magdum live. Nga kamuli po maya po ng tabunan. Ano po yung mapanapton ng green. So, ito po ning susiyon po dahil na isa na isutan yung area. If ever nga maablihan na kini magdumjol kung nga mabunay ang driver, kung katakala yung individual nga na po dahil ni karoon sa mga lokasyon.
1: Okay, nai po rin nag-break. May kisa ni. Magnum, kasi na yun, mag-break? Wala.
2: Magdo. Dari man magdumjol na sa karon, na may kaning babae din, kaning naka-color pink na bae. Siya man din yung nakadin yung niya. Kaning nag-asikudod sa hatay detalye sa mga otoridad. Kaning din yung kapag sa kaning saksyon man. Wala din sa may gate, dapit. Naman po na ato po rin po yung visitor sa rin sa Montrola. Nag-iwa na sila sa pag-abisang sa portion sa Gicordon po magdumjol na dalat. Din sa may pabuntong kamamanani atong syudad.
1: Uh-huh.
2: So, ilan na nag-iablihan ang portion lang po nung para makasunod ang atong mapisaligikan sa kaning soko. So, gipalakdan din nila. So, sa atong makaisunan na, basi hindi mo makalahos pa yun sa kamamanan na buntong pasaka o sa yung lubunang indahag kay dako na nga portion ang gisuradaan sa so, pagkita sa magdumlay mo nung jungle nung atong mabugko sila, half man lang to. Ang ilahan din po nag-i... Half man lang ang ilahong isuratan ka ron. Ilahan nang ipalakdan si Buok na dalan mo doon sa biduhan na kalengke mo makita ka ron o na nakaparada din yung sa ka
1: Bingo.
2: Na bunggo nga sa kinan. So, gisirador po gapil. Di na nag-i-karimbitan ang kaning baseline. So, dito po sa Pika Stampy na Magnum Hunter 15 po yung Magnum Jewel. Pasirado po ito dito unya. So, dili na half sa dalan ang sirado. So, sa ganiya, ang right side naman kung going ka yung dahag, right side right sirado. Ang butangan, hindi po nga cordon. Pero karon no, duha na kadalan Magnum Jewel ang cordon. So, ato makaisuran, ano po yun na yung pagi din divert na lang mo dito sa Pika Dalan. Nga dalan pa rin dito sa Magulong Suri, pwede naman dito magdumjol na medyo habog lang yung bunaog ka o gumasaka ka, no? Habog yun kayo, tuktok kayo kung tayo po ka dito sa Magulong Indang yung ato syudad. So kanimang good ang dalan, kaling gagamit sa mga otoridad sa mga pasyon sa Soko para di good good na ma-disturbo sila sa himong investigasyon o mahimo nila, no? Pagsusig yun sa Cebu area na naitabo ang krimen. Kaya naging mga anggulo ng magdumjol na asa ang kanilagpot mga bala kung kasi na posibleng nag-himo sa pagpanukad ang kanilipong mga nang suspetado, wala po din pong pagpamusil. So, ang mga matugta na lang yun, ano nga masunod na dumdual, kami na lang yun po ng mga polis. So, mga nag-ipasibog ang karon. So, nagwa na sila, nag-alam anong na sila plasa, ay mag-uha po to Diyos, magbili po itong mga puwa. So, parang nag-dual, kung inuntag mga mansion to grani, mag-nomajay ng mga CCTV, mag-limited lang yun po din sa mga area. Dito pa siguro sa unahan, yung kapanton, ay ibang mga isubisyon to din ay kanina sa unahan, dito sa station, o napoy ka rin mga tindahan po din eh, pero mo lagi na, digid mismo din sa Atbangan, sa gate, or din sa kaning tindahan po nang ana sa Atbang, kaning Hayday Store, sa pagbasa, kaning nasa Atbang, dilipod ka rin po naman ng jowel ng camera. At nakitaan po ang mga CCTV po din sa mga area. Dahil kung yun sa tadi ni po sa Pikas Balay, kaya ang gate mag ano magiging jowel, nga naani, ang entrance lugar ano yung Atbangan po dyan sa Toyota Innova color green, kanimang gate nga itom o gate nga green. Wala po yung CCTV ang duha mang dumadyawal no. Anaday, dahil yung CCTV ang duha kaning sa itom nga side sa green, wala. Ang sa itom nga kaning gate, kung asagit pabura ang ulo nini po nga maong vehikulo, nakakuan gate pa entrada o gate pa sulod po ng Diyos o sulde. Dahil doon ako mga kaning camera yun nakastandby din. Pero di na ito maklaro kung makapture ba po nung ang pagbubusin na ni po nga mga riding in tandem sa ganiha, di nga sila po dumimo sa maunga krimen. Kaya ito sa basa ng Magnuma Hunter 15, magbubusin ka na po siya sa Tikas Tampi. Na po dito po no, sa kaning side po na po sa May Soko, nakapwesto po ng atong kauban.
1: Sige, Magnuma Gistoni. Ano, John Ramos?
8: Ngayon, karoon ang hugot ng investigasyon na Magnum Joel sa kininitabong shooting incidents din napita mismo.
1: Gabriela
8: Magnum Joel ang mag-usa ko. Usa kinig sa mga sinta anyo siguro ni Matutpab na ba na ang kinig pangitaron. O kinig ang ulo Magnum Joel na din mismo napit sa mga kalsada. So kinig, agang iyang tail dito mismo sa kwanjod sa...
1: I-describe sa unsay ang iyang itsura.
8: Pero dapat Magnum Joel so karon na naka-gray aga maong biktima color gray o naka-pantalon kini Magnum Joel nga kining color nga kining blue. So duna po ni pagkakuan gamay kaning dunay pagkaputi gapud sa buong gamay. Yes, sa Magnum Joel so namo ko sa Pikas nga kanto dili dapita o nasa pang sila ni Magnum Anji.
1: Kinsa may mas nakadool dia? Kinsa may mas nakadool
2: dia? Magnum Joel no, kining naisputan nga.
1: Sige, sige, stand by Magnum Anji na kaya kaya ang pinakadool mayroon maklaro yun. Sige, Magnum Kwan, Magnum...
2: Magpadapling sa kang Magnum Joel. Yes, Magnum Joel no, karoon ang kanina isip ng lalaki nga naghimo no sa pag-gabuy o papadinin po sa doon. Yatan po din nga Toyota Innova nga sa akin ay naka-color gray nga polishes. Naka-pants na siya Magnum Joel dahil na naka... chinilas na black na yun na natangtang na noong chinilas. So, ang tiil na lang po din po noong nabuwag na sa yung chinilas. Dahil ang iyahang wala nga kamot, may nakapatong sa iya po din po yung tanagway. Ilabi na sa iya po nga mata. At yung wala nga mata, niya nakapilo po noong iya po ng mga kaning tudlo.
1: Aha.
2: So, kanina siya Magnum Joel, may nasalipan niya.
1: So, kanina siya
2: pero kaning tiguangon na siya.
1: Guangon na, guangon?
2: Oo, kaya kung atong ibasi, sa iya po din po nga buhok, kahit pa naman siya. Ang color po niya, gray na o white na niini mga parauna. So, tumakita, nanay siya ng ganang pangidaron dito at ang nahisitan niya biktima ng lalaki, niini po nga maunga krimen. Dayon, kung ngayon pa, ngayon pa din eh, kaya po nga, saan po nang dumadyo, man po sa mga nakita po na nga, mga ganing timaan, o kaya nga, nakasana siya mga, o bago lang naka-naibit-bit, yan inaaw din eh, wala man po yung mga tapad niya, mga gamit po, ano yung nahisitan nga biktima, nga namatay. Kaya din yun, siya naman yun, wala yung bit-bit na niya, like cellphone, inana. Pero base no, nasa iya pong mga kaning bulsa, hindi pong nahiskit ang lalaki nga nag-buyog din yung kilid sa sakinan ng kaning Toyota Innova. Ang area, gipa, lapdan mo yung doon na kanagpa na karoon sugod ang ato mga investigator o kaning detalye. So, nagpasa na ang ato kabulisan sa police station to Kugon o ganaman na ang detalye din sa ato mga pasagikan na sa Soko. Dahil nagkuhan na po ga footages po ng ato mga mga Soko po da, din sa area sa krimen kung di na ahanin tubo no. Ang laki, di pa na ito ma-identify o magkag yung mga nakailap na inya itong mga tanahan. Mga tanahan, ano yung natotoo. Yung mga nakamayong, ano po nga maunga, wikima. Lipat lang sa umuman.
1: Nakaila siguro ang namang lumanji. Nakaila. Katong yun ang taga diya. Silingan nila diya sa...
2: Nakaila ka na. Ano
9: niya lang pala?
2: Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila lang. Kadaila l
9: kanang kanang nagida mami mo nang agalon mo mo kanang balay
10: ah driver
9: sa yung ako
1: driver
9: driver sa
10: ako kanang gado
9: okay so driver doon siya magdumadyo wala
1: no sabakasin
9: kanang tayo na ako gabi ka rin si madam okay kanang mihimo na sa kanang sila na siya yung kanang ano yung pangalan anak niya mo kanang
10: Marlo
9: si Sir Marlo katong kaning kit pero halit lang kanang nahinda ba ka na si Marlo o siya pilido niya ma'am kailan ka o putya sige tagal lang sa to siya chance mo ng jol no maka ginawa sa karo kaya makita mo sa pensionado putyang bahay Marlo ang pangalan nini po nahisgitan niya lalaki nga giingong driver nini
1: pong
9: ato nini
1: pong sa abogado din sa kanasi ng babae nga interview ni mo kauban sila kay agalon mo gyapon niya tong abogado
10: sa kanang
9: agalon kaning green Toyota
10: kailan gyud sa mo jugay
9: ang kani kani nga tuwa po din po ng motorsiklo mga dumajol nga giingon nga gisakyan na ito po mga suspensado. Kaya giingon nga kung na-click man daw ko na ito. So karoon na ito rin sa siya. Di po siya ka balupod kayo po ng jol na kung sige hinong dani kayo. Siya po dani rin po siya. Ipaapasa po siya yung abogado po sa katungyang among abogado. Aron mo mo no sa pag kani nga assist nila po sa mga area. So kani nga mga lalaki nga nakasas kinabuhi Marlo. Pero o patay apelido atong kung ano totoo na gigat po sa ito.
1: Aha. So, Marlo, oh, may gala.
9: Okay, mga tanan na pag-ganisyon sa itong mga operatiba, magdumdula. Eh, dili naman na yung mga operatiba gikas police station to Kugan. Ah, nakakaroon din sa mga area. Nakapagyan po na itong mga operatiba gikas po na sa mga city unit. Naglusap po sila kung doon ang investigasyon. Karoon po na ini po nga maunga incident. So, kani po doon si...
1: Wala ba yung dati, Marlo?
9: Wala ba? Ato ang magdumdula na, senior na gitpun ni ang operatiba. Ini po na isod ang biktima. Nakapagay.
1: Gusto ba kaya atraso ano Marlo? Kisa ba rin na si Marlo? Anong special mo yun? Gituyuan sa pangapat yun? Hayag kay Migala, no? Udto, mga alas 11 pa na siya sado ang ipusin.
9: Oo, si attorney day ko na magdumjoy. Tado ko na sa Manila. So, may inundan nga siya. Regis ko na, no, ang kaning, sa Sumatrabante, ito na inabi nga kaming si Madam. Ang naakaroon niya din eh, sa Bisha lugar, ang maghimuhing tungdan ka diyo sa lugar. Nini po nga maupo ang pangitabo.
1: Di ba si attorney, sa man, nag-abang si attorney niya o ilan ang balay, ilan ang apartment?
9: Kaugat po dan ining pag-ani niya din eh. Nagkikapin sa kilahan. Ang kani, ang gimarkahan ha. Ang kani po nahisgitan nga biktima na nai kaning giibutang sa iya no. Pagtag na magdumjowal nga mga po ni. Kita na to. Sa wala po tayo mga namatik din na letter kani ha. Siya ang kabutang sa letter A pero kung may pag-lain pa gawa sa lawas, hindi po nga mga biktima. Wala po tayo mga namatik din. Hindi po nga
1: Sige.
9: Okay, atong gitan-aw ni karon ang sitwasyon sunod na dayon dili malapyan pa gitaron pa ang kaning gibutang mo din yung cordon mo din Joel no so ako nung ikisang area nga na occupy pero
1: marang lapad kayo nyo no
9: so ipaluagan pa siguro na eh kaya ikon man so karon si Sir Montarola no hangikan sa PlayStation Tukugon nakasasunod nagkahimok na siya sa Atlanta at ako investigator gikan sa karang Soko mo yabon pod. Wala ni nagiwahing pa ang lawas lang gitudlo. Pato makita mo journo na ay dugo dapit yung ilong nga pa ingon pod yung ating sa right side kay sabi na di ba nagita man siya so ang pagbuhos yung ilong mo yung jewel nga anong pag aga siya sa dugo na din ni dapit sa yapong nga right side kay yung ating. Ayon, di ko na ito hapiyo kung ahagi na pita no ang samad po na niya ano po nga gingong nga pagpamusil nga naitabo pero naasa iya pong luhan. At ito lang po balikan to si madam kayo mag imo man to siya sa pag atag detali pero limitado lagi siguro po nga sa iya pong gibati.
1: Magbaligas madam sa sulod o gawas?
9: Gawas, nagdala man siya mga estudyante at ito pa sa magdumdiyin kayo balik ng siya ito yun po nga dumdiyin.
11: Sili! Kuhan man siya.
1: Panol ang babae, panol.
11: Among agalon, pili na na kalakot.
12: Sino po gado yung agalon mo? Moto si Sir Attorney John Rido.
13: Attorney John Rido.
12: John Rido. John Rido. Okay, Attorney John Rido.
1: Ma'am. Singalan?
12: Ma'am.
13: Kailan, kailan ka? Driver, driver na sakto.
12: Pero wala niya siya. Singalan si Ma'am. Wala siya
13: po kapalo. Ma'am, mo singalan aning biktima, ma'am.
12: Wala siya po kapalo.
13: Pero kinsa man yung agalon si Attorney?
12: Attorney Narido.
13: Narido?
1: Ay, Narido?
12: Oh, John Narido. John Narido.
13: Oo.
12: Ma'am, dugay na siya ka-servisyo sa inyo, ma'am. Dugay na rin siya ka-servisyo.
13: Dugay namin. Dugay namin sa mga galon.
12: Pati na siya. Dugay na lang siya mga hulga daan, ma'am. Naribawan niyo.
13: Okay.
1: Kailan mga bata nga gidala niya sa mga anak sa mga galon?
12: Lahing man o kapilido mo gamit siya. Dila nga tayo divulge mo gamit siya. Tanaw mo natanungan mo na itong ID sa mga bata. Lahing o kapilido mo gamit siya.
14: Sige. Bata dito.
12: Oo, oh, ipa. Dapin sa doon sila kay lagi. Apil na ba sila no? Sa akin ipong nga. Investigahan. So, Attorney Jude Narido.
1: Narido? Ano ka pa na? Attorney Narido?
12: Oh, pero wala mo na sa ka sa yuran magdamajawal na kung ano sa pag-iurasun kay tagi driver biya siya niya.
1: Driver, no? Ano ka nga driver naman nga niya ipatay mga siya?
12: Sa kabalog na Saipan, o kung sa baka magdamajawal ko pa ng
1: isan. Saipan ba, na?
15: Ayes, Lupa! Isa ka, Angel! Baka! Na ba na?
12: Ay, lakanin niya, ma'am, Mr. Marlo.
16: Wala, bimi, ang ba nung nakuha niya, mga bukani, sa mga bata, ito, sinisi, o?
12: Magawas, magawas, kini sila, diri panagsa.
16: Gawas niya dalitan ba?
1: Gawas niya dalitan ba? Kasi na bata ilang kaya to, Diyos ko lahat.
16: Ano po siya? Driver na siya.
12: O, kanang magpamilya na natin ha, ma'am, ngayon ang gisibisyuan.
16: Wala po may kabalo.
12: Pero dugay na natin ang ngayon yung kakakita si Sir Marlo.
16: Oo, dugay na siya. Wala na katuloy. Basta dugay na. Ha? Kailan niya niya, hanggang kailan nila kanila mo dito mga bata.
12: Mga minor, mga magandisyon, mga gagawin may makaayo. Ang
1: tinuod, o.
13: Ang kinasyantikol lang din.
12: Mga atag na kwarta.
16: Patagahan mo. Sayap, akong anak, patagahan niya po niya kwarta, makita niya sa dalan.
12: Pero huwag mo kabantay sa pagma, makita na siya gawan.
16: Hindi ako lo. Kaya may sa diri, gawas ko dito, masa diya, o.
12: Wala po na siya pamilya, diya, manggawas sa iahanggi, servisyon.
16: Wala po may kabalo,
12: so, okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ang ilang apartment pa, sulod yung ka na exclusive yun sila. So, nakaila sila na, kada nakasulod sa apartment. Pero ka ng mga gawas, sa din na, kabalo, Magnum Jane. Oh,
12: wala naman dito, basta ka namin mga bang ta, di makaila itong mga silingan sa tuwagali, Magnum Jewel, no? Tumod ko lagi kaya talagsa na, mamandarba ako pag yun. So, talagsa na lang yun na makita-kita. Gawas na po, ilado ka dahan, Magnum Jewel, kaya naging makaila mo. Pero sa manhini nga, tao, naging nabuhi, nag-driver tao, Magnum Jewel, niya, ipusil naman. Hindi nga wala mahilingan sa spesyado. So, galing mo ito mga jawas, no? Ang mga ito naman tigdan lang kihapon yun sa iyam. Yun siya lang. Sa kusang ibuot siya kanji. Ang iahag yung akining sa may dugo. Kita ganyan nga. Ang naidugo, ganyan nga portion siyang lawa. Ulo. Unya, usara po di Magdam Jowal no ang naidugo po niyo portion.
1: Ilay pa kuha ng kuhan. Ilay pa kuha na sa itong kuhan. Pawahing lang. Kamera na to. Pawahing lang. Kamay. O, kana. O.
12: Okay na Magdam Jowal. O, karang gitandong siya sa soko Magdam Jowal. Buha, katong iyahang kamot na nakatabon sa iyahang dagway, nakatabon sa iyahang dagway magdumajawal niya, gipa, pahayang siya nga gipa, murugdug pa bitaw.
1: Usalay buto na bati ha, usalang ha?
12: Usalang ka, buto
1: magdumajawal. Patal gyud kayo, patal.
12: Oo, diretso gyud sa ulo. Atong tanawan ni magdumajawal, kung nagdiri dapit sa dalungan, kung mata na sayot no, pwede ang magbudgikan ng dugo, padulong siyang ilong. Oo, kung tanak, agtang. allegedly abdang magduma Joel no, pero ato pa nang i-check on niya tong soko ka naman na sila sketchy po nila niya magduma Joel. Makita man ito kung hasa pa gid no, nabay exit point kay nabay uban ani mulawos yung bala labi nagdulit bito magduma Joel. Oh. Nabay uban ni Nana. So karon no kailahan nga kuan po do ga kining hulag ko ayan iskutan nga pateng lawas imong po no ang crime scene. Bulagi kay padayon paghihapon no ang ilhapong pagpuyo karon kun wala pa tay nakita diri magduma Joel no. Ay nanay kaning letter A isa ng kilid lang po dani nga biktima wala pa tay observeran diri cover nila nga mga official na nabita mo ng Joel. Wala pa noon sa yan, observeran po din ino nga ilahang ginambiran. O, mao pa na ito nga nakita karon mo ng Joel niya, giabrihan nila, beto, ilang giabrihan ang kining Innova. Ilahang gi-check mo ng Joel kay open man, pati ang likod mo ng Joel, open, o. Wala siya nakalak, no, ang kining naiskutan po lugar niya sa kyanan. Ato po nga lang taong din mo ng Joel, o po, naghilak-hilak din nga kabanay niya. Posible nga, katrabaho lang gi-check din mo ng Joel, nga wala din ang pamilya. Ang ginaka-ila kayo na nakabalik na si Gagawad kapili Magdam Joel o tuarito sa dapit ni Magnum Hunter 15 na sinay mga dugang detali na ako si Gagawad.
1: Mm-hmm.
12: Pasa kang John Ramos.
8: Yes, Magnum. Yes, Magnum Joel. So, karon na kamulo na ang gitanaw sa kining atong sa soko ang kining lawas sa maong biktima nga patay nga human nga gipusil matod pa sa kining riding in tandem. So, karon na gibutangan na o gakilibitaw nga number labi na gyud ang mga ebidensya o bala nga gipangita nila o gipitsuran the same position lang yapon na Magnum Joel sa kining soko. So, karon ato nga makita nga ang dugo sa maong biktima dili na bitgid mismo sa maong ulo. So dili mo nag-agas gyud Magnum Joel
1: ulo ra gyud
8: ha ulo gyud ho nakita gyud ato dili Magnum Joel nga gikuan gyud sa atong soko agi abiyan gyud sa soko ang kining tiyan kung nabay igo po sa tiyan wala man dili lang gyud
1: sa mga tao diha usara ka butol na bati so basi ulo ra gyud siguro lang sa kabala pero ulo
8: yes, sa Magnum Joel, so Roger, masal siguro sa to na biktima na iingon nga isa kabuto o gumayubay po ang naging unana o sa kabuto ang ilang nadunggan na binigyan sa mga silingan. So doon na po iban nga duha, siguro di pa naman ito na makonfirma kung pila yun.
1: Sa ebidensya, makita na sa kalangkada sa soko karon.
8: Sa Roger on that, Magnum Joel, so ato lang sabah, wala tayong investigasyon kung pila kabuto ang nigo sa mga biktima. So karon sa pagkakaroon ng Magnum Joel, kanikaganiha, nagkuhan sila sa kiling sagbot nito kay Kili, doon man sa poste. So doon sa poste, ilang okay-okay ang sagbot kung basin aduna dito ang bala, Magnum Joel, ngayon lang makita gamit
1: sa pag... Ang bala, kapsula.
8: Solo, kaning kiningaw. So karon naghihayang na kay ganiya nakatakilid ba to nga kaganiya nakatakilid ba to Magnum Joel karon ilan ang gikuan gipahayang na gyud Magnum Joel so makita na to nga sa iyang tuhok nga aping o diya mismo ang kuan na dugo kay mura man tog naka direct man gid dito Magnum Joel ang dugo tungod kay nakatakilid ba ni gyud sa tuong nga bahay man siya nagatubang so mo ni karon nga grabe gyud nga awas sa dugo gikan sa iyang to Magnum Joel ato nga makita karon nga panahuna. Wani nga mga katawan karon gibawalan na sa pagtabok diri sa kining nga maong dalan, gumikan lagi sa kining hugot kay investigasyon nga nagpadayon sa atong soko. Ato soko sa gipangutan usab ba kini bitong caretaker sa paniwalay Magnum Joel
1: nga gi. Klaro nga kanang pagpamusil nga naitabo diha na sa buntong kaumanan.
8: Yes, sa Roger Rondat.
1: Sa minteryo unahan ana. Nadia na buntong kauman sa buntong kaumanan dako naman ang dalan diha. So diyan ay tabo ang pagpamusil karong nga panahon na.
8: Sa Roger Rodat, Magnum Joel. So karon kagaliag ipahayang mo ito Magnum Joel. Karon gipakulog na usap ang biktima Magnum Joel. Oh. So karon gikwalasan, gilakis na usap, gitantaw ang likod na gabahin sa mga biktima. Kung apil mo usap kini sa kining matugpa nga nalapusan sa mga bala o ganito, gitudlog yun mismo, ulog yun. Ulog yun Magnum Joel. Kuano gi kuwit sa kining personal sa soko ang maong kining ulo o gadito gid Magnum Joel ang dugo nga naglaray diri mao sa kining posisyon sa maong biktima ang gipusil na Magnum Joel.
1: Aha. Sige so to check si Magnum to check si Magnum Angel Sarabe sayang yang kuang area dia karon Magno Manji sumay nakita ni mo karon dia Magno Manji Alsado
14: yan sa Magno Manji Alsado ni ini mo panahon na nato mga nakita nato nakita ng video ng mga Malaysia sniper ang kaning sakyanan o basta kay ang duwa
1: ipa atong na atong kamera daw sa mga ulo mga stigo ang upaw nga nakita ipalayo na oh oh
14: bahay sa Magno Manji ang video yun labot din eh ang kaning maong sakyanan ng kaning color green na na asya din sa kuan ni kawas ning kaning lalaki nga biktima pudin-pudi sugat niya sige pasunod siya magdamdjol kaning sakyanan nga color green na din nagsunod nga motorsiklo dahil ang motorsiklo na din po iya nagdrive din niya ang kaning magong lalaki nga kaning biktima sabi niya naog siya magdamdjol pag naog din niya ibalik siya silbi pa ingon din niya sa gawas gikan sa kaning driver side ni gawas siya dayon ang kaning din pong lalaki nga nagsunod sa ilaha kaning nakamotorsiklo ang backrider ni naog ninaog mo dito naka-helmet, naka-jacket, dayon, nahimo dayon sa pagduol sa inyong sasakyanan. Doon kanil din po ang biktima, sabi pa ingon niya ang direksyon, nasugot niya ang kaninya dry akatong backrider. Pagsugot niya sa backrider, dritso din na may pusil, nagto po sa biktima, pas-pas dayon, yung may balik o sakay, unahan ng gamay aning na puste, ang kanil po din pong suspesado, o gamay lahos, pasibat, paingon po doon pasaka sa inyong na direksyon. Kaya dayon, ang kaling ang biktima, awa siya po siya kalihat pong namdiyo mo kay Dritso na din, ulo man din po daigo, ini pong maong lalaki, na bagulang din siya, may himo na sa pagkaraog sa sakyanan. So, gito siya.
1: Hindi ka, kay pagkaraog ni mo, hindi naging kakapanapo niya kay imuntilo sa katili mo na sa ubos, ang usatos babaw, pusilon ka rin siya, hindi nakakadagan.
14: Oo, so, siya mo namdiyo mo, gikan siya, ninaog sa sakyanan, ni balik din siya, paingon din sa kaning pasayda sa may kaning passenger side. Pag-abot na din eh, pagkid yung nasugat po dahil yun, hindi din po nga biktima, o kani po din po nga suspensado nga din yung tandem. Printed man, daga mag-print, ang ilaha po din po nga mga gisuot ng dumdjol, no, ani po nga suspensado, kung nini po din po nga biktima, o nini po din po nga doha ka mga suspensado, sabi, daga yung mga print ang ilahang jacket, na puro sila naka-helmet na dumdjol, no, kaninga doha, ang mga lalaki, nga sakay din po nahisipang nga motorsiklo, ang gigamit, alang po, doon sa pagahimo ng no, sakrament. Dayon ang kaning motorsiklo din ko maklaro na iyon nga anang lain na laingon nga sniper na iyon nga Honda click kuna tong pagka karon ka na may CCTV karon magmunjuwal ang pag-inhan sa lang pudan pud ini ko aron maklaro to kung nga kinsa gid ni ang nahisitan pud nga mga suspect kami mo sa maupo nga krimen kay naay talagi kining nga footage din pud sa atbang atong kining nga pangayoon pud sa pikas stamp paper base nito mga pabalihog si Magnuman 315 na dinipod na sa kaning tindahan kay na may footage gikan aning nagaling tindahan niya kulay pula kaling nasa atbang naay o nanay CCTV magdumdjowel at ito pa ngayon po dadi na basin pwede si Magnuman
1: 315
14: oo si magdumdjan kay aman siya din na pwede mo siya maka-access kita kay limited man ang atong kuhan maka-access mo siya aning naay tindahan kay naay RM man o kanipo din pong naay tindahan po niya kulay pula. Babaling sa magandang diba, sinapotanan ni mo din na.

0: pagsunod sa sakyanan, pagsunod sa sakyanan, nakuhaan, na-capture na itong pagsunod sa sakyanan. Iyon lang siya, hindi mo siya maklakos tayo mag-injure. Kaya lagi naman ni Karinga Gate.
1: Gate, o. Oh.
0: Na may gate na ito.
1: Unong sa siya, mga kabuhan.
0: Pag unong ganyan mag-injure, nakita na itong CCTV, mga ilang taugadugang footage ko daan ini. Kaya, pag unong sa kaning Toyota Innova, paggawa sa mga upo nga biktima, wala rin magdugay. Wala rin nabtago sa kami ito mag-injure na paggawas niya, ni ibog siya, sa dinis siya sa may kaning sa passenger side kay ipot lugar ng siya, pwede niya nasugat. Ang pwede po nga kaning motorsiklo nga gisakyan ini po nga mga suspitsado. Yan, dagan-dagan mo itong lalaki nga back rider, pagdagan niya mag-injure, dargo din siya pusil. Pagpusil din niya, hagda diretso ang biktima. Gayun,
1: aha. Sige, pa daw. Oh. Alright, so...
0: Ano nakasukoy yun sa mag-umadyo? Well, so, try na itong basin ka na.
1: So, ba't kasukoy yung driver mo ito? So, ba't kayo kuna niya?
0: Ano nga, isa po tapad, ano yung naisunod ko lang. Mga kanipong, ano tindahan. Ano yung naitapad sa pula ng tindahan, aman po yung CCTV din na. Kung kayo nakakita na pa sa CCTV, pagpangayo na lang natin, kopya po din eh. Kaya, okay, try na to approach nila ni Magnama dyan. Kaya naman din na, nalagay CCTV ka ganiha atong nakita agad mismo mag-dujol no, ang footage po ni ini. Mga isa tag-kopya. Kaya basi mo pwede ito matagaan ng kopya. No? Gamay lang, good.
1: Gamay lang,
0: ano po na kopya. Ay nakahatag naman sila og kopya po
1: Magnama dyan. Pero nakita mo Magnama dyan, nakita ni mo ang CCTV.
0: So, nakita na itong video. Oh, nakita agad na ito mismo ang video. Mano, ito ipapangayo na lang si Magnama dyan ng kopya. Na para makuha ito nung ito po nga copy po dan ini. Dina sa mga po nga balay. Ay kaning,
1: Saan ito mga running ita?
0: Dahan, nagyapon siya.
1: Saan ito, nakabunit? Nakabunit sila?
0: Naka-helmet. Naka-helmet sila Magnum Jewel. Dina ka itong driver. Kung ako masayot na mo siya. Naka siya yung mask. Kung ako masayot na ito, siya yung mask. Naka siya yung mask. Dahil yung naka-helmet. Inana ang yahang kwan din. Helmet nila full face. Kung ako masayot na ako, balikan lang ito ang footage ka dito Magnum Jewel. So, ang kanil sila, di ba? Ang umuro siya na i-bass ang kaning duha. Kaya na may mga color blue, manggo din ipod sa ilang kaning pailong pa paaba. Basin kaning full face siya, pero naagya po yung mask or kung half face man eh. Dali, manggo duha kakamot, yun ang gigunit sa kaning suspitado. Magdung journal, nakamask man siguro na siya. Kung kumasip nung kanay color blue, manaa din ilapit sa ila pong paaba nga dahil. Dahil, ang helmet sila, kaya ka nag-taas o kaning ganing sa may pa... Agtang ka naging helmet yung mag-injure nga taas, kaya gadong ang yung agtang, agtang abahin, kaya magparas, ang yun nga pang ka naging motocross, ganing helmet, inana. Then, ang kaning suspensado nga ni Pusil yun niya, kaya katubang back rider. Katubang back rider, duhagid ka kamot ang iyang gigamit sa paghawid sa kanipong
1: palayo lang ako.
0: Kaning kuhan, ang kaning pistola. Duha ka kamot ang iyang gigamit tinipod mag-injure sa pag-pusil ani na hispan nga lalaki. So, mo yung dan.
1: Uh-huh. Ay,
0: yung dan, yung tinipod din po mag-injure, no? Ang ma-open pagpamusil niya, kuhan yun, wala gid ni kuhan. Pagid na paingon sa laing direksyon. Dritso gid po din sa dagway. O sa ulo, nini po nga maong biktima nga sigila sa pangalan nga si Marlo. Kanyang mag-injure, kaning maong na biktima, timing gid po, atubang gid kay niya. So, sugat gid sila mag-injure na sa itong nakuha nga footage po din yung maong po nga insidente.
1: Mm-hmm.
0: Ano na karoon, mga ilang tag-stop-copy, basin si mag-injure, lagi makahangyo din na.
1: Magnoma, kung ano, si Ramon, no, ipawahing lang ang itong gamit niya.
0: Uh-huh. So, karoon mag-injure na, nagyagi mo na sa pag-measure po, dahil din na sa distance sa kaning mga, ato, wala po tayo nakita, ano, kung nabasay na, kuha po din yung bala.
1: Wala pa yung nakita nila?
0: O, pati na nakabantay kayo. Ang nakabuta pa rin, ang markings pa lang, letter A pa lang, sa lawas naman sa kanina matay.
1: Ang doon naman ang evidensya, like for example, kapsula. Pati na markings.
0: Ang A pa man, Magnum Jewel, wala itong nakita din. Lawas naman sa kanina biktima. Ang ipangita po, malaglibot naman sila. Narama po din ang sakyanan. So, mo, pag-ili-ili. So, o, pati na nakakita, glain po ng markings sa itong side, no? Sa itong side. Kaya, limitado man lang ito po nga, makita po din itong ulogi sa sakyanan. So, limited, sa kaning pika sa side, wala po kayo mga gibutan. So, ani, na po yung nakaroon ng itong mga taga-soko, ng mga residente po na din eh, itong si Ma'am Jocelyn, Jubilin man yung kaning, itong naka-pink yung babae, ganyan Magnum Jewel din eh. Din eh sa gate nga, itong yapon nagkakuyo. So, na po din po din yung Magnum Jewel ng ilang pong pag-pangutanahan po din para sa yapong dugang investigasyon. Dahil yun, din eh sa area, wala naman po yung lain po nga nangabot, mga kaila, or

0: niya sa di mahog lugar nga hingtungdan. Init ko nga maong biktima kay mga ilan ba ni mo bahin kung hingtungdan magunjol na magtabaw. O magpaingon na din imo tanan tanan may parang ma'am.
1: Sige ma'am, sige. O ma'am.
0: Kano tag-aas na ginagin may lugar ni ma'am?
2: Ang akong ibalaan ma'am sa bunbun.
0: Bunbun. O pulo eh, bunbun kagayan di oro.
2: Diyan sa
0: Bunbun ba? Ah, dinis sa Kagayan, kapat Bayabas, Barangay Bunbun. Kaya huwag pa mong ganyan niyo ng mga pamilya.
2: Mama, noon
0: sa yan ang kuhan amo na ninyo. Ah, amo, dito nilang nakapink ganyan magdumadyo.
1: Amo niya.
0: Asawa at itong abogado.
1: Attorney, asawa ni Attorney John Narido. Kailan ito ni si Attorney Narido? Kailan ito ni?
0: Ah, sige. Ano niya nakapink magdumadyo? Asawa to niya. So, motong kaganyan, no? Na dinis sa gate. At itong makita. Dayon na. Ninyo, asawa?
1: Lagi
2: itu
1: buat
0: saya nak karun
1: Narido.
0: Narido, oh. Pareha nak karun, kasi mukun amu. Driver ko magdunga jowa so wala fix na oras ng trabaho git ko.
1: Aha.
0: Depende magud sa say duha mo kuno kasakyanan ang ilaha. Minyo ni si Marlo ma'am.
2: Minyo ma'am minyo.
0: Pero nakabalo na yung pamilya.
2: Wala ko ko kabalo ma'am kaya ako rin yung amo ang nai-contact sa iyang pamilya.
0: Sige. So, minyo, pero wala pa yung nakaani din yung magdumajol nung ato na matiktan nga ka naging nagpailang aya po nga kabanay. Yung anak, yung anak, o yaba ka ang asawa. Wala man po yung nagsabaw din yun sa ato at sa po nga area na nagpaila no nga sila ang kanyang tungdan yung tayo po din yung namatay karon nga si Marlo. Kasi si Marlo magdumajol na sublian na ito, giingon nga taga-barang yung bunbun yung atong dakbayan sa pagayon na di oro. So, kani siya, driver niya siya, on-call na driver sa kanipong gado madumjol. So, di po na itong mapiyo no, kung kanibo na ang iha nga kaning nga nangitabo sa iya ha. Pag kaning nga related, bigit po siyang trabaho. O baka no, iha alam po nga personal po nga kaning kaning issue po madumajowa niya. Mm-hmm. Dahil na timing lang ito nga, paingon siya. Pasunod din po siyang trabaho. Anang, sabta nagmaniho sa sakinan. Kaya po rin pong amo nga siya gipusil sa riding in tandem, tandem nga padayon po karoon nga gipangita sa itong mga otoridad. Wala.
3: Uh-huh. Yes, Magnoma Joel. So, atong gisulayado sa bug pagkuha sa kining CCTV footage. Kaya dili sa maong mismong tindahan ng Magnoma Joel, ano na kining duha ka CCTV. So, ang usa, kuha gid niya kayo ang kining bitawang porsyon diya mismo sa kining posisyon sa biktima, alamin na yun na kining sakyanan. So, sa nakita na to, ganyan nga CCTV, Magnum Joel, nga ipakita sa tonga kapulisan. So, duha kini, kining sospitsado, o nakamotor kini, o galing inaog ang kining isa. Dahil yun, nagidulan pa kining biktima, o giposil Magnum Joel sa kining ulo. So, motong biling dalidang nisibat, sa padulong direksyon mismo sa may Indag area, Magdong Jogel. So, mga to, kinibitawang nakasapon na kining nasa right, left nga kining CCTV camera, Magdong Jogel. So, karon atong gitrayo, ganyo, kinibitawang owner, kining tagya sa tindahan, nga doon ay CCTV. So, yung bata na daw itong makabalo, so, naglakaw pa daw. So, basin, unya, atong makuha aga kiling CCTV footage copy. Nga, mapiyo yun, kung usag yun aga nahitabo, mapakita na to sa kiling publiko, Magnum Joel.
1: Aha. Ah, okay, so at least, sige lang, atong ato, hangi orman, no? Kung kayo makita sa nato, unsay tinood yun nga nahitabo ka ganina, pinagi sa nakuha, capture sa CCTV camera.
3: Roger Lundot, Magnum Joel, wala man saan sila nagdumili. Kaya gani, aga to, kapulisan, nakakuha na usab o CCTV footage. Gani, aga to, gipangita sa nato to, pulis nga nakakuha sa katubitong CCTV. Kay isa na to, Magnum Joel, aga nakakuha. Kanina bitong, kinibitong left side nga CCTV, mogit ang kinibitong direct nga nakakuha o angulo nga nakuha sa kinibitawang posisyon sa biktima kung unsa gyud ang kinihinungdan sa maong pangitabo, Magnum Joel.
1: Aha. Okay, so stand by. Magnoma si Jane Luna, be. Magnoma Jane, imo area area, kumusta?
2: Sa magduma Joel no sa pagkakaroon ng Joel gibalikan na og atabo no ang patay lawas
1: oh,
2: si Joel si Marlo tungod pa lagi kay ganina na mga ipang swab siya ganina magduma Joel ikan tung koko so ganina ang yahang baba ang edin dugo sa ang tang dani nga bahin ang naapod si dugo sa kaning likod nga bahin magduma Joel murag na ay exit point ang katong bala mm-hmm. Okay murag na ay bangag siya ang likod nga gikapakapa ganina sa tuapo nga soko magduma Joel no kay kasagara sing nanapod ka duol magduma Joel na amang gid na ay kanimitang mulawos ito nga bala so ah na ay number one ganina oh pero murag diri sa kasagbutan nila gibutang ang kaning number one murag nakita na nila ang basyo sa bala magduma ay nakuha na
1: magduma
2: Joel no
1: ganing nga usa. Ibidensya na no, ibidensya usalan.
2: Sa kabuok, era man yung number one magduma Joel. So maura gid no lahapong na recover niya. Usa pa gud magduma Joel. Usa man pud ka boto ang nadungkan pud sa mga tao pud diri magduma Joel no dinhi sa area. Mo na nga makaingon pud ta no nga pud no ka ebidensya pud ang lahapong na recover diri. Si Mrs. Narido, tuwa paghapon sa sunod nga bahin huwa, paghapon siya nahimo sa pagagawas. Pero sa kagawad, Alicia Kabili, mihimo na no sa pagasulod. Sulod no sa kinilugar nga.
1: Kana nag, kung na, tuko-tuko mo na si kagawad, Alicia Kabili? Naga, kwa, mura kasungkod mo na?
2: Oo, oh, mo na si kagawad, Alicia Kabili.
1: Sungkod na mas kagawad, oh.
2: Pero naka-airla siya. Exemption gapon, oh. Na pretty gapon mo ng Joel. So, magdama Joel, no. Hindi po ka panahon na. Daha ng mga gate po karon ng mga ebidensya. Tapos gay po sa kuday nila. Katang ilang ginumber ganina. O katang letter A nga gitapad nila sa katang lawas si Mr. Milo. Lalang gay po sa tungkol palagi kay mag plasa na sila sa mga ebidensya. Dili po nung si El Hapong na tarpaulin na karong orasa. So galing magdama Joel na. Sige mga ipangkuha din yun. Kung basyo sa bala na anagi din magdum Joel na recover na sa tuwa po nga Soko team na anagi butang na nila no diri sa ilang tarpaulin niya ang lawas ni Mr. Marlo ang katunga ni Inil abi na yung naong kaya mo magdaya crucial yung kayo kamo uli gadugo-dugo gitabunan ko ng hapol pero ang katunga sing lawas wa na tabuni
1: wala pa yung nirarya
2: wala pa magdum Joel wala pa oo Soko maningava na ito nakita din yun niya ato ang oh, nagtawag na daw sila. Nagtawag na daw sila magsa-clendro. Ang clendro, ang clendro, ang makakuha ng mga Joel. Di inilugar na nila. Saan po nga pating lawas po ni Mr. Marlo. So wala pa yung pamilya kihapon din mga Joel, no? Kapag yapon din namin si Police Major Peter Tahor karon magdama Joel no? Na uh-huh. Nasa din karon sa area pero nagpamulo pa sa registorya karon. Sa so, po nga investigator po daw
1: si... Sa kaya plido si anak ko na, kay taga barangay Bunbun Makana, niya siguro ilado nga plido anak. Pero pumunta na lagi niya, sa inyong dang, gipusil na siya, nga driver naman siya.
2: Kapag mapiho, Joel, okay, buta na tatayin ka na bitong iyang kauban, bitaw din naman Joel, ako, katong babae. Matag pa niya nga, huwag mo gito siya kaya sa plido, kay Marlo, naman gito yung tawag niya, on-call, rabar siya magdum Joel.
1: Ah, on-call lang siya?
2: Mm-hmm. Dili bitaw siya, fix po din yung oras nga, mo gini nga oras, tuloy mo abot siya.
1: Ah, so, bot pa sa bot, kanang sakyan ang usahay, mag-drive siya, tuloy na rido.
2: Posible magduma Joel kasi siya dili man yun siya pirmi po magduma Joel.
1: So, dili siya, meaning dili siya regular driver, ana. Bale, ang nagtabo, ana, siguro kung si Atty. Narido nas kagayan, si Atty. Mo'y mag-drive, ana. Pero kay sa ito nasab na si Atty. Narido, out of town siya, so kay on-call man, so kitawagan na si, ang driver nga si Marlo. Duha, ito talawan, ano, ang bantayan ni Duha, kisa ito yung ato, kay kung regular driver siya, meaning, si Atty. Narido, kung I don't know, nabay kagalingon sa kina si Atty. Narido, nga iyang gagamiton, gawas anan rugang na kanang karaan, nga murag karaan naman ang sa kina, Magnum Jane. So, on-call. So, kanang on-call magod, murag, kung wala diha itong mag-drive, so siya ang tawagon, para mo yung drive. So, dili lugar siya regular, magdepende lang sa lugar, kung mabakante na siya sa wala driver, nilakaw baka. Muna itong gusto ipangutana, kung kanang sa kina, ang regular nga driver ana ang tagiya bagyod si Atty. Narido o nabay lang sa kanan niya o niya kanang driver maabot na lang siya diya kung dawagon siya nga driver sa nini kay Bulacao ko so inana ang dagan di ba kay wata kabilo kay driver agot siya no kawasog na yung seryoso nga atraso kana murag usan na dapat mistigaan pero basin og lahi po ng tuyo niya to na laan na nang nasangpit nga driver Magnoma Jane.
2: Nina mo kun tong gibaw jowa, dito na kita nga CCTV footage. So pero diretso ra bitaw jowa jowa pagkawas, wala gyud ni lagi li ang kani nga biktima, diretso na dayon po sila, lakaw dayon. Kay pag naog, diretso man dayon po sila magdama jowa.
1: Kanto karo wala pamilya, di ba?
2: Wala pa gyud gihapon. Naalang gito rin kasi misis na rito, niya ka nito yung mga sakop po dayon din mga jowal ng mga katrabaho po din sa area. So, kali no, ang kini po nga na isgutan po lugar ng misigasyon sa tapong aso ko, ilahan na gito nang ipalauman ka rin mga jowal, tuwag po lagay kaya wala pa sila rin po nakita po niya ba din siya, gawas na po lugar ni ini po nga pag lamang giabrihan ka rin kini Inova, giabrihan nila mga jowal no, so naiso ko ni himo sa pag open both sides sa may
1: pakita din pakita na sige tong kamera ba din pakita na kay oh kay tol kitambunan na matong usa gablihan nila
2: sa naas ni Miss Narido ni nasa kilid mag jowa ng klaruhon kaya basi matingala po siya sa participation din mo na makasulod siya tugod po lagi kaya usa manggood po siya sa naka-witness gali no ang both side din nga passenger seat o gali po dahil driver
1: kasi naka-witness si Mrs. Narido
2: oo mo ay gihingon mag jowa
1: nakita din niya ang kwan siya nagsunod.
2: Ay, nagsunod. Kimuraga.
1: Ano po ilang sa kinan niya?
2: May gingon mo rin nagbaklay. Matingali ni mong juhuway. Kaya kito yung mong gusto matindira. Nga kanilang nakapink. Nagsunod daw sa iya, ha?
1: Ah, okay.
2: Pama po sa kinan lain dire. Posible ka. Baklay rin kito magdumajowal. Okay. Salamat po ni ka sa kinan dire po. No, ang auto nga na matikdan po. Iabrihan ang likod, ang atubangan, ang kinipunin sa tunga po dahil nga bangko. Oo, iabrihan, no? Kaya gisusi po nila. Pero so far, wala may mga ning lahot, mga bala, ina na pag jowal niya. Tugma na po na sa mga na-interview ko nga usa ka buto. Usa na po ka bala po lang na-recover din mga jowal, no? Si Police Major Peter Tahor, ang station commander sa Police Station Tukogo, nisulod na siya karon no, din sa area. Nihimo na siya, no, sa pag-tukit. No, kaya lagi, kinabangay mo na sila karon sa Soko, alam na sa mga makuha ko ng ebidensya sa to pong Soko team. Gisulod na karon no, sa bolsita, katong siya nilas ganina ni Mr. Marlo, kaya sa mga punto, no, lakip mga punto. Then siya, niya katuday yung antipara, gilakip.
1: Anyway, so Magnum, Jane, balik-balikan talang mo niya, mientras wapay saktong detalye, kaya naman sa ebiderang oras, para atin sa why lugar, kamulong investigar, unya pagbalik at least nanay kompleto nga detalye ni anak kun unsa ang itabuha Magdum Jin. Sige.
2: So pasupot mga duwan detalye Magdum Jowel no ilabi na nga magpadayon pa ang investigasyon karon pero gamay lang kay Magdum Jowel tungod kay nay pasupot nga dugang nga mga impormasyon si Magdum Angel Sado.
1: Sige Magdum Angel, sige.
2: Magdum Jowel no sa tong nga nakuha ang impormasyon sa matubag ni siya ka retirado pud nga kaning sundalo nga gilas pangalan nga si Marlo Ranalan Valmoria. Marlo Ranalan Valmoria sa ka 58 anyos nga giho na sa inisyal na itong impormasyon, mulupi o dahil may barang
1: Bunbun.
2: Barangay Bunbun yung atong dak ba yan?
1: Aha, mali so, na siya. Retired army?
2: Army, no, kung madum jowal, no. So, kana, ato pa na i-confirm ako mga kanina tawad-tawad, kaya kasi niya makatag po yung impormasyon. Na, naman ko din is Police Lieutenant Colonel Ray, Police Lieutenant Colonel Ray Gaudensio Tabuklao, na ato po rin po nga deputy po na sa Operation Magnum Jowal. Din, naano po din po din ang ito sa Police Station Tukugon, na hatag na sila mga mando ko rin, sila mga operatiba, alam po sa dugang investigasyon po na ini Magnum Jowal, no, nga makatag po sila transport sa pagkuha og mga impormasyon sa ito po din po mga investigators. So, karong totoo, ito po sa putang dugang kalambuan na binagwaghatag og mga karing pamahayag na ang ito po din po mga hepe. Ang ito hepe sa itong kapulisan station Tukugon o baka po no, ang ito po deputy sa Kukpo, po nga maong krimen. Ngayon ito po, din sa may buntong barangay kamamanaan ng atong syudad. Gikan din sa itong lokasyon, Kabinato Magnum 124, Jane Luna, Magnum 115, John Ramos, Magnum Ramon Balabak, Miss Magnum 120,
1: Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio. Magnum in action. Alright, salamat sa debate, Michaela, mga repusong kaban. Kini sa Osaka, gipusil, Michaela, patay nga driver. Kani ko nga sundalo ni. Pabuta lang dugang kalambuan, Michaela, kaya nanaman sila diya o nagpadayon pa ang investigation karong panahon na. Magnum. Apikin sa los, Michaela, sa ragubas at nung tulumanon niya, lagas ngayon, Magnum, Jula Kubo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras ala 1:13.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ganita na pagpupuntuhog sakita gid ni ba. Habi na formal sa sakit sa kulot. Pagkabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
6: Kung ikaw naka-life extension, vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life extension, vitamin D3, for longer life.
7: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation nanaay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom ug Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
15: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
21: DTX 500 mao itubag sa diabetes kon diin kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
22: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
23: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
24: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
23: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
24: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
25: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
26: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
27: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikmamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.
0: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mababarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
1: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon katawan sa dakbayan sa Cagayandioro, yung manusab sa laluigan sa Misamis Oriental, o sa tibuok pulo sa Mindanao Kutub sa maabot sa itong programang Barug Mindanao. At yung manusab sa atong nasud, murag medyo maayo kayong dagan sa panahon sa atong tempo, taliwala nga doon ay low pressure, bagyo, o atong nakita mga igsoon, nga giulan kagabi, at least dira kayo init ang atong nasinatian karon. Mayong hapon, may hapon na sab, labi na gyud sab ni Mayor Jay Bago, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter, Liga ng Mga Mayore sa Pilipinas. Ayong man usab ni ABC President, City Councilor Marlo Tabak. O gingon usab ni Barangay Captain Jungyans, Jungjong Paasa Labradas, Barangay Trisi. Og ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makasiros, Barangay Kwarita. Og sa mga kagawa diya, na itong mga higala, mga kababata, Cecilio Buloy na Kalaban, og Fabian Jayjay Taladwa. Maayong hapon, may hapon ninyo diya. Og maayong hapon usab ni atong doktor sa kadintesta, Dr. Dante Paho, may hapon ni mo diya, Doki. Og kumusta, kumusta, muraman og classmate na mag-hapon ni Jojak sa akong magulang. Mga igsoon din sa tasa unang isgutanan, mga igsoon, kay at least murag nahupay na ang mga sigig paabot ng katong mga incumbent barangay officials, apil na sab ang katong mga ga-aspire pa na gusto musulod mga official sa barangay. Karon nahupayan na gud sila. Og pasensya sa katong tanan nga mga nakagasto na, nakapatahi nag mga uniforme sa ilang pagpangampanya unta. Og at least nakita na ninyo ato naman ang gisgutan lagi kagahapon ato pang aging adlaw nga certain kita nga napirmahan na unya wala lang gi anunsyos Malacañang. Gumikan usab kana sa mga kasilikan nga aduna pay mga giulatan. Og kini man kung pag-anunsyo mga igsoon, pagpirma dali ra na. Pero ang pag-anunsyo sa publiko, lahi. Kaya dunay mga gahulatan nga masabot-sabot para hapsay. Ug wala na yung mga mu-question pa unya ni ini ngadto sa Korte Suprema. Mga igsoon, final na nga ang barangay in SK elections ipaygayon sa second Monday of November 2028. O katong sa atong balikon ha, sa katong mga first term pang pagka-barangay official, barangay kagawad bangka o barangay captain, pwede pa ka makapare-elect sa 2028. Magkakandidato ka. Kay ang ang kining bag-o nga balaod nga 12326, postponing and extending the and fixing the term of office sa mga barangay officials ngadto sa 5 years per term. Unya, 2 terms ra kutob, so 10 years lugar tanan kung ma-re-elect. Unya, katong mga naka-second term na sa ilang posisyon, mabarangay kagawad ka man o mabarangay captain, dili na makapa-re-elect sa 2028. Dili na, wala na. So, tiwaso na lang niya kutob rasya sa 2028. Ug katusap ang mga nag-third consecutive term na, tulo na ka-termino, dili na makapa-re-elect sa 2028. Damor nga sila makapa-re-elect. Unya, ang atong nasabot, holdover capacity sila sa ilang posisyon. Barangay kagawad ka man o mabarangay captain, nag-third term ka na, tulong ka na katermino. Unya, kinibalik, kining up to 28, another 2 years, bonus na lang ni. Muna itong ginaingon nga ginansya na lang nila ni. O ginansya. So, congratulations. Kayo kay murag kamo gyud ang nabunusan. Bonus ni. Nga nahimong kibalit 9 plus 2 is 11 years ang inyong pagka barangay kagawad ug barangay captain. Mao kana mga kaigsuonan. Unya hopefully mulurang na ni unya magsinabtanay na og katong mga nagsugod na pag-smile dagko kay ngisi ngadto sa ilang katawan sa respective barangay ang gusto sila mang opisyal diha. Napadayo na lang gyapon ninyo na inyong pag-ngisi-ngisi diha. Oh, katong pagpakigdait, pagdalit sa mga katawhan nga mamaraig kay nangandoy sab ka nga mahimong opisyal sa inyong barangay, padayo na lang gyapon na kay pila ra man ang dagan sa 2 years. Nya again, congratulations sa mga incumbents kay murag dagko. Kamo siguro mo dagko kayo ngisi. Kay at least ha, na pirma na mo may gipaabot. Gi-anunsyo na gyud nya naanay official nga balaod nga mao ka na ang Republic Act 12326 mga kaigsuonan. Amending sa katong 12232 na scheduling supposedly sa November 2, 2026. So wala na to. So gipulian na sa balaod nga 12326. Mga igsuon padayon ta sa atong isgutanan mga igsuon kay hangtod karon kini pagyapon ang mga gisgutan sa bisan asa nga dapit kabahin ining threshold o basihanan sa kuan og 2/3 sa ginaingunan nato nga dili kini siya kanang fix o absoluto nga 16 votes yun ang gi-require, kundili ang gi-sulti fraction, 2/3. So, ang denominator, all members mao ang 24, but it was reduced kay sa mga interpretasyon sa mga justices, mga Batikan, mga retired justices, ato ning gaibalik, kay nagpadayon gapon ang mga narrative sa mga DDS. Supposedly, ang katawhan dili lang gyud malipat kay kining mga DDS normal diya sila nabuwi, diya sila nagpakabuwi with na-benefited sila sa mga previous administration sa panahon sa administrasyon Duterte. So normal nga medyo napihig sila kay if ever ma-convict ang vice president diya sa impeachment case nga iyang giatubang, then muna itong ginaingon nga my fearless forecast is no more Duterte in 2028. Mao ka na mga kaigsunan. So may himong open field sa 2028 presidential elections. But it's still too far to discuss about presidential elections. Dini sa tamang nga igsoon sa mga narrative aron dili malipat ang katawan. Kaya kining impeachment case mga igsoon, ang decision any, whatever decisions, either for acquittal or for convictions, hunaw-naon sa mga senator judges ngang inyong gihatag agustisya o ang giman o agustisya ang katawhang Pilipinhon. O dili si bisan kinsa, kung naglantaw mo nga hatagan o agustisya, gihatag na ang tanan avenue sa due process ngadto sa vice president, the more nga mohatag mo o due process, pinaagi paghatag sa patas nga panglantaw, fair, balanced, impartial sa niining impeachment case ngadto sa katawang Pilipinon, pinaagi sa pagrender ninyo sa inyong judgment nga patas based on evidences and the testimonies of the witnesses. So mao ni mga igsoon nga dagani ingon nga mao na ba gyud na siya ang baseline or threshold nga 14 kay 20 man ang remaining. Wala pa ta makahibalo mga igsoon sa katong mga nangutana kay nasayod ta nga naapay mga senador diya nga nagatubang sa mga kaso. Like for example, naa si kana si Senator Ruben Padilla, cover kana siya sa presidential pardon kato iyang kaso nga convicted siya sa illegal possession of firearms. And that was during sa Ramos administrations. So, na-trial siya, na-convicto, nahatagag presidential pardon under the Duterte administration, o karunay mong senador, unya kiniman kong presidential pardon mga igsoon, makontinue ni muna mabaliway nada na ang pardon if ever nga makakumit kag another crime. So daw bi kay nakakommitment si Senator Ben Padilla sa kining file karon gitakol na nga for issuance na sa warrant of arrest gumikan ni adtong obstructing kaso ng obstruction of justice sa gituan nga siya ang nag paeskapo ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado. So naapa sa ilain diya nga si Senator Alan Peter Cayetano na ay kaso sa kanang kaso nga gipasaka usab ni Senator Panfilo Lacson related sa mga reclamations sa mga pipila ka mga seizures nga area diya sa Taguig paingon sa Laguna. So ato nang palauman sa sunod nato nga panag-uban kay kana mga igsuon pangutana bayan sa threshold. Kung mawala ning duwa, nya wala nay upat daan kay wala naman si Senator Jinggo Estrada, wala na usab si Senator Rodante Marcolita kay mga plunder case man lagi, so non-bailable. Wala pa usab diya si Bato de la Rosa kay nagtago-tago pa tungod sa warrant of arrest issued by the ICC kun International Criminal Court. Onya wala na usab diya si Loren Ligarda, gumikan usab lagi sa for medication sa iyang travel. Og ako usab nagtuo nga she is evading the arrest if ever there will be warrant regarding anang solar nga nalambigit ang iyang pangalan gumikan sa dito pagka-award sa iyang anak nga kongresista. So upat sila ug mapun-an og duha kung ma-issue na og warrant of arrest si Senator Ruben Padilla kay nagpaiwatig na rabato siya nga anytime daw siya pag-aarestohon. So, alam na niya, kabalo na siya sa mga consequences sa iyang pagka if ever doon na warrant of arrest. So, nga, he will be arrested anytime soon. So, mausap ka na kang Senator Alan Peter Cayetano. So, 20 less 2 senators, 18 na lang. So, magkaubos ang threshold. So, kung mawala pagyud ang duha, 18 na lang mabilin, so 18 ang denominator. Unya, ang 2/3 sa 18 is 12. Maunang naa mga igsuon. So, kung paingon sa 212, I think kini makapaingon na kini siya, nga daga nagtuo, nga possible makonvekto si Vice President Sara Duterte. Pero, wala tamangan doon ni anak. Hopefully, the senator judges will render their judgment, their decisions, based on the evidences, based on the testimony of the witnesses. Labi na kay ang prosecutor's panel, prosecution's panel, nag-anunsyo lately nga ilang gihangyo sa impeachment court nga imbitaron as a witness si former Senator Antonio Trillanes nga mao'y nag-expose ni ining tanan nga mga bank records sa Vice President o ingon man usab sa iyang salen, si nag-expose ni ini nga dunay mga undeclared wealth o dunay sa mga bank accounts nga ang nag-deposit mga drug lords nga mga Chinese drug lords. So mao ka na mga kaigsuunan nga maubos o kung kini mutunga si former Senator Antonio Trillanes na basin o makadungan kini kay giingon man isab nga sa prosecution's panel nga they are also requesting sa impeachment court nga inbitaron usab ang mayor sa Davao City nga si Sebastian Basti Duterte as a witness related kini sa mga which is nalambigit ang ngalan ni Vice President Sara Duterte ang iyang igsuon nga vice president na lambigit ang pangalan sa usa ka Gene Corp's mga igsoon, which is ang main business is catering, unya naa ang pangalan ni Vice President Sara Duterte as one of the board of directors and trustees nga naa na lambigit based on the record sa Security and Exchange Commission, which is maigo sa conflict of interest. Na kung maigo sa conflict of interest, muna kung ginaingon mga igsoon, kay bawal man, kay di man pwede nga gamiton imong gahom sa pagpangabuso, pag-enter sa mga transactions, engaging sa gobyerno, and using your positions in the government. So, bawal man, naaman na sa 6713 nga Anti-Graft and Corrupt Act Practices. So, maigo siya niini. Muna kung ginaingon, nga ang mga senator judges, hopefully, based on evidence and testimony sa witnesses, ang ilang pag-decide o niya-niana. Mga eksoon na natin igong oras, medyo mubo na yung kasangatan at minutos. Ay, pwede pa. So, napatay pipila ka mga gutlo, mga eksoon. So, mong ka ng mga kaigsoonan na pangitabo sa atong nasod, at least may bawaan ninyo. O katong mga nangutana, mga igsoon, dili man pwede nga dinita magisgot sa barangay and SK elections. At least ato na nga paibalo ka ninyo. Kani mga nag-text, ako na nga paibalo ninyo. 100% na after the president has already announced that he already signed the 12326 nga balaod extending and fixing the terms of all barangay officials. So ang election ngadto na sa second Monday of November 2028. Wala na ilalis ana, di na na mausob, kinapirmahan naman ug usa na na kabalaod. So pasinsya ang uban. Padayon ta dinhi sa impeachment case mga igsoon. Kining giingon nga naa may dagan nga mga narrative sa mga DDS nga patay na ang constitution and it was changed na abuso. Wala mausab ang konstitusyon. Ang atong batakang balaod nga 1987 konstitusyon, wala mausab. Sayop ka na nga mga narratives, mga fake news ka na, yung tag-fake news, kay wala man usba ang atong konstitusyon. Kay ang gihiskutan, kanang naa sa 1987 constitutions is only 2/3. O gani, atong masabot, ang minsay sa usa sa mga framers sa 1987 Constitution nga mao si Attorney Christian Nunsod, matud pa niya, 2/3 is sacred. And what is being changed is the denominator. So pwede din mausob ang denominator. Pero ang 2/3 cannot be changed. So absoluto gyud siya ang 2/3. Gi-require gyud sa atong batang, wala mausab. Ang uban magud mga igsoon, usay, malabian na let us be open of our mind, dili ta magiging panatiko o dili sab ta magiging kulto, kay diya ta mawala sa atong directions o decisions na to o sa pagsabot sa mga kinibang mga naas sa posisyon sa gobyerno. Labi na kay ang nag-interpret ni ini mga batikang nga mga abogado, mga chief justices sa Supreme Court, mga framers sa Constitution. So, I think dili angay lalisan. Kay wala gyud mausab. Wala mayon nga mapatay ang atong Constitution. Wala. Nag-function siya. Nag-functions. Pasalamat ganita ni ining panahon ng mga igsoon kayo. Anaa ang due process of law. Wala tong kanang impunity nga gikumkum sa kamot sa usa ka leader ang balaod o kanamang pariyo kani adto sa previous administration, sa Duterte administrations nga dili nakawala na idagan pangutana. Once nga mapasakaan ka, limited yung kayo imong access, mga igsoon. So, pasalamat ah, nining administrasyong Marcos, gumikan kay, anaa, makita na to, nga anaa ang due process. Gihatag ang tanan avenue sa due process. Sumala karon sa naitabo sa Vice President tanan. She is free. Muna nga, I don't think so nga if ever you will go to the Supreme Court to question such a threshold sa gi-approve sa Senate Court, I don't think so that the Supreme Court will entertain to that. Ako nakita, wala. Kaya atupod silang ga-lantaon, ga-sabton nga, di man galing nato pangunahan, pero atong nakita nga, the justices of the Supreme Court, they will not contradict to the stand the interpretations of the former chief justices sa Supreme Court. Wala tayo kong oras, mga igsoon. Dagang kong salamat, mga igsoon, sa inyong pag-53. Okay. So, muna mga igsoon kay atong dita pwede nga mula pas, mga igsoon. Gafalo ta sa palisiya. So, anyway, napatay pipila ka mga gutlo, mga igsoon. Napatay mga 7 minutes, mga igsoon. So, ato ning isgutan, mga igsoon, kay ang mga narrative, mga igsoon, nga dagan kaingon nga, wala na, makunbek na gyud, kay nakagamay ang threshold. Mga igsoon, dili ka na sayop sa impeachment court kung nagamay ang threshold. Sayop ka na sa mga senator judges kay it will be part of their penalty. Kanang naa sila na atubang ng mga kaso. Kay lisod man sab nga pa ipaparticipate sila sa votations to decide which is wala sila sa during sa trial. Na kung wala sila sa trial, bisan asa nga kurti sa tibuok kalibutan sa atong nakita nga walay maghukom nga maghukom sa usa ka kaso nga wala niya makita ang mga gipresentar nga mga ebidensya, wala niya madungog ang mga testimonya sa mga witnesses, wala ta kita ana nga maghukom. So normal nga katong wala makaparticipate o wala makahear sa trial, so dili gyud pwede makadecide. Diba? So, with that scenario, ato nakita, magkagamay o magkagamay ang threshold. Labi na kay ilaman po ng kasaypanan nga nung dili sila magkapartisipar kay tungod kay naa sila mga kaso. Nga gani, ato nakita mga igsoon, kung wala sab na, dili ka na tinuod ang tanan nga gipasakan sa mga kaso ining mga senator nga nalambigit sa mga anomaloso nga mga transactions, dili sila madlok og ma-dismiss kana nga mga kaso nga ipasaka bato kanila. Pero sa atong nakita mga igsoon, tungod lagi kay the previous administrations, ang presidente nga close ally nila, so ang ilang mga aksyon tolerated sila, pasagdan sila, muna nga atong nakita nga rampant ang korupsyon sa previous administrations. Kinitanan pangitabo ng mga flood control ghost projects, mga corruptions, kanito mga reclamations, nga pagpangabuso, nga wala na musubay sa proseso. Kinitanan, and even President, former President Rodrigo Duterte admitted it, miangkon siya, nga even he will be given another 20 years in Malacanang, he cannot solve corruptions. Adi gud masulbad. Kay imo mang mga close ally ang naghimo sa mga anomaloso nga transaksyon. Unya, tolerate ni mo kay imo mang alay sa politika. Muna nga, admit siya. Sa iyang panahon, grabe ang korupsyon. So, kay grabe man ang korupsyon, sa iyang panahon, mga igsoon, Muna nga, dili gud siya makakandak even a single investigations, sa kasalang investigations sa bayan sa corruptions. Ug siya mismo ang nag-anunsyo niya na nga ang systematic na corruption sa DPWH, sa Department of Public Works and Highways, sa kaniadto pa sa iyang panahon. Siya ang nagbulgar ana, siya ang first nag-expose niya na. Pero matingala ta mga igsuon nga wala ni siya magkandak og investigations. It is because ang mga nalambigit iyang mga political ally, like ni Senator Alan Peter Cayetano, which is during sa iyang time of presidency ni Rodrigo Duterte, iyang himong Speaker of the House. So, kinitanan sila ni Senator Dante Marcolita, Jingo Estrada, mga Villars nga nag-atubang sab karon og mga kaso sa ombudsman. So, kini mga igsuon, tungod sa katang sa mga Villar, tungod na sa mga failure nila nga project nga about water supply. So, mga igsuon kining tanan sa panahon ni former Rodrigo Duterte. So, dili pwede nga malihis o mapasangil sa karun nga kasamtang administrasyon kay during that time, walay posisyon si President PBBM ni anang mga panahona. Mauman gani nga magtingala ta nga karun puro mga political ally sa mga Duterte ang mga napasakaan og kaso. Yung mga political ally na pasakaag kaso. So, karun ka yung mga political ally na pasakaag kaso, ato na lang nga sabton mga igsuon nga kini, kuan man siya ka ng kabahin man siya sa politika nga pagpangabuso sa ilang gahom. So, tiwasun ta na lang ni ugma mga igsuon, Monday. Again, mayong hapon diya kang ABC President City Councilor Marlo Tabak o ingman usab ni Mayor Jay Bago. So, ingman usab ni Eduardo Serna o condolence tood sa mga Grute family sa pagpanaw ni Willie Grute. Og mga igsoon, padayon tani atong programa sa Lunes, kita-kits o dungog-dungog ta. Salamat na lang sab kayo sa ato mga televiewers sa FB o YouTube o sa ato sab sa 99.9 Magnum Radio sa atong frequency sa FM. O sa ngala na lang sa atong station manager, John Albino Kinlog, sa ato mga technicians o sa tibuok pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenia sa Barug, Mindanao, kauban si Vincero, si Runa Elurin, which is nasa mga gimbuhaton sa gawas nga bahay. Muingon kaninyo, dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: Barug, Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan, nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an, ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug, Mindanao. Barug, Mindanao.
27: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: DTX 500 Health Alert.
9: Adriano Sabi, 70, Valencia. Iningguan, DTX. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawa. Tubiya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko, ganaan akong mukhaon, ganaan akong matulog. Nagi puruhan nga makuha na kong lawas sa kanyang asma. Asma mo, asma mo.
6: Asma ka diyan, nakagamit na kag DTX 500?
9: Wala na. Ang akong istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kay Aroma Soloyan. Dili po kumiingon nga. Mamaayos sila sa kay Angila Soloyan lang. Parang nga mamaayos sila sa ilang ibati po.
6: Salamat kita eh.
10: DTX 500
11: Mapalis sa mga butika.
12: Isgut ang takadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad, most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood, daghan yun kayo ang

0: gado asukal, lamban mga higala daghan sobra-sobra. Usang atos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani nga edad og 30, gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one mga higala tungod sa panahon. Sa climate nato diri sa Pilipinas, lamban init mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Binagyod ko nga ang ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingota, laban gyud ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Kung daghan ma heat stroke, mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ani ang pipila ka mga tips? Ani tas mga pipila ka mga tips ha? Mga ka-DTX. Number one, giyon mga higala. Di giyon pagkalimtan ang pag-inom, pagtumal sa DTX 500. Pati ang ato ang D3 Bio. Dili giyon na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad ang imnon. Nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa itong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa itong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ito ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom nako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
3: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX 500 Health Alert.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain na

0: ko sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, ni regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Nagkala na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas, inumatag-adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:05 sa kahaponon, magalabalita kanong orasa. Nagpasalamat si Mayor Jay Bago sa mga konseho sa syudad aron na ma-plaster ilabi na ang isyu sa mga sakyan igpit liner nga mosunod dinhi sa atong syudad. Matod sa mayor nga naghatag usab siyang uban suhestyon aron ma-plaster og mapangitaan og di og masulbad na ang nisgutan nga isyu.
4: I hope that mapangitaan is a solution and we can harmonize everything. Di na tamo about o kaso-kaso. Kay kung ganan o kaso-kaso, na more man sad na ang ato ang porte.
3: Ang pamayag ni Mayor Jay Bago sa Opol Misamis Oriental samtang ipamugos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kinahanglan una nga tun-an ang pagbaan sa online platform sa Pilipinas nunot na sa pagsupak sa pipila ka mga user sa Discord man.
5: Tama yan, tama. Kaya nga po kailangan ng balancing pag-aaral dito. Maaaring may mga maaapektuhan, may maaaring masolusyonan, pero maaaring may masakripisyo. So dapat balance ang pag-aaral dito. Dahil tayo po ngayon ay nabubuhay sa ganitong klaseng era, digital na po. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay may nagawang mali at bigla ka na karma, ang tawag nga ang bilis, digital. Di ba? So kailangan po talagang aralin ito. So dapat po win-win solution sa ating mga mamamayan at pati na rin po sa mga social media platforms. Pero kailangan po magtulungan. Hindi naman din po dapat na dahil kayo po ay kumbaga dependent ang mga kababayan natin sa mga gitong klaseng platforms ay magiging pasaway na. Tandaan po natin, ang pakiusap din po natin sa mga platforms na ito, kayo po ang may kakayahan na mag-regulate mismo ng inyong platforms. So ang pakiusap naman po ng pamahalan natin ay makipag-cooperate kayo, makipag-coordinate kayo para lahat po ay nabibigyan natin ng proteksyon.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Maggie News Hunter, ato na waton karon reports sa kaban, kalabot na investigasyon sa kapulisan sa naitabong shooting incident sa barangay Kamamanan. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Magnum News Hunter.
6: Manong Gino, sa gipagawas, kapamayaw, the police major Peter Itaho, arang atong hepes, kapulisan sa police station 2, Kugod, na kanayon na kininahisit ng opisyal, na nagpadayo na ilang pagtutok, ninip mga maong akrement, tungkol kay Dway, dagang mga angulo, na ilang yagiyat, dahil na gilantaw, ninip mga panahuna, na pinaninip mga may krabigitas, atong mga aligasyon, nga fixer, kininahisit ang biktima nga si Mr. Marlon, na ugal na doon na po yung mga pamayaw, na kinip po na yung kinisiya, doon na po yung mga conflict po na may krabigitan sa Utah, dito sa Elizabeth City, Misamis Orient, tayo nag-ibot niya, gusam sa nangisitan po niya sa naging opisyal nga sila gipod ang magdumaching, ilang gipong gipasasad ang pagalikyat dito sa mga area kasi ang magunguna daw kung nakadawas sa tawag na doon ang shooting incident na nitabo din sa yung area of responsibility samtang harapon siya dito sa Maya o sa Brew City, Misamis Oriental ang nangisitan niya hepe kay doon lagi po yung kalihukan po lapon magdumaching so na siya dito sa Maya o sa Brew City tayo na siya, sa iya pong abahin di ang nakadawas siya ng inipong nga tawag ilayin po niya mag-refer na doon sa iya pong mga At diba, kung sila po mga personahe, so may nung dad, maliapas ba yun, ang ato preso mga otoridad, police station to Pugot, ay nung nato sa area, o gaya lang ang lagi confirm, nga doon naging dahil tao, nga nagbuyod, nga wala po yung kinabuhi, tungod lagi kaya, mihimo, sa risiko po na, na yung mga biktima sa pagpungusin, yung sa riding in tandem. Di ang nga naghimog investigasyon, may gawa sa ila, pero kung inisyal magduma, kanina siya nga paksi susi, nga patong nga doon ako mga suspektado, no, nga, wapagid pa, dakpan ni mga panahuna, nga paingon sa mga indahaga, na area, pero naglusag yun po sila kung gusto rin po rin po yung pag-monitor sa mga exit points, kundi sa susdak po yan sa Manalama, din ni sa may kaniya indahan, sa damo area, din po sa may bulwa, din po sa may comment, uga, ganda, aron din nga posible no, nga ilang maharang, ang kaniya maong mga pesado nga sakay sa motor siklo. Pinunta ni Police Major Peter Tahor nga ang ilahang ilahang po nga presa karon ilahang nga gihimo po no ang pagpakatag yun po ni mga panahon kaya lagi sa ilang pang unang pamahayag namang gina po na yung police visibility din po sa may kamamanan. So mo gina, di magigit na tumatagaan po na magbunching na kung kanil sa mga krimen ang mga pesado nga nagtingag daw tayo silang isig kaingon. So na timingan yun po nga di ang ilang gihimo kini na wala yun po no na din sa area mismo sa Parimalay o entrada ni Mitrianan sa usa ka abogado nga nagtrabaho po ning maupo nga driver isip isip empleyado at inip po nga sa kabogado. So kanin si Mr. Marlo Ronan Marguria nga taga-taga-gundo ni at mga syudad nakaanggong ginuga sa lang kasamada pinusulan pero fatal mong good kay ulo mong good nabahin nga resulta sa iya pong nanaling kamatayan nga karon nanapun sa funeraria din sa Tuzdakban. Ito sa paminawan si Police Major Peter Tahor hepe sa Police Station Tukugun.
7: Ayos no, natay shooting incident sa area dari sa barangay ng shooting incident na naitabunin sa Rosso Morales 11 o'clock sa ganong kabupago na.
8: Ang identity sa victim, sir?
7: So, sa kanila, certain na Marlon, no? Si Marlon, taga barangay Bulbun. So, so far, no, kanda pa yung incident. Nagawin din sa shooting incident.
9: Retired Army, Major?
7: Yeah, yes, ma'am, no. Confirm siya, retired Army siya. Kinisya ko siya, kanisya ka, driver.
9: Driver, bodyguard?
7: Driver ni siya, unko driver ni siya, ni Atty. Narino.
10: So, Atty.?
7: Yeah, Atty. Narino.
11: Sir, ang suspect, sir, sa man?
7: So far, sa atong CCTV, no? Nai CCTV na ito nakuha, no? Di bali, riding in motorcycle, aduha na sila nabuo, naka-jacket, yung description sa suspect, naka-motor. So, so far na wala pa ginato siya.
8: Ang motibo, sir?
7: Ato sa ang ibisigan nun, di ba mag-speculate, pero nakandang pag-investigation.
11: Kasi nagkawa sa crime scene, sir?
7: So far, no, natay, kuha na akong ikwan at investigator, ang sa'yo nakuha na crime scene. So, panic at risk, no? So, akong ipaluman natin ang investigation.
11: Inisala, sir, nasa ang mga igo?
7: Nasa ulo, nasa ulo.
10: Isala, sir?
7: Usala ang kabala. Actually, usala magiging siya kabuto sa CCTV, no?
10: Sir, posible ba na pattern na ni siya ang iyahang mga daily lakaw kay gisundan gini siya, posible?
7: Possible na, possible gisundan siya, no? Kaya dito magiging, kaya kita mato ang CCTV, ganyan nga. Dito napit sa, ano, tapos padulong siya diri sa mga area.
10: Siya ang target o naalaan lang siya?
7: Dili sa ko mag-speculate, no? Kaya napatay mga angulo na atong gitutukan. So far, no, ang investigation karon di pa ito ma-disclose.
9: Professional gunman ang nilipira niya, sir?
7: Dili po ko mag-asulti, no? It is not my position to kung naging siya.
11: Sir, ano sa motor gamit sa mga gunman, sir? Kung saan nabisawot,
7: sir? Single motorcycle, no, na naka-black jacket, black helmet, black pants.
8: So, sighimo karon sa kapulisan, sir?
7: Actually, ako ginaka-receive sa permero nga tawag, no? Mismo ang nagtawag sa kuha, kailan ako na number sa kuha, ako una naka-responde diri. So pag-responde na ako diri, nagtawag ko sa station na shooting incident. Dahil after nga nakordo na mong area, nag-proceed ko to akong gisundan. Actually, nakaabot ko ka, Murua, akong sundan pa, saying, naharap po sa akong area ba. Kaya after sa knowing na kining akong shooting incident na itabo, so nagtawag ka sa akong
8: investigation sa edisya lang ako.
7: Yes, no, natay shooting incident sa itong area, dari sa barangay ng mga shooting incident.
3: to may galo na nantipik sa batong balikan na si Magnum Hunter 20 Angel Sado. Kaya labi na ang investigasyon sa tumang autoridad. Karon mga panahon na diliti ang mga higalo no. Karon na saba ni disturbo na sab kita. Aning naisgutan po ng mga armado nga tao. Nga misunod din sa ato ang syudad. Particular na sa barangay kamamanan ng atong dakbayan. Retired army ang biktima karon mga panahon na mga higala. So si siya ang gipangayo sa basa naisgutan po ang pamilya ni ini. Magnum Angie?
12: Yes, Magnum matching nato sa paminahon. Doon ka mga pamayag ni Police Major Peter Tahor, kalabot ini po nga maong krimen. May lahang girespondent ka ginahas silang area of responsibility sa may buntong barangay kamamanan ng atong syudad.
13: Mga motorcycle.
14: Major or sniper?
13: Yamaha. Yamaha. Yamaha. Basta Yamaha siya nga gray.
15: Sir, sir. Sarapit tayo ang biktima, sir?
13: Sa ulo siya.
16: True and true, sir.
17: Okay, paklaro, sir. Unsa man nga arma, sir?
13: Ito pa nang i-determine gin, no? Unsa nga kaliber. Pero short gin, possible gin siya, short firearm siya. Pero in terms of caliber, isa na ito ma-determine, kayo only di ka itong taga-Socorro ma-determine.
18: Dito after sa pagpasinasa, ka Direksyon Pengon ang mga suspect?
13: Direksyon Pengon dito sa kwan. Pengon doon sa Indahan.
19: Sir, based on yung initial nga papangutana, naabal niya siya yung mga nakabangi or unsa ba na isigutan
17: background sa biktima, sir?
13: So far, no, base sa na-receive na itong information, natatagi tutukan dito nga bayan sa Yuta, no, sa may El Salvador.
16: Sa victim, sir.
13: Sa victim na sa'yo. So, di siya nata mag-speculate. Ato sa kanag-investigation, kay di siya nampun kayo mag-speculate ang amon na ito
14: without any major. Fixer? Allegedly fixer daw siya?
13: Posible na, no? Naitayain.
14: Sir, na siya pangkataan?
13: So far, sa atong cellphone na na-recover, atong initial na to, so far, wala gi siya initrate sa iyang cellphone. No? So, sila nga, ato lang na-submit niya po sa forensic para po ma-examine nila rito.
16: Sir, broad daylight, no? Mga kutana din po yung mga tao. Abang police visibility nga, maro ba ito yung mando po ni, sa ito po rin pong kaning bagong regional director nga si si Brigadier General Babagay nga dapat i-intensified yun ang police visibility. Dini, sir, natay mga police more dini sa kaning kamamanan area?
13: Actually, nagita yung butang diri nga patrol, kini atong mobile patrol, kini Fortuner. Actually, no, karong adlaw, buntag, alas 8, dito may ka si El Salvador, kaya nagpagandak may drug clearing sa barangay 34 o 28. So dito may gigikan na mga gamit ng patrol. So pag-abot na mo dire, so mo ito na itabo, no? Nga shooting incident. Natay patrol dire, natay visibility patrol, garubing dire.
16: Pasukan pagtawag ato ni mo, sir, nga naay na itabo din eh. Interval, sir, sa pag-respond sa ito ang mga operatibag investigador or sa ubang personnel ninyo?
13: Actually, dali rin gino, kaya ako may nag-receive gino, kaya ng report, no? Coming from the consultation nga 9 number na ako. So nanawag sila sa kuwari. So nagtawag lang kung nga na-shooting si din. Even wala na ako na-confirm, pero kabalo ko nga ka to sa seryoso din sa nanawag nga na-shooting si din. So nanawag ko sa station nga na-shooting si din. Pag-abot na mo tiyo rin, confirm siya.
16: So sulod rin sa katong required na response time, sir?
13: Sobra kuan ba? Mas least pa sa 5 minutes kung na-respond kayo. Nakauna man ko.
14: Mm-hmm. So nasa na higika rin victim, sir?
13: Higika sa El Salvador, Amoros.
14: Good morning,
13: sir. Na. Dili, call driver siya.
14: Lagi sa kyan lang. Dili, niya.
13: Dili, kang-attorney na rin, no?
16: Confirm siya, sir.
20: Lumad, sir.
13: Ha?
20: Amoros ki siya, lumad.
13: Yes. Dili, taga-bonbon siya.
12: So, moto Magnum Ching, no, ang pamahayag ni Police Major Peter Tahor, ang ato pa rin pong epede na sa police station na to Kugon. Gani man, prior pa po ta, no, nga mihimo po da sa pagbiya dito po sa mga area po Magnum Ching. Naman po datong kauban si Magnum Mention, naka-standby man po, na aga pabilin ng ato pa rin pong hepe, nag-susi-susi po dito. Dayon ang ato pong mga personal gikan sa RIMDU Region 10. Mihimo po sila pong investigation. Kaya lagi, dali man po nung kaning may responding, uban gani pong mga operatiba, gikan sila mga police station. Kaya dili lamang ang police station Tukugon ang gipasagdan nga maghimo sa pag follow up nini po nga maong krimen. Kay murag sa taas-taas nga panahon Magnum Matching, no, mao pud ni ang kaning laing insidente sa pagpamusil nga nahitabo dinhi sa to sa Dakbayan, or murag una ni nga pagpamusil nga nahitabo under pod sa leadership pod sa ato nga bagong regional director nga si Police Brigadier General Nestor Babagay nga kaning iha pong lugar, no, ma-consider under sa iya pong stint nga doon na din po yung insidente sa shooting din sa to sa CDO. So kaganiha na po na nga to pa rin po nga Deputy Director, City Director for Operations sa Police, Lieutenant Colonel Ray Gaudencio Tabuclaon, naghatag po ng mando sa mga operatiba sa Police Station Tukugon o sa mga investigador. Lakip na sa pang unit nga nag-responde kagana dito, ka nakita mo na itong mga operatiba gikan sa lang station, nagikan po sila yung unit nga may augment dito, naghimo po sila sa pagduki-duki. Kaya maski nangutana to sila magdumching na abay reward para sa ilaha. If ever nung sila'y makauna o kaninga dakop niya ito pong nahisgit ang mga suspitsado, taliwala po man nga dili nila AOR, kay under man sa PS2 nga mga operatiba, pero kung panalitan sila daw kuno makadakop, wala man daw kuno yung mga inana nung in return, tagaan sila palipay magdumching, at least daw kuno nga inani mong gudaw ang ilang protocol, SOP na gina, nga mo-augment din po da sila, muhimo sila sa pagtabang sa itong mga otoridad nga kaninga ginsakpan din na sa police station Tukugon, kaya para mas mapadali ang pagdakop na ito pong duha ka mga suspitsado. Subliyo na ito mga suspitsado magdumching, saka ini po nga usa kay color itong nga motorsiklo, dayon na di pa tatawag ito po nga duha-duhaan pa itong mga klase ang model nanto, pero makita na to sa kaning footage po ani po nga mong insidente nga dihang ninaog ang biktima kay para mag-open na dekon siya sa gate nini po nga pirianan sa iya rin pong among abogado, kay naman ang babae po nung iya rin pong among iya po magnumching. So ninaog siya pag liko niya gikan sa driver's side, wala pa lang siya nakalipot yun sa sakyan, na pa siya sa may passenger side magnumching nga paborag iya po nung sa gikanaugan. So din sa may left side nga portion sa mga pong sakyanan, mo din po kaninga pag atubang niya ang kato rin pong nakamotorsiklo nga riding in tandem lagi nga mga suspitsado. Ang back rider na ito ni naog o naghimo din sa paggunit sa armas gamit sa iyang duha kakamot. Duha kakamot nga yung chinga yung gigunit. Dayon, pag atubang rin po sa kato pong biktima, muna yun dayon iyang nasugat ang kaninga back rider nga nihimo sa pagpusil sa iyang ulo. Sumuton, hagba dayon, patay dayon ang nahisgit ang biktima. Sibat po dayon, balik sa kayang maupo nga suspitsado nga back rider na ito pong iahapong gisak yung motorsiklo. Kauban na itong driver nga susama kanina naka-helmet, naka-mask, naka-suot og jacket, din naka-karasunis, nga naka-paingon no? Ilang directions sa maindahag area ng atong syudad. Pero di pa tataw kung indahag, bagit po sila ni straight pa lusot magdamsing. Kaya pwede mo na mulusot, paingon din sa may kaning barangay, ragyapon kamamanan, no? Kaya na may mga diversions, diversion po ng mga dalan din, nga pwede ka makalusot, paingon sa kamamanan, ragyapon panaog, sa pika stampil, dito paingon sa may bulansuri, pwede po paingon po din ka din sa may kaning barangay Makasandig, barangay Indahag, or palaos po dito sa may barangay gay aning gango sa malibudang manalo for church bakit noon, then pwede po din po magnumching no kumplitan mo paingon po siya dini po sa aning Bulwa, Carmen, Maynana. So mo nagiya himo sa itong mga otoridad karon ang pag-intensify sila pa rin po nga mga checkpoints aron nga ma-check kung kinsa gyud ning kining nahisgot mga suspitsado sa pagtuo nga base no maharang nila kini samtang nagmaneho sila mga motorsiklo. Kung may intag armas wa pa ma-identify karon ang kalibre, pero na karon ang mga ebidensya nga gilangkuban diini nga usa ka bala magdumching dayon na naay coins, naay janelas, antipara ug morto no ang recover gikan dito sa area.
20: Ko kana ma din siya magdaom anji gikan na siya sa victim.
12: Lawas o lawas sa ni po nga biktima
20: so, duol sa iya. Sa mga suspect kay ngano kuan man to wa gi mga ebidensya na kuan to magdumji gawas lang sa CCTV footage.
12: CCTV footage magdumji dito po sa atbang nga tindahan. Dili mismo dito sa katong
20: balay
12: o sa tagbalay dito sa katong gate o ato po nga balay iya po nga sudlan unta dala sa mao po nga sakyanan. So dito sa atbang nga tindahan mo naka-capture nini po nga mao nga krimen nga magamit gyapon po sa mga otoridad no sa pagdetermine kung kinsa gyud ning mga suspitsado o kung unsa gyud mga sakinan. Labi na kung ma-improve po ito ang quality sa mga pong footages ngayon na pong gihuptan nini mga panahon na. Maka na itong update gikan sa may police station na Tukugon nga pag-update na ito nini nga krimen nga natupo din na sa may buntong barangay Kamamanan. Sometimes mag 219 man siya kabagtulan naghimo po sa pag-duki-duki pag-yapon karoon mag-dunching alang sa dugang mga detalye dito po karoon sa nahisgitan nga crime scene. Kinis mag 220 Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
20: Salamat ang Magnum 120 Angie Alzado at ang ilang mahigala no dugang pang update kalabot na sa nitabo nga shooting incident sa buntong kamamanan ni atong syudad. Mga higana bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 2:23.
21: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
22: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
23: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
22: Mga aligot-got.
24: Mahal na kayong palaliton. Halang nakaayo sa budget.
22: Oh, feeling in love ka ba karon?
25: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
22: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga Magnum friends, 90 days na lang, Paskong Magnum.

sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: Mr. Talagsaon,
2: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
3: Oras mga Magnum friends, so sa mga walay relo di may gala, alas 2:48 na mga Magnum friends ang atong oras. Oo, oh, pasin na kay kadate karong alas 3 may gala. Agoy, malate na ka. Hapit ang alas 3 mga Magnum friends, no? Nag 2:49 na gani may gala, oh. Paspas kaya, di ba? Anyways, may hapon sa tanan. Welcome sa atong programa, mga Magnum friends, ang Magnum Music Jam. Kao ba ninyong Magnum friends sa kahanginan kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh, lala. Happy Friday sa inyong tanan may gala. Biyernes na sa. Thank God it's Friday may gala. Kumusta itong Friday mga Magnum friends? Inaot pang okay na okay, di ba? Medyo ganinang kadlaon. Bugnaw ang panahon, di ba? Bugnaw. May nag-ulan may gala. Nag-ulan-ulan gahapon may gala. Bugnaw kaayo. Isang kagabi mga Magnum friends, no? Ibundak ang makusog na ulan. Oh, daghan kayo ang nabasa may gala. Wala nang kadalag payong, wala nang kadalag jacket. Ang resulta may gala, mura nag nabasa, mura piso bitaw nga nabasa. Okay, wala nang kadalag payong may gala. So, dapat, Magnum friend, magdala ta kanunay mga rain gears may gala para protection sa tong lawas mga Magnum friends, ha? Kay kasunod-sunod ang ano nga karon di ba kanang naay mga gailantan gaubo sipon tungod sa atong panahon may gala nga dili masabtan di ba. All right, atangin na sa ba atong mga naguna mga musika karong apuna sa atong programa may gala, ha? Sa atong programa ang atong talagsaong pauntan ng mga Magdalen friends atangin may gala ang atong talagsaong pauntan na karong apuna. O ganapo tayo, syempre, ang atong laing segment, ang ano ang latest. Unya may gala, magkita-kita ta sa Magnum Live para sa ano ang latest. At sa panimbayaon may gala atong mga Magnum friends nga naminaw karon sa gawas sa nasod, pinagi sa atong website. Maing pagpaminaw sa mga Pinoy karon may gala, mga OFWs may gala nga naminaw sa atong website. Maing hapon mga Magnum friends. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. And also sa atong mga Magnum friends nga mahilig mag Facebook, syempre pangtaalang ang Magnum Live. I-like, i-follow and i-share para updated mo kanunay sa mga nagkuda mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Ang buhok, dagan na po guguban. Oga, syempre sa iyong mga radio sa Magnum Radio 99.9 mga Magnum friends. At ang isabi yung mga paborito mga ano de, mga paborito yung mga music may gala. Ato nang ipabati karong adlawa karong Friday. Ilabi na ko ikaw na diya sa iyong panimalay na ginusara Magnum friend. Agoy, bakit ka nag-iisa Magnum friend? Kalungkot naman yan. Oh, iniwan ka na ba niya? Agoy. Oh, sa mga broken-hearted karon mayang hapon sa tanan. Oh, anong ginaingon? Smile ng hapon mga Magnum friends. Sa mga gibiyaan sa uyab, gipaasa may gala. Nagulat-hulat nga karabitang nag-message kaniya o niya. Hangtod karon wa pa yun nag-reply. Agoy, saon na lang gina mga Magnum friends. Anyway, salamat sa pagpaminaw sa ato mga taxi drivers na naka-tune in karon sa Magnum Radio. Salamat sa iyong pagpaminaw, ha. Kung sa ato mga higala sa nakadayang kamerkaduan sa itong syudad, sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, maayang hapon mga Magnum friends. Salamat sa iyong pagpaminaw all the time sa mga ano, ha, sa kung gusto ka maigalang makapaminaw sa mga nakunang mga balita, mga nakunang mga musika, ala, paminaw lang mo sa Magnum Radio, ha? Ana lang kasimple para updated ka may gala sa sa mga nag-una, mga balita, impormasyon, nagdagan pang uban, mga Magdum Friends. Okay, okay, okay, okay. Una siya may gala. Ang, ang atong Christmas countdown, di ay. Before nato malimtan, may gala sa atong Christmas countdown, mga Magdum Friends. Pila na lang kaadlaw may gala. Be, uy. 90 days na lang may gala, ha? 90 days na lang. Oh, grabe. Yeah, grabe, ha? 90 days na lang. Pasko na, ha?
4: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
3: Oh, 90 days na lang. Pas-pasking adlaw, mga Magdum Friends. Ha? So, 90 days na lang. Ato ng isaulog ang Pasko, mga may gala. Mga Magdum Friends, okay? Dari sa taas, atong unang segment.
5: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.

0: Nick.
1: Alright, mga Magdon friends, rin kita sa itong talagsaang pangutana, ha? Kung ikaw akong pangutan on Magdon friend, ikaw Magdon friend nga naminaw karon bebe, kung kini mga mananagna may gala, kani bitong ginatawag nga fortune teller mga Magdon friends, kung mo patad ka na sila sa ano no, kanang magtaya sa loto,

nana nga mga dula may gala? Makadaog ka na sila mga Magdon friends o dili? Kay kamao man sila panagna, di ba? Oh, sige daw Magdon friend. Kung ikaw akong pangtanon be. Kung kanin mga fortune teller, mga mananagna, magupan pa may gala. Kung kini sila Magdon friend, mo taya sa loto. Mudaog ka na sila may gala? O dili gyapon? Huwag nga no, mga Magdon friends. Dapat na ay rason, ha? Dapat na ay rason may gala, ha? Tama na, mga Magdon friends. Ang anto talagsa ang pautana. Itawag lang yung matubag may gala sa 0995-322-6237, mga Magdon friends. Na ito'y balik, ha? 0995-322-6237. Kung ang mga fortune teller... Kung kini mga mananag na mga Magdon friends, mutay og loto. Upatad og loto, mudaog ka nisla may gala o dili. Oh, sige daw be. 0995-322-6237 mga Magdon friends para sa inyong mga tubag may gala. Okay? So again, 90 days na lang ha. 90 days na lang mga Magdon friends. Paskong Magdon na.

Okay, 90 days na lang may gala. Pasko na! Pinaskuhan na! Nagin may gala. Pag magpasko lagi mga Mike Dunn friends, kay Dagan, kay magpadugdungog bitaw. Akong pinaskuhan na! Akong pinaskuhan, ay kalimte! Ay, Pasko na! Hapit na! Ay... Dagan po magproblema bitaw kay dagan mapagdungog mga Mike Dunn friends nga akong regalo ha. Kalimti ang regalo

0: Anyway, Pasko na biya, my good friend. Sa ano lang. Anyway, sa ato pagbalik may gala, ato ng tubag ko na yung mga tawag may gala. Basahon na ato yung mga tubag. Sa ato nga talagsaang pauta na may gala. Ato nga ibalik ka ato talagsaang pauta na kung ang mga fortune teller o ang mga mananag na may gala ang mutaya og loto. Muda o gani sila may gala? Mubalik ta itong oras, alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May gambalita karong orasa. Gipalat sa buot ni RTA Acting Department Manager Benedicto Doy Ramiro ang pagdugot sa syudad sa pagpasulod sa Egpit Liner sa Carmenig Syudad. Matid ni Ramiro nga samtang wala pay desisyon gikan sa LTFRB o sa legal ng opinion sa Dakbayan, ilang girespeto ang pagkisa sa Egpit Liner.
5: Ang katong ilang gipakita nga dokumento ang ilang franchise gyud gikan sa Igpit doon sa Carmon nga which was issued 2024 pa, so that means na pay validity og mga 5 years. So moto nga among gi-consider with kagawad Eric of course, then napatay mga legal idea pod ni ini ang pagkaron nagitay question ato, so amo na among gi-clarify sa legal, ba mo po gi-clarify po sa LTFRB. So, pending sa kuan, resolution nila, o mga final nila nga decision, masaging yun nga tugtan sa NATO. Kaya sige, to out of respect of the franchise. Pending sa kuan, decision sa LTFRB.
6: Ah, okay.
5: Pending usab sa atong legal nga opinion.
6: Okay.
5: Ang kanimagodan ni sakto na gi-franchise, no? Igpit to Carmen ang nakabutang. So, ito nga mo gi-clarify sa LTFRB na supposedly CDO raman nun ta. So why it was issued na to sa Carmen? Pero itong nakuha ng idea was because na-renew lang yung ana ang nahitabo.
4: Ang pamahayag ni RTA Acting Department Manager Benedicto Doy Ramiro. Samtang permado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang walaod sa paglugway sa termino sa barangay Sangguniang Kabataan Official sa 5 katuig ug pag-oktaba sa barangay Sangguniang Kabataan Election nga gitakda unta karong Nobyembre 2 ning tuiga. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nagpahigayon silag panagtagbo ilabi na ang COMELEC Inbank aron sa pagpagawa sa resolusyon sa pag-oktaba sa pilian.
7: At least kahit paano naging maliwanag na ngayon sa paglagda ng ating Pangulo. Ngayon po ongoing yung aming NBank session ng commission at kami po ay hopefully ngayong hapon makapaglalabas kami ng instruction, resolution na kung saan ika-cancel po namin ang lahat ng preparasyon para sa barangay SK elections. Nalaman din po namin na ito po ay nakapost na yung mismong bagong batas na ito sa ating pong official gazette and therefore yung nakalagay po kasi sa batas ay magiging effective siya once na ito ay nahalathala na sa official gazette. Kaya po ito po effective na kaagad pagkapirma at pagkalathala ng official gazette. And therefore po, Technically, yung dating batas natin na November 2 ay nabaliwala na at ito po'y napalitan na ng bagong batas. So,
4: ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. O garon sa itong Magnum News Hunter, laing hugna alang sa Magnum Operation Tabang, ito no, sa Santa Cruz, dos, lapasan ng syudad, sa malitawag servisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
6: Yes, Magnum Ching, no, nasa diri ka noon sa Santa Cruz, dos, bengay, lapasan ng syudad. Kundi na itong ito, no, lang ikatulong hugna ng Magnum Operation Tabang, nga ito kang ma'am, may isip siya ang barangay staff nga naisbutan sa barangay. Sugutan ang barangay sa nabiktima o natiktuhan sa naisbutang sunog niya itong September 11, 2026. Gani, Ma'am Ching, mabay-bay ang mga pamilya ang nakabinipisyo ni Inay Karon. Samtang Karon, no? Mayawag to, Ma'am May, no? Mag-compate, mayawag to.
4: Oh.
6: Mayawag to, Ma'am May, no? Mag-compate dahil sa mag-compate. Sa among itunol sa ibo, Karon, ang mga nagkantidad nga 6,500 pesos, gikan niya ini sa Magnum Operation Tabang. O sa atong mga binay factors, kini nga plastic looting o goods para sa atong mga nabiktima sa sunog. Natay mga clothing na 32 sacks, cellophane or eco bags o corn beef na isa ka case, o beef loaf na duha ka case, then milk na isa ka case, then coffee na isa ka case, then titinta ka buok na noodles o nasagtay tulo ka kinti nga atong gipalit ni Magnumching, no, kay Moni Subra sa kwarta para makuan yun ang kantidad nga 6,500 pesos. Samtang sa atong mga binibaktors ni Magnumching, unang-una ang Magnum Radio, then si Jessica Yanes of Tabok Upol, Misamis or upat ka bags of clothing o grocery. Then si Fred Erwin Beltes, clothing o cash nga 1,000 pesos. Then si Engineer Ernolfo Magadan, 500 pesos. Ang ANC Warriors, 5,000 pesos. Then Jordan Tax, 1 sacks of clothing. Then Dalia Daimyo, 5 bags of clothing. And Manolo Portage, clothing. Then Anonymous, 7 clothing. Then Elvick Riverson, maapit, tuluka clothing. Then Carlito Balili, 1 box of clothing. Then Tina Punch, one bag of clothing. Then Anonymous of sa June 6, Higpit Opol, ang isa ka clothing. Gani Magnumching, no, mauni ang mga tipik sa mga gitang na itong karon, gikanusat sa Magnum Operation Tabang.
4: So, ito yung mga kwandira, mga kadaguan na ito, gikan sa tuang barangay lapasan na Magnum Faith. Kaya parang taos-taos sa pod, no, nga mga adlaw, si Manang, na ito, mga bakwit din na, no, ito ang mga apektado sa sunog sa Santa Cruz Dues, kundi ini sila pabiling sa covered court or naminusa na ang iha, paka posible baka nakabalik sa pagtukod dito sa ilang mga nga nangasunog, pagtukod sa ilang mga nasunog nga balay Magnum Faith. So far, karon niya, kumusta ang sitwasyon, labi na sa tuang mga affected families?
6: Katawin Magnum Ching, ubay-ubay pagkirang na atin ay kanon, mga panahuna na nagrihi ka naman Magnum Ching mo nga gipang tunol na ang atong mga gipang hatag na mga kuan goods Magnum Ching. Samtang may nabiusap na ito Magnum Ching si Mami nga siya ang staff nga naadiri ka naman.
4: So, usama siya taga, usama siya sa tuang child development teacher, Beach W, BNS, or in charge siya karon na din ha, Magnum Faith, si Ma'am May, diya sa tuwa sa konseyo gikan na to sa barangay lapasan na karong mapanaw. Sige, Magnum Faith.
6: Magnum Ching, barangay staff daw siya din ay Magnum Ching.
4: Sige. Yahang aminsahe, labi nasad sa tong mga benefactor, no? Nga doon naging malumong kasing-kasing sa pagpadayon, sa pagtunol sa ilahang mga grasya. Nga to sa to ang mga affected family diya sa Santa Cruz, lapasan ng atong syudad. Magnum Faith.
6: Yes, ma'am. Atong ikuan si Ma'am May, ugun sa ang iyang mga mensahe sa atong mga benefactors nga nihatag ni mga blessings sa mga residente na ini kanon. Adagang kay salamat po sa Magnum na sa ikatulong na nahataga na po ang mga nasunugan din sa Santa Cruz Dues. Nakadawat sila o corn beef, beef loaf, milk, coffee, noodles o katong may candy din. Ang ugan nga mga sinira nga wala lang na mong ipadam diri sa evacuation kay tungod sa ulan o mabasa. So amo lang siyang ipadala sa dito sa gym para dito nila kuwaon pagpa sa hapon. Basing. Basing na kayo mga ubang mensahe, ma'am.
4: Oh, okay, mag-invite ba ito ngayon nabiyuan si Ma'am May. Ma'am May, maing hapon, magnamsingin tira sa Magnum Radio, no? So, kumusta karon ma'am? Malabi na sa tuang, mirag, pila naman kasi mana, no? Nga tuwa pong pag-atiman, labi na sa tuang mga affected families karon nga nakakaroon nila sa covered court sa Santa Cruz.
6: Ilang yun, ma'am, no? Nagkinahanan din sila ang tubig. Mm. Oh, mas pinaka-importante yung tubig. Tapos, ang uban ng isa ila is, wala pa yun sila isakto nga mabalikan o nabuyan mo na napas na din ito ang uban. Naginahinay na po sila upuan sa ilang balay ng tukong.
4: Mm. So, balik na sila balay o kining tukod. Ang uban po, mara sila mga tabanay, laparintin, nito sila nag-stay, anak.
6: Oh, pero ubay-ubay pa din sila, ma'am.
4: Mga pila na gina, na, ma'am, kanang pila sila ka, oh, 60, ang nabili lang yun dito sa covered court karon. Okay, Magna May, hindi mo magkasinabot, no? Parang saba man na dira imuhang background po, Magna May. Sige, so far, Ma'am May, kanang karon, ng kasamtangan, pila na nang gina ang nabili niya karon sa tuwang covered court?
6: Na, sila sa mga 60.
4: 60 na
6: lang. Family.
4: Sa akin na tibok ang
6: gano'n. Wala mag-iod. Wala pa mag-iod. Wala ba ako mag-iod sila?
4: Sige. Okay, so far, wala man kayo mga kumusta ang ilang mga panglawas diya, ma'am. Kumusta? Doon na ba'y labi na karon ulan-ulan, init, ulan na, dili magiging kayo, komportable, no? Kahit naman tayo, lahi magiging na kung natanda po yun sa itong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Kumusta? Ang ato ang mga panglawas sa ito ang mga ma-affected families diya, ma'am.
6: Okay lang sila, ma'am. As for now, okay ra.
4: Ah, sige, Magnum Faith.
6: Magnum Faith. Photo si Ma'am May nga. Barangay stop during Barangay Lapasan, Ma'am Ching.
4: Sige, final. Sa
6: upsa ka itong gusto pa nga mutabang, pwede, na, pwede sila moderate to ani, no, para po makatunog sa ilang mga extra nga blessings o para po sa itong mga nasunugan. Ikan dili sa itong lokasyon sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan, para sa Magnum Operation Tabang. Kauban na ito sila si Magnum Apple, Magnum Kurt, o si Magnum Gerald. Si Magnum Hunter 22 Faith Dillon sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Tavelas. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam.
9: Magnum Music Jam.
10: Hey yo, Gigi!

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga, Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert, Magdong Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Alas 3:24 na may gana, hawak mo ang beat. Oh, karon kay nagulan man may gala, ang atong ano na hawak, hawak nato ang payong. Oh, kay nagulan. Iba, hawak mo ang payong. Hawak ang payong may gala kay kaulan. Oo, amping mo mga Magdon friends ha. Sa ato mga higala, ilabi na sa mga ga-drive sila mga sakyanan. Hawak mo ang ano ha. Hawak mo ang ano karon, ang payong may gala. Samtang namina mo sa Magnum, amping lang gid mo may gala ha. Dana kita sa atong final hour mga Magdon friends. Lami kayo mag-coffee-coffee karong panahuna. Lami magpainit. Agoy, magpainit may gala no. Mo inom og coffee o ka gatas. Sa pa may lahi, lami may gala. Maghigop og init nga sabaw. Agoy. Patsyada kayo mga Magdon friends no. Ano yung pinaka okay kayo nga buwan ito may gala basta ulan. Ulan-ulan mga Magdon friends. Ang uban sab, kay lahi may lang tuyo may gala. Basta na ang ulan, pangitaon ng uyab. Nya, wa may uyab, di. Pass mo mga Magdon friends, wa gyoy, paingnan. Diba? Saon na lang may gala. 3:26 right now. Sa ato mga Magdon friends, mga gala na ito, nga karoon lamang naka-open sa mga radio set. May hapon sa yung tanan. Sa mga karoon lamang naka-uli sa mga panimalay, may hapon mga Magdon friends. Salamat sing pagpaminaw ha. Sa ato mga higala sa may Nazareth, may hapon sing tanan. Kay Bro Pepe, may hapon niya bro. Salamat sing pagpaminaw sa atong Magdon friend nga si bro. May hapon niya bro. Alipay ang mga tanom karon bro kay ano, nag-ulan. Alipay na sab ang mga tanom may higala kay nabisbisan na sab sila mga Magdon friends no. Kay mora may kalipay sa mga tanong maulanan. Bisbisa na na, bitaw. Bitaw. Sa tanong mga naminaw ron, mayang hapon ha. Mayang hapon sa ato mga suki daw diya sa may NHA Kawaswagan. Naminaw sila karong panahuna. Okay. Unta kading ulan may galan din magdugay kay isot kay mag-uli. Inaning karambatang kusong ulan. Ta di na magdugay kay isa't kay mag-uli mag-ulan kay puno ang mga sakyanan, walay taxi. Nya, suking ulan, uban na baan, na bitaw, lisod kayo. Pag-uli ni us balay, wa, kaligot na gig kami gala. Manang ang ano di mga gala atong buhaton everyday, magdalang itag payong. Para proteksyones sa atong lawas mga gala, moro na siya. Atong buhaton mga Magdon friends everyday. Kay magsige nag-ulan, no? Bahala na El Nino may gala. Nakapay ulan. Muna siya may gala. Nag-uban na siya ang El Nino og ulan karon. Munang ingon, nag-ulan man. Wala siguro El Nino. Nagyapo El Nino ay. Isang ga-ulan-ulan mga Magdon friends. Nagyapo ng El Nino. Na El Nino na pul El Nina. Inyog inya. Itaw maayong hapon sa ato mga Magdon friends may Agora ilabi na kay Annie. Nga naminaw karon sa Magdon Radio. Maayong hapon Annie. Salamat sa pagpaminaw diya sa Agora. Ato mga Magdon friends may Agora Terminal. Maayong hapon sa yung tanan. Lakip na sa mga Bulwa Terminal may gala. Nga naka-tune in karon sa Magdon Radio. Mat salam sa pagpaminaw. Nga itong talagsawang pautana, karong hapuna may gala sa wala pa nakabalo mga Magdon friends sa itong talagsawang pautana. Kani mga mananagna bitaw, mga fortune teller may gala. Kabalo man ta, unsay trabaho na nila bitaw? Kabalo man ta, unsay ilang trabaho, di ba? Kung kani mga mananagna may gala o kani mga fortune teller, umutaya ka ni sa loto, mudaon ka ni sila may gala? Okay, kabalo mo sa managna mga Magdon friends. Kung numbers ka may gala, kaya ka nila maka-predict og mga numbers? Ilabi na kung atisgutan ng magtaya og mga loto, mga sword trance, uban pa. Ay nanabitaw. Nakasulay abilidad may galang makatagna sa mga numbers nga pwede mo gawas sa loto o uban pa mga gambling. May gala. Muna itong talagsang pangunta ng mga Magdon friends, ha? Nakaslay abilidad may galang ma-predict nila kung unsay mo gawas nga numbers sa loto, ana, para may mong milyonaryo, para makakuha sa jackpot prize nga pila ka milyon, ana, bitaw? Oh, ana, di ba? So, ikaw akong ipatubag Magdon friend, be, kung ikaw akong pangutanon. Nakaslay abilidad may gala? Kung sila'y mutayaan ni mga Magdon friends, makadaog ka. Itong number may gala, open na mga Magdon friends, ha? 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa itong talagsaong pangutana. Alas tres, imedya na tubag dari sa itong text line. Magdon Gilbert, murang di man na sila katagna ang ng mga number-number. Sa mga tao noon, makatagna sila kay ilaraman ang una-unaon ang pwedeng itagna. Ana day na, no? Sige, salamat kay Magdon Friend. Gigan ka na kay Alma. Alright, salamat kay Magdon Friend. Napadari may gala may hapon, Magdon Gilbert. Aminaw me, Denise, sa may kauswagan. Medyo bugnaw ang panahon, Magdon Gilbert. Lami kayo na kagakos. Ay... Daksan yung iro di ang Magdon friend. Bugnaw ang panahon. Alright, salamat kayo. Shout out sa ako mga friends dami sa may patag, Magdon Gilbert. Naminaw mi samtang nag-timpla og kape. Okay. Unsa na, 3-in-1 na Magdon friend nga coffee? O kanang ginatawag nilang ano, kanang broad coffee. To shout kay Broad Coffee. Alright, salamat kayo, Magdon Gilbert. Dili na sila makatagna. Dito rin na sila sa mga pagtagna sa mga tao, Magdon Gilbert. Alright, salamat kayo. Shout out sa akong mga friends sa may sa may Agusan. Naminaw mi sa Magdon karon. Salamat kayo, Magdon friend, sa iyong pagpaminaw niya. Tubag dari, dili Magdon Gilbert. Dito rin na sila sa mga tao nga kabalo mo tagna kung unsay kapalaran sa tao. Gikan kay Elmo. Alright, salamat kayo, Magdon friend. Napadari, dili Magdon Gilbert. Wala na sila yung abilidad, ana. Kay kung kabalo sila ng mga numbers, dugay na sila ng daog. Alright, sige-sige, ha. Kung sa kinabuhi sa tao, Magdon Gilbert, kaya nila nga mutagna. Pero kung sa mga loto, dili na sila kabalo. Sige, salamat kay Magdon friend. Mula gino kay usay kay kanara bang ginatagna nila usay mga Magdon friends kay matinood biya, di ba? Ay uban, kani ikaw Magdon Gilbert, ikaw Magdon friend, makaminyo kag foreigner, ana bitaw. Pagkabot na ka, naminyo kag foreigner, di ba? May nana, no? Nakachambar ba na may gala or sa man? Nakatiming yung mga Magdon friends. Sige, 0995-322-6237 na Magdon friend para sa iyong mga tubag sa itong talagsaong pangutana. It's a great Friday, Nate Caller. Hello.
3: Hello, may hapon.
2: Okay, nag-ulan pa niya?
3: Medyo, gamay na lang.
2: Gamay na lang, mga one-fourth na lang?
3: Oo, inana ka lang. Mga basa, yapon siya, pero di pa rin ganina, bitaw nga bundak yun siya.
2: Lagi basta, ang ulan, mubundak, kusog, ana, daliran na muundang, di ba? Daliran na muundang munong.
3: Mas mayo yun, mag-una ang kusog kaysa mag-inday-inday. Inday kit siya.
2: Murag ko ikaw, God.
3: Impan. Hindi, uy, ngalan ang muundak
2: ko. Ngalan na rin, ay. Bitaw na. Alright. Ikaw, ako, pautanon, Inday, murang expert bang kaan, eh.
3: Grabe.
2: Kung kini mga fortune teller, kani mga mananagna, masterman sila ano yung mga about sa kinabuhi sa tao, di ba? Pero kung sa pagtaya ka sa loto, naslay abilidad nga maka ano gyud makadaog kay naslay ano, kabalo man sa managna.
3: Wala mo na pinaka nitod batubag. Wala gyud makatagna kay kay ganun may kay nagtaya kung matagna pa nila. Pareha ni nay diri sa Pugon Manong Gilbert nga lang hatagog ilana.
2: Unsa man mananagna to?
3: Pero kanang gahatag-hatag sila mga tip nga mao ni ang mugawas na example sa stretch lang daan maghatag sila kani sure good ni pero nana pero dili man kanang sa mga timingan siguro pero kanang luto mo na pinakalisto di gina na to matagnaan kung matagnaon sa tao nga mao ni ang mugawas dili good
2: bisan kani sila mga kani mga fortune teller dili na sila katagna lugar.
3: Dili gyapon na sila kagagna kay dito bigid na pande na siya naka 20 rest bigid na siya. Ang makatagna gyud ana kapos siguro yung naadjust mismo sa kwan kantong magbula gyud siguro kung put on gyud nila. Sila siguro pero kung tao lisod kay siya tagnaon kay talagsara ang mudaog sa kadaghang nagtaya. Wa gay mo daog anang adlaw dayon. Sa sunod-sunod sa maabtan pag pinakabulan makita man gyud na dito so maglantaw ka ng loto outlet. Nawa man dyan
2: ni daog.
3: So,
2: magla. Nangyapon. Nangyapon yung gidaog-daog.
3: Gidaog-daog.
2: Gidaog-daog na rin kayo. Pero daog, wala.
3: Pero imposible, bebo kayo nung Magdum Gilbert. Kaya sa kakaroon, ikumpara sa una, kung makakita ka may ni daog, kasan kayo sila na ni daog kung 20 kabuok, magtunga sila inaanap. Pero imposible lagi ko. Depende siguro po. Pero di man hatag kanang mga nagmintin siguro sa ilang mga unfit digest inana.
2: Pero kung kanay mga mananagna, kaya ka nila, mudaong sila?
3: Dili. Kay ang mananagna, naragyo na sa, may lang na sila sa gipangdaot siguro, pero dili tanan ha. Kanang kuan mananagna, makatagna. Totoo ko sa tao, matagnaan nila, pinsinan ko anila, inana, siguro, lagmit. Pero sa luto, ang mananagna, wala sila na kay kung makatag na sila, sila lang siguro ang taya, no? Dato lang ta sila karon.
2: Lagi. Pero kanang nakadamgo kag mga numbers, sana? Matuo ka na?
3: Wala. Tinuod yun na. Matuo ko na ang magdamgo kag number. Tinuod yun na. Bisa itong nadamgo kag number, tiwan igin na ninyo. Igin na yung biyae. Tay-tay ilang yun. Pinagmay lang yun. Kung nagdamgo mo o unong kabuok, ka nagparis, o ka na, you know, gihapon na magdamgo kag number.
2: Mas motuod. Mas motuod lugar ka kaysa sa mga ano tagna ana.
3: Oh, mas motuod ko sa damgo, sa andamgo lagmit gyud siya may tabo. Pero mo lagi dugay pa siya pero may procedure gyud nga mo gawas ang imong gidamgo na nga number.
2: Ana day na no.
3: Basta ikaw magdamgo kay kag number nga tulo, kaya ay nagit na i-maintain gyud na dayon kay mo hindi na magdugay mong gawas yun na imong idamgo nga number.
2: Dobe imong nadamgo nga number isara man 5 ana.
3: Ay
2: so ano na nimo?
3: Ayaw na lang basi nimo ako kapalungan kung isara mo imong number
2: siya dapat imong
3: ginang parisan naunang gina siya
2: yung parisan mora may nagawas sa damgo 5 ana o isara ka number
3: awan na.
2: So siguro ano pananglitan karon 5 ugma 6 ana bitaw anton mo kompleto okay siguro na
3: dili ang ambo to kung pa sa ako nagdamo ko mga number sa tinuod ang yadamo ko mga number sa third stress ako wish siya gitay nigawas kita
2: ani gawas kita
3: mo
2: na gid mas ano dai naday na mapuslan dagya po ng matulog ra dai taba.
3: Basta, dili ka patay sa matay, katulog ko siguro. Pero katuwag ko ako at Manggam Gilbert kay, alam mo kung kuwi ko na ako, nagkuhan ko pa nga. Nagdamgo na akong number.
2: Ang sana, pag nagdamgo ka o niya, pagkaugma, gitayaan ni mo, daog, anong lugar?
3: Gitayaan, oo, ni daog din. Nagpasalamat ko itong number.
2: Ang sa to, number 143.
3: Dili, 540.
2: 5, oy, grabe ah.
3: Lagi, dili ba ka, tinood yun. Basta damgo, tinood yun daw na lang. Labi na i-damgo din mo sa Maslaon, nagsugod sa 3 o'clock or 4 or 1. Kana, mga tinood yun daw ko noon na. Namaunang ako, naka-proof ko, tinood yun yun. Muna akong ginakuan ka ron, magdamgo ko gunang ka number, wala man.
2: Dobi kong ano, nagdamgo kang nag-uyabo ni Piolo Pascual, matinood ka na?
3: Adili. Oh.
2: Ah, kana naman marag
3: marag din. Ah, sikat man sa lahi ra pud ko. Siguro na meet mo siya sa Damgo. Okay na kay naoy. Nalipay ko ana mag-meet ni sa Damgo lang. Unya, okay na kayo, hindi mo na ba sa basta maduol?
2: O niya, nagdamgo kang nakita, nakita mo ni Piolo dito niyan. Ulay suot si Piolo. Agay! Tsada, kayo na.
3: Tsada, kayo. Uy, nabuhi.
2: Hindi na ka ganaan, mumata na. Kay...
3: Oh. Hindi na ko ganaan, mumata.
2: Okay, nakita mo si Piolo nga way suot, way sapot. Di, okay kayo.
3: Grabe dyan ka. Maniyak, no? Hoy na. Oh, grabe. Kaya naman na
2: ma-sailon on. Ginamama. Tawag ka rin na siya. Damgo rabi tao.
3: Damgo na. Ay, sanam ko na lang yun. Ano man yun na? Sanam ko na lang yun sa makakita. Ano?
2: Oh, lagi na. Grabe ni ka. Grabe ni ka gamhana na itong mga damgo, no? Kay mga mga imposible bitaw nga may mga posible sa itong damgo.
3: May tinuod, uy. May tabog yun. May tabog yun. May tabog yun. Pero dugay pa lang siguro.
2: Dugay pa nga. Dugay, dugay pa nga makita ni Ms. Piolo.
3: Nakita naman ako sa personal food.
2: Ah, guwapuan ka niya. Guwapuan ka niya.
3: Ah, murag kwan. Nay, pagka Jesus Christ yung dagoy.
2: Ah, okay, okay.
3: Makita na ako siya. Murag siya kwan. Bila mag-kwan. Kaya may alam yung naong.
2: Oh. Ah, dapit na alam sa agtang?
3: Dili, dili dapit sa yung kilid.
2: Ah, kilid, no. Kilid man na yung, ano, yung mall, no?
3: Oo, oh, grabe ka, Afra. Pinaka, boy, nagdala niyo sa guwapo.
2: Ah, okay.
3: Oo, sana.
2: So, makagwapo lugar ng dagang alam sa naong?
3: Attractive ang halaki yun yung alam sa naong.
2: Kung puro alam na lang ang naong, oh, mas guwapo, gapo na.
3: Ah, ayok, wala. Ikaw yung marang binigit.
2: Mora magi bulotong tubig na mga chicken pox.
3: Mora maglandang ah.
2: Daga kayo nubo, mora magkuto. Mora kuto na ba? Oh,
3: pinaka-attractive yun daw ng may alam sa kidin.
2: Ah, ayun. Okay, okay. Bitaw, salamat kayo, ano ha, Inday?
3: Shout out today sa akong kanya, amigo sa rin nga si, ano, Michael Bermudez na kanunay. Ay, doon kay kaniya.
2: Kinsa? Kinsa na si?
3: Si Michael Bermudez.
2: Ah, binaw si Herodes.
3: Bermudez.
2: Ah, Bermudez dahi.
3: Sa unahan, ingnan ko niya nga, shout out to dahi, yung
2: sige.
3: Kanunay mention na nga naman, kung puntag pala.
2: Si Michael. Ah, hi Michael. Diyan, Michael.
3: Bermudez.
2: Bermudez. Ah, Bermuda.
3: Salamat
2: kayo, ha. Salamat kay Michael.
3: Malingaw, ha? Siya mo. Malingaw siya sa imo, ha?
2: Samot na ako makita mas personal. Lingaw na ako siya. Ito, joke, ra. Ito. Salamat kay Inday.
3: Salamat kay
2: Inday.
3: Thank you. Bye.
2: Okay, bye. Mata itong Magdon friend nga si Inday. Di na siya mutuan ng mga kanang mga fortune teller nga makatagna. Oo. Pag kanabitang about sa mga numbers, di ba? Pero kung about sa mga kinabuhi sa tao, medyo ano sila, medyo kabalugin sila ang mga Magdang friends, no? Matimingan po ba ya, usahay? Ikaw, Magdang Gilbert, sunod tuig, magka-angko nakasakyanan. Pagkasunod tuig, nakasakyanan ko. Pero ano siya, the remote control lang. Ano, lugar mga higala, no? Anyway, salamat kayo sa atong Magdon friends nga naminaw karon sa atong programa. And magtuloy-tuloy gapuntaan to sa alas 4 sa kapunon mga higala sa atong programa ang Magdon Music Jam. Munang paminaw lang kung gusto kang malingaw. Atong kalimtan ng mga problema, atong ipadaplin may gala, kay para happy lang tayo. Gusto ko happy ka, Magdon friend. Gusto ko happy ka, kanunay Magdon friend, okay? And there is a tamay gala sa ano ang latest!
4: Uy, mga Marites! Unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa, paminaw na!
5: Sa ano ang latest? Unsa na, ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
4: sa ano ang latest.
6: Boom na boom, Marites, Marites, di mapalit.
2: All right, bang hapon sa ato mga online viewers. Magandang hapon sa inyong lahat. Kaoban nyo karong po na si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la! Kumusta itong palibot diyan mga Magdum friends? Nakadayang mga lugar ninyo diyan may gala. Okay na ba? Diri sa Cagayan de Oro, nag-ulan. Nabundakan tag-ulan may gala. Basa itong kadalanan karong panahon ha. Diyan sa yung lugar mga Magdum friends, may ano, diyan sa may... sa Misamis Oriental, sa may Iligan, Hingoog City, uban pa may galang nga parte sa Mindanao. Musta man diyan, nag-ulan Magdum friend? Sa mga nanantaw, naglantaw sa itong Magdum Live, maayong hapon sa tanan. Dari na punta sa itong segment may gala, ano ang latest? Ang itong talagsaong pautana para sa mga online viewers, mga Magdum friends, aba. Kung ang mga fortune teller, ang mga mananagda mga Magdum friends, kung mutaya sila gloto, guban pa mga gambling may gala, mudaw ka na sila mga Magdum friends. Kay master masla ng mga tagna-tagna may gala. Oo. Kung ipataya ka na sila mga loto, ubang pa mga kanang sword trance or sweepstakes, kadaw ka na sila may gala. sige mo na itong talagsaong pautan ng mga Magdum friends. Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag lang or i-comment yung mga tubag may gala sa atong live karon. Nag-live ang takaroon sa Facebook, sa Magdum Live. Dito mo mag-comment mga Magdum friends ha, para atong mabasa ay inyong mga komento o uban pang mga point of view ninyo. Char! Dorita, sa anong latest? Aba, may gala. Patsyada niya. Pamina mo mga Magdum friends ha, kay atong isigutan about kani sa Osaka Filipino artist mga Magdum friends ha. Nangayo og pasaylo ang Osaka Filipino artist nga si Roel Arviola Katigan. Ang naghimo sa viral nga rebolto ni tennis star nga si Alex Ayala, human kini nakahatag sa attention online tungod kay wala nakuha ang itsura sa atleta. Ang rebolto nga naimutang sa Nai Cavite, gihimo isip pasidungog sa mga nahimo ni Ayala o sa iyang kontribusyon sa Philippine tennis. Ang tag-iya o ang artist mismo ang nangayog pasaylo, kumaan adunay mga netizen nga may komento nga wala makuha ang tinuod nga dagway sa batanong tennis player. Gimo ang rebolto aron ilhon ang contribution ni Ayala isip usa sa mga batanong Filipino tennis athlete nga naghatag og dungog sa Pilipinas pinaagi sa iyang mga nahimo nga mga international nga kompetisyon. Nahimo siyang inspirasyon sa daghang Filipino sports at enthusiast og mga aspiring athletes. Bisan og nagkalain-lain ang reaksyon sa mga netizen sa estatwa, andam ang artist nga maminaw sa mga komento sa publiko og andam siyang ipa-improve daw ang maong obra. Oh, nakaroon sa atong Magdum Live may gala ang estatwa ni Alex Ayala, si Philippine tennis star may gala nga si Alex Ayala. Kung atong tanaon, murag layo ra gyud, di ba? Layo ra sa tinuod nga itsura ni ano ni Alex Ayala ang statua may gala. Makita karon sa atong Magdum Live. Ikaw daw comment Magdum friend, maubag na hong o layo ra? Oh, nay nag-ingon nga murag daw si Eric Kison. Og napoy na ingon nga murag si President Gloria Arroyo. Uban pang mga comment sa atong mga netizen. Muna, na ngayong pasaylong artist may galang dili kaayo mao ang itsurang nabuhat niya about kay sa sikat nga Philippine tennis player may galang nga si Alex Ayala. Medyo ano gid siya, differentiate gud may gala sa tinuod nga itsura ni Alex. Di ba? Kitang-kita may gala sa itong Magdum Live karon mga Magdum friends. Okay? Muna siyang latest karon. Nag-viral sa online world may gala kining ang rebolto o kaning statua ni Alex Ayala nga dili pareog naong niya. Alright, salamat sa ato mga Magdum friends kung naglantaw karon. Balik ta may gala sa atong talagsaong pangutana. Alright, ang atong talagsaong pangutana, Mike Don Friend, kung ang mga fortune teller ang mutaya sa loto, mudaog gani sila may gala o dili? Alright, i-comment yung mga tubag mga Mike Don Friend sa atong comment. So, boss, may gala, comment box. Aroon na ito ng Taganong Pagdagado niya, may gala, ha? Salamat sa inyong pagpaminaw. Mubalik na ito sa radio, may gala. Kaya dito na po ta mag-chika mga Mike Don Friends. Kini si Mr. Talagsaon, Mike Don Gilbert. Para sa ano ang latest?

0: Yo, yo.
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Mahigpit ba lang ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka ba lang gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigpit nga dugo.
4: Gasama sami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalikan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ugsan lausi nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
9: Arrest, alagang panatag with arrest adult diapers.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Catis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500, Music from the 80s, 90s, and today. This is Magnum Music Jam.

0: Alright, pwede nang mangarap may gala. Sige, pangarap na. Mangarap na ka, Mac Dun Friend, para matinood na siya. Alright, takaban pag-apon si Mr. Talagsaon, Mac Dun Gilbert. Alas 3:58 na mga Mac Dun Friends. Agoy, paspas kayong oras may gala. I think, pananong kita para mag-goodbye. Goodbye, mga Mac Dun Friends. Kay musunod ang Mac Dun Reports sa di madugay may gala, ha? Tignin lamang sa inyong number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Mac Dun Radio 99.9. Sabado na ugma, mga Mac Dun Friends, no? Paspas kayong adlaw, di ba? And syempre, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Mac Dun Radio para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban. Alright, maayong pagpaminaw sa saan eh? Sa atong mga Mac Dun Friends na nag-text karon be. Maying pagpaminaw kay Brad Eddie diya sa may Puerto. Brad Eddie, maying hapon mo diya, Brad. Salamat kay Brad Eddie sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Okay, salamat kayo. Napadari may gala. Maying hapon, Magdum Radio. Naminaw ko karon si Dario Kibolni sa Zone 12, Upper Carmen. Alright, salamat sa pagpaminaw. Alright, napadali oh. Shoutout Magdum Gilbert, dini sa may lapasan, namina Miss Magdum Radio. Dili ko mo to, anak Magdum friend, nga makatagna silag numbers. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. Napupos na gina tong oras may gala, alas 4 na, masunod na ang Magdum Reports with Magdum Angel Sado. Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magdum Friends, 90 days na lang

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
2: Pang ibu blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mao'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika D Alter Nativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
9: Pag naasiman ka, akin ka.
8: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis. All the liver or cancer sa atay. Likayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Oras alas 4:10.
3: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
3: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 4:11 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka na kong tanan. Welcome, Walda. Welcome sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports.
5: Magnum Reports!
2: Kinis Magnum Angel sa doon yung makauban gikan karoon hangtod ta sa aras ay sa kagabiyon. Sa duha ka oras ng programa, mga higalaan yung masayra ng mga police reports, hospital reports, development news, kanilang kauban, sa lang tagsa-tagsa kalokasyon. Oras alas 4:11 na og nininga tuang programang Magnum Reports. Anausab sila si Magnum Hunter 22 Faith Velas, Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, og Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Lakip na ang mga balita ang nahihipos ni Magnum Hunter 15 John Ramos. Oras alas 4:12 sa hapon, kinigyapon Magnum Angel sa doon yung makauban ni ining duha ka oras nga programa o gatangatangi. Kaya ito din pong ipahulagway sitwasyon sa itong palibot. Lakas pa naman dagan sa trapiko. Kaya para masahid po ito mga igalan o ilabinan na itong mga kaisunan po nato. Nga wapa nakalanta kung sabay sitwasyon sa gawas nga bahin. Kaya naragid sulod sila mga Pinoyanan o ilang ipang trabahuan. So unya taon-taon, kaya nakastandby po ng itong kauban, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, alang sa paghimo no og update kanato nini pong ato ang sitwasyon sa kadalanan ug sa ato pa din pong kalangitan sa atong Magnum Weather Road Hunter. Pero unya tod-tod pa na mga higala. Unang sa nato paghatag kaninyo
5: Magnum Reports.
2: Sa ato ang mga dagkong uluhan sa mga balita. Balitang lokal, balitang national, balitang international. Sa ato ang mga dagkong uluhan sa itong balitang lokal, usa ka kanhi sundalo patay human nga gipusil sa riding in tandem dinas may buntong barangay Kamamanan. Police Station 2 Kugon Station Commander Police Major Peter Tahor gingong adunay ubay-ubay ka mga anglo nga ilang gitutukan alang sa paghimo sa pagresolba sa insidente sa pagpamusil dinas may buntong kamamanan. Dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Tinisadenta kay Kapikas na dupong namatay na usa ka retired nga sundalo o kasamtangan ng driver sa usa ka abogado. Nagtuong anaa sa otoridad ang suspect o gunman sa pagpatay sa iyahang Kapikas. No? Sayang ba na? Atong gipusil ka ganyan sa riding in tandem dinas may bantong barangay kamamanan ng atong syudad. Ang tuwang asawa ni ining anaa sa otoridad. No? Na member gyapon sa law enforcement agencies baka no? Ang posibleng mihimo sa pagpatay ni ini pong maong biktima. Oras alas 4:14 samtang wa matudpay mga bahad nga nahibal-an ang pamilya ni ining maong biktima nga posibleng hinungdan sa pagpamusil sa maupong lalaki Samtang gipasalig po sa pamilya ang andam sa namutabang sa itong otoridad sa investigasyon. Oras alas 4:14. Sinita. Nadugang na ito nga balita nga lokal mga higala kay Gibutyaga po da karon. Sa ito pa rin po nga kadakuan gikan po da mga higala no, sa Dakbayan nga magpadayon ang ilahang nga paghimo sa pagpaningkamot nga masulbad nga problema sa trapiko din sa itong syudad. Samtang din po mga higala sa SEBDA, SEBDA RTA naga tinabangay alang sa pagpadayon sa road clearing sa palibot sa may Kugon Public Market. Dayon din sa damay gala, balik sa taas mga krimen kay suspect po no, sa pagpamusil sa usa ka convenience store o pagpanulis. Din sa convenience store sa barangay Kauswagan ng atong nga syudad ang naaresto sa itong otoridad. Dayon DTI minsamis oriental giyong nga mihimo po silang pagpangandam alang sa pagsaulog sa Consumers Month karong nga bulan sa Oktubre ng tuiga. Samtang Magnum Operation Tabang isubling gilusad sa Magnum Radio alang sa mga nabiktima sa sunog sa barangay Lapasan. Oras alas 4:15 na dinitas itong mga dagkong uluhan sa tuwang balita sa balitatang National mga higala kay Gibutyaga karon nga BSKSCOC filing sa Lunes. Matod pa no, di na. Di pa dayon. Uy. Karon no, para sa itong makaisunan, itong gusto na nga magpapili pagka kapitan, pagka kagawad, na ay bagong balita mga higala. Atong pabasahon sa bayat, kusang ihatag sa inyo ang detalye kalabot nini. Kaya na ay gipagawas karon nga impormasyon ang atong buhatan sa COMELEC. Masiwa pa mood mo kabaluan eh. So ang COMELEC naghahimo na sa pag-anunsyo. Giingon mga higala nung ihunong na sa Commissions on Elections kun COMELEC ang tanang aktibidad sa pagpangandam para sa barangay o sangguniang kabataan elections kun BSK nga gitakda nga ipahigayon karong Nobyembre 2, 2026. Kinihuman nga nahimo ng walaod ako ng pag-uktaba sa 2028 nga election di ini. Ay, 2020. Karon 2026 ng election ini. O ibalay na no, sa tuwing 2028. So, kinsa may mga naipay, kinsa man po'y wala. Kay gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marquez Jr. Oy, naginang alipay. Una po'y mga nasagmuyo. Nagipormahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BSKE postponement. Isip balaod. So, di na gyod. Wala na gyod. No, katong mga nangampanya din nagsugod. So, kalma na sa. O pwede na po. Padayan na ninyo yung mga pagpamalitong mga kaning pandisal, pagpanghatag, ung lugaw din na. Naipadayan lang yapo na. Para at least nung pag 2028, oh, nakamugna na mong mga ligon po nung mga alyansa nyo din na. Inyo po mga nakabig na nga suporta sa inyo kay no 2028 pa. Nagana na ba itong mga nakita no, nga mga nagtinguha nga mahimong kapitan, nagtinguha nga mahimong kagawad, no nga nagpa-zumba, oh, nagisita ka kita din sa may south nga barangay, sigig pa-zumba, sigiog ka ng panghatag o ka ng lugaw, nag-imo na na sa pagpamainit, sa isbuntag, no, pero kay lagi gusto gyud nga magpapili sa sunod nga eleksyon karong Nobyembre 2. Pero, sad to say, para sa inyo kay extended sa ang mga kasamtangan nga kapitan ng kagawad o guest key officials din na sa inyo kay gipirmahan man no Biyernes ya karon so nakahigayon pag yod ang atong presidente no nga iyan ang gipirmahan signed into law na gyud ang measure nga nagpostpone sa barangay ang sangguniang kabataan kan BSK election o di na ni may tabo maigala no ang karang Nobyembre 2 nga election. So, extended na ang term sa mga incumbent officials sa 5 years. So, kani mga higala mo na siyang Republic Act number 12326 or Act Fixing the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. So, ang kaning mong balaod nag-set no sa next nga BSKE sa second Monday sa November sa 2028. November, yapon, 2028. So, nataga no ato mga officials karon uga extensions ila po nga pag kaninga pagka kapitan ug pagka kagawad pagka SK officials niya din na. So additional 2-year nga term so karon mga igala no gibutyag ni kapitan naman hinun ni presidente Bongbong Marcos Jr. nga yang gi-expect nga mga incumbent officials nato i-maximize ninyo ang additional time aron nga i-improve ang inyong public service. No, i-improve na ninyo dili kay kaning natagaan mog time nga ma-extend ang inyong pagserbisyo. Wa lang gyapon pud may himuon pud din nga ikaayo pud no sa inyo pong komunidad. Basin mo na pud nahinungdan na hinuon no, nga di ni mo makabawi na maghimo na gyud pud no sa pagbiya inyong mga supporters sa inyo ha og kana na gyud pong mga nagpadayag din nga magpapili sa eleksyon mo na gyud to ila pong dapigan puhon so di na gyud mo makapalansar pa pagsunod na pud nga tuig 2028 ay nagsalig mo nga kamo karon ang padayon nga magsilbing kapitan so gamitan ano ang panahon nga gihatag sa inyo 2 years ba pud na gamitan ang panahon aron nga inyo ha pong ayuhon ang inyong pagserbisyo sa inyong komunidad. So, tiwasa ang mga nasugdan yung mga programa. Tutukan ang mga gikinanglan sa inyong komunidad, sa pamilya, sa mga kabatanunan, din na sa inyong komunidad. No? Dapat inyo ginang ma-check din ha. Uy, wapak ko ni natiwas, wapak ko ni nasugdan. No? Napamukoy ko'y nabilin nga 2 katuig. I-extend ba akong servisyo? No? So, giingon nga, matod pa ni Presidente Marcos, dili lang na kuno ni dugang panahon sa pwesto. Dugang kining panahon, aron ngayon siya, oh, pananagutan sa taong bayan. Okay, kung katun yung mga ipangsaad sa niaging eleksyon, open nyo na kuman, so buhat na to. Kung tumuan nyo natuman, buhat na. Oras alas 4:21 sa hapon. So, subli na. Kuha na yun. Wala na may kuan, wala sa may chance sa karon nito eh. Sunod na lang, 2028. Oras alas 4:21 na sa hapon dinta sa dugang natong balitang national kay Congressman Jokno mihatag katinawan sa automatikong pag-ban sa future impeachment nga rulings. Sa antang petisyon na gidusong nga tos Korte Suprema kalabot sa voting threshold sa Senate Impeachment Court. Reports. Dayon na Senator Bam Aquino nanawagan nga tangtako ng VAT og excise tax sa produktong petrolyo. Very strong El Nino gilauman nga mahitabo sa tunga-tungang bahin sa Setyembre o Disyembre sa unang quarter sa tuig 2027. Duga ang natong balita nga national mahigala. Gibutya usab nga absolute pardon nga gihatag na karon ni President Bongbong Marcos Jr. ngadto sa controversial pod mga higala no nga hapit tagintaw na siya mupano kung unang lita no hapit tagin siya mupano kay napugngan manggit pod napugngan no ang kanipong iyapong kamatayon kay dito sa nasud sa Indonesia gihukman na ba pod no kanin si kani nga usa sa ato mga kababayan nga OFW nga mamatay no kamatayon ang iyang nga silot kamatayon ang gipahamdam para sa iya ha? Pero napaitaan magyung mga pamaagi nga kani nga makauli kani nga si Mary Jane Veloso karon na siya dis Pilipinas so absolute pardon gikumpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Himpit na nining gihatagan sa absolute pardon o kapasailuan ang kanhi OFW nga si Mary Jane Veloso. Kaso man ani niya kay tong drug trafficking na tong 2010 niya nasintinsyahan siya kamatayon na pamatudan mo siya nga sadaan daw sa pagdungog pero naghimong gina siya sunod-sunod yung mga pag-apilar maski na siya sa death row muna nga na-cancel raman po mga higala so at least karon naangkuragid po niya no, ang pabor para sa iyahang hukom. Oras alas 4:23 dinita sa dugang balita natong international kun balita natong national kaya giingon na Robin Padilla, Senator Robin Padilla ni abot man kaganiha sa DOJ aron atubangon ang obstruction of justice nga complaint nunot lagi sa iya pong pagpaikyas daw kang Senator Bato de la Rosa.
6: Magnum Reports.
2: Samtang kani House Speaker Martin Romualdez naka-wheelchair. No, posible daw pud kuno ni siya nga mo testify sa plunder case sigon usab sa usa ka abogado. Samtang AMLA kagidusok karon ang anti-money laundering law nga overhaul tungod kay do na giuban nga naka-ipsot gyapon pod ini po nga maong balaod. Samtang Chinese vessels giingong nga nakalangan sa resupply mission sa atong nasud paingon dito sa Ayungin Shoal. Samtang din sa mga igala kaya giingon nga COMELEC nagtuo nga dunay mga petition no nga iduso nga to sa Korte Suprema batok sa BSK postponement nga mahinungdan no 2028 na ang eleksyon sa barangay NSK. Oras alas 4:25 dinita sa mga dagkong uluhan sa tuang balitang international kay Amerika. Nagahimo no ang Senado sa Amerika nag-reject sa resolution nga paggamyan or paubusan ang gahom ni US President Donald Trump nining nagpadayon karon nga gyera batok sa Iran. Santo Papa, si Pope mga igala po playo naghimo karon sa pag-awhag nung usabon na ang ato pong panlantaw o paghatag pagtagad sa climate change. Dapat din na nata sa prevention. Madili na ka ng mo response lang takay doon na epekto ang o nanay daotang epekto po mga igala sa ato pong kinaiyahan, no? Climate change ay hara din tamo action kung doon na idautan po nga epekto sa ato pong katawan o sa ato ang kaninga kinatibukan o sa kalibutan. Dapat daw nakatutok yapon ta sa kaninga prevention. Dapat prevention ang ato, preventive measures, no? Dili ta mag paabot nga doon na epekto ang climate change ay hara din tamo mag-take action. Oras alas 4:26 din ta sa dugang uluhan sa itong balitang international kay dusi ka mga Kazakh military personnel ang patay human na wash out atol sa exercise nga lang gipahigayon sa kadagatan. Samtang United Nations nagkanayon nga ang Gaza ang nakasinatakaron sa hilabihan nga economic crisis tungod sa gyera. Samtang CNN MS na og politiko na pakyas gihapon sa pagsulod sa White House taliwala pa man na sa gipagawas nga order sa huwis. So kanis sa mga igala no ang CNN MS na og politiko giban kanis siya ni US President Donald Trump ka makasulod lagi kay nag-ingon si Trump nga kaning nahiskot ang mga media nga institution nagpataka ra daw kuno nagpatuyang lang istorya din sa ila pong mga platform nagpakatag og mga bakak ka impormasyon ng daot sa iyang administration o gani man ang iyang mga accomplishment gipang kuno kuno ipahimuan ako og mga fake news. So gani man no ang federal judge naghimo man no sa pag kuan pag-ingon nga unconstitutional lagi ang pag-ban nining tulo ka mga news outlets ug nag-order na dayon pod ang judge nga dapat nay access no immediately ma-restore ang access nini pong tulo ka mga media outlets dito sa pagsulod sa White House kay mag-cover sa balita di na magud sila pasudlon tungod ni adtong ni aging Biyernes nagdesisyon man si kaninga Trump nga dili na tani pasudlon kani sila okay kuan ni sila pataka ra ni sila bala na sila din ang mga gisaway gitun niya no gisaway niya mga to laughing monkey or sa bato yung mga words ato yag yung gisaway ang kanipong tulo ka mga media outlets dito sa Amerika ug mahinungdan nga na naghimo pud sila no sa pag reklamo ug nagfile pud sila og kaso bato kang Trump nya mo to gi desisyonan nga dapat dili himuon ang pagbaan ini pong nahiskit ang mga outlets kay unconstitutional so ipa-restore ang access sa mga media pero wa gyapon wala gyapon gituman kana sa White House. Gyapon kay Molly si US President Donald Trump ang natuman di gyapon pasudlon ang nahisgot ang mga journalist kay kuno lagi na kuno nakalapas po daw kuno sa kaning ilaha pong national security. Oras alas 4:28 dugang balitang international mga igala kay giingon pod nga duha ka mga kusog nga mga bagyo ang posible nga dungan nga moigo sa Pasipiko nga bahin kundi ino din ni sa habagatan pod apil nga habagatan nga bahin og kaning kini gituuhan nga makapaingon pod no sa Mexico og sa Hawaii so gani man didto sa kaning US National Hurricane Center. Niingon sila nung kusog yun kay kani ang nahisgutan po ng mga bagyo. So mga andam na po dahil kuno sila dito. Unta din yung buabot din sa tuwa. Para sa alas 4:20, ibigidugang pa sa tuwang balita po na itong mga dagkong uluhan sa balita na itong international kay FBI. Giimbestigahan na karon ang nahitabong pagpanghak sa mga impormasyon sa ilahang mga kauban. Dayon na ubay-ubay ka mga delegado sa United Nations ang iyong milayas sa wapa. Mihimo sa pagdiskurso ang ilaha po din pong gidapit po no, ng mga ang ilaha pong gidapit ng presidente sa Russia nga si o kani nga sa Israel ang prime minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu. Oras alas 4:30 nyo na nasayran mahigala to ang mga dagkong uluhan sa mga balita lokal, national, international. Makisayod sa ata sa tuang kadalanan sa itong sitwasyon ko sa palibot. Kaya itong kauban na kastanway karon si Magnum Hunter 23, si Magnum Kia Villanosa.
7: Yes, sa Magnum Angino, alas ito mapagulabay sa pausa panahon karong nga hapon na nagpabilit pag-ihapon nga ngayon. Nag-ulan din sa mga gawas nga bahay. Nga din na nagsugod na niya kara sa ang pag-aulan Magnum Angino. Naman tayan din sa mga westing nga bahay. So nga nakbayan, patikala din sa may Kauswagan, din sa may Burwa, din sa may Patag. O nga din sa may Barangay Carmen nga itong asyadat. Man din kay siya ngayon nga kusog po Magnum Angino. Marag mahog nga hindi. Hindi po siya mukumuhinay, mukusog. O garon, nagpabili ng kanyang pagpanalitin din sa mga gawas nga bahay. Ganyan kung maisip punta sa mga dala niya itong nagyan. Labi na din sa may westing nga bahay. Nuram po tayo nga dugay nga punan naman tayo nga dugay nga pag-inod sa dagang sa trapiko kaya mag-alasaw sa mga gihapon ang dagang sa mga sakyan nga dahil ito moderate sa traffic kapon itong nga naman tayo pag-wag naman si Uga Daniman dadagan po yadagan yung mga RTA nga nagagasagyan sa palimut ano siguro nga wala yung pingon nga dugay nga pagkabalda sa dagang sa trapiko. Umayos ito taas ito nga hayin po magdamaan siya. Dili kayo siya yung visible kaya maraga karon na lumpo manggot o gamit yun na doon naging pagpanagom sa itong palibot. So dili kayo ingon nga kaning visible. Kumunta sa mga bukiro nga bayan doon magdamaan siya. Nagpamilin paghihapon nga pagi o kaning so mag-pampingan nga punta sa itong wires ito nga pag-guide sa kadalanan. Dili kita magkumpiyan sa pag-delikay sa disgrasya. O ka dili po tayo ngayon yung makadisgrasya nga ito sa atong nga isig katawa. Ito pag-ulagay sa kaso na ako, isa sa dagat sa trapiko. Ikan din sa kaso sa may Barangay Carmen ng atong asyadaan. Para sa Magnum News Hunter, kini si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Dinitas tumuhatan sa pag-asa. Kanakaroon sa Picastinia sa Sir Christian Emmanuel. Sir Christian, may hapon.
8: Ay, hapon. Mag-usap sa ito mga sukling tagpaminawa as of last stress sa hapon ang atong gimonitor nga tropical storm Queenie base sa atong tanan nga available na datos. Ang iyan lokasyon sa 755 kilometers east of Basco, Batanes. Nagpadayon kini og lihok taingon sa west-northwestward sa 20 kilometers per hour na tulin. Kini adunay kinatasang padayon na kusog sa hangin nga 85 kilometers per hour duol sa sentro ug mga paghuyog sa hangin nga moabot hang to 105 kilometers per hour. Para sa atong latest weather forecast karong hapon ang Tambanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental ug Basilan makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang pagbaha o pagdahil sa yuta tungod sa kasarangan nga tona sa usahay kusog nga mga pag-ulan. Samtang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom. Ito na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible ang pagbaha o pagdahil sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Inay nga to sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa kabagatan nga to sa habagatan kasat pang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbulod. Atong temperatura posibleng nagre-range ng 25 to 31 degrees Celsius. Atong itindek posibleng moabot ng 40 degrees Celsius. Atong adlaw ay musalop ng alas 5:36 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:10:33 sa hapon. Gikan ang supportang sa pag-as USD Mulugan El Salvador City plus Christian Emmanuel Daghang Salam.
2: Salamat Sir Christian Emmanuel at ang weather forecaster sa Pag-asa.
9: Magnum Weather Alert.
2: Oras alas 4:33 na sa hapon. Karong totoo at mga higalan yung masayra ng mga balita sa itong mga kauban. Bagdum 119, Mentro Kabagtulan, 122 Faith Velas, 123 Kia Belenosa, 124 Jane Luna, o mga balita usab ni Magdum 115, John Ramos. Kini sa itong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Oras alas 4:34 na sa hapon.
10: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't braining.
12: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uritex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uritex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

Oras alas 4:41 na sa hapon. Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. So, dito maglangan. Maki-update din ta sa mga panghitabo din sa ito sa Dakman sa Kagani Oro. Ilabi na niya ito pong nahitabo ng pagpamusil patay din sa may buntong barangay Kamamanan. Unaw sa nato, Magnum Hunter 23, Kia Abelenosa. Kaya naglusad marong investigasyon ng ato apong mga otoridad. Atong paminahon kung naan ba sila po yung na-trace po no, ng mga suspetsado na tumbok ng mga mihimo ni ini po nga pagpamusil. Dahil isunod na to, Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Kung aduna na ba po yung mga natumbok po no, ang kanipong pamilya, nini pong nahihisgitan nga biktima nga posibleng nagka-interes sa kinabuhi nini pong nga maong lalaki. Unaw na ito si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa side sa atas mga police.

0: Atong paminawon sa Magnum Hunter 23 Kia Villanosa ni ato pong resulta po na sa investigasyon sa itong kapulisan sa Kokpo. Ilabi na din sa may police station to Kugon. Yes, Magnum Kia?
1: Yes, magdaman. Dali nga itong ura. Nagparayagya po ng kunagilo sa Jihad Force Operation sa kapulisan sa police station to Kugon. Labi na sila mga operatiba po magdamaan. Meron git po nga magaling madakpan o makapanabag na yun galing maresponsable sa pagpangmusil patay. Ngayon nga, usa ka lalaki niya sa may buntong marikamanahan. Ganyan man, ang ilang maginabuhat po karoon magdamaan, JC, sa standard protocol na magiging nila kanina pag-backtracking, pag-check sa mga CCTV o pag-verify niya itong mga build o itong mga ipanggamit po ng mga motor o doon na baka gali sila yung mamatch po ng mga identification aron naging madali ilang madakpan to. Labi na magdamaan siya, no? Kaya maraga insulto po sa ilang bahin tungkol kaya hayag sa kayo magdamaan siya untung tutok naging mo o wala yun na gawin na duha-duha sa pag-ayin mo o krimen kaninga duha ka mga suspect nga nakita kaganina sa kaninga CCTV nga mawag ya responsable sa pagmusil ni nga isikutan git po nga lalaki ganiman kung ang moingon po ka o kaning identity magdamaan siya wala pa git sila ingon nga mahatag atong sila gusto bitaw nga ma kaning kwari lang investigasyon po magdamaan siya ma dili bitaw labi na kay ka nagpadayon pagyapon sila sa kaning hot pursuit o kumuhatag man galing sila dugong gitani ipasalig man po din ang magdamaan siya nga once makompleto o makakuha baslaga update kung kinsa o kaya or asa baka nga may paingon kini nga duha ka mga lalaki muhatag agilayon sila o update po to sa pamilya sa maong kaning lalaki ingon man po sa atwa po sa kapsa mga friends sa magdamaan siya po di mapadayag na to labi na nangayap na sila gatabang sa nga mga posible nga nakabantay o nakakita ani nga duha ka mga suspect po nga kung asa magaling na padulungan at isa magaling mga nangatabo at to na makikoordinar lang po sa ilang magdamaan siya o ga maroon nga makahatag o ga informasyon o ga makatabang po kini sa dali nga pagkasulbad aning nga krimen o mapasakahan ganyan sa tukma nga silot ang kaning nga duha ka mga suspect labi na kaya kaning taon nga biktima po magdamaan siya maragan makaimayon nga wala gidin taon siya nakasukol kaya nakurat git po siya aning nga natabuan ang ato nga suspect nga ng musil po sa iyan magdumaan siya. So, karun, at ang mga pulis na gahimo pa sa pabalik-balik po din pag-asubay sa tanang mga dalan ni posibleng nga naagyan at ang mga suspect o gaudi. Nagpasarig itong kapulisan sa presisyon to Kugod sa magkumunan ni Police Major Tuhor nga dili nila undangan na doon sa ma-identify o gamaila o madakpa na kaning duha ka mga suspect sa pumusil pa tayo sa kalalaki diya sa maya buntong marikamanan ni ato nga siya dadawat sa mga update report gikan sa maya police station to Kugod para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Din ito ni Magnum Mancho. Magnum Mancho, unsa man po yung version po nos kabanay nini po mong biktima?
2: Naman siya sa ito ng pag-inabi ni Christine ang kining asawa sa biktima. Din siya mismo gikalibog na libog sa maong pangitabo. Mismo gani, nakurat pa siya ng hantod karon ng mga panahon na sa naitabo nga na shot under kwan pa siya. So wala pa kayo siya idea nga nung naitabo gagi po sila ang iyahang pana at tulo sa igo ramalang ta siya ni pauni o kanang nigarahi o kanang sakinan. Kay kininga siyempre sa kinan iya driver raman siya ni sa usaka kininga abogado which is moro po to iyahang tumong mapahatod niya dito ug balik na siya pang mag-commute raman din siya tapos pauli lugar niya sa Buntun mo ni ang panimalay nga nagigamot niya nga mismo kani si Ma'am Christine wa siya ka-prepare nga nabalaan na lang niya sa balita lugar nga tingana nagiposil na niya ang bana sabuntong siya mismo nalibog sa siya wa siya kasayuran ug wala pa siya kining idea nga naman po, nga pusilin, pusilin sa sampit ng mga suspitsado ang iyahang pana. Inman, nga hindi pa po sa lugar ingon nga doon ay kaaway o doon ay kikalagot na ka kining biktima. So far sa iyahang nga nasuta nga wala man po mga gigabugyag nga daang panaglalis. O yun dan, nga siya mismo nakikoordinar sa kapulisan labi na sa panahin nga investigasyon sa maong insidente doon sa ihalang pong mabantayan nga ugtong tutoknes kapuntag na kayo nga urhayag pa na itabo ang insidente. Din matod ni Ma'am Christine nga dili yung sa lugar basta-basta na mga tao ang mitira sa iyang bana kay sa inganak nga mga kahayag o inganak nga kanang hayag nga oras din disidido gayod mo tira kininisampit ng mga suspitsado din batod ni Mang Christine nagtuo siya nga ang namusil nga anaa sa otoridad o mismo dako lugar o dili basta-basta mahilabtan ingon man nga dili lugar ingon nga basta-basta lang so posibilidad nga adunay pangalan baka kining nasangpit nga suspect o di man galing suspitsado ang nagsugo sa mga suspect so muna nga munang ituuhan ni Ma'am Christine. Inhandod ka rin ka mga panahon, nadalo na may mga coordination lugar rin yung ibuhat sa mga sa kapulisan, nakita sa mga operatiba, din ang nasangpit lugar na insurente, wala pagid sa kasayuran na kung ganganong gipusin ang iyahang bana, wak mag-isala ang nasangpit lugar na biktima. At sa paminawan si Ms. Christine sa nasangpit lugar na paginabi dito sa Pulisos Funeral Home.
3: Unang-una, kay subo sab sa imuhang bana nga naposit. Say say gabi, unsay imong naibalaan?
4: Akong gibalaan, gitawagan siya ni attorney. Kay katong placard dito sa El Salvador na una man ko nag-uban atong time. Among gibutang na time, gabi man to. Karon gitawagan siya ni attorney kay natangtang. Karon ipabalik ni attorney itong placard na property for sale, anak ba? Dahil ang giuban niya, akong bata na ulitaw. Nanglakaw na sila na buntag. Dahil yun, niabot sila na mga alas 10 siguro sa buntag. Kung ano niya akong anak na ulitaw, iyarang giuli, kanang ginaog niya pa, di akong bun.
3: Gato doon niya?
4: Oh, gato doon niya. Then, daritso na siya, kay uli mo ito niyang sakyanan.
3: Pirahe sa bin.
4: Oo, iuli na dito. Sa Bukamanan, dahil yun, niakto ko sa akong amiga, nagipatawag ko dito na si Papa daw na pusilan. Kung pusilan, nagyato daman to ang sakyanan. Tiyan, karoon din, nung kuwan akong amiga, kung tinood ba, na naman nag-chat sa kuwan na tinood ang balita. Kuwan? Kaya na imposible yun, nagato na itong sakyanan ni attorney. Na pagtanaw na ko sa video, sakyanan ni attorney nakaparada, wala kasulod. Di, ano, tinood siguro kaya nagilak naman ang mga bata. Nakita ang Manila, ang kuan. Itong naasa, ano, na-trending karon.
3: Okay.
4: Tinood siguro. Mga ito ang giagtuan sa, is mga ito namin sa mamanan, tawag mo sa police station na paingon na daw diri. Hindi nindari mo yung dalikso. Hindi, nang, nagano, tanag. Sa ito, kuan anak. Basig. Basag sa yuta. Naba daw siya na-treat? Wala may treat po sa mua. Wala man. Tau-tau naman ang tambay po. Mana?
3: Wala siya nakaaway?
4: Wala man. Wala siya nakaaway. Wala aaway na naman sa balay. Wala man po.
3: Mga cellphone yan ay mga something natawatan, nga threat.
4: Wala ka na lang may tawag yung boss na ipakuha, dala dere, agtuon na to, mag-alit, mag-drive ka, uban sa ako, ano lang.
3: Pero, natingala na lang ka na
4: sila. Ingo na po sila, na daw, naka-motor daw, naka-helmet. Di, naguna-una ko. Basig, unsa na nakaso. Kaso baka sa... Wala po ko kabalo. Unsa ngano ginana, ngano na... Ngano... Gi on the spot doon siya ba? O, dili doon siya. Buhi on. Kaya na pa man na siya ikaso good sa una. Kung katulit ang... Ano siya po di isulti? Sa Mulberry?
3: Hmm?
4: Ika nang na siya kaso-kaso ba sa una?
3: Kaso, like, sumana kriminal.
4: Hindi, ka nang sa, kuan, ano itang, sa trabaho.
3: Ah, sa trabaho. Okay, ayun.
4: Lang po, kabalo, unsay, kuan, dagan.
3: Pero so far, wala kay idea?
4: Wala, doon wala.
3: Sa rin nga klase yung partner? Sa, unsay siya, kasi, dali na ba siya, like, tag-away?
4: Wala man, wala man siya yung mga kaway. Sa mga wala. Basta mag-imbestiga sa among silihan, wala. Hindi siya makikuan. Wala man. May. May man na siya. Wala man siya.
3: Hindi mo lang gituhan kasi related sa trabaho ni attorney. Yan na nakamay ng something. Kasi nga lang.
4: Base. Kaya maumay manitali ang sugo.
3: Pero kung saan ka close imong banong ba si attorney?
5: 25 to.
4: Kababata na sila.
3: So close kiday kayo?
4: Sa Kamigin. Taka-Kamigin na sila. Kababata. Kasi problema dito ka attorney. May po si attorney sa amo. Wala ko yung idea. Ano na inanangan. Wala yung mga sintomas na semetal. Wala.
3: Katingatan kayo nun?
4: Wala gani. Nga nung kalit lang. Nagisundan pa siya dito pa yung mismo sa kamamanan sa balay na dool ni attorney. Wala yung kahaglok sa ato pa. Mga dagko diya po nagkuanana. May mga dagko diya po.
3: Do you mean dagko mga nasa authority, mga police, something na?
4: May nana. Hindi man wa managlok. So na sila kaya. Kay papatay man, di ba? Sa nana na kaya.
3: So, nagka-connect, nagka-istorya na mo sa pamilya ni attorney. What's your plan?
4: Wala pa man si attorney niya. Ang asawa raman na alin.
3: Ay, kamot. Ang asawa lang yung mga ito sa istorya.
4: Wala pa po. Kaya wala man may ka-daritso dito. Kaya dali man may ni-daritso.
3: So, sa karon ma'am, asa man ni Dalod lawas niya?
4: Gusto ang tanong niya namo sa GM Mutual. Kaya makalibre me na may mukabang sa mua. Dari kay dari na daw nadala. Pwede daw na mo. Pwede daw na mo ibalin. Pero magbayad pa may on. Na sila'y kuan. Na sila'y...
3: Ano pita po?
4: 8,000. Wala mami kuwata mo.
3: Akin na parang sama ang mga...
4: Wala pa man po. Wala pa. Amulog pa sila ang nagtanaw sa suko. May gusto lagi na mo ipagalin kayo. Wala lagi may ikot. Kapila rabaya na ikuan. May rabaya. Sama na mong ibayad. Lima baya ang bata. Nakoy bata high school. Wato kabalo. Kaya nagsimula pa.
3: Edad sa mong tanag rin?
4: 58. Mag 59 na karong September 27. Wala siya ka ako.
3: Abot sa birthday niya.
4: Hindi ko katuo na naitabo in anak. Kay hindi makatuo ba? Kinalitra. Kalitra. Na kung ingon ko, kung uban to, kung bata ko dito, hindi pa katuo pilon po kusin. May kauban, di ba? Masa day.
3: Na magaling mong bata apil ng basig na.
4: Wala ko kung balugan eh. Masa dyan na kay ano man dyan ko eh. Bukuan dyan siya ba? Isundan dyan siya. Doon sa gate? Sa kuan?
5: Igol. Ano kasi? Pasok pisina.
4: Piansa na lagi.
3: So, if ever magaling naminaw ang mga suspect or something na kabalo, kung sabay mo ang mensahe?

0: Sugot gak sila mupat ay tao kay ang yan lang man po na sila. Dako man yun siguro ang patong sa ulo kay undas pat man gipatay pero dili na silang guna na kung may pamilya pila ka buka na ang ina mupatay lang yun na sila. Dili na man sila natubuan o konsensya pero ang kukoy makuan kay na ila naman gipatay sa on naraman nila kung mukuan sila mo surrender gaya naman sila unta kuan ba di sila mandamag inosente inosente man ang bana kay ikaw naman gisuko kung sa amo kaya naning kamot po lagi kay side naman niya wala mitarong trabaho onko naman ni onko driver naman siya ako po gani mangita sa pang adlaw-adlaw na mo na nagkalit lag inana wala kay kaya may nag istorya pa na kay tawagan na siya na wala ko kabaluan sa complex na trabaho sinugoan naman akong bana po saan pag manawagan kung masurinder mo mga gahi man na wala, wala naman sila kaluoy po
1: pinsan sa pulis na nagkakandak sa operation
0: wala pa may nagstorya sa pulis mo agto pa may wala pa nang nawa ni
1: so as na-try pag yapon ay investigation nila support na nila
0: oo wala pa pa po ano
1: tapos salamat kayo mga time sa patnumra
2: yun eh? Ay, baro mo na lang.
3: Okay.
4: Ito ang atong nabati si Ma'am Christine nga nagtuo nga basig naa sa government baka or sa bana baka nasa kanang dako lugar nga posisyon. O, ana to bar yahang kuno nasa otoridad baka na so ana to bar nang yahang pananaw. At syempre atopod sa nga nahinabi ang kining asawa ni attorney kay dito siyang palay tumatangagi tumangagi susi sa dito kung asa ang kining nasangpit nga asawa sab na ipulong sab siya nganong pusilon man ang nasang driver nga kuan lugar no kay sa dihang nga naitabo urat sab siya kay pagputo usa ka puto lugar din nadunggan diya sa sagawa ay diya sa sasunod tanaw dali sa gawas kading gisusi din dito sa gawas noong kita na niya si Marlo nga tuwa na nagkwana, nagbuyot na. So, moto nga nakatawag silang tao ng police sa Maynunda na sa mga pag-investigar karon yan sa police station tukukon mga operative sa. Yan sa maong insidente, kung ipahinabi si ma'am, alias na nato magdom ma-anji, labi na silang protection, labi na kayo yung masuta na to, nga target ni ini, possibly, ang yahang bana nga si angat ang attorney no ang abogado para sa siyang protection na batun ni alias Lani nga yahang kan ang yahang tabangan ang nasangpit nga pamilya sa driver o ingon man ang biktima tabangan niya ang na mga nabilin nga pamilya kay syempre kini magud ang driver o kini nga abogado magkababata kami sila dito sa kamigin niya suod na gitpod lugar nga pamilya. So, mura po ang ilahang nga matapang sa lugar nga matabangan, financial, medical, o kuman pa, sa baka nga klase nga tapang lugar o assistance nga to sa kining nga pamilya. Labi na pagpalubong o kuman pang servisyo lugar nga to sa minat na namatay para sa nga pagkapahupay-hupay sa kining gibati ni nga ni Ma'am Christine o sa iyahang pamilya. Then, patod ni Ma'am Lani, nga wala gid siya idea pero naay mga threat nga kasagara anay mga threat but related sa trabaho possibly adunay possibly pero mismo personally wala siya idea nganong naitabo ang pagpamusil at paminawon si Miss Lani
5: pwede na makuha ma'am anak mo
1: ma'am no kining hitabo nga incident dali sa imong murag ikaw

0: aha ka at mura nara ka diri sa sulod?
1: Nara ko sa sulod sa pan. And then kurat lang ko kay gi tuktok ko sa amo ang bali among silingan dira. Nga amo adong sakyan na naa, tapos na gipusil sa gawas sa gate. So pag ingon na gipusil na among sakyanan, motong nigawas dayon ko kay kabalo ko kasi bay ang nag-drive. Motong pag-abot na ko dere, kuan wala naman kanay nakita na nako nga nana unda na then na kay may nanaman dayon tong mga pulis. So gikuan ako kung naa pa ba, pwede pa ba oi bali i-revive over ana, madala pa ba sa ospital? Wala siya nga mam, wala na daw. Nga moto dayon ni ko ay sa pakay kanang ako ra baya isa dere kay wala ya akong bana. So ako din siyang gitawagan. Napagtawag na ko sa iya, ha, nakurat sa tiya, na inana lagi ni tabo, kay amura ba ya siya gisugo bali, na inana rada yun.
0: Ma'am, pwede ni mo makuan ang background ani ni biktima? On call, unsay ko niya?
1: Kuan man siya, ani siya, on call driver gini siya, sa garage niya, drive gini siya. Na ayang mga, bali na ayang mga amigo, kung needed lugar o driver, siya ang matawag. So kami usahay bali pag nalugar mga layo nga layo lugar ng mga lakaw na ako ara siya bali ako rang bana ang mag ang isa, so tawagon lang siya para na lugar makapuli-puli sa iyo drive ana ba. So on call ra gid na siya, so, dili gid wani lang na siya diri pag naituyo ana lang dili gid ana
0: nag-asa man siya
1: kuan kanang sa bunbun gina siya nagpuyo. Oo, bunbun gina siya nagpuyo. And then ay ang pamilya dito.
2: Kitang nga lang ay
1: Marlo.
2: Marlo.
1: Valmoria.
0: Wala ita dali ni.
1: Mga 50 plus na. Mga 58, 59 ana.
0: Unsa ka dugay na nga kailan nimo aning kining nasangpit nga biktima?
1: Actually, kababata man gud na siya sa ako ang bana. Dito sa Camiguin, kay taga Camiguin na mi. Bali naka-base nang mi dire kay dire lagi nang inabuhi ana. So, kana pod siya. Sa una, dito man na sa Camiguin ni Puyo. Pero nga lang nga, syempre, diri na lugar, nang itagtrabaho diri. So, diri na siya nakabase. Sa nga lang nga, sa rin, mga problema, anak, mga friends, ba na sila, kababata man na sila. So, anytime, ano siyang balay, anak, mo pa, family friend na mo siya ba? So, muna nga, every time, unsay mga panginanlan niya, anak, muduol siya sa amo, ah. Una gali nga amo gid siyang makuanong sa among mga concern bitaw lo alisa diri kay naami isugo sa imo anana para pud nga naapod lugar makuan niya kay sa una kuan man na siya security guard man na siya sa una pero nawala na sa siya pa sikyo and then karon na lang lugar mga sideline na lang nang iya ha mostly gyud mag drive gid siya ka drive gid siya katawagon lang siya sa iya mga kanang pa drive sa iya
0: wala moy idea nganong gapusilog siya.
1: Wala ko idea, sir. Wala ko idea ng ano na inana. Di ko kabalo kung sa iya ha? Or I don't know.
0: Sa'yo mong nabataan nga nasa'y kakontra o nasa'y ka...
1: Wala ko kabalo, sir. Kung sa'y mga kuwan ana. Nga about sa iya ha? Kaya wala man sa'yo kabalo kung sa lugar po iyang kuwan lugar dito sa ilaha, sa bunbun. Pero so far, ako ang nailhan sa iya ha sa pagkatao po lugar ni Marlo. Wala mo siya problema, mayo may siya nga tao. Kalma. Wala, yun lang yun. Hindi ko kaingon nga ka na itong nalugar siya kontra nga ko. I don't know. Na, dili ko makaingon nga nung ano, bitaw.
2: Okay, gaon po man mo, kung sa may trabaho sa imo o sa inyong bala mo.
1: Ha? Sa may trabaho. Ikaw, may mga meeting-meeting, inana. Na muna nga ma-kuan siya.
2: Attorney mo ba?
1: Yes, sir. Si attorney na rin doon.
0: Pero sa imong nakita nga ni tabo karon wala bay related nga basig ang target sa suspect is your
1: possible gid siya sir. I don't know, mosa nagitan aw na mga angle, dili na namo wala on na siya nga angle kay labi na nga kabaluman sad ni sa unsa lugar trabaho ko niya. So amo lang na kuno kung say mukan sa investigation. But I don't know, dili jud ko magkuan anak. Total naa may mga pulis na isukod sa ban or na ay investigate. And then so far kung sa may lugar amo ang mga kuan anak, mo feed lang ni anak nila. dili jud ko
0: answer. Sa inyo walay threat. Walay inyong nadawatan.
2: Oh, walay lang.
1: Dili ko ka ko answer ha kay maski lugar sa akong bana. Sa ako wala sure gyud ko ana kay wala man koy mga kwad kay naram ko sa balay. So wala man koy mga lain na mga other nga kuan transactions. I don't know sa akong bana kay siguro mapakabalo. Kaya dili man po nag-ingon good akong bana sa ako agad. Kaya labi na nga kaning kuan bito? Kaning kabalungan siya nga. Siyempre ang asawa, mahalo, mag-good ka. Kaya dili kayo na siya gaingon sa ako about sa mga inana, ang good. Wala ko kabalo kung naaba na siya yung katawatan. Either, pero naana siya yung mga transactions na kitanaw po nila karon. Pero dili sa ako pag-anana. Pero I don't know, basta mukuhan lang ni Ana kung sabay pasiguro sabay mga ilahang ma-investigate ani nga panghitabo. Nandiyan akurat lang yun may ngayon na inani pamilyado magod siya.
0: Ang ikatingadaan di ba ma'am, pagawas lugar atong biktima, nakatultol sila dito?
1: Kuan siya sir, puy pagsulod niya, bali muuli na siya. Kaya pasulod naman to ang sakyanan. So, among ang gitanaw is siguro gimanmanan na siya, gisundan siya, or gisundan ang sakyanan. Wala akong takabalo. Or gikuan nga muna ang sakyanan. Kaya makita mo yung sakyanan anytime. Kaya mumaning gadalun sa kumbana. So, ila sige kuan muna ang sakyanan. Mura magyod ang ga-drive. Wala magyod kayo good ang ga-drive. Good ani ako magyong bana. Then ako po dayon. So kami ragyo duha. And then sa lagma ragyo dayon ni ako mga mong driver lugar kani siya. Kay mura man among ma naagya po na po ya kumi isa ka driver pero sa gara siya mo ang gagatawag kay siya mangoy bakante, magi siya trabaho karon.
0: Nagkaila na ninyo. Salig na mo.
1: So siya gid among gakatawag kung bakante ba siya. So mani siya diri. Imo na nga nakuanan siya kaning nagkuan siya. Ay, sa ningalan mo, yung gisugo ka ganina.
2: Kaagyo ka din ka ganina mo. Kung sa pagkahita mo, sa isay daw may yung
1: si Marlo, kasi siya may nagdala o sakyanan. So, muto, nigawas na yun. O, magawas na ako. Kita naman ako, no, nakabuyod na manggut siya. Nakadubo na siya. So, muto na yun, nanawag ko. Kung kakuan, nanawag ko sa kumbana. Nanawag ko sa kumbana ngayon na lang nahitabo ni Marlo.
2: Ano kumbana din?
1: Wala
0: po siya dali, di ba?
1: Wala siya. Kinaasya, out of town, mag-good siya, sir.
2: Posible, ito nga ang gatira, wala nakabalo, huwag kita yung mong bana.
1: Kaya preparihar ba yung sila kataas? Preparihar sila kataas, dili sa sila yung nga, tambo kaayo, pero preparihar. Preparihar sila kabaro. Mag-good lagi, sir.
0: Ang sa'y plano, ani ma'am, kung murag makita na ito, kung murag masignay, matret sa inyo ha. Ano sa'yo plano ni Maghard mo?
1: Wala pa sir, wala pa ko kabalo sir. Mag-contact pa ko sa kumbana karon so far, di pa ko ka-kuan, kino pa mag-udang kuan. Ganina, nag-contact me para lang nga makakuan siya kung sa'yo mga details lugar, pero wala pa. Dili pa ko ka-kuan
2: sir.
0: Kaya delikado kung sakay siya yung ano, sakinan ba si Simpako ba?
1: Oo, gani sir. Mara dili palagi, ano pa siya siya, sige lang, ito yan, para doon pa ko kabalo ni sir. Pwede ko kabalo siya yung plano, ano.
0: How about sa kining bat?
1: Kuan sir, maning kamot mi nga mo sila matabangan. Wala pa ko kakuan. Dugo ka balo wala pa mi kakuan sir kay nara mapuni kuan nga tabangan sila. Pero so far manggut karon murag kuanan pa manggut siya dito daw sa Bulyosos. Ituran pa no number na pa ibuhaton ang mga soko dito. So wala pa ko dili pa ko makakuan o sige. Basta ang amo is maningkamot niya matabangan sila.
2: Ma'am, unsa nga oras gyud isa ka?
3: Tapos to nga na paginabi kang Miss Lani ga kalabot sa insidente which is kini sama nang asawa man siya sa kining abogado pero sasab siya nga natingala. Wa pud siya kasayuran sa nahitabo. Naay posible niya nga kuan lugar mga nahunahunaan sa trabaho, sa kining mga kaso, nagpanghandulan lang kasi yung bana, posible. Pero wala pa siya idea kalabot din eh. Sumala to nga pita magdoma alji sa nasang pita nga shooting incident sa barangay Kamamanan ni nga tong syudad. Si Magdum Hunter 19 at medyo kapatulan sa palitaog servisyo. Magbabalyo.
4: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Oras alas 5:12 sa hapon. Karon tataon mo balik ta alang sa mga balita pa ni Magnum Hunter 22 Faith Davalas, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, Magnum Hunter 15 John Ramos ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:12 na.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Halos tanan online na karon ug syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ng barya o wala na isuklian pa pag-abot sa parcel. Para walang hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Saktong payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam, para malikay ng failed transactions, siguro duwa nga doon na sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash na gamit ang official GCash partner per merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguro duwa lang nga perming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online para tuloy-tuloy ang checkout. Dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Pay Health Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. G Cash, zero cash and fee, walang kaltas. Free cash and up to 8,000 pesos monthly at G Cash Partner Merchants nationwide.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Let's go!
8: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica D Alternativo logo.
13: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line Shipping page sa Facebook o sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy
9: breathable panty liners for everywhere confidence.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 5.20.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanagubahan sa itong tuluman ng Magnum Report. Sayon sa nato kaningiingon nga dunay lalaki sa amdahan na sa nahitabo nga pagpangulata sa iyang kaugalingong iksuon. Ano karon si Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
4: Reklamo sa kapulisan ng usa ka lalaki human kini gipugpok og martilyo o gidalaan og hait nga hinagiban sa iyang kaugalingong iksuon. Dugay pa sa report na ilang maong biktima ng si Alias Manoy, 26 anyos, residente sa Sun 6, Cagayan de Oro City. Samtang iyang gireklamo, mao si Alias Mark, 26 anyos, residente usag sa naisgutang lugar. Gibutyag na nagdala matunpa o gait niya hinagiban o martilyo ang maong suspitsado o kalit matunpa nga giatay ang biktima gamit ang martilyo sa nagkaring party sa iyang kalawasan sa walay igong nga rason. Tungod din ini, nakaangkunog ang sakit o mga samad sa nagkadayang party sa lawas ng biktima. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na sa barangay Alam sa Panagsabot. Balita, nahibot. Gikan sa Police Station 4, Carmen, kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez sa Police Station, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22, Faith Velez. Tinisadaan ni Magnum Hunter 23 kay yung suspect sa pagpanuli sa convenience store na dakpan sa Baybas operation. Atong paminan mga igalang detalye ni inipong maong report ni Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
4: Yes, sa Magdamansyon na urot matupa ang surte ni nga usa sa mga gingong suspect sa panuli sa usa convenience store. Diya sa may barangay kauswagan niya itong unang simana sa Disyembre po at magdumaan siya kung madumduman. Kung nga diin nga gituli si isa doha ka mga lalaki ang naisutan nga usa convenience store bagi pangkuha ang alin lakit na ang cellphone sa cashier at itong tungura magdumaan siya. Parang kanina nakpan na ilan sa pangalan nga si Alias Den. Kung nga diin kini na bulan sa maya Block 4 Barangay Kunto ni nga itong syudad. Ito yung pangidron kinis nga ito. Ito yung pangidron sa 35 anyos. Giingon nga sa diha nga nadakwan kini nga si Alias Den. Nakuhaan kini siya sa usakang shisig ito ang inigal nga duga. Sige, kung sa diha nga nag-i-vice-fisking po kini siya mag-imagine na nadugang tulo sa mga shisig ito ang inigal nga droga. Ganun man na nakuha po siyang posisyon ng usaka unit ng motorcycle nga usaka Suzuki Smash yung color black white comic nga plaka nga 404KYJ. Giingon nga na identify kining may naisutan nga suspect nga si Den. Tungod kay kung unsa ang gigamit ni ini nga motor, yun man sa mga helmet o mga sinina, mura po lang iyang gigamit at nga pagkahitabo sa kaning pagpanulis. Pero sa itong doon ka mga suspect at magdamaan siya is ayaw participation ani is kanila siya ang driver sa katong getaway vehicle po nila nga mausa ka motor. Pero ang katong nga maugit nga nangunay gito pagkasulod o pagpunin nga armas nga sa mga sa biktima po nga cash for magdamaan siya is sa pabirin pangagawas ang nagagipang itapagyapon sa itong mga otoridad. Samtang kaning nga si Den ang katong mga nakuha agit po nga ligay nga droga siya makatidad sa 3 minus sa kagramo yun na kinigawa na ba ng katidad nga 6,800 pesos. Samtang nga si Den nagpabirin nga nagpakahilog at panagiingon sa itong mga polis po na dira sa may police station for Carmen yan nagpado na rin sila yung nagayin mo sa kaning mga pagpanuli sa pipila ka mga convenience store may result nga gi-operasyonan o gagipanikimutan yun nga mga suspect pa na isa pa ay nakuha o kapareho pa ipakita ka ron ang kauban ni ini nga mo'y usagit po nga mo'y mo tukok o mo kaning mo pagkita ilog armas nga to sila nga biktimahon nga mga establishmento. Tunay po sa balita agikan sa Maya Police Station 4 Carmen. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dinita ni Magnum Hunter 15 John Ramos kay DTI Misamis Oriental nang paibalo po no sa pagdumdum nila pagsaulog sa Consumers Month karong Oktubre. Ano si Magnum Hunter 15 John Ramos.
5: Gipahibalo sa DTI Misamis Oriental nga ang bulan sa Oktubre mao ang pagsaulog isip Consumers Month. Tumong niini ang pagparasig sa tanang konsumidor nga mahimong malamon o magbinantayon sa pagpamalit. Sumala ni DTI Misamis Oriental Director Jesus Sabiar, adunay mga kalihukan o kampanya nga ipahigayon aron nga mas masabtan sa publiko ang ilang mga katungod og responsibilidad isip konsumidor. Gida sigusab sa DTI ang katauhan nga pirming mutanaw sa presyo, kalidad niini og timbang sa ilang gipalit og report dayon kung adunay negosyo nga naglapas sa balaod sa pagpanalipod sa mga konsumidor. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15 John Ramos, dinis na denta. Sa balita ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan kay lalaki na biktima sa hit and run ang mihimo puno sa pagpakitabang sa tung otoridad. Atong paminaon, Magnum Hunter 50, Magnum Hunter 19, Magnum Mentro Kabagtulan.
6: Nagpakitabang sa kapulisan ng usakal lalaki sa kinanang gibanggaan sa di sa usaka privado nga sa kinanda. Imana nga ang nasangpit lugar nga sa kinanda ni usaka lalaki nga nakaparada dinha sa Burgos Macambo Street para kay 15 ng atong sidanta. Insidan sa pita nga insidente kansa nga tingal na kini nagpagapak ang naitabo sa baong iyahang sakinan. Iya kini nga gilantaw hantod nga nasuta ang usaka naim pang sakinan apat ula ina nga nakita ang maong sakinan nga nakabangga pasunsap sa iyahang pagpakitabang karon sa kapulisan labi na sa papan sa RPA para sa tuag mga lokal na kagamhanan sa nasangpit nga barangay sa barangay 15 tingat tong siyudad kiniatol sa dugang pa nga mga pagkuha o informasyon karabot sa kinsa ang nakabangga hinundan sa nasang dugang nga mga informasyon sa mga otoridad tul sa insidente sa nga doon na po'y na damage nga pahin sa lain pa nga mga kining propiedad o pipilasat ka mga kural ang nasangita duga na balik inundan sa grabe kasuko yung tao hindi ko sa kapitima ngayon sa usaka driver sa sakinan nga nakabangga panhatul karon papilin pang kinaila kung kinasuta sa mga otoridad palitagikan sa Police Station 1 Divisoria kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan sa Palitao Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan dinis rentas balita ni Magnum Hunter 24 Jaina Luna dinis rentas saya po nga hipos nga impormasyon po mga igalang angayon po yung masayra ning hapuna
3: Magnum Reports.
1: Dita kay gibutyag karon ni Magnum Jane is an order gipaligon karon sa PNP Region 10. Detalye aton sayro naka-standby si Magnum Jane Luna.
7: Gipaligon sa Police Regional Office kun Pro 10 ang Peace in Order initiatives ni Inis in Order Mindanao aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa mga komunidad sa rehiyon. Gipakusog sa Pro 10 ang koordinasyon tali sa kapulisan, lokal nga pagamhanan ug mga komunidad aron mas epektibong matubag ang mga isyu nga may kalabutan sa peace in order ug public safety. Lakip sa mga gipadayon nga lakang ang police visibility, regular nga pagpatrolya, community engagement ug pagmonitor sa mga lugar nga giilang angay hatagan og prioridad. Gipasiugda usab sa kapulisan ang importansya sa aktibong partisipasyon sa publiko sa pagmaintenar sa kalinaw. Giawhag usab ang mga residente nga musuporta sa mga programa sa kapulisan, musunod sa balaod ug mutaho dayon sa mga insidente o kahimta nga mahimong makaapekto sa seguridad sa ilang komunidad. Balita gikan sa Pro 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5:29 dinita ni Magnum Hunter 23 kay giingong adunay retiradong sundalo nga nagitubang sa kasong pagpanlugos ang arestado. Atong paminantong kauban kay kaganiyan ay retiradong sundalo nga nakabsas kinabuhi no kay gipusil pero kani pod lahi pud ning insidente napoy nadakpan kay nagatubang daw sa kaso nga pagpanlugos. Ania si Magnum Kia Abulinosa.
8: Yes, magdamaan siya, no, balukruan sa binangguan, kininga sa kagingon nga retirado nga sundalo. Human matod pa, kininga nadakpan sa ipagayon po di pag-serve sa iyang warrant of arrest. Diya sa may barangay kuna Seaside, diba sa unang barangay lapasan ning atong syudad, giingon nga ang maong suspect na ila sa pangalan nga si alias Rene. Kung din kinigikonsura isip pa sa ka top 2 most wanted a person o in a city level, kininga si Rene,
4: sa retirado nga sundalo ka kasamtangan nga nagtrabaho sa isip o sa ka-security guard diha sa ito nga pantalan. Apa na kani nga sila ni wala po dingon nga lumad ni siya magdumanji nga taga Puruksay sa Bacolod, Lanao del Norte. Giingon nga nagatabahan kani nga sila ni sa tulo sa IHAP sa kani nga kaso nga qualified rape of a minor nga gi-issue ni Honorable Carolina Casino Damasi nga presiding judge sa RDC Branch 22. Nagipagawas itong Agosto 26 ni ini nga tuiga ang maong sosyo po magdamaan si diha nga nadakpan. Wala naman po nga mi palag o gami coordinator lang po sa mga pulis at sa pag-serve sa iyang warrant of arrest. Hindi nga itong barag na sabi ng buwan kayo na isip ang ipon nga sos pero kaya gitak na kiling ito yung over nga ito sa korte alang sa tukmang disposisyon. Brita igikan sa my police station 3 Agora para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 123 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 123 Kia Belenosa. Balik-balikan sa nato Magnum 122 Faith Velas. Kaya giyong adunay mga nagatubang sa kaso sa pagpangawat ang natala karon sa otoridad. Ano si Magnum Faith sa iyong lokasyon. Yes, Magnum Faith, kumusta?
9: Karoon ng buha ka ang kaso sa pagpangawat sa kapulisan. So nang bahin magnumanji gikawat ang baterya sa usa ka handy parter nga mga nga nakaparking nga tubangan sa simbahan sa Nazareth. Gipanagiyahan kini ni Elias Jr. 24 anyos nga taga Barangay Nazareth ning siyudad. Subay pa sa report gikawat ang baterya sa usa ka handy parter nga mga nga giparking nga tubangan sa Antonio D. Padua Catholic Church sa 12th Street Barangay Nazareth. Subay sumala pa sa tagiya nga si Jr. ya diskubrehan niya nga abli na ang baterya holder o ang iyang pagtanaw o paglantaw nawala na ang maong baterya nga gakantidad og 6,500 pesos o gituhang gikuha kini sa wala mailing suspitsado. Samtang sa laing bahin, may reklamo usab ang usa ka lalaki nga si Elias Paul, 56 anyos o residente sa Bulwa ning siyudad. Tungod sa pagpangawat sa iyang water meter, gibutyag nga samtang nagsubay ang maong biktima para mag-check sa meter, nakunat na lang kini nga nawala na ang maong meter. Maong dapit o gituhan nga gikuha kini sa wala mailing usab nga suspitsado. O sa pagkakaroon, yun pang giimbestigahan sa kapulisan ang duha ka mga insidente sa pagpangawat. Balita na hipos gikan sa Police Station 7 Bulwa, sa Police Station 9 Carme, 9 Nazareth, kini si Magnum 122 Faith Bile sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 122 Faith Velas. Oras alas 5:32 na sa hapon. Sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports, dinipudenta ni Magnum Hunter 23 Magnum Kia Belenosa kay doon na po ay nabiktima no. Nakawatan po sa riding in tandem. Kaganiya, riding in tandem yung punto kaganiya. Pero lahi lang punto ila po ang krimen nga gimo kay pagpatay kani pagpangawat. Aniya si Magnum Kia Belenosa.
4: Yes, sa Magnum Angel na nagpatala sa kapalitan sa Police Station 3 Agora kini nga usa ka driver ban matud pagini nga nabiktima uga kay nga riding in tandem nga nangawat sa iyang sling bag samtang nga nagdiskarga kini diha sa may Coastal Road kuna Coastal Road barangay Lapasan ning atong siyudad. Gingon nga samtang nga nabisi matud pa sa pagasusi kini nga driver si Alias Apoy karga diha sa may Coastal iyang lagi pang check kung unsa pa bang niya nga kinahanglan pag ngiandam sa iyang pagdiskarga pod Magnum Angel. Doon matod pa yung duha ka mga riding in tandem na milabay kilid siya ang gimayopod nga truck magdaman siya kagi kalit hindi kabot at kaning iyang sling bag na nakahikot ay may naka-plaster pod sa kaning iyang bangko. O gas niya, nga nabantayan niya magdaman siya na bit-bit na ang kaning sling bag. Paso sa tutpang nga nagpadagan kini nga duha ka mga suspect. O ga wala niya ingon git pod nga nag-upod. Labi na kayo wala po niya matataw kung asa pod kini nga may paingon na direksyon. Ang gigaingon niya na wala na magtagpa o ga cellphone o ga cash ang kanyang biktima nga doon nga bag po magdumaan. Ilukit na ang mga importante po niya nga dokumento sama sa mga ID o mga tibo po sa iyang gitrabahoan. Okay, move na si Alias Boy po magdumaan siya kundi nagpakitabang na lang po kini sa mga kapulisan sa Precision Triagora. Aron niya masuta o mairegreon ang kanyang mga riding in tandem nga nagimo sa pangawat kini Alias sa may barangay Lapasan ning atawa syudad. Balita ikan sa may Precision Triagora para sa Magdum Reports. Kini si Magdum 123 Kevin o sa balita o servisyo Magdum.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Unya sa itong kapagbalik, dugang na po ang mga balita. Ang inyong masairan sa itong kapagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sila si Magnum Hunter 22 Faith Velas, Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan, o Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ang iyong yapon pong madunggan. Pero mamati sa itong mga pahinomdom, oras alas 5:35 sa hapon.
10: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini?
1: basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
0: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uritex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uritex.
4: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa tutulubin ng Magnum Reports. Dinita ni Magnum Hunter 22 Faith Avalas. Balikan sa nato siya mga higala kay Disaster Preparedness Puno ang gihisgutan sa TILG Region 10 o OCD Region 10. O unya tatood, datang ang tanipod si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan. Uy, kumusta po mo din ano, sa inyo pong mga lokasyon? Ulan-ulan na ba ka ganiha? Wara ba po mo nabalaka po no? Kayo na ipagsakas level sa tubig. Medyo rang-arang naman sa siguro kay dali man po napalong po no ang kanipong atuang nasilatian nga pag-ulan. Pero murag na matikdan na to no, kada hapon no, na atay pag-ulan nga gaka-experience din sa to sa Dakbayan. So, matgon-matgon, monitor permanente sa mga hintong dangahan siya sa CDRMD, din na po din po sa pag-asa. O ga po, di gapon din sa Magnum Radio, maminaw mo, kaya doon naman tay update matagroon ug unya sa mga pangitabo din sa palibot. O labi na, mga pagpahulagway po sa mga Magnum Hunters po na to. Aron nga kamo, magihan, o sabay i-expect ninyo po no, kung kamo mabiyahe din sa to kadalanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unahon na to ang disaster preparedness nga gihimo pud na sa DILG Region 10 ug OCD Region 10. Ana si Magnum 122 Faith Velas.
7: Nagkahiusa ang duha ka ahensya sa DILG 10 ug OCD 10. Aron mas mapalig-on pa ang disaster preparedness sa Northern Mindanao. Ang mao panagtigom na hitabo kagahapon adlaw dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro City. Aron i-representar ang resulta sa Gawad Kalasag 2026. Maglatag og mga proactive na solusyon alang sa compliance sa mga LGU og ang ilang mga fund utilization og ila ang mga hagit na kinahanglan hatagan og pagtagad. Tungod dinhi naglusad ang DLG 10 og OCD 10 og Joint Capacity Building Initiative sa yunod ang mga inter-agency reporting o magpahigayon og forum alang sa mga local chief executive. Tumong nga mas mapalig-on ang kaandam sa kalamidad o masiguro ang kaluwasan sa matag komunidad sa rehiyon. Kinisubay sa mandato sa DLG ng mga tagan o padayong technical assistant o giya sa mga LGU o ang ilang fund utilization o gila ang mga hagit sa kinahanglang hatagan o pagtagad. Balita, gikan sa DLG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Sinisita kay dunay motorista sa amda anuman gilabayag ba to samtang nagpadagan sa iyang motorsiklo. Ano si Magnum Hunter 22 Kia Abel, yun o sa?
8: Yes, sa magdaman siya na ang pagkakita o gasamad sa naong kiningaw sa kamotorista o may matapay ng gilig-gilag ba ito. Sa tulo ka mga wala pa mailang ang mga suspect nga sa kaigihapon sa lain niyang motosiklo. Subay sa reklamante, nga nailan mga nga si kung ano ba ito siya ti Anios kinibagan nagpagidaroon sa, I mean, nga lumatigan na tigikan na pagkinis siya nga na birthday po at magdamaan siya. Kasi nga, nga unong kinilya sa mayago sa ahay, nga kami na pa diri niya sa Mayagun sa highway. Kahit matutpama doon ay ang mga dagong bato nga kalingan ni landing nga to sa iya nga direksyon po magdumaan siya kwa kundiin. So dahil ang iya nga gipangitaong kinsa ni mga nang labay noon siya nakita nga tulog ka mga lalaki ang maragagahimo sa pagpangbato ni Ace. Dahil nga yan ang tangakomprutahon kini nga tulog ka mga suspect po magdumaan siya. Dahil kini nga nagamikyas huga nagpadagan sa iya nga motosiklo. Gatungod lagi kay maragadag ko gitpon nga mga bato ang nalabay sa iya magdumaan siya. Iko ang kaning iya nga kaning medyo iyang helmet o gabi naman siya no kay wala ika ni nga visor so na kuha na shoot yun sa iyang dagway magnumaan siya sa takaangkod o samad ang iyang nawong sa daya ang kaningan ni Midrika kini sa itong kapulisan this way precision Triagora gitambagan kini siya nga patambalan ang iyang samad nga naangkod o kaning mayan na lamang po gidri ang pwedingon nga grabe o nabun o pag-ayo ang nawong ni naisutan gitpod nga biktima sa tangamong insidente gipatala usap gaya sa maya precision Triagora alam nga ma-refer kini nga tustong kapulisan sa Traffic Enforcement Unit. Balita gikan sa mga Police Station 3 Agora. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og servisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Dinidentari Magnum Hunter 19 Mentro kabagtulan karong tuntood mga higala. Alang sa dugang po mga balita, ngayon pong nangahipos din nga itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Pero sa di pa, dinisadenta mga higala na ito sa pong lakbitan po lagi. Kaya wala na may election, no? Wala naman tayo election karong pizza, 28 ning tuiga. So para magiyahan lang yun po mo. So wala na yung mga dayon nga COC filing sa Lunes, September 28. So kani mga higala no, dako yapon kini o kuan po, tabang para katong mga kaigsunan po nato, no, nga naginam na kani po nato pong mga kapitan or mga officials nato nga doon na pa yung mga proyekto nga tiwasunon, ila pong matiwas, no, ila pong matiwas. So, niabot na ba sa 8 billion pesos ang nagastos sa COMELEC para sa pagpangandam sa nahisgutang eleksyon? Hinoon, gipaniguro ni kuan man po, COMELEC Chairman na George Irwin Garcia nga di mausik ang nagasto nga na pundo. Katong 8 billion pesos.
9: Magnum Reports.
6: November 2028 pabaya ang sunod nga election. So sa atong mga barangay officials din na November 2028 pa. So gitakda man unta ni karon puno nga tuiga karong November 2 sa ang lahapong eleksyon pero kay noon na may gipirmahan sa Presidente Bongbong Marcos Jr. nga balaod so muna hinungdan nga dili na gyud madayon ang eleksyon. So kung kini pod mga igala no dili wala po yung musupak po or kung na may musupak po nini mataud-tauran pa pod kay murag apike naman kay napa may panahon ni noon napa may panahon pero basin mapikan ra gyapon po no sa paggawas og mga desisyon ang Korte Suprema kay posible daw kuno matud pa sa Commission on Elections nag-expect na sila nga na mag-file og mga petitions sa Korte Suprema nga mo challenge sa postponement sa barangay ang sangguniang kabataan elections karong November 2026 matud ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga ang problema daw kuno kay kung naay mo adto sa Korte Suprema o ingon dayon nga no in magpatawag og injunctive restraining order so mo na iyang giingon ni kaning COMELEC chairperson George Irwin Garcia samtang ay cancel man lagi ang filing sa certificates of candidacy o guban pa ang aktibidad isip kabahin sa natural consequence kaya wala may election so wala na balik na no sa normal katong mga ban wala na po din po tupon so may yun si kaning Chairman Garcia nga ang COMELEC no i-halt na nagyud nila ang tanang mga election na preparation so wala na ta hindi na ta ma-stress karong pizza bandi utso no natuwa po mga kauban din nila Magnum Kia Magnum Mencho, di nila ito magtutok lang dayon po sa umaabot nga kaning transport strike. Kaya ang election, di man madayon ang filing sa COC. Sa ato po din po nga mga nagtinguha nung magpapili pagka, kapitan, kagawad, SK officials po dayon. So, nakaset man nino ang kaning filing sa candidacy September 28 hangtod sa October 5. So, wala na. So, nag-war na lang dayon si COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga kung ano na restraining order na late na lugar so ang election operations disrupt gid no kay dako kay nang kasamok no ka kaning kahasol ang mahitabo na dayon so kung ang delayed stretching mong God sa second week sa October, maglisod na dahin po, no? Mahimo na imposible para sa pagpahigyan sa election sa November 2026. Tuwod lagi kay Kihalt naman ang logistics niya. Na-cancel na po din po ang training sessions po sa mga magtutudlo. So, pag-suspend po din po sa COC filing, so mas makas kaning kuan na siya makamugna na siya kahasol og samot. So tanang mga election related prohibitions og restrictions in connection sa November 2026 nga schedule, lakip na nining public works and social assistance no longer in effect. Kagapon ay nabi na to ato ang ating pamabagikan sa DPWH Region 10. So gi-halt man nila ang katupunin po ng mga kaning procurement sa uban po ng mga projects, gipa temporary suspend sa nila. Pero tungod kay karon adlaw Biyernes, nagpirma man si Presidente Bongbong Marcos Jr. So i-lift na po din po nila ilang mga restrictions. Kay mo maingon ni kaning Chairman Garcia nga lifted na lang dayon po, no, ang mga restrictions in connection sa November 2026 ng schedule sa BSKA. Kay kantong public works ug social assistance, kay diba kaning pahunong man to temporarily sugod niya tong September 18. So kay lagi para di magamit sa pagpamulitika dayon na mapadayon gyud po, no, ang patas nga eleksyon na sa umaabot ng November 2. So ang financial impact sa postponement, mga gala, subli ako na ingon ninyo, no, nga nasa 8 billion pesos ang nagasto na gyud sa mga election materials sa susama nining printed ballots, mga indelible ink, mga ballpens, mga thumbprint takers, no. Pero hinuon gi paniguro ni kaning Chairman Garcia nga di gid na mausik. Walay mausik ana, no, gamiton gyud po na puhon. So ang COMELEC nagplano karon sa pag-issue og resolution nga nag-declare nga ang tanang printed ballots ug mga purchased sa paraphernalia i-preserve ug i-utilize kini sa rescheduled nga election sa November 2028.
9: Magnum Reports.
6: Pero mulagin ano ni gasto na tag 8 billion pesos. So ang pag-move sa election, mag-require naman po na, no, kung i-move mong election date, mag-require na po taog significant additional funding. So mo po na ang ipasabot ni kaning Chairman Garcia nga mag-kuan lugar ta, i-halt na to ang election na karon nga tuiga. So ang kaning pasabot ani, ang voters registration mo abli na punta, balik na punta, no, og kaning pagparehistro sa itong mga botante. So mag-open na po dahin po ang kaning registration karong November hangtod ni sa July next year. Sugod na po din po mga igala, no. So mag-require na po ni og ubay po ka mga precincts, additional ballots, og mo increase gud po, no, ang funding kay para mag-hire og dugang teachers og mga election personnel. Kay di ba naman tay gap na, di ba karon 2026 ta, 2027, 2028 niya na po'y madugang ang mga botante. So panalitan ang botante karon din sa ato ang nasod lugar, kay naasa, for example lang ha, karon 10 million niya pagka after 2 years na dungagan na po din taog 2 million. So magdugang na po na o magprint na po, no, kay para sa kaning mga election ballots. Dayon mag-increase na po man ang mga tao nga mubuta. So mag-increase po din po ang mga presintong pagagamiton o mga teachers nga gamiton ubang logistics, no, pang dungagan. So ang remaining balance na lang sa COMELEC Manggod karon nga naka sa Department of Budget and Management, nasa 11 billion pesos. Pero ang kaning nahisgot ang remaining funds, gamitin kini siya sa preparation para sa 2028 nga election. So sa separate po mga igala nung pamahayag po ni election lawyer Romulo Makalintal, nga nag-ingon po siya nga mag-file lagi siya og petition nga mag-question sa postponement ining barangay NSK election karong umaabot adlong Lunes. So matod pa ni Attorney Makalintal nga ang iyang kampo nag-andam na sa petition nga ilang i-file sa Korte Suprema nga maghimo, no, sa pag kaning question lagi sa postponement. Ang ilang argumento mo na magresulta na hinoon sa unreasonable extension sa term sa mga incumbent barangay o SK officials. Kay matod palagi nila, no, nga di gyud dapat nga ma-extend pa ang mga dapat pangpulihan na ng mga official nga wa po, no, nagtrabaho. So kung magpadayon daw ko, no, ang inani nga postponement. So sige, nag-extend ang term ni ini po nga tuwa po rin po mga di maayong mga official din as barangay. So sa SC rulings, mong God, no, naada ko na yung mga previous ng mga Korte Suprema ng mga rulings nga nag-recognize na ang election pwede na siya ma-postpone. But ang postponement dapat dili no unreasonable ang rason. Sabihin na po, unsa man daw kuno'y kasiguraduhan nga karong 2028, dili na sad nila i-extend ang term. Kasi sige naman lang yun i-extend. No? So, naapagitay oil crisis. Dayon na, naanapod na tayo mga ipanghimo sa tuwa pa din po nga election process nga extension nga mas labing nga mas maayo no nga kaning ipadayon na lang na din makatutok na lang din punta sa kaning uban pang mga krisis nga itong giatubang. So muna giingon ni Attorney McClintal nga ang pag-extend sa terms sa elected officials for 3 years maka-infringe daw kuno ni sa voters' right nga makapili noog mga local leaders nila. No, sa inyong bahin, kinanglan na ba pulihan ang inyong mga kapitan din na, inyong mga kagawa din, inyong mga SK officials? Nabasin niya po no, nga, nasumuhan na gid mo sa ila. May tao, kaya nagi uban po no, nga nag-ingon nga, uy, kaninga mo ang mga officials din, dili na gid ni tarong, so dapat mapulihan na. Pero na po iba no, na iyon nga, dapat i-extend ang pagservisyo sa mga officials, kaya maayo kayo sa pagdumala. Pero kana mga igala, no, umaabot pa ng Nobyembre, 2028, so mahitabo. Dayon sa itong nga pagpanag-uban, mga igala. Magnum Reports. Atong paminawan sa dugang mga painom-dom. Sa itong nga pagbalik, manimbayata sa itong mga kaigsunan nga nakatutok karong nga puna sa itong nga programa. O salamat sublino sa iyong pag-monitor sa itong official Facebook page o official website www.magnum999.com. Pero mamatis na mga painom-dom oras alas 5:54 sa hapon.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
14: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
6: Balik tayo mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. At isang sayron mga higala sa itong Corondes Gawas. Pinibalik sa pag-ulan. Kumusta din na sa inyo? As in, doon mo sa mga low-lying areas. Dapat mag-matgun mo, mag-monitor mo para po nga diligid po maabot sa puntong mag-listen na po din po no, o hiklin mo sa inyong mga Pinoyanan din na if ever dali lang ma-abdan sa tubig ang inyo po mga panimalay. At isang sayron, si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa mga USTP area. Yes, Magnum Kia.
7: Tamag naman siya, no? Kusog-kusog na gina kapagulan diri sa maya Gawas Kabayan, Panigla, diri sa maya USTP, diri tungod sa maya Limket, kahit po doon naman. Siguro naman, so kapag nalikit, ganyan diya sa maya Singabahin,
8: di ba, nag-inquieto siya, ingon niya, kasi mag naman siya, ganito, talit niya, pata ko ganina, ito nga na-experience, at parang siya, nga nakaabot na dito sa may, dinig itong hood mismo, kaabot sa may Valenzuela Road, mag naman siya, dinig itong hood sa may Pimentel, dinig ka rito, gabundak, ang kaninga kusog na pag-ulan, po mag naman siya, isa kanin, meron sa tama, usap sa kaninga pag-alim, aulim, aw, dinig sa may kadalanan, kaya dinig magiging kalimod, mag naman siya, ng mga pag-alim, kusog ang ulan, dinig sa may pasan area, na pinadinig sugod, sa may lingkat kay talawag, sa may alagar, o gabi po sa portion at bangko sa barangay Lapasan, mag naman siya, doon naging mga limang sa tubig, nga, mabantayan na itong, kaninga mo makita po da pag mukusog po da nga ulan po mag naman

0: kwento dito sa mga guest kayo, dito sa mga USCP, nagpasilong pa magdamaan siya kaya mga gypsa, dito pa kayo sila yung need food yung makalaos-laos, tungkol kay kanini pa sa katraka, tungkol nag-ianing hinahin na food pala fumarate ng kaninga tubig o mga limaw dito sa may limkit kay yan po magdamaan siya. So, sige, noon, dito sa to, kapag nalikyan tayo sa may isi nga bahay, gikan dito sa may akugman, palaw, sa ipulog naman siya. Ilamang po na naman tayo ang ipod nga pagsaka sa rebel sa tubig sa mga suma po dito, kalabi tayo sa may Kugman River, dito sa may abigaan, o ga, dito sa may, dito sa may abutan na creek po magnamaan siya. Pinalato ko, gina-check na ito na binakay, wala na ba yung hunong? Ang nga kanina pagulan ulan, kayo mabatayan sa ulan ng mga hapon-hapon palang magdumaan siya. Grabe yun ito ang pagpanagom sa ito ang kalangitan. So karon, ang ito nga mga kaigsunan din, nagabit-bigay sa sila mga payo, ang ubayan ni magdumaan siya, manggawa sa pwedeng mga kinakusgas na ito ang mga boots o mga crooks. Kaya diri, mga ipagbangan kayo magsapato sa arakakal nga niyang panahon pag magdumaan siya, mabasa, mag-iipurang yung mga sapato. So, ang ubayan ni karon, nagpadaprin na sa asura din sa may kilid-kilid. Uga, nagpaabot kito niya, medyo muhinay, o muhunong ang kanina pagulat sa tiyan dire sa may gawas nga bahin. So, inoon, karong mga panahon ang magdamaan siya, inoon, lagay mo kita sa itong pag-hulagway sa itong lakas sa panahon. Karong ni hinay na po ang kanina pagulan ulan dire sa may gawas nga bahin. So, itong pag-hulagway sa situasyon sa panahon dire sa may USCP area ning ato ko siya para sa mag-reports. Kine, sa magdamaan tayo ng 3 Cabrinosa sa balita o servisyo magdabradio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa itong makaigsunan o 911. Libre rin kayo na ninyong atawagan. If ever nga doon ay panginhanglan po din na sa inyong tagsatag sa kalugar. Kung palitan doon mo sa mga low-lying areas, nagipon mo nagpuyo yun mo makonsidera nga naapod mo din sa mga zero build zone. Dapat na makahimo din po mo sa pagtawag sa 911 kung pananglitan mo taas ang level sa tubig po din na sa inyong kaisunod. Sunod po ng mga pag-ulan na itong na-experience din sa itong sadak po yan. Basta mga inaroon ng oras. No, basta hapon, pangiob na din po yung mga pag-ulan. Pero sa itong makaisunod na amping lang gihapon no o ay kalimot na no nga ang 911 libre ra na or pwede po kung duna mo yung mga hotline numbers sa inyong mga BDRMO or inyo pa din pong mga rescue teams po din sa yung barangay na make sure naka-safe po gihapon na para dali po mo nga makapanawag if ever adunay kaning panginanglan po doon nga sila inyong kontakon kung kamo magpa-rescue o guban pa. Oras alas 5.59 bisto mga kaigsunan karoon nga nakatutok sa itong tulungan ng Magnum Reports. Pasensya no kayo napupusigin na nga itong oras na lang sa pagpadayon. Pero sumaabot nga adlaw nga kaning Sabado ugmang adlawa alas 4 gihapon ta magsugod hangtod ta sa alas 5 og karon po mga ikalaka napupus naman nga itong pagpanag-uban ayon sa mga pagbiya kay doon na pagyapon po yung musunod yung mga programa nga maghatag ka ninyo dugang mga balita ang inyo pong ikalingaw og inyo po din pong ika-kwan po no ika-contento po sa mga pangangito po dinis palibot makay madungagan yung mga informasyon nga masahiran. So may pagpumina din na kan Sir Jory Del Socorro, may pagpumina usab din na kan Sir Teodoro Maglupay kaibigan Jr. No may hapon din na sa inyo tanan nga mga nakatutok karon unsa man ni El Nino man ka nga kadagabi naman inoon ga ulan lagi. Salamat kay Sir Teodoro. But bitaw, di na po ka ma'am di Rama. No, maulanon nga kahaponon. Pagkabuntag, ay init kayo. Paghapon, kayo uulan. Kang Sir Tataguno, may hapon din na sa imuha. Di na po kang Gloria Hustol-Mugot. No, may hapon din na og amping sa pag-ulan. Kang Nur Joseph Cervantes na kalaban. Hi, Dong. Kumusta? Regards me ni Magnum Ching, ni Magnum Kia sa imuha. Hi, Dong. Ni Nur Joseph Cervantes na kalaban. Di na sa may El Salvador City, Misamis Oriental. Pero ambot ba si Nakadas Carmen? No, kay Minyo Narabaday. Kano dapat kahit-kayad na gyan. Salamat din na sa imuha. Kang Dudong Joseph. Dinapod kang Larcel Idosmo Conde, may pagpuminaw sa imuha. Dinapod sa mga kaning naminaw karon. Kang Leo Labrador, gikan usab din na kang Randy Santisas, may hapon din na sa inyo ha, og may pagpuminaw. Sa mga nakatutok po sa itong programa nga si Sir Erlindo Bagay, din sa Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Sa mga taga-barangay Bugosan, may pagpaminaw din ha nila ni Sir John John Romero. May nga pagpaminaw usaba din na ni Sir Joel de la Cruz. O get well soon usab din ha no. Sa ito pa din po nga ay gala na si Ma'am Lizelle. Unta maayo ka gadali po no. O unta po nga dali ka makagawas po sa Balay Tambalanan. O unta stay strong lang yapon po mo sa ibang partner po nga si Ma'am Army J. Gola Martorilla. Salamat din na sa kaninyo at po mga kaisunan po nga nakamonitor din na sa may barangay lapasan ng atong syudahan. Din na kaakino adlaw, may hapon din na kang makinilikol. Din na po kang Marlene Almunia. Salamat din na sa inyo ha. Huwag salamat po sa mga taga-barangay kamamanan kaginiyan nga nagtutok po sa ato

0: nga programa og kinsa na kunong nakaila Camille Rose na wag yapon siya ikita na dagan kayo nagpatawag panawagan daw kuno kung kinsa ang nakaila ni niya kay dagan nagikay ni siya gagi biktima kaninga sige na lang daw kuno og pagpangilad sa mga motorsiklo amping-amping mo no ay mo pagpatakag transaksyon eh minyo mga motorsiklo basta hindi na mauli sa inyo ha niya ipamprinda ninyo ay niyo baka po nga ipa-assume. Ambot na lang yun. Ani ni pong nahisitan yung babae o yung partner nga tumboy po din na sa may barangay lapas sa ning atong syudan. Okay, na ipanawagan din. Ipa-appeal doon ng panawagan kay patong-patong na doon ng ilang problem kay nadugang pagitkining nahisitan pag niya sa Switsado sa mga pagpangawat or dili pag pangilad po no. Pagpangilad o car napping. Dinapoda yun na may pagpaminaw sa mga naminaw karoon sa kalaanan kanituan ng atong syudad. O gapatimbayad ako no kang sa Royal Knight Eagles Club. O gamayang hapon din na kang Sir Foxtrot, kang Floro o Salan. Mayang hapon din na sa inyo ha. Salamat usap din na sa... Again. Tinga po din na po no. So, katulad ko nung di man pwede ma-shout out, sir. Lisod ma-shout out. Shout out lang din na. Sa kaning usad ako nung kain, ngayon po din pong nasudlan nga. Hindi daw limpyo. So, tanatanaw mo mga reviews na no, before mo mag-check in. Sa mga hotel, sir, kanawin na ano, accommodation facilities. Kaya para di po mo mawaw maliinig at to din ninyo nga di mo malipay no, kay basin ay mga surot o guban pang hugaw nga di po maayo po. Di na po, may pagpuminaw. Pagya, di na mo mailog, di mailog. Wala na, di na mailog, sayang kayo, magdumkiya. Og sa tumakaisunan nung naka-monitor karon, musunod da ang balitang Magnum si Magnum Chingintirina Enriquez og si Magnum Jawala Kubo og atangatangisad ang programa ni Magnum Mencho Kabaktulan nga mao ang maghatag kanyang dugang kahibalo, maghatag kaninyo pud mga higala og lingaw sa mga musika kay musunod si Magnum Mencho right after sa balitang Magnum sa iyang programa ang Magnum Hit Sikat og maghimo siya no sa paghatag og mga trivias kaninyo. So kini si Magnum Mencho gusto gyud pud niya no nga makat-on pud mo samtang naminaw mo sa iyang programa kay Knowledge is power. Dayon sa matag oras, mga programa nga yung madunggan, mga igala, or mataga oras, adunay Magnum News Alert. Si Magnum Chingintirina Enriquez, uga na usap sila si Magnum Hunter 22, Faith Davelas, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, dayon si Magnum Hunter 19, Mancho Kabaktulan, ang maghatag kaninyo, mga igala, sa mga balitang lokal o balitang nasudnon. Sa matag oras na, no, gikan alas 8, hangtod sa alas 3 sa Kadlawon. Pagkalas 8, na ay mga news alert na dahil mga igala. So, paki-update mo din sa Magnum Radio, paminaw na sa itong official Facebook page, Magnum Live, o din sa itong official website, www.magnum999.com. O pwede gyapon din po mga igala sa inyo po mga radio, 99.9 gyapon ng dial. O kung aduna mo inyo mga gadgets din na, ang aduna yung application nga FM, 99.9 gyapon ang inyo pong pangitaon. Uga, salamat po dahil dinat sa may Upol Municipal Police Station. Salamat po sab dinat sa inyo. Huwag may pagpaminaw dinas may kalabay-labay El Salvador City, Misamis Oriental. May ngapon dinat sa inyo. Mga kan-chopper po nga bagong groom. Huwag happy fiesta sa mga nag-fiesta no, naghanda po karon. Ano ko yung mga naghahanda po. Salamat na ni Magda Maylina Kurin. Dinat po sa mga taga-barangay, mga kasandig. Amping-amping mo. Uy, kinagulan ang bayan, no? Nag-ingon na ba po ng atong buwatan sa kaning Northern Mindanao Medical Center? Amping, make sure po mga igala, yung mga balay din na. Wala yung mga pwedeng maitlugan sa mga kaning lamok kung magdala ang dengue. Kaya dito daw sa may barangay punto ding atong syudad, adunay unom ko mga individual nga nagpositibo sa dengue. So, tungod na yung mga pag-ulan, ay possibility nung managhan po ang lamok. So, kamo mga igala, gawas nga mohimo po mo no sa pag... Magsadya nga na ulan kay sama sa uban po nung di ganahan ani pong hilabihan kainit. So mag-expect yun mag-handom nga unta mo ulan sa pod kadiyot. Pero malagi na, dili sa tanong panahon nga ang ulan mga galikalipay sa uban pod lagi kay na po mga mabahaan. Kaya doon na po uban po nung mga balaka tungkol sa pag-ulan. Kaya na, managhan po ng mga lamok kada doon ay dalang virus. So magka positive din po sa dengue, yung ang dengue ba makamatay. So panghinlo din mo after aning mga pag-ulan. O, nabenta kaadlaw na lamang mahigala sa di pa ang Pasko at ang atay yapon kaya nga to pong mga Christmas updates ba dayon at po na ipasupot no dinig yapon sa Magnum Radio. O, kaya napupus man ang atong oras alang sa itong nga pagwadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, timaniyayaw kalimte. Nga sa usa ka gawas ng nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilaman sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendioro o Misamis Oriental. Naimod siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training.
13: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
15: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Alang sa
5: sa mga biyaydor paingon sa Laguindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon. Alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Ito balitang Magnum to ganito sa Jags Commercial. Nimutang sa 12-seat Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
4: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 6:15, higala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Unas Maglob Local Police Station to Cogon, gipalahuman pa ang insidente sa pagmamusil sa buntong kawanan ning Siyudad Kagarina sa atong Magnum National. Kumulay kasilar ang mga gitakdang aktividad kalabot sa BSK human pirmay na ni Presidente Marcos ang pag-uktaba sa piliay sa atong Magnum International. 41 ka mga tao patay human malunod ang isakyang bangka dito sa Congo sa atong Magnum pesos 8 pesos. Ibadaban ang rollback sa presyo sa petrolyo sa sunod na simana. Sa atong Magnum Entertainment actor Paolo Avellino, may payag kalabo sa pag-ban sa Discord din sa Pilipinas. Sa atong Magnum Sports, dugang gold medal ang naangkon sa Pilipinas, pinagi ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo.
4: Balitang Magnum!
3: Mga eksyon, kumusta? May gabi karong adlaw na karon nga Piyernes, September 25, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum Chingitrina Enriquez.
3: O karon sa Riteles do Magnum Local. Kilabaw kung nga ipalaman pa karon na sa Police Station to Cogon ang investigasyon. Kini may kilamigitan sa pagpamusil sa buntong kaumanan na kagina sa auto. Kini umaan na pusila sa riding in tandem ang retired army nga si Mario Ranalan Valmoria nga taga barangay Bunboning Siyudad. Maduman ni Police Major Peter Tahor, Station Commander sa Cogon Police Station to nga nakangkon sa usa kasamad lamang pinusilan sa iyang ulo ang biktima nga hinungdan sa iyang kamatayon.
6: Usala kabala. Actually, usara magiging sa kaboto sa CCTV, no? Possible na, possible gisundan siya, no? Kaya dito magi kagkita na itong CCTV, yun nga. Dito napit sa, ano, tapos padulong siya diri sa mga area. Dapat tayo mga angulo na atong gitutukan. So far, no, ang investigation karon di pa na ito ma-disclose. Knowing, kini nga itong shooting incident na itabo, so nagtawag ta sa atong talk, no? Sa, kuhan nga, napakandag ta o kuhan. Kining drug net operation. So, gilak na ito atong possible exit niya. So, dito sa Carmen, sa Bulwa. So, nakita natin ito, kandang yung checkpoint. Pero so far, wala sila yung na-monitor nga katong description. So far, no, base sa na-receive na itong information, natatagi tutukan dito nga bayan sa yuta, no, sa may sa El Salvador. Sa victim nga sa'yo. So, di siya natin mag-speculate ato sa kadagang investigation.
3: Agapayag ni Police Major Peter Tahor, Station Commander sa Station Tocogon, samtang ibutag sab ni Christine Valmoria, asawa sa biktima nga Y Bahado Gakaway ang iyang bana hinungdan nga natingala siya sa pagpamusil patay niini.
7: Wala may threat pod sa mua. Wala man. Toto naman ang tambay ko. Mana?
8: Wala siya nakaaway?
7: Wala man. Wala siya nakaaway. Wala naaway na naman sa balay. Wala man po.
8: Mga cellphone yan ay mga something natawatan, nga threat.
7: Wala ka na lang may tawag yung boss na ipakuha, daladere, ato na to. Mag-alit, mag-drive ka. Uban sa ako, ano lang.
8: Pero, natingala na lang ka na
7: Igo na pusilan, na daw, naka-motor daw, naka-helmet. Di, naguna-una ko. Basig, sana nakaso. Aso baka sa... Wala po ko kabalo. Sa ngano ginana, ngano na... Ngano... Gi on the spot doon siya ba? O, dili doon siya. Boy on.
3: Ang payag ni Christine Valmoria, asawa sa biktima.
5: Gikadismaya sa grupo sa mga kabatanunan din sa rehiyon ang pagpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. sa balaod sa pag-uktaba sa barangay ni Esca election karong Nobyembre. Matod ni Liberal Youth Northern Mindanao President Andre Hosol, nga nagtuo silang sayup ang lakang sa administrasyong Marcos nga nagutaba sa eleksyon. Gidugang pa ni Hosol nga kinahanglan unta mahinayon ang eleksyon aron matagan sa higayon ang katawhan nga makapili pag-usab sa gusto nilang mangulo sa ilang barangay.
9: First of all, disappointed din. I think this is the wrong move to do in this certain this time. Kaya may crisis ng Pilipinas and kanila natawag mo new set of leaders, especially sa locality. No? And self-serving din siya sa administration na part. Nobody benefits out of this than the current barangay officials karon or ang administration. So, mali yun yung ibuat sa administration ni Marcos by postponing the barangay and SK elections. And we deeply condemn this. Hindi yun yung sagot. Napirmado ko naman, pero tutol yun nga ano yung move. Kailangan yun natin iba tayo ng election. Una, means kailangan tayo new generation of leaders and kailangan natin madungog sa itong mga tao kung kung sa'y lang hinain o kung sa'y nila dapat, kung sa'y direction dapat i-steer atong mga local, mga barangays and even the country.
5: Ang pamahayag ni Liberal Youth Northern Mindanao President Andre Hosol.
3: Alas 6:21 na sa madalugang balitan lokal ikalipay karon ni punong barangay Andrew Melisa sa barangay Agusan ng siyudad nga natagan sa katinawan ang tanan kung may nayon o dili ang eleksyon karong Nobyembre. Kinahuman pirmahin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga naglugway o maglugway sa termino sa barangay SK official. Madupan ni Melisa nga mayo kini aron wala nay makabalda sa pagpadayon o pagpalambo sa ilang paderbisyo sa barangay. So si Kapitan Milesa Magnum Ching last term na ginya.
5: Last term.
3: Karon swerte gi sila no.
5: Swerte mga last term.
3: Pabor kay ngano. Di na gid siya makadagan sa iyang recent position, makadagan siya kagawad na lang.
5: Boss na lang.
3: Okay, katapusan na magid ang termino niya. So meaning kung mag-election ta di na sa makadagan kapitan. So kini nga extended sila antun sa 2028. Ay, kasi lang kay ate sa tagaan sa duha ka tuig. Ay, sigurado ni nga mga SK ang atong uban nga ang anak karon usa maduha na gini tulo baka SK pagyapon. Sangguni ang katigulangan na. Mo man kay di ba? Kaya sa sige ka extend kay do na may bandya nga nidaog sa 27 anyos. Na kapila ka tuig na guni. So naminyo nakaanak na so nang uban nagtulo na anak SK lang gyapon. Sangguni ang katigulangan. Amo na dia medyo bintaha gyud sa ila. Kaya at least pabor kayo. Aga lugar na extend kanang duha gul katuig magdumching taas kay na. Kasagaran mo ko sa extension ay mga pinakataas 1 year. Pero kini duha katuig yon ang extend.
5: Ay murag ang kuno gid ato Magnum Joel ang tong 5 fixed term Magnum Joel. So nasakay ra dayon na
3: mautaba
5: ang election.
3: Oo. So lipay sila ang bakambak. Dunay lagi itong igala nga magpalitson sila kuno magamutamot sila. Palitson sila kay mo mag-celebrate ba. Mo election nga may tabo kay wa mo mga
5: Marilinos kuno pa lapi.
3: Oo. Alas 6:20, tras na, Ogro Miguelas sa Magnum Operation Tabang. Dito na sa Magnum Radio, pinagi sa Magnum Operation Tabang ang ikatulong hugna sa ayuda alang sa mga biktima sa sunog sa Santa Cruz sa lapasan ng syudad. Lakip sa mga itunol ang mga ayuda nga kini Magnum Ching.
5: Yes, Magnum Joel, no? Lakip sa gitano sa tuang mga apektado nga pamilya dito sa Santa Cruz, lapasan ni ato syudad. Lakip na ni ini ang clothing, Magnum Joel, alang sa tuang mga walk-in nga mga katawhan. Gato diri sa ilahang clothings. 32 sacks, cellophane and eco bags. Gawas nini, corned beef in can, 1 case, beef loaf in can, 2 case, milk in sachet, 1 case, coffee 3-in-1 in twin size, 1 case, instant noodles, 70 pieces of candy, tulo kabuo.
3: Nuno dinhi, nagpasalamat sab siya si May, usa sa mga staff sa Barangay Lapasan sa tanang mitulol sa mga tabang alang sa mga apektado sa sunog diha sa Santa Cruz Dos, Barangay Lapasan ng siyudad.
10: Adagang kay salamat po sa Magnum na sa ikatulong upna na taga na po ang mga nasunugan din sa Santa Cruz Dos. Nakadawat sila o corned beef, beetroot, milk, coffee, noodles o katong may candy din. Ang uban nga mga sinira nga wala lang na mong ipadam din sa evacuation kay tungod sa ulan o mabasa. So amo lang siyang ipadala sa dito sa gym para dito nila kuwaon upma sa hapon.
3: Ang payag ni May, usa sa mga staff sa Barangay Lapasan, lugdong nini, abang pagpasalamat sa tanang benefactor nga while wala magbakuli sa paghatag sa ilang ayuda.
5: Daghang salamat ni mo sa mga donors, Jessica Yanez of Tabok, Opol, Misamis Oriental, 4 bags of clothing and grocery, Fred Erwin Valdez, clothing and 1,000 pesos, Engineer Arnold Pumagadan, 500 pesos, EMC Warriors, 5,000 pesos, George Thax, 1 sack clothing. Dilia Binyo, 5 bags of clothing. End of Manolo Portich, clothing. Anonymous, 7 clothings. Dalvec Jefferson Maapi, 3 clothings. And Carlito Balili, 1 bags clothing. Gawas nini, aduna say 1 bag of clothing. Si Tina Fonse, og Anonymous of Zone 6 Igpit Upol, 1 bag of clothing.
3: Alas 6:25 lang karon sa atong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter.
3: Sabi na sa may kalas Magnum Faith Villas diya sa Lincoln Kai Drive. Magnum Faith, kumusta karon diya sa mong area?
12: Yes, Magnum Juno, alam sa atong ito ang maglagway sa dagat sa tapik o glakat sa panahon. Dari sa may Lincoln Kai Drive, si Imrik, toning siyudad sa Cagayan de Oro. Light umidulit naman sa atong dagat sa tapik o kanong mga na sa Magnum Juno. Samtang mabantayan sa atong tuning naman sa atong traffic light during the pita karon. Samtang sa lakad sa panahon, makasinatita karon ng mga orasa din sa atong lokasyon o hinay nga pag-ulan. Samtang tunay mga limaw-limaw sa kadalanan ang atong makita karon tungod sa pagbunok sa ulan kaganina.
3: Mm-hmm. Manapit ang kalimaw tungod. Maglumfit, arapit ka limaw.
12: Kaya tubangan sa may iskulahan
3: maglumfit. USDP. Aha. So kalimaw na sa karong panahon na, diya. Kalimaw na.
12: Yes, Magnum Jewel. Na yung mga limaw-limaw, pero yung Magnum Jewel.
3: Mm-hmm. Sige. So, karong panahon na, nagpadayan pang ulan?
12: Ay, hinay nga pag-ulan na Magnum Jewel, pero kapareag yun ganina nga, nibunok yun ang ulan.
3: Sige, ganina. Karong, medyo talithin na lang siguro.
12: Yes, Magnum Jewel.
3: Aha. Sige, final report ni mo.
12: O ka na nga itong inatong paglagway sa dagat sa tapikog, lakad sa panahon, dari sa may limkit kay drive ni si Imrik Toning Syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Miller sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Alas 6:25 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Gikan sila karon na sa Commission on Election ng COMELEC ang mga gitakdang aktibidad kini kalabot sa Barangay Quisqueya election. Human na pirmahin na ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga nag-utaba na sa piliay o paglugway sa termino sa mga official sa barangay o sanggunian kabataan. Lakip na nini ang pagluso sa Certificate of Candidacy. COC nga itakla unta sa Lunes, September 28, ginoon sa usab sa COMELEC nga giwagtang na ang election ban kalabot sa piliay subay sa balaod sa Kongreso ibalhin sa November 2028 ang BSKE o gimoon na 5 katuig na ang termino sa mga official sa barangay o SK.
13: Sila namin ang lahat ng aktibidad na may relasyon sa paghahanda natin para sa November 2, 2026 barangay and SK elections. Ibig sabihin po, hindi na po matutuloy. Filing ng Certificates of Candidacy magmula po sa Lunes, September 28 hanggang October 5. Yun ay sapagkat sa kasalukuyan, ang batas na umiiral ay yung bagong pirma ng ating Pangulo. Ganun ito po ay kaagad na verify din namin na na-publish na sa Official Gazette. Nakalagay po sa effectivity clause ng naturang batas na ito'y magiging epektibo pagkatapos ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. So na-comply na po yung mismo requirement na ito'y immediately effective basta na-publish sa official gazette.
3: Samtang ikusiderao sa COMELEC na doon ay mudangob sa Korte Suprema para sa injunctive restraining order sa pag-uktaba sa PILIAY.
14: So ngayon, ang existing na batas sa November 2nd week ng 2028 na ang halalan. Ang problem po talaga namin ay paano nga kung may pumunta sa Korte Suprema magkaroon ng tinatawag na injunctive restraining order. Samantalang ika-cancel na rin po namin ang filing ng certificates of candidacy at ibang aktividad bilang isang natural consequence o mismong resulta ng bagong batas na ito. So talagang inquiry pa rin po ang komisyon. But again, in the meantime, ang pinaka-immediate action namin ay tapusin ang lahat ng ginagawa namin, lalo na po aktividad na may relasyon sa November 2, 2026, dapat na barangay ng SK elections.
3: Ang payag ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: Giandem na ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal ang idosong petisyon sa Korte Suprema nuno sa balaod nga himuong 5 ang termino sa barangay and SK official o pag-oktaba sa eleksyon karong Nobyembre 2 ning tuiga. Mato ni Makalintal nga klarong gidula-dulaan lamang sa magbabalaod ang katawhan.
15: Sabi ng Korte Suprema, okay ka lang mag-postpone pero huwag namang masyadong mahaba. 3 taon na postponement, 3 taong extension. Hindi ba mahaba yun? 3-year term ang isang term, 3 taon. Ngayon, 3-year extension ang gagawin nila. Napakaliwanag naman yan. Ako, naniniwala ako. Okay lang siguro kung 1 taon lang nakuha. Pero dito, 3 taon na extension. Sobra-sobra naman yan. Yan siguro dapat maukil-kil sa isipan ng taong bayan na talagang pinaglalaruan tayo ng mga mambabatas na ito. 8 billion ang nagastos, baliwala sa kanila. 2 buwan bago mag-eleksyon, baliwala sa kanila 8 billion. Ako, talagang ako pinaglalaban ko ito. Mag-isa lang ako nakikipaglaban halos. Alam kong supportado tayo ng taong bayan dito.
5: Ang pamayag ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal.
3: Samdar to sab si Attorney Makalintal nga angayang tunan pag-ayo kung angayang i-abolis ang sagunang kabataan na matuloy pa ni Makalintal ang gawas nga gusto sa Kongreso ngayon mo na tag 5 ang termino doon ay mga lugar nga minus na ang ihap sa mga kabataanunan.
15: 2 years consecutive, 10 taon. Mas matagal pa sa Pangulo ito, dapat nang tanggalin. Dahil sa, dapat talaga mapag-aralan. Kasi sa ibang barangay, niniwala ba kayo, sa 10 lamang ang sangguni ang kabataan members. May mga barangay sa 10, may mga barangay kulang, 6 lang ang kabataan. Barangay na yun, kinoconsolidate yun. Kaya pwede nang siguro i-abolish yung kabataan, yan, sangguni ang kabataan. Dahil sa, pwede namang yung pinakabatang member ng barangay, sila ang maging chairman ng Committee of the Youth.
3: Ang payag ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal.
5: Gipaniguro sa National Bureau of Investigation kon NBI ang ebidensya kalabot sa imbestigahang aligasyon sa irregularidad sa 51 ka flood control project sa distrito ni Davao City First District Congressman Paolo Duterte. Kiniuman doon ay napulo kamakahon sa dokumento nga gisubay sa ahensya aron masairan kun kinsa ang may perma aron dawaton ang proyekto. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga kung doon ay nakitang ebidensya nga magtudlo kang Duterte, pwede kining ipatulong tawag sa NBI aron maghatag katinawan.
16: At titignan pa po natin kung sino po yung nag-request dito, pondo, kung paano po na ipasok sa GAA. At susunod na po natin kung nagkaroon nga po ng pagkukulang na pagpapagawa po ng proyekto, kung substandard ba ito or ghost project, yan po yung mga tinitingnan natin. If the evidence will point to the direction na kailangan po siyang tawagin, hindi po tayo magdadalawang isip na wala po tayong sinasabi pa na ganun ngayon, di ba lamang na karabihan doon sa proyekto na ito nadudod po sa distrito niya. Ang una pong tinitingnan natin siyempre dito ay yung nag-implement niyan, yung DPWH. Susunod po yung mga contractor. Paano na isang kumpanya lamang ang nakakuha.
5: Samtang giklaro ni Matibag nga wala nila pili ang Davao aron mao'y imbestigahan tungod kay una nang gisusi ang maong isyu sa flood control project sa ubang lugar sa Pilipinas.
16: Hindi naman din talaga yung sinasabi ng mga politically aligned sa nila, no? Nila lang. Pero alam naman po natin na una na yung Bulacan, nandiyan na po yung Mindoro, recently we filed case sa Cebu, meron po din tayo sa Quezon, meron din po sa Tarlac, meron po sa La Union, lahat naman po ng lugar. Ibig sabihin, pag mayroon pong ebidensya na nagtuturo doon sa isang lugar, atin po kailangan imbestigahan at tingnan ano po. Mamputang gagabi na selective po dito.
5: Ang mga pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Alas 6:33 na karon sa itong Magnum Health Alert. Ibo Jack sa Department of Health and DOS nga kapig 280,000 ka mga people living with HIV kon PLHIV sa Pilipinas sa unang quartering tuiga. 56% lamang nini ang kapig sa kon kapig 159,000 ang na-diagnose ato nga bulan sa Hunyo. Tungod ini adunay dulag 128,000 ka mga HIV ka PHIV ang wapa ma-diagnose samtang nagtala usab ang ayon siya sa dulag 3,000 ka mga bagong na-diagnose sa HIV cases sa gikan sa Abril hangtod sa Hunyo ning tuiga nga mas ubos og 39% kay tanday sa samang period sa milabayng tuig sa maong bagong diagnose nga sakit. 54% dinhi nagikan sa National Capital Region, Calabar Zone, Central Luzon, Sok Sargent ug Western Visayas nga dunay pinakataas nga kaso sa maong period. Dog dunay 94% sa maong ihap mga lalaki og pinakadagan ang nagidad sa 25 ngadto sa 34 anyos. So 94% laki. So modong nay miembros mga pinsing ba. So mo ni siyang may tabo. So ang babae murag kwan lang no nga 6%. 6 lang gamay. O so 95%.
17: Para biya ni Magdum Joel kani mga ning mababae katong mga mapdus.
3: O mga mapdus. Mm. So pro lalaki kay mo ni katong nay lalaki yung aling mag live in nga mga bading o ka pa di ba?
17: Sila.
3: O so kana sila mo gyud no nga ang prone kayo kay bisag asa ka sila gyud ang murag naa gyud aning o sa da sa mga nakita mao gini sila. Mm. Tumahilig kayo og kwana muna na. So 94% tinaghana sa mga lalaki nga apektado. Alas sa 6:34 na sa Tumagdom International sa Congo. 49 ka mga taong patay ug 49 ang naluwas human malunod ang gisakyang bangka sa Lake Tanganyika sa Republic Democratic Republic of Congo. Subay sa report sa kay sa bangka ang lulag sa kagatus ng mga tao o gubang kargamento gikan sa Bantalan sa Kigoma sa Tanzania ngadto sa Kalami sa DRC diyang kininalunod sa pagkaroon ng nagparayan pang search and operation sa ubang mga pasayro nga wa pa makita samtang imbestigan ang usab ay inundan sa pagkalunod sa nisgutang mga bangka. Isairahan nga kanaganan sa Congo nagbiyahe pinagi sa bangka tungod kay kini ang pinakabaratong pamagi sa ilang transportasyon.
17: Sa Israel, maisigong gidipensa ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kampanya sa ilang nasud batok sa Iran, Gaza ug uban pang bahin sa tunga-tungang sidlakan. Kini ang gipadayag sa Primo Ministro ato sa iyang diskurso sa UN General Assembly taliwala sa pag-walk out sa daghang delegado. Matod ni Netanyahu nga ilang ikapaniguro nga sila ang mudaog sa pakigbatok sa kaatbang mga nasud samtang ipasalamatan usab ni Netanyahu si US President Donald Trump sa pagsuporta kanila.
18: To all the heroes of Israel, I pledge a sacred vow. Your sacrifice will not be in vain. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. I thank him. I thank him for his bold leadership. He boldly confronted an enormous danger to America, Israel, and the world. Decades ago, he understood that if left unchallenged, the fanatic Ayatollahs who chant death to America, death to Israel, would eventually carry out their mad fantasies. So Israel and America acted together, not only to protect ourselves, but to save civilization.
17: Ang pamahayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu.
3: Alas 6:36, ang garos ng Magnum pesos babot sa halos 8 pesos. Patag litro ang rollback sa pipila ka mga produkto ng petrolyo sa nasun sa sunod simana. Good news. Ato pa ni Attorney Rino Abad, Director sa Department of Energy, DOE Oil Industry Management Bureau, nga ang diesel adunay pagkunod o 8 pesos patag litro. Hangtod sa 6 pesos matag litro sa diesel, samtang ibanabanang 90 centavos sa matag litro sa kerosene. Gidugang pa ni Abad nga maong rollback resulta sa pag-repair sa nagubang petrol line na Yanbu Oil Export sa Saudi Arabia o pagbalik sa export nga gikan sa Persian Gulf.
19: Mataas ho ang tsansa ng rollback. Diesel, ang estimate ho natin sa apat na araw ay almost 8 peso. kerosene nasa 6 peso, but ang gasoline ho, alanganin, nasa 90 centavo lang ho tayo. So, ang sanhi naman ho nung 2 weeks na increase ay dahil dun sa nangyaring damage sa Yanbu oil export ng Saudi Arabia, itong petroline nila. Ito yung nag-i-export pa rin sila, nakakapag-export sila ng crude oil away from the Strait of Hormuz. So, ang nangyari ho ngayon, this week, announced by Saudi na makakabalik na yung 40% nung kanilang resumption of the export.
3: Ang payang ni Atty. Rino Abad, Director sa DOE OIMB. Sometimes the forks is rate ng usa ka US dollar ng valor karon sa 62 pesos o 75 centavos. Kine dyan dalay 44 pesos 37 centavos. Ang Hong Kong dollar 8 pesos o ang Australian dollar 43 pesos o 98 centavos. Taiwan dollar 1 peso 97 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 41 centavos.
17: O karon sa tong Magnum Entertainment. Nagpagawa siyang opinion ng aktor nga si Paolo Avellino sa pagban sa US tech platform nga Discord sa nasud kinihuan gimanduan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC ang Discord nga magtudlo og resident agents sa nasud aron mas paspas ang operasyon sa law enforcement. Siyang social media account gingon sa aktor nga ang Discord gigamit sa mga tao sa work meetings, tunghaan ug gagmay mga negosyante. Matod ni Paolo nga ang pagban sa mong platform mo resulta lamang sa paggamit sa mga kriminal sa ubang plataforma. Gidugang paniini nga importante ang kaluwasan sa kabataan busa angayang sulbaron ang tinuod nga problema ug dili ang pinakasayon nga pamaagi ang buhaton.
3: Og karon sa Magnum Sports sa dugang gold medal ang sa Pilipinas pinagi ni two-time Olympic gold medalist si Carlos Yolo. Kinumana subling nga naka-gold si Yolo sa 2026 Asian Games sa men's vault final. Si Yolo nakakuha sa average nga 14.599 human ang naka-score sa 14.733 sa unang vault nga gisundan sa 14.466 sa ikaduhang vault. Mao'y ana sa ikaduhang pwesto si Madi Olfati sa Iran sa average nga 14.533. O sa ikatulong pwesto si Nangki Kai sa Hong Kong sa average nga 14.116. Yung doon din eh. Gingon sa ni Philippine Olympic Committee President Abraham Mambol Tolentino nga dako ang iyang pasalamat sa mga Pinoy fans nga nag-ampo o magpakitag suporta kang Yolo.
20: Salamat sa ating lahat. Dato na kay Carlos. Salamat sa Panginoon. Thank you, thank you. Sa mga nanalangin, sa mga sumuporta, nagdasal. Ito na yung second goal. Abangan niyo pa. Maraming pang kasunod yan.
3: Ang payag ni POC President Abraham Bambol Tolentino na rin na ang konusab ni Yolo ang pinakaunang gold medal alang sa Pilipinas kagabi sa floor exercise. Mga eksonyo ni Batea, itong kompleto detalye sa atong balitang Maglo Malakarong Laod na karong Pernes, September 25, 2025, o karong sa itong headline review. Sa ato Maglo Local Police Station to Kogon, gipalahuman pa ang ilang investigasyon sa naitabo nga pagmamusilya sa buntong kaman aning syurad kaganina sa ato Maglo National Comelec Kikasilar. Ang mga aktibidad o itaglang aktibidad kalabot sa BSK Human, pirmahin na ni Presidente Marcos ang pag-oktaba niini sa ato Maglo National. 41 ka mga tao patay. Human Maluno, nagisakyang bangka dito sa Kongo. Sa atong Magnum Beses 8 pesos, ibanaban ang rollback sa presyo sa petrolyo sa nasunod-sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment Actor Paolo Avellino, may payag kalabot sa pagban sa Discord Dinis Pilipinas. Og sa sports, dugang gold medal, anangkon sa Pilipinas, pinagi ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yolo. Mga eksunti man lang sa kagawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tunog makini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
17: O Magnum Chingintarina Enriquez.
3: Aba sa mga news writers, Andrew Delgado, Ginsmanja, Elena Corin, dinilamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Balitang Magnum, hangturugma, dinilamang sa Balita o Servisyo, Magnum.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mentor.
3: Hoy, mayong gabi kanyang tanan mga Magnum friends. Mayong pagpaminaw sa mga nangabasa karon di ka karon mga gabi una. Kato mga nangabasa diha be pataas kamot. Og sa mga kaigsunan di nga na karon sa ilang mga panimalay may nalang walay kuan, walay nahitabo nga mga kuan may lang unta nga mga baha-baha, simba kulang, palayo lang gid in town. Og sa mga kaigsunan di nga dunay mga kuan sab nga magpangbuhat karon, gikabisihan karon. May lantag ka nang walay mga dautang nga panghitabo sa atong kinabuhi mga kaigsunan kay simba kulang nga ni. Nga na yung mga trahedya nga di nato mapugngan mga kaigsunan kay kaluoy pod sab no. Ala sige sa to nga panag-uban karon na gabi una, standby sa to nga kining tagna-tagna question sa to nga pangutana dayon na siyempre nga tuang mga Magnum friends nga hulat sad sa mga pipila ka mga informasyon na tuang nga mahibalan nga to ibutiag sab karon nga mga gabi una, standby dayon mga Magnum friends. Okay. Ala sige sa tong panag-uban ani nga mga takna ah. So tatunga taga-taga ang pantagal sab karon ang kini nga tuang kumusta rito sa mga nasa kwan karon nasa mga duol sa sapa. No, sa duol sa sapa kay basi gyud kanang simba ko lang oh. Monitoron gyapon nato mga kiksuna nga tuang kwan kini atuang mga bahaonon nga mga area. So medyo murag kanang ano ra ba karon. Pabilin po yung taliti. Taliti raman po ang karon, no? So, may na lang. Kumusta ang inyohang lugar? Itong mga Magnum friends nga na karon silang ano? Sige nga, kuan rin hindi ay. Ala, sige sa itong panag-uban dito sa tuang tagna-tagna question.
0: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Aaron Malipay. Ex ko ng... Nagasakit ako, Aaron Malipay. Ex ang kilay ni Magnum Kia. Nagasakit ako, Aaron Malipay. Unsa man daw ko kini mga kiksuna. Sa mandaw kuno mga kiksunan na nga to ang tubag sa itong pangutan. Okay, standby lang dayon para sa ito ang gustong motubag. Tawag lamang 0917-1691-199, 0917-716-1899. Bunako 0917-169-1199 o 0917-716-1899. Okay. Sana ito tungkol sa kabasa-basa nga kining kuansad na ito nga palibot mga kiksunan. Medyo kuanggid niya ito ang hinapay karon. Oh, medyo naagin niya purag sangguko ba? Murag sangguko ng hinapay ba? Ala, sige sa ito nga panaguban. Nakarong gabi yun ang mga higala. Ang atong pangutana. Unsay tubag. Nagasakit ako, Aaron Malipay. Unsa man daw ko kiniwi. So, unsa man di ay tubag ani mga kegsunan kini. Naguna-una. Og sa tuwang nga panaguban na lang, sige yun sa bakay tubag ani karon sa tuwang nga pangutana.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Alas sa to nga panaguman karon gabi na. Standby, kinsa ba yung makatubag sa atong pangutana. Nagasakit ako aron balipay. Unsa man daw kuno mga kiksunan ng atong tubag? Murag feeling nako lisod gyud ni ba? Feeling nako. Lisod ni ba? Nasa to nga panaguban. Standby. Kay para sa tuwang kwansad niya. Oo. Tawag lamang 0917-169-1199. Tawag sub sa 0917-716-1899. Balik ko na ako 0917 si Vicky, may gabi, Vicky.
1: Mang gabi.
0: Kumusta man diha imong kuan? Hardin.
1: Ulanan na.
0: Oh, ulanan.
1: Sige lang ulan.
0: Kusog pa gyapon diha karon?
1: Nagtaliksik lang.
0: Taliksik dayon na wa makay baha diha.
1: Ah, wala na kay na. Dapo makay dini ang kuan.
0: Aw lagi. Dako imong mong kuan.
1: Imong dako ali na sa among tubag. Yalihan na.
0: Yalihan man din. Ala sige, unsa may tubag ni Vicky sa tong pangutana?
1: Kuan nga ko. Basta lang ni. Ulan.
0: Ulan. Final answer ulan. Final answer?
1: Final lang.
0: Sige, imong tubag nga ulan is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili ulan.
1: Shout out na lang ko.
0: Sige, shout out. Sige, shout out ko.
1: Ani ko ang BDM. Ani ron. Ni, ko ang Marisabel. Of me ko ang... Inday, wayan, o may isang bulanin ba? O sa emo dahil magnong minso, o sa emong picnic yan. Thank you.
0: Thank you so much. O may gabi.
1: Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Say tubag sa tuwang pangutana. Unsa baka ha? Sa mga Magnum friends. Unsa man di ay mga kaigsunan. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0917-169-1199. Tawag lamang. So, sige. Saman daw ko no mga kiksunan. Alright, tala sige katong mga nangagbiyahe diha. Mga tuwar bang panahon, medyo hindi lang bigod maayo. Wonder bagod niyo. Oh, so, ang atong panahon... Hagid ni sa mahayahay gid po dinon ang mga kuno ni mga mag-uuma. Hayahay ang mga mag-uuma kato mga nagtanom-tanom. So, lain. Mag- ha? Sa kadya. Sa mga Magnum friends nila nga nangaulanan. Sabi na nga mga nangaulanan. Mga nga kuanan in town, basa-basa. Basa ba yung kuan? Ah, wala dahil. Lady M! May gabi, Lady M! Lady M! Ulan, di akaroon sa opo, Lady M!
4: Kusog kaayong ulan, ganina pang hapon.
0: Kusog kaayo?
4: Pagkawas na ako sa dialysis, nag-ulan naman.
0: Alak. Ka. So daw ba yung nagka basa-basa ka di akaroon?
4: Basa agad ang dalan.
0: Basa ang dalan. Imuhang kwan, imuhang
4: tubig-tubig ang sa car wash dapit na mo.
0: Asa, oh, oh, sana all ay car wash. Nani yung mga kartahan. Kartahan.
4: Hindi ako. Sa akong kwan, igsoon. Sa akong ate, biyang bana.
0: Ah, sa imong kwan, ate, sa imong bana. Okay. Mm. At least na ay kwan, di ba? Na ay kalingawan. Munang mga, mm-hmm. munang mga dunya.
4: Dunya, yun.
0: Ala, sige.
4: Wa na gano'y nanawag tong dunya sa makanan.
0: Wa na? Ano'y nanawag? Bago lang.
4: Nawag oh, gani. Bago la.
0: Oo, oh, muto'y kwan. Nabisi siya dito siyang ano, garden. Garden. Oo. Oh, ang imod kong ilaha garden din. Ang kang, kaning sito ko ni, kang, kang Hydron, limot, pangalan nun. Kang Hydron is a coastal road area. Ang imo, usaman imo nga aside. Boulevard, sanaan, Boulevard.
4: Sanaan, Boulevard, sa opon.
0: Ilalong restulay.
4: Bitaw, likod sa kanan. Likod sa basakan.
0: Sige, ansaman, sa itubak ni mo.
4: Nakon ang pangutana kay medyo nagputol-putol akong cellphone.
0: Mm, ang atong pangutana itong balikon, nagasakit okay. ako aron malipay.
4: Morana.
0: Morana. Oh, morana. Morana. Nagasakit ako aron malipay.
4: Mm. Alam mo, nagwagid ko
0: yung mahuna-huna. Unsa may munaunaan nga malipay kayo, inikalipay ni mo.
4: Malipay ko kay nakita na ko akong uyab.
0: Why? Sana. Malipay na yun uyab. No, okay. Bitaw, mara.
4: Mara.
0: Ah, sige, muna. Muna. Tubag, malipay kay na uyab.
4: Malipay ko lang makakakakak.
0: Sorry, dili ma. Dili ma. Oh. na pwede uyab ni si Kwan Dele DM. Yeah! Ginoo.
4: Ang hari sa kalasangan.
0: Kaibog si Magnum Kia kay Antod Karun daw. Nagtago-tago pang iya. Sige, okay, Dele DM. Sige, shout out lang.
4: Shout out na lang na ko tanang namin sa Magnum Radio, tanang Magnum Natik. Mm. Kay Ate Hyderon, Ate Hyderon Day, ang donya sa may Coastal Road. Ang donya sa makanhan, Ate Vicky and Kuya Dodong Gilier. Dayon ang donya po dito sa may Upper Puerto, Isabel Casilac. Dayon si Ate Selena, Ma'am D. Si Inday Villamor, Christita Cagadas, Angie Tumampok, Sherry and Sanica Elia. Dayon si Jusko Rabola kay Marilyn Amon ni Tabarba, Inday Wayan, D.I.J. as operasyon ng Tabasan at Susan Militon. And then sa Tanandai Con, nurse and staff sa NNDC, thank you so much sa pag-assist sa amo. Kay Doktora Christine.
0: Mm.
4: And then yun, sa akong soaking driver na si Bay Roland, salamat. Sa pag-umangon, sinanggang pag-umangon ako na si Toto. Salamat sa inyo Magnum Mencho and sa inyong co-pilot nila sina Sir Jailo, Sir Liam, Sir Andrew, Sir Jana, Jan Rubana, o Sir Kwan Sobel. Sa na nag-stop nila. Sila na ko sa isaw ng siyang mga babae, ang mga kan mga ang mga magagandang dilag nila sa inyo Magnum. Sana then there lang si Kai Sir Jun Albino, Sir Manny Agustera, and Sir kanto na si Joel ako, wag sa'yo momento kay Magnum Gavit at Magnum Presid Blanca.
0: Mm.
4: And tanan-tanan na. God bless.
0: Okay.
4: And sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Thank you. May gabi. Thank bye-bye. You.
4: Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, question. Tag na, question.
0: Ayan, sa itong panag-uban karon gabi na. Sa makha ang tubag sa tuwang pangutana. 0917-169-1199 0917-716-1899 Dito daw sa Opol, kusog-kusog ang ulan. Sa Makanhan, hinahinay na gamay. Adiri ka ron sa Coastal Road area. Kinagbaklay-baklay mo daw siya dito, nagkapi-kapi mo daw siya dito. So taon na to, Miss Heidi Rons.
2: Hello.
0: Magna
2: Mincho, good evening.
0: Kumusta yung pagkapi-kapi niya?
2: Ay, okay ra, ganina. Kasi kayong ulan ganina, hapon.
0: Ganina, hapon.
2: Pero wala na, taligsik na lang.
0: Taligsik na lang.
2: Mm-mm.
0: So, anak ka nakabak...
2: Basta gani ulan-ulan, Magna Mincho, mingaw ang Coastal Road.
0: Mingaw.
2: Okay.
0: Lagi ba?
2: Ulan man.
0: Lagi, ulan-ulan.
2: Pero kung okay ang panahon, di bu kaayo.
0: Okay ang ano, dagan sa panahon.
2: Okay ang weather.
0: Wow. Bawagi ka ka baklay-baklay sa imuhang kayutaan.
2: Ay, wala kayutaan. Ka baklay-baklay. Kaya lisod magbaklay ko dito nga kung siging ulan. Yari na lang ko sa balay magmamensyo na nalantay ko sa kontindahan. Kay kung kuan manggod, kung mag-walking-walking ka dito, alain making panahon niya luan po kanang mingaw.
0: Mingaw. Mingaw na
2: kanang mingaw. Uy, magnamin siya. Katong kagabi iba, wala po ilo. Tapos nananaw na lang ko live ni mo. Klaro nang dito na ako yung mong kagwapo magmamincho.
0: Agoy, grabe sa kaya na nga. Grabe siya, pero tingga po halo ka rin.
2: Oo, wala mong po ilo. Ito nga, nag-online na lang ko.
0: At least na ay ko. Naka-live po, nakatanaw pa malay kag-live. So ni okay. Na load.
2: Nag-live gani ko kay Wi-Fi maong gamit.
0: Ah, okay. Okay. Ana gini mga donnia ba mga mga donnia ba?
2: Donnia
0: di Wi-Fi ana ba no? Pareha ni LDM di kuan di
2: Skype. Oh. Kung napa ko ilo, dili ko mag-live. Gusto na ko mag-tawag jud ko.
0: Okay.
2: Pero karon kamot jud ko nga nag-load ko 20 para lang makatawag ko sa imo ha.
0: Uy. Tanaw na to, basindig sakto rin ni.
2: Kung nag-load, mag-mincho. Oh. Ika akong giuna og tawag.
0: Wow. Sana all. Sana.
2: Wala pa yung tawagan lain. Karon pa jud ko na uman og load.
0: Hay! Hay! Dito eh.
2: Wala ko nag-unay, nag-uan ko. Sa radyo ako.
0: Ah, okay. Wala problema. Wala radyo rin ako. Anyway, unsa man ang tubag ni Heidi Ron?
2: Pardon, please.
0: Pardon. One minute. Oh, nagasakit ako aron malipay.
2: Kuan siguro kanang ang ngalan nana. Kuan siguro magnomencho kanang ang sa to gani matasakit.
0: Nagasakit ako aron malipay.
2: Kana siguro ang gahilak, siguro magnumincho.
0: Gahilak. Wow, tears of joy. Sana.
2: Tears of joy.
0: tears of joy.
2: Try lang. Magindi ay.
0: Okay. Imong tubag nga tears of joy is...
5: Mali ka niya.
0: Wala gaya po.
2: Tama na kita rin 20.
0: Tama na rin 20 pesos ani in town. Kaloor.
2: Sige lang. Magnumincho. Pero... Ang importante, magka-shout out.
0: Lagi mo nang importante, di ba? Sige, tagaan din time.
2: Ito yun, ito good. Para lang yun makatawag ko sa imuha magnumensyo.
0: Wow.
2: Akong i-greet ako ang mga followers sa FB, then sa radio, sa Magnum. Hi to Ma'am Derama, good evening. Kang Ma'am Celia Langgakit, and kang Indele DM, kang Indele Moore, kang Ma'am Kastita Kagadas, kang Cecil and her Helanok, then kang Romeo Novas and family, dayon kang Mary Ocab and family, dayon kang Alex Cañete and family, and most especially to my sweetheart, you know, Tabasan family, diha sa Villanueva, Miss Arntal, sa imong co-pilot, nga buotan.
0: Oh.
2: Thank you, sir. Sa imong magnumensyo. Coming from, kinibiyay si Heidi Ron sa Balita Observisyo, Magnum Radio. Salamat
0: okay.
2: Po, Magnum Radio.
0: Thank you so
2: bye.
0: Much.
6: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon.
0: Alright, balik tayo man lang sa pipila ka mga pahinom ng mga kiksunan sa itong Magnum Tagna-Tagna question na to sa 7:29.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
7: Radio 99.9 News and Music.
8: News and Music.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalrikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
10: Mighty C,
9: the mighty power of C. Mighty C.
11: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon yung uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
13: Mabalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana lisod maabsorba kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Basta Riloli Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reloaded pulso. Wadhos Quality Store.
19: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa Rica
1: Epic
0: Tipo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Okay, balik na sa itong programa. Karoon mga Magnum Friends, sa tuwang panaguban, labi na sa tuwang tagna-tagna question. Oh, monitor na yun, monitor. Oh, monitor lagi na yun. Oh, sa tuwang panaguban mga Magnum Friends, sa tuwang tagna-tagna question.
2: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna-tagna question.
3: Ang atong pangutan na balikunta, nagasakit ako aron malipay. Ay, nako. Roban. Ha? Anyway, naan ni siya, dili ni siya tao, dili sab ni siya halaman, dili sab ni siya hayop. So naan ni siya sa bagay. Bagay ato, bagay na bagay ito. Ito ay butang. So unsa ni siya? Makita kasagara nasa tao. No? Wala, sige, unsa man daw kunibi? Tawag lamang 0917-1691-199. 0917-1691-199. Sab sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. Tawag lamang para sa tuwang hotline number mga igala. Okay, sa tuwang mga hotline numbers karon gabi yun na syempre sa tuwang FB page. Inalantaw sa natong FB page mga kaigsunan aron po sa mga basig natin mabasa din eh. Basin natin, mabasa kayo na po yung mag-comment sa ilahang kuan lugar, sa ilahang mga tubag. Na po yung mag-kuan sab din hi, mag-shout out. Uban pa diha, may galang mabasahan nato sa comment. Ala, sige, congratulations. Marfax, may gabi diha. Marpak sa Kugman, Zone 2. Good evening. Walay kwan niya, walay baha niya. Pasig ka ng kwan niya ba? Wala na diri karon sa makanhan. Magani ha? Gani ha? Kusog-kusog, maayong gabi magdumensyo. Oy, walay ulan siguro ni. Wala na ulan diri sa makanhan. Okay, si Minda Sagarino. Good evening ni mo diya, Minda.
2: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
3: Si John, maayong gabi magnomensyo ng baha? Nang baha na diri sa amo makanhan? Asa po ka napita na? Asa nga area, basig na ay area nga dol-dol sa kuan. Congratulations. Ludek kang other fruit amar ugay oy gab. Alas sa tuwa nga mga Magnum Friends nga naminaw da karon mga gabi una.
2: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
3: Tawag lamang 0917-1691-199. 0917-716-1899. Yes, sa itong panag-uban may gala, karong gabi yun na. Hello, may gabi. Yes, what's your pangalan na to, sir?
4: Ana.
3: Si Ana. Ana is a woman or girl?
4: Girl.
3: Wow, sana all girl. You are a girl. Bitay. Ang sa may tubag ni Ana?
4: Electric fan.
3: Ah, kanang electric pan, ginapansak na sa kurente.
4: Pamaypay.
3: kinamot ba mo pamaypay. Bitaw. Sige, imong electric fan is
5: kanyan. Mali kanyan, kapatid.
3: Sorry, dili electric fan. Nai-shoutout ni mo di, Ma'am Anna.
6: Wala, Shell.
3: Okay. Sige, salamat kayo, Ma'am Anna. Good evening, dia.
6: Good evening, Sam.
3: Bye-bye.
2: Kung tunamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
3: On sa bakadiha. Mayang gabi magdomensyo, pwede mangayo utro sa imong number kay paspas man jud. Number is 0917-169-1199. 0917-169-1199. O pwede sub sa 0917-716-1899. Balik ko na to, 0917-716-1899. Okay. Hello dia sa Kalaanan, relocation. Good evening nino diha. Oh, murag ka ng bukid-bukid mo siguro ng area, di ba? Pero nagya po'y baha dia sa Kalaanan. Basin, kundol sa ano, sa tulay nga na'y sapa-sapa. Ay, kinsa ba kayo makatubag sa ito ang pangutan na tawag lamang mga magroong friends ha? Nagasakit ako aron malipay. Sa man daw ni Bi. Ang hint na to, bagay ito, bagay. Oh, ito ay kadalasa makita sa tao. Ito ay siyempre ginagamit. Oh, siyempre inaano, sarot lang. Ano, inaano? Basta kay bagay ito. Anong bagay ito? Standby sa tuwang kwan. Standby sa tuwang ano? Murag lisod gaday niyo ba? Kay murag ka nangingon lagi nga. Lisod naman sad ni ay labad naman po dako ulo. Lisod naman sad ni ay. Oh. Sige, tanaw na nato. Basta may makatag na mo. Sa itong hint na to is na bagay ni siya. Siyempre, ginagamit sa tao. Si Tessie, may gabi, Tessie.
7: May gabi, sir.
3: May gabi. Unsa may tubag ni Tessie?
7: Kuan? Dalunggan. Aritis ba?
3: Ah, dalunggan. Arios o aritis?
7: Ay, oh. Itusok mo siya. Nasakitan mo siya.
3: Ah.
7: Pero
3: nalipay. Yes. Sana. Oh, lahi po na yung gitusok na nalipay. Nga. Oh, basta na gitusok na malipay. Sakit
7: gitusok
3: po na.
7: Gitusok diba? Ng dalunggan. Sakit man.
3: Oh, sakit niya. Malipay dahil yun pa kuman. Anak na di ay, no? Sige. Imong tubag nga aritis sa dalunggan is...
5: Mali kanyan, kapatid.
3: So, sorry, dili aritis.
7: Okay, sorry.
3: Okay, salamat kayo. Naka-shout out di mo?
7: Shout out sa tanan nga Magnum, taga Magnum. O sa tanang namati gid sa Magnum.
3: Okay, mora.
7: Mora.
3: At sige, salamat kay Ma'am Tessie.
7: Okay, salamat po.
3: Bye-bye. Alright, sa dugang pala ito, standby nga tatawad. Kimurang magtigi pa taani sa ito ang magbinangga, mag-ano pa na taani sa ito ang tagna-tagna. Magbinairay. Sa itong pagbalik, ito ang mag-tagna-tagna question at oras alas 7:57.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits!

0: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8 in punto sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Gila umanga sulod sa tulo kakatuigan matibawas na ang natukurong fish terminal complex sa Dagmayan. Kini uban na padayag sa ilang suporta ang World Bank kalabot nini mato ni John Gilbert Agdu tigbababa ni Orlando Clarix Duy nga sa pagkakaroon nagpadayon na pagduon kalabot sa mga proyekto aron mahatagan na sa katumanan.
4: Kaning sa bulwa private owned mo na owned, and then naapoy actually nagkuha na nanay mga problema kay daan na pod so mo to nga ananing kamot pod atong kagamanan sa Dakbayan pinagi sa apo na mahatagan na yun bisan pa man na plano paning tanan pero tungod kay gisugdan na pagtrabaho ang maong plano dako kayo ang chance nga tibawas ni within 3 years lang gihatag sa kaning World Bank nga ma-implement kaning proyekto. Actually, doon ay gi-identify nila ng area sa Makabalan and sa Bonbon. So, gi-studyuhan pa asay mas visible o convenient sa mga membro aning koswa, sa mga uban pa nga mga negosyante like sa mga dealers, no? Fish kaning mga mangumpraha yung isda. Nga, sa matod pa ni Mayor nga, dito tas pinaka-efficient, no? Kaning convenient.

0: o kanang accessible nga area.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktub, tagpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy. Samtang ito gini Senator Robin Padilla sa panel of prosecutor ang mahimong desisyon sa reklamong obstruction of justice nga ginuso sa PNP-CIDG. Mato ni Padilla nga andam niyang atubango ng reklamo nga ipasang at bato kaniya human sa pagtambong sa preliminary investigation sa Department of Justice. Nagugat ang higong pagtabang matod pa ni Padilla sa pag-ikyas ni Senator Mato de la Rosa niadtong Mayo sa Nobyembre 12 ning tuiga gilauman nga magluso sa counter affidavit ang senador.
2: Dito po ngayon ay kaso na, mahirap po akong magbigay ng opinion, magbigay ng kahit anong pahayag. Basta ang masasabi ko lang po, kung ano po ang sinasabi ng batas, po ay susundin namin. Yung mga nag-file nito, trabaho nila yan, okay po. Basta ako, naniniwala ako na lahat ng bayan may ibig sabihin.
1: Ang pamahayag ni Senator Robin Padilla. Ug karon sa tong Magnus Hunter Skills Training Orientation alang sa mga kanhi rebelde sa Barangay Dansulihon gipahigayon sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
3: Magnum News Hunter.
4: Dugang ka na asa lang sa panginabuhi ng mangkon sa mga former rebels kuna FR. Kini mo na desa minsan metro sa lagpagay ng skills training orientation ito sa mga beneficiaryo pinaagi sa inisyatibo sa Cagayan de Oro Enhanced Comprehensive Local Integration Program kuna CDO Eclipse diha sa may barangay Dansulihon ni Ngatakbayan ato sa meet and greet and skills training orientation giparehag sa mga nagkuha sa desa minsan metro sa nga 50 ka mga slots ang gigayin din by day 5 ni ini alang sa tile setting NC2 25 usab alang sa carpentry NC2 alang sa mga beneficiaryo. Kini si Diba Matod pa si Leo Igli palayan usab sa Kasaulugan sa National Peace Consciousness Month 2026 kung nagdala sa tema ng kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paitingin sa pagkinimbayayong sa TESDA Misamis Oriental. Ipasabot usab sa TESDA nga tabong sa mong inisyatibo ang mga oportunidad sa mga inabuyan ng suportado kung nasuporta nga to sa mga former rebels alang sa lagingpit nga pagbalik sa kasilingban mitambong sa maungang kalimutan ang mga partner agencies at membro sa Eclipse CDO Committee ingon ba ng mga pamilya sa mga beneficiary. Balitaigikan sa TESDA, Misamis sa Oriental. Kaya sa Magnum News Hunter 23, Kaya Villanosa. Sa balita o servisyo, Magdibadyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kaya Villanosa. Karoon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabos sa scheduled power interruption. Karong adlaw nga Domingo, Setyembre 27 ning tuiga, sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 5 sa hapon. Apektado sa napulo ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente, ang Masinsun Avenue, Upper Canituan, Xavier Estate, Phase 1 o Phase 2, Xavier Sports at Country Club, ingon man ang Sipalco Admin Building, lay nga hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag o laing ahog na alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Apektado niini ang dako nga bahin sa PN Roa ingon man na ang Xavier lakip na ang Department of Justice Terrazzo o ingon man ang Pasio de Oro o Master Zone Avenue gikan sa DepEd Region 10 padulong sa Zone 1 to Camellia Homes Subdivision o South Diversion Road sa Roseville School padulong sa Montera Ignatius Invader Phase 1 Bloomfield sa Fresno Parkview o Barangay Lumbia. Gawas niini aduna sa ilang ahog na 15 minutos sa pahigayon usab alang sa Pueblo Feather 3. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini, si Magnum 116, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: to dance. This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, mayong gabi kayo tanan mga Magnum friends. Mga kaiksunan na tudya nga nakatunin karon sa ito ang programa. Labi na karon nga adlaw nga Biyernes mga kaiksunan. Hala, sige! Sa tuwang panaguman pagparayon, sa tuwang tagna-tagna question, and siyempre later, ang atuang knowledge is power, mga Magnum friends. Balikan na ito, atuang pangutana. Ang atong pangutana is, nagasakit ako aron malipay. Oo. Niya, ang atong hint, mga kigsunan, siyempre, naani siya sa gamit, butang. No, unsa ni siya nga gamit, kasagarang ginagamit sa tao. Oo, kay, siyempre, ang gamit, ginagamit sa tao. Sa marina de. Sa marina de. Oo. O niya, na may gamit nga dili kayo ginagamit. Pero kini siya, perti kagamit kayo mga kigsunan. Oo.
2: Huna-huna.
3: Pinaka-importante nga gamit sa tao. Siyaro na gina nga.
2: Question.
3: Pan ha? Oo. Usa na sa pinaka-importante nga gamit sa tao. Siyaro na gina lugar nga di ma. Ala, sige na be. Elizabeth, may gabi, Elizabeth.
4: Ay, salamat sa
3: Ginoo. Ay, salamat sa Ginoo. Natubag rigid. Natubag rigid in town. Salamat sa Ginoo.
4: Praise the Lord. Hallelujah, amen.
3: Hallelujah, amen. Thank you, Lord. Manindog tang tanan. Anyway. Elizabeth, kumusta man?
4: Ah, okay ra kayo magnuminsyo kay ni undang nang ulan.
3: At least nga wa nay kuan, pero wala may gab, di man siguro pod baha dia, di ba?
4: Ah, dili kay elevated nun.
3: Oh, elevated. So meaning na elevator.
4: Pwede.
3: Pero ano lang dia mga la, mga si tawag ni, landslide.
4: Ay dili kay nindot na kay ang dirigid sa ibabaw magnuminsyo. Dapat kitaw dari sa kuan rehabilitation.
3: Rehabilitation sa kuan kanang sa mga sa kabataan house of
4: Naday home of street children, Mother Teresa, ninot na din tatag, mandiri magnuminsyo.
3: Pero at least nga kuan diya, peaceful. Ang kuan nandiya, ang medyo muraga balakan, kuan, ang kining tulisan. Tulisan, kawatan, o guban pa.
4: Ay oo, naadari tanan.
3: Naadari tanan. Okay lagi kay imong, mga ba, imong balay, pero ana, gitulis po. Gitaw eh. Wala na siyang gandik. Pandakop na siguro.
4: Ay, wala kay tulis. Hindi ka na rin mga kawat nga ginagmay.
3: Mga ginagmay nga kawat.
4: Nakamatagay kong tuwang gabi eh. Nakita nyo na ako ang mga notin din dali. Duha kabuok.
3: Wala kawat. Pa rin nadakpan di ay?
4: Dili ambot ni. Anong dili ni madakpan yung duha dali eh. Problema kayo ni.
3: Okay, gireklamo maka ninyo.
4: Ay, wala pa gireklamo kay... Mga bata pa ni sila ga. Napanguhan na. Niya hangtod ka rin. Isa na ilang edad. Pwede na ni.
3: Na. Dapat ireklamo na gina para kuha na. Balag makuhan. Problema lagi.
4: Mapuruhan na gini ba? Mareklamo na gini. Sima ko kasapon ani nila. Okay. Magani kay ako rin po yung makatunong o kasapon nila ba na dili po nila dayo nun o kuha. Kay naamang po.
3: Pero saan naman po di mo? Pag hindi madakpanin mo.
4: Kanyang magkuhanan sa pre gabi eh, mga alas 11 na to. So magsinin lang, bahis duha ka buok. Tanaw diri sa among pindahan, duha ba may nagtatagiri. Sundan eh, ako na, dito na po na sila sa Pikas Balay magpatungod-tungod. Okay. Kuhanan to dito, open to dito kay Garipiron pa ba? At to, pag yung yaging bulan, kay Gibira na ang kanang meter dito sa Kurinti. Makita niya na burn out, manggod to niya. Matimingan, manggod niya kanang... Matup ko, Pikas Balay, kay kanang mangiwag bitaw ko. Mananaw ko ba? Matay mo ba? Pinako sa duhan ako ka matanga. Nga. Yan na gitong gibira ang blue bitaw sa kanang meter sa Kurinti. May burnout man. Nako nga, naging ni Karun, mahitabo nga kanang dilip ito mabalik ang Kurinti. Kanang ma-burnout din nga. Musulti, yung tinood nga siya gidili. Yung kumadlok yun. Yung kumanagana. Nako nga, unsa ganyan, mahitabo nga. dili kay makasiga ang among silingan. E siya gabi no ang ana amo. Witness nung gyud ko, dili ko madlok.
3: Na.
4: May gani kay kuan kanang wala kunya gidayon, alang-alang nakakita mo mahadlok mo na sila i-shout out na ko. Primero nga, kapangawat nila, mga lubi, mga kaldiro, bisan unsa lang, bisan unsa lang pangkawatan lagi na.
3: Shout out ko sa mga kawatan, anak.
4: Oh, anak. Ay, ka na magpa-sundingay lang ko ka nang naabito sa mabuntag na, magpoy magpa-labitik nga. Sa mga hindi sa sundibi, sa mga nga pangawat, yung anaon, madili lang na mo kung ano ang ngalan.
3: Shout out lang ko diyan sa tanan kawatan.
4: Shout out, sila basama kitana ko kay madok na sila i-shout out ba?
3: Bitaw.
4: Timingan na po magmuminsyo nga. Gapukayan ko ba? Tungang gabi iba. Kagabi lang. Alas 11 pasado na to. Nakuha na ang duha. Nagpasupaso na. Notice na sila.
3: Paita. Notice na. Sige. Kibasig makawatan pa ka diya karun na.
4: Ay, di. Madok na na sila na ako eh. Murag nahurot ng danan akong katalo. Muminsyo.
3: Ah, okay. Asa kapag mangawat na gali, kung mangawat ang cellphone, yatag ang charger ah.
4: Nakawatan yung itong bukos. Nakawatan akong anak kong iPhone. Gihilom sa ito na ako. Wala ito na ako ipadako kay kanang samo kay madako dito.
3: No, sila gihapon? Sila gihapon to?
4: 15,000 itong magnuminsyo itong mga Augusto.
3: Sila?
4: Wala ito na. Mga 15,000.
3: Na?
4: Sa... ako itong anak nga ulitaw, grabe niya titingin ito ba, trabaho siya o niya. Wala ito na akong ipadako nga isyo, wala ko ito nag... sa isar to ka-estasyonan dito ko kayo, wala kayo naminaw at ito. Kayo, ugdiri sa kwan, dagang kayo makadungog, matrigger ba o niya. Angat man to kasal sa akong anak, wala sa na akong ipadako kayo. Kibali nga, parinti rabasay sa kumpana, inanak. Dili.
3: Mangawat sila gabi eh.
4: Oh, tumang gabi eh. Silingan ra. Anak, kaya nakasulod na sa kwarto sa akong anak niya. Wala. Ipong nga nang sagid ito nga istorya nga. Sila, grabe naman nang, kanya, nasuko lagi akong anak. Grabe, ilang ka nang kwan dito sa post dito na. Grabe nagi kay nila kasuko ng antena na ako. Kaya pagbugno, wag numinsyo kay. Dili yung kong gusto kay. Importante di kay ito kay singabot. Kasal sa akong anak na. Oo, mamuto na. Hangtod karo na. Ako naman. Ibali na kupas-upas na ang mga gipang bati nga. Agutti. Grabe ba kayo itong trabaho? Bilar-bilar akong anak trabaho diya sa kaning Allied Del Monte. Inana lang ito nga. Nahanaw yung cellphone.
3: Uspas pa ita, bagay kayo.
4: Shout
3: out na lang.
4: Bumbilya ito sa suga.
3: I-shout out na.
4: Bumbilya sa suga. At mga last month, di kuha ang bisag bumbilya sa suga kay Baligya.
3: May lang lagi.
4: Tungan dito sa bisyo, God. Tungan sa bisyo.
3: Ano ba din ang mga drug addict?
4: Sa bisyo na magnuminsyo. Sa likawatan, sa mga kalisto. Gabihan mo, bahugan mo sa baboy sa kalubihan. Wala na.
3: Walang baboy.
4: Dito na walang sa baboy. Langsyap.
3: Basta kay, kumuni yung pinaka-unique nga, kuan, nga panghitabo sa Pilipinas.
4: Kini kay mga kawat-kawat pa din sa karong ginagmay ka ng imong mga kwanya sa kanal nga gibutang ali-ali ka ng puta pang lokato na oy kawaton
3: na
4: oh may basta lalagi maka rubing-rubing ko ganang magabi iya di mo ko mahadlok kay ginuangan ko ninyo mga buhanga mo
3: magtukod tagbalay di day kahuman
4: pang lukaton oy kanang itong maay kan sa kanib itong kanal na may gail di ali anak nga kanang grills nga maayo bitaw magian o kanang motor ay lukaton
3: no ba
4: itong oh
3: uspaita
4: nagmay pa sila karon
3: sige sige na kay basig ka mawala na imong kwan mawala na imong cellphone kalit ba
4: Dili na ni mama. Madlok na ni sila sa ako.
3: Butangi lang hilo. Butangi lang huwag ka nang sipit sa...
4: Kwan? Ay, pinin na lang gini ang mga motor sa mga anak. Kay, pasulod yun ako balay. Kay, kwan man, duha man ang gusto. Gilain po ako mga anak dito. Mga ulitaw stikas. Gamonitor yun ko. Dili sila mag-dus. Ang gabi, kay, mga inutang naman yung mga motora ni. Mga bago mga model, bagawas. Nga, sa yaon sa gawat na mga isulod yung ginainyo sa balay kay para masipi. Manang makamata akong tuwang gabi eh. Ato pag ikupikas sa balay mga meter sa namin nun ang gilayon gikan diri pud sa among gapit diri sa Bulkarising among gituyan.
3: Magbuhat lang kag litag da litag.
4: Ay o anak ginapaimbang kanang litag lang pud nga kanang dili pud sila ingon nga makamatay nila babagan lang bang magapos bitaw.
3: Maputlan lang gud, putlan lang kamot gud ana.
4: Katugin ko ano, katulaging ang meter bitaw nga kanang susipal ko nga ay blue nga gibira mang gito burn out man na kinirapod cellphone akong dalawang keypad na kaning suga ispat ani ay wagan hindi ako siya na ko nga wala ako gipadako ba na ko nga o inigbalik karon sa kurinti o diliin makarecover among siligan o saba giko nga siya mutugan yung kustino o dili yung kumadlok gana ba nga anaw po nino okoy ka ng number nun sa police sa Pirto.
3: Lagi. Sige. Kaya basig makawat lang kalit ni mong kwandiya. Ang sabi tubag ni mo, Ma'am Elizabeth.
4: Oo, lagi. Nalayo na. Sa
3: malayo na nung tanoon.
4: Sa atong topic ba? Kanang kwan, siguro ito magmamensyo. Kanang itong tao nga nagsapatos.
3: Tao nga nagsapatos?
4: Oo, oh, nagsuot ito nagsapatos. Kay, di ba, unsa to siya? Sa sakit ang isuot? Nakalipay o masuot na kanang nakasapatos na ba?
3: Ah, okay.
4: Oo, anak. Nabi, story anak nga. Nagunta mo diyan sa sulod, nun sa mga nga inagulo niya. Isita na ito kayo, nagsukod sa sapatos.
3: Ay, mandi ay.
4: Oo, nag-guilty minded ba? pag mahumanog ka ng sukod ni mo sa kanang sapatos, di ayay na kaayo, support na kayo, comfortable na kayo ka. Ah. Oo, nga. Oo, nagsuot o sapatos.
3: Suot o sapatos. Okay. Sige, imong answer nga nagsuot og sapatos is
5: mali kanyan.
3: Na?
5: Mali kanyan kapatid.
3: Mali man daw kuno ka. Na sige. Shout out na lang.
4: Okay lang. Shout out sa tanan nga namino sa Magnum Radio. Paminaw mo tanan kay sa Magnum Radio. Safety ta dari sa Magnum Radio kay dali ra man ta maka-contact sa ila ha basta sa Magnum safety ta. Shout out. Ma'am di, Rama, ma'am di. Padayon kayo. Basta sa Magnum, safety ta. Kapan lang sumuhay sa itong paginabuhi kay Dadlaw. And then, drive safe mga driver ha. Kaya nibalik ang kanang ulan-ulan.
3: Agoy.
4: Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Okay, bye-bye. Salamat. Og bye-bye.
6: Kung tunamoy, huna-huna, inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
3: All right, dito sa tuwang kuan Magnum friends, mga kaigsunan ng mga kuan diha. Oh, so halatan-tanan mga kaigsunan nga naminaw karon gabi una. Okay. All right. Na napabay una walay color wala pa nakamulo pa ara sige standby lang dayon din rito sa tuang standby unya tantod sa tuang Magnum Knowledge is Power kay atong isgutan mga kaigsunan ka kabalo ba mo ang mga researcher karon na nakakita sila og dako nga bukog sa langgam sa Antarctica, ilalom sa Antarctica. Na sila nakita nga dakuing bukog sa langgam. Gituohan langgam ni. Karon unang atong sutaon na kini siya talagsaon nga pagka size lugar sa iyang bukog. Standby lang dayo nun niya. Okay. Alright. Kinsa na po kayo makatagnaan ni karon sa tuang pangutan. Hello, may gabi.
7: Hello, may gabi.
3: Ano sa'yo pangalan na to, ma'am?
7: Si Tata Batoon sa Puntod.
3: Si Tata?
7: Oo.
3: Okay, si Tata. Walay ulan diya sa imong area sa Puntod?
7: Ay, wala na. Nangundang na. Ganina, kusog kayo.
3: Nangundang na? Nang luod na ang mga ulan?
7: Nang luod na.
3: Luod ang mga ulan. Dito ay. Sige tata, unsa man imuhang tubag sa atong pangutana?
7: Akong tubag kanang babae nga nanganak kay siyempre sakit ya tayo.
3: Mm-mm.
7: Sakit kay pagpanganak pero pagkatao sa bata gabi na gid imong kalipay.
3: Wow. Lagi ba? Nga na bitaw gina mga feeling, di ba? Oh, paglaugot ka. Di na ko. Pag-ugot ana din wa na. Pag-ugot lipay dayon ana. Siyempre, ay paghuman na ana, lipay dayon. Ano bitaw na mga feeling ba? Talagsa ra kayong mga ginikanan or wala man siguro mga ginikanan mo pag anak niya mo naglagot siya sing anak? Oo, siguro. Naba. Naglagot ang nagsakit pagyapon basta tanaw pa lang labinag ka ng maot kay dagoy. Pero wala man siguro inga na nga ano, mga ginikanan. Limalipay man gyud na sila bisang pagmaot kay dagoy na. Oh, ala sige. Imong tubag nga nanganak or babae nang anak? Is
5: Mali kanyan kapatid.
3: Sorry, dili babaeng nanganak.
7: Okay.
3: Sige, salamat kay Ma'am Tata.
7: Okay, sige, salamat.
3: Okay, salamat. Bye-bye. Napay, laing color. Hello, may gabi.
8: Hello,
3: mga gabi. Oh, lalaki na sad ni. Oh, sige, tanaw na ito. Teka, say pangalan na ito, sir?
8: Si Berly Rico ni.
3: Rico?
8: Oo.
3: Oh, Rico Yan o Rico Blanco? Bitaw, siya tagalapasan, di ba?
8: Oo.
3: Ah, okay. So, unsa may tubag ni Rico sa lapasan?
8: Kwan, wedding ring.
3: Wedding ring. Oh, okay gyapon. Magsakit di gyapon ka. Ah, oh, tama. Labi na guot kayo? Dili maigo lugar?
8: Oo.
3: Ipugos din nimo.
8: Kalipay na wedding ring.
3: Lagi. Kalipay ba gyapon na, di ba? Kalipay na labi na sa mga babae. Pero ambot ka nang magpalit ng wedding ring, anong guot man pud oy? Oh, bitaw ay. Sige, imong tubag nga wedding ring, pagsuot og wedding ring is
5: mali kanyan.
3: Sorry, dili gyapon.
8: Okay.
3: Sige, so namay sige, shout out na lang. Go.
8: Oh, kang Roelia Kabaktulan Rico di Aspuala, sa so, mga Baatlo family di sa Sentro Colombong. Langog family, Agokoy family, apel na dyan sa Akitila family dyan sa Western Colombia.
3: Kulba kayo mga ulango o Agokoy?
8: Ulango, Agokoy. Mga mag-agaw na sila.
3: Di, mura po ng Aligokoy, no?
8: Agoy, yes.
3: Bitaoy.
8: Mura. Apel ko na si Abilo Losa.
3: Ah, kaya gigwapa kayo.
8: Apilon, hindi ay.
3: Oh, apilon mira kay na sa labaon og bato ni imong balay. Bitaw. Sige. Salamat kayo. Rico. Okay, bye-bye.
9: Kunti na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
3: Ay, ito sa ito nga panag-uban, mga Macron friends. Depende na lang yung matubag pa ni Unia. Pero sige lang, tagaan lang itong tayo mga kiksunan. Ito pagbalik, katura sa lasot sa 36.
9: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayun, balik na sa itong programa karon mga Magnum Friends sa itong mga panag-uban na nininga takna. At syempre, sa itong Magnum Knowledge is Power, Magnum Tagna-Tagna Question. Ha? Kaoban lang yapon, syempre, ang banggiitan na buhay pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan. Nulat-tulat na ginagmay, mga kajot, sa itong kinsa mo tubag sa itong pangutana para sa itong Tagna-Tagna Question. Ang atong pangutana is... Nagasakit ako aron malipay na ha. Kulba da gini. Medyo hard da ni, hard question da ni siya. Sa tuwang nga mga Magnum Friends, kinsa gusto mo tubag sa tong pangutana? Nagasakit ako aron malipay. Standby rin niya tataod sa tong Magnum Knowledge is Power, okay? Ma sa tong gusto mo tubag, tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sub sa 0917-716-1899. Okay, so sa to mga Magnum Friends nga naminaw di karon, gusto pa po sad mga makakuha na. Unsa ni siya nga kanang hinta ni nagasakit aron malipay? Syempre gamit kini sa tao. Think of things nga kanang importante. Importante gihapon. Gani usanay sa pinaka importante. Sige. Sa mga butang nga mga panghitabo sa tuang kinabuhi nga sa ba kini inyo hang makita nga importante. Kita daw nato mga bisan ko ano ma dato man, mapubri, mababae, lalaki, importante gini sa iya. Okay? So unsa ni nga mga butang? Nagasakit ako aron malipay. Sa to nga panag-uban mga kingsunan sa tuntag na tagna question. Once again, tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899, o 09-1, muna gina, mga number, mga keksunan. Okay? So, sa kanang mga kwa na to, diya, naminaw, tanawang sa nato, kinsaning si DC, may gabi eh.
3: DC.
2: Ay, si Biki.
3: Nawanta. Oh, nagbalik ang sumang, mga Lorenzo.
2: Wrong kwan din eh. Oh, sige, Biki, yun sa man, Biki.
3: Wala nga ako ka ng nanlaba.
2: Nanlaba? Oh, tama. Oo. Importante kina. Importante kina.
3: Nanlaba si Nina.
2: Okay, wala tayo si Nina, anig. Wala kita. Bitaw, nanlaba? Final, final answer?
3: Final answer.
2: Iyemong tubag nga nanlaba is...
4: Kanya.
2: Na, wag kita ani. Di na lang kita maglaba. Di na lang kita maglaba. Bitaw sige.
3: Di na lang.
2: Suman, napakai shout out.
3: Di na Magnum Mencho sa mga sa imong kwanti kresya diha.
2: Sige, salamat kay thank Vicky you. Kabaktulan. Bye-bye. Si lahi na puno, lahi na puno ng pangalan. Una. Sina? Basig Gina ni.
1: Tagna.
2: Sina. Hello.
5: First timer pa ni sir.
2: Ah, first timer. Well, lamit ako nung first time.
5: Oh. Well, sige po, sige na ko ka ng imong number po. Di na ko ma-jack up ang kan ba number. May napuha na ko.
2: May. Nakuha ni mo. Okay. Save na lang daan para kuan dito.
5: Sige, para makapin na ko sir. Uh-huh. Lalipay ko kay nakuha man sa ka sir. Nakuntak.
2: Ay, salamat. Salamat kayo. Basig ikaw makatubag karon sa itong kuan.
5: First timer pa.
2: Oh, so, taga-asa man si Sina, imong pangalan?
5: Taga-Tablon, sir.
2: Tablon. Tama ba imong pangalan, Sina?
5: Gina.
2: Tarawa lagi, Gina lagi mo.
5: Tama ko, sir. Kanang 68 years old.
2: Ah, okay. So, as a first-timer. So, unsa may tubag ni Gina?
5: One, sir. Kanang toothbrush.
2: Toothbrush?
5: Oh.
2: Sakit din naman, bras?
5: Sakit. Oh,
2: ay, tama. Lagi pod. Oo, pag ano. Aya pa man, bras, kung sakit lagi pa.
5: Oh.
2: Labol bitaway.
5: Pag ito, bras, sir, mungisi na dahil. Oh. Gawa, kada na, di na sakit.
2: Aya pa man, bras, kung sakit ng ipon. Oh. Labol bitaway, walay sakit.
5: Pagkaroon, pangag ko, sir.
2: Agoy.
5: Ako wala. Tulog, kaysa kitong ngipon.
2: Agoy. Paitab siya. Muna yung pinakalain kasi nga feeling pa ng
5: oh, sakit ng ipon. Nalilisan mo ibot, sir. Kahit 10 year naman. Taas mag-sugar.
2: Na. Na. Ang wala na yun. Di na yun dahil ni ma. Saan na? Saan naman lang na? Tambal na lang.
5: Pa na lang, sir. Sana, mag-inom na lang kung tambal.
2: Inom na lang tambal. Di na pwede kwan ba? Ang tigaw lang mo yung ano? Senior Imtan?
5: Dili, sir. Basta taas ang sugar.
2: Ah, okay. Paita. Betaw, ang imong tubag is pagpanopbras. Oh, pero walay sakit ah.
5: Oh, yun, mag-ib ko. Nalipay yun ko, sir. Nakinsak ko, sir.
2: Oh, wala, di ba nagpanopbras yung mga kaoban diha?
5: Ang kanilisan ako, sir, kaya ngipon siya daman.
2: Ah, okay ra.
5: Ako, kay pangalpong ko, sir.
2: Bitaw, imong tubag nga pagpanopbras is...
0: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
2: Na, mali gyapon.
5: Nakadaog ko, sir, para makapalit sa blood.
2: Sunod. Sunod, kasi hindi sunod makadaog na po ka. Sige, nakai-shout out diya, Ma'am Gina.
5: Oh, shout out ko sa Tagabalo lang. Mga member sa USCA, sa senior citizen.
2: Mm-hmm. Okay, Mora.
5: Salamat kay
2: sir. Okay, salamat. Ha?
5: Ako kayo lang si Mungalan.
2: Well, Jericho Rosales.
5: Maro, dito siya.
2: Mincho Kabaktulan, akong pangalan.
5: Mincho
2: Kabaktulan.
5: Salamat kay Sir Mincho Kabaktulan.
2: Liminhon ng Cagayan de Oro. Pwede sa Piolo Pascual, pwede sa Jericho Rosales.
5: Pwede
2: po Richard Gomez. Pwede po. Sige, salamat kayo, ma'am, ha. Okay.
5: Thank
2: you. Salamat. Bye-bye. Ayan, si Ma'am Gina. O sa mga Magnum friends na din ha, gusto mo tubang? Question. Napa ba tayo oras? Napa tayo oras noon? Urot naman na ito oras niya. Ay. Wala na ganyan. Mga itong oras, wapon. Sunod na lang nato niya itong topic na lang. Medyo taas-taas na ba ni? Okay, basing niyo makulangan ta na. Ano, sige. Wala naman po dahil po tayo kuha na nilon. Pinsa na pag i-cooler na ito aning makatubag. Tawag na abdawa, basa na lang tani. Dagom ako tubag, magnumensyo. Do, dili ba, dili dagom. Si Will Bagyo. Kwarta, magnumensyo. Okay. Was lang kulod. Ako tubag, magnumensyo. Panapton nga gitahi sa dagom. Okay. Good evening, Magnumensyo. Pa-shout out diri Mahayag, Agusan, CDO, naka-tune in sa Magnum Radio gikan ni Jonathan Tigo. Hello there, Jonathan Tigo. Hi kang Joy Martinez from USA. Yeah, hello there. How are you there? Si Minda Sagarino Rilo. Sa balita og serbisyo. Hello kang Ma'am Dirama. Hello sab kang Zander John. Good PM Magnumensyo, shout out ko pinakagwapo nga security guard sa SG Duyak taga San Juan Balingasak Bisamis Rental on duty Kimwa. Good evening Magnumensyo, gwapo, special mention shout out Ma'am Dirama, the number one top fan of the Balita Servicio Magnum Radio, si Elizabeth. Elizabeth. Dayon, good evening Magnum Magnum Ching. Pwede pa okay, wala naman day. Layo raman mi diri sa tulay, sir. Okay. So, kalo is ginod, wala po baha. Layo po diri sa... Ah, okay. Muning ganina, kalaanan. Siguro ni. Okay. Wala yung baha kay layo raman. Kaya dito rin sa kining sapa. Alright, wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa tuwang pag-ubanuban. Sunod na lang na ito itopic niya tuwang Magnum Knowledge is Power. Kaya nga itong oras na napupos na gin in town mga kaigsunan. Salamat kayo at ang tangi ito ang mga Magnum friends na tuwang Magnum News Alert. And sa itong panag-uban siyempre sa tuwang mga dugang pang programa. Monitor lang kanunay sa Magnum Radio. Kini lang gihapon ang banggiitan na pa sa panahon ng home sa Pin Magnum Mencho Kabaktulan Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless! Bye-bye!
4: Mga Magnum friends, 90 days na lang, Paskong Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabiyon, magalang balita karong oras sa gibotyag ni Board Member Attorney Lowy Harales, Presidente sa Philippine Councilors League, Sami-Samis Oriental, nga buhi pagyapon espiritu sa pagpangalagad, ilabi na sa mga miyembro sa ngayon bayan sa Tibuok, Lalawigan. Mato ni Harales, nga mga miyembro sa hukpong mo nagpanday og balaod alang ipatuman sa LGU.
4: Nga buhi pagyapon ang espiritu sa pagpangalagad dato mga konsyalis, inubanan sa mga opisyalis gyapon nga dili mga konsehal sa nagkadaiyang dal. And ang atong pangandoy nga mabot ang panahon nga makita na gyud sa mga tao ang kamenong danon ug kabukaton sa responsibilidad sa mga konsehalis sa Tibuok Pilipinas. Kay kami baya ang magpapanday sa balaod, sa lokal nga pagamhanan. Walay ma-implementar ang mayor, walay ma-implementar ang gobernador kung walay ordinansa, resolusyon, pagtugot gikan sa nagkadayang sanggunian. So ang mga konsehalis mumangka na ang nagalangkob sa sanggunian being the highest policy making legislative making body in our respective sanggunian, pang sanggunyang bayan, sanggunyang panglungsod, sanggunyang panlalawigan. So
3: ang pamahayag ni Board Member Attorney Louis Harales, Presidente sa PCL Misamis Oriental Chapter. Samtang usa ka dakong kalampusan alang sa mga Pilipino ang desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sa absolute pardon si Mary Jane Veloso, mato ni Gabriela Women's Party Less Representative Sara Ilago, nga nahinabi nini sa telepono ang ginikanan ng igsoon ni Veloso ug sobra kamalipayon humana na dawat among balita. Nagpamatuod kini sa walay hunong nga panawagan sa petisyon o kampanya, mahatagan siya sa clemency.
5: Una, tumawag tayo agad sa kanyang magulang para ibalintaan. Masayang-masaya ang nanay at tatay, mga kapatid ni Jane Veloso, kasi sa wakas, yung matagal lang pinaglalaban na dapat makalaya na si Mary Jane Veloso, nandiyan na ngayon. Kaya hindi natin aabangan, no? Dapat sinalong madaling panahon, makalaya na si Mary Jane Veloso. The granting of absolute pardon to Mary Jane Veloso is a victory to the people's movement. For the past 50 years, I've tirelessly fought and stood with her for justice. Ito po ay isang laban, no, na hindi pa nagtatapos. No, kasi sa tingin natin, dapat wala nang muli. No, natulad ni Mary Jane Veloso, na biktima ng human trafficking, na biktima ng pagsisimantala, ang nag-suffer, no, sa matagal na panahon ng injustice.
3: Ang pamahayag

0: ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Ugron sa itong Magnus Hunter, Joint Inspection, gipahigayon sa City Vet, NMIS, Sibda Alang sa Meet Safety. Sa Britaw Servisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
2: Nagumpis ka ang kapin 600 kilos na karne sa tulog kadagong merkado sa Cagayan de Oro. Sa Joint Inspection sa Meat Inspection Division sa City Vet, uban ang National Meat Inspection Service o Sibda kagahapong Adlawa sa Cugon, Carmen o Puerto Market. Nakuha ang 681 kilos na lukareyang karni sa manok, nga lokal o imported, karni sa kanding o grasses meat. Kasaran nga nakumpis ka kining human nakita nga diliin sakto ang paghandol o bagstore nga usa ka pagpanglapas sa Republic Act No. 9296. Kumpis kang karne, gilubong o gidispose dayon sa pagatpat disposal site subay sa insaktong pamaagi. Aron na siguro nga dili kini makato sa konsumo sa publiko. Ipay mangnuan ang tanang meat vendors nga mag-secure o mag-display sa valid meat inspection certificate o certificate of meat inspection. O kanunay nga sundo ng insaktong paghandol sa o pag-store, pag-transport o pag-display sa karne. Balita, gikan sa City Veterinary Office din, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Maayga na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

morning, friends. Thank God it's Friday. Kamusta man ang ating mga hearts, inyong mga partners, o inyong mga kaugalingon karong gabi una. Panahon na yun nga mag-cool down tang tanan, no? Relax, breathe in, breathe out, o ipahuway sa nato atong mga heart. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Kin mas daghan pa nga love songs, love stories, o sweet memories sa mga musunod na oras. And as usual, loaded kaayo ta karon mga Magnum friends. So ayaw lang sa og hawa diha, ha? Ayaw sa mo og palayo, but let's just stay together. Unite our hearts and let the music bring us closer. Kay usahay di man kinahanglan gyud og dagkong butang para mahimong memorable ang usa ka

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10:01 sa kagabion, may ganang balita karong orasa. Mukabat sa 8,000 pesos ang multa kung walay permit for of occupancy ang usa ka establishmento. Matod ni Edwin Navid Jr. sa Obo, ang penalty nagasubay gikan sa National Building Code. Gidugang pa ni Navi na ang dokumento mao'y pagitaon aron maisyuhan sa business permit ang usa ka establishmento.
3: Kanang penalty base gina sa National Building Code, dili na maotro, walay di san madugangan, kundi gamay ra kana 8,000 ra na. Ang uban gyud karon nga kwan sila, ang uban klaro pagka prangka istorya, wala gyud sila mga certificate of occupancy, kay galisod sila og locate sa owner, kay tuwa sa US, tuwa sa laing nasod, mo nang nag-abagagit sila og penalty nga 8,000, pero still padayon ang ilang negosyo. Wala gyud, amo lang nag-i-explain lagi ni Hinay nga kung kanang imo nang kompyuto ng 8,000, good for 1 year na siya. I-divide na nimo og 12, 600 pesos kapin lang imong monthly. So ayan din lang nga ala sa mao ba, sir, abayad na lang mi sir. Bugat lang tanahon kay 8,000 magulpi, pero kung ikaw nga negosyante ka, imo na nang budgetan kada bulan, dili ka makuanan.
2: Ang pamahayag Mr. Edwin Navi Jr. sa Obo. Samtang gitahasan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management kung DBM nga palapdan ang bagong irrigation service program sa National Irrigation Administration kung NEA alang sa tuig 2027. Kini ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro aron mas daghan pang umahan og produktibo daghan usab nga masuportahan ilabi na sa administrasyong Marcos.
4: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain at pagpapataas ng farm productivity.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, gibotya ang tulo ka mga lalaki na dakpan sa drug bypass operation. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kea Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Balo karon sa pinangguara nga tulo ka mga lalaki man matutupag kini nga sigop sige pagi nga drug bypass operation sa mapertiba gikan sa Pideya Misamis Oriental diha sa Maya Barangay Paraupol Misamis Oriental gingon nga tulo ka mga suspect nila sa pangalan nga sila si alias Haili 32 anyo sa kunya Marupyo diha sa Maya Paraupol ang alias Now 38 anyo sa Minyo nga taga Marawi City uga si alias Ami 29 anyo sa taga Lanao diha taro tagingon nga kani nga tulo ka mga suspect nakuhan matud pa sa gagamit sa gigang illegal nga kung nagit uhang illegal nga droga sa plano ko piskal gikan sa posisyon ini ang duha ka mga dagkonsi sa gitong illegal nga droga nga mutimbang sa dili mamino sa 6 ka gram ug estimated mga

0: drug price. Kamabot nga ito sa 40,800 na pesos sa kita nakuha. Ang gigamit ng drug buy bus money yung abot sa 500 pesos doon ka mga cellphone. O sa ka-ID holder o gang gigamit nga kanyang vehicle sa mga suspect nga mao, ang usa ka Toyota Innova. Ganyan man, ang kanyang ka mga suspect parang nakaroon sa pinagbuhan ng gitak na magatubang kini sa kasong paglapas sa Palawag ng Republic Act 965 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa Pideya Misami sa Orita, kini sa Magdum News Hunter 23, Kia Belenosa sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa ug karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay balos sa Sipalco ang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong Domingo, Setyembre 27 ning tuiga. Kini sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon alang sa pahigayon nga cross arm replacement sa DSWD Region 10 ug pole correction sa Master Zone Avenue. Apektado ni ini ang Master Zone Avenue, Upper Canituan, Savior State, Savior Sports and Country Club ug si Palco Admin Building gawas ini. Laing hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, laing hugna alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon alang sa isolation and normalization work site. Apektado ni ini ang Pueblo Feather 2, lakip na ang PN Roa, Regatas, Regata Boulevard Street, Pasio de Oro, Master Zone Avenue, Camellia Homes, ingon man ang South Diversion Road og Bloomfield, Fresno Park View, Philippine Air Force og ingon man ang Barangay Lumbia ning siyudad. Awas nini, laing hugna alas 7:30 sa buntag, alas 8:30 sa buntag og laing hugna alas 3:30 sa hapon og alas 4:30 sa hapon. Apektado ini alang sa load transfer sa Montreal Lumbia BPC gikan sa Pueblo Feather 2 og padulong sa Pueblo Feather 3. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang dugangan na isa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquintanina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: ang mga driver o katawan nga sundon lang ang ilang gipatuman nga balaod, matod ni Ramiro, nga paday ng ilang mga paningkamot aron malimitahan ang kaot sa dagan sa trapiko sa syudad.
1: Ang among yung hangyo nga ang atong Roads and Traffic Administration tinuod daghan pa kay angay atong adjuston, daghan pa kaayo atong angayan buhaton to meet the bag-o nga gitawag nato nga traffic situation din sa Dakbayan. Atong balikon nga atong ang mga sakyanan nag-anam kadaghan, growing at an average rate of 6 to 9% a year. So medyo nyang atong dalan wa gyud mo increase ani magnum gyud. So amo na lang hangyo nga tabayan sa RTA na ningkamot kami nga ang kanang mga concentrated areas, dito lang sa mag-focus kay dili po ta pwede magdagandagan san asa, and hopefully we can expand labi na sa mga no parking nato. Apan ang dako nga tabang ni ini mag-is ang cooperation sa katawhan, palihog dili ta magpabadlong aron dili mo daghan pud ang atong violation og mo libre in town ang atong kadalanan alang sa magamit kini sa tanan nato dinhi sa atong Dakbayan.
0: Ang pamahayag ni RTA Acting nga Department Manager Benedicto Doy Ramiro. Samtang gi-question ni Senator Aimee Marcos ang legal nga basihan ni Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon sa pagpresentar pa niini sa ahensya, amato ni Marcos nga kinitungod natapos na ang 1-year designation isip acting secretary ni Dizon. Samtang gitawag usab kini ni Dizon nga ikonsulta una niya kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagtapos sa 1-year designation niini.
2: In your case, since your appointment was only acting in the first place, did you even have a fixed term? Wala, di ba? Kasi acting.
3: No.
2: So, bale, overacting na. The 1-year period under the admin code was merely the maximum. It's not the term of office for an acting officer. Yes. Acting na, holdover pa. Paano ba ito?
3: I will have to again consult with the Office of the President. Ma'am, this is music to my ears kasi medyo ayoko na rin pong nandito ako eh. So, totoo pong wala na ako dito.
2: Hold over.
3: Okay na po ito. Masaya pa po ako.
0: Ang pamahayag niya nila ni Senator Aimee kunang pag tinubagan nila Senator Aimee Marcos o DPWH Secretary Vince Dizon. Og karon sa tong Magno Man News Hunter, 20 ka pamilya sa Barangay Bayabas mitapos sa FHAP class sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
5: Buabot sa 20 ka mga pamilya ang bilangkob sa Family Health Advocacy Home Partners sa ka-class gagatay kayon sa City Health Office kung CHO din sa Barangay Payabas din atong syudad na ang maong tunong kaadlaw nga inisiyatiba na tumong sa pagpalikon sa kahibalo sa komunidad kabahin sa mga isyu sa panglawasa. Sakit na ang paglikay o paglikay sa mga sakit na pangandam sa mga pamilya sa hustong pagdumala sa mga outbreak sa sakit. Miskong tanusap ang tula sa sesyon ang wellness and lifestyle. Pinagitutuan ang mga pamilya sa 7 healthy habit o 7 kahimsog ng mga batasan alang sa mga sumayo o nga pisikal o mental ng kahimsog sa adlaw-adlaw. Nga panginabuhi, tungo dili magpalayon ang CHO sa pagpahigayon sa nasangpit nga klase o programa. Kalain-lain sa barangay o area sa mga barangay din sa itong syudad. Yaron sa pagpaduhur sa mga serbisyo panglawasa ngadto sa mga komunidad o mas madali ang access sa healthcare nga program alang sa mga residente. Balita gikan sa CHO kini si Magnum Hunter 19 at medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo.
0: Doon salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory gipay balo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption sa adlaw nga Domingo September 27 ning tuiga sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon kinalang sa pag ilis sa cross arm sa DPWH kuna DSWD Region 10 o pole correction sa Masterson's Avenue. Ang mga apektado sulod sa napulo ka oras ng pagkawala sa kuryente ang Masterson's Avenue gikan sa BPI paingon sa DSWD dilakip na ang Zone 8 Upper Kalituan Road, Xavier Estate Phase 1 and Phase 2, o Xavier Sports and Country Club o Sipalco Admin Building, samtang sa laing kunahug na alang alas 7 sa buntag nga sa alas 8.30 sa buntag o mabalik sa alas 3.30 sa hapon paingon sa alas 5 sa hapon, makasinati sa pagkawala sa kuryente ang Pueblo Feeder 2 o Feeder 3 alang sa pagpadali sa gi-isolate o pag-normalize sa area nga gitrabahoan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum.

Magna Friends, gikan sa usa ka awit nga puno sa kasakit ug pangandoy. You just heard that music from Toni Braxton way back 1990s, one of those unforgettable love songs called Unbreak My Heart. Kung naa kay awit nga makapabalik sa panahon bitaw, Magna Friends, nga grabe pa kaayo ka magmahal, kani nga awit kay murag reminder nga bisan broken ang heart, someday it can learn to smile and love again. Pero tonight, dita magdugay sa kasakit, Magna Friends. Kay gikan sa broken heart, ato nang ibalhin to happy heart. So ready na ba inyong heart nga makilig, makatawa, ug mugilok kadiyot for tonight's Tickle Your Hearts? Sige, try down nato ni Bim, mga Magna Friends. Tickle Your Hearts! Para sa mga couple, kung makatana daw ko na imong partner, love, love pa ba kunimo? Siyempre, ang tubag daw ko noong anak, Magna Friends, is of course, bisan usahay, makalagot ka, ikaw ra gihapon, akong gusto na guton. Giti ka ko, heartbeat. I think that's what you call commitment. Grabe no, nga commitment. Unsay makakilig daw nga bation when someone says, you look beautiful, or I'm proud of you. Kasagaran daw ang tubag anak, mga Magna Friends, is pwede both, kay proud ko sa imong pagkakalagot. Beautiful. Tickle your heart. Kung makadawat ka og message saying good night, sleep well, gikan sa special someone, kinsa man diri ang mo-smile sa cellphone, unya i-check pagyud ang message 5 or many times. Gitika ko, heartbeat. Grabe no, mga Magna Friends, makalingaw po to mga pipila ka heart tickles nato karong gabi una. Hinaut nga na relax ug ikilo pud gamay no inyo mga kasing-kasing tonight. Kay dili gid nato gustong matapos ang adlaw nga bug-at ang mga dughan, puno sa kasuko ug nagpupot gihapon sa mga kasakit sa kagahapon. Kay di ba mas nindot kaayo ang feeling, mga Magna Friends, na matulog ta karon nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with a laughter. So I hope we're now all ready to move on. Sige, as we move on, mga Magna Friends, let us now have our words from the heart. Mga simple pero tinuod nga mga pulong. Matud pa, dili tanan nga strong, okay. Dili po tanan nga hinom, walay gipang bati. Og dili tanan nga nag-smile, walay problema. Mao nga kung naakay taong nga naglisod karon. Be kind, check on them, remind them that they are not alone. Usahay mga good Magna Friends, ang usa ka simple nga naara ko diri. Mahimong mauna nga words nga dugay nang gipangita sa usa ka heart. Anyway, before we say goodbye, mga Magna Friends, here's a song for everyone who is that reminder, you are not alone. Bisan unsa ka bug-at ang imong giagian, bisan unsa ka lonely ang imong gibati, always remember this, there is always hope and there is always someone who cares. Our final song for tonight, mga Magna Friends, siguro familiar na kayo mo ani nga song, but for some nga wa pa nakadungog, this is your chance, a song from Michael Jackson's You Are Not Alone. Anyway, my time is up now, mga Magna Friends. Thank you for being with us tonight. Hinaot nag-enjoying your Friday evening, connecting your hearts with us here. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Upol Mayor Jay Bago nga diligo ang pagtugot sa igpitliner nga makasulod sa sentro sa Dakwel, Labina sa Barangay Carmen ug muhuot pa ang dagan sa trapiko sa kadalanan sa syudad kung putlon ang ruta. Mato ni Bago nga kinutungod sa posibilidad nga magpalit og kagulingon nga sakyanan ang mga katawan aron lakod ang katawan aron lamang nga makasulod sa syudad.
3: Diligid na siya igo kay adunay 600,000 ka tao gasulod gawas sa Cagayan de Oro matag adlaw onya og boto na una na to atong putlon karon ang mga ruta sama ani mga PUVs nga moagi sa highway mas mudaghan na inoo ng mga sakyanan kay mamalit magyuni sila kaugalingon nilang motor or sakyanan nga para makasulod o diretso sa Cagayan de Oro so mas mo traffic na inoo mo nang ako that's why gani we advocate modernization sa itong mga public vehicles kay tungod first conveniente ikaduha mas transportation gini og atong putlon mas modaghan ino ang sakyanan diri sa musulod.
2: Ang pamayag ni Paul Mayor Jay Bago samtang gipamugos ni Senator Alan Petrikitano nga walay go sa project sa Taguig City o gikan mismo kini sa kuna ka nga Department of Public Works and Highways kan DPWH Secretary Vincent Dizon. Mato ni Cayetano nga dili na niya buot pa nga mo komento nini apan walay lain nga manalipod sa mga syudad. Gidugang pa ni Cayetano nga angayan imbestigahan ang tanang lugar sa nasod aron masayra nga duna pa yung mga go sa project.
4: Everyone who's accountable. And accusations, basta't fair nandyan. But to my knowledge, walang ghost sa Taguig. And I will support any investigation. Yun lang, kung pwede iwasan yung mga innuendos at kung pwede, buong Pilipinas tignan lahat. Diba? Kasi sabi ko nga, diba, hindi na dapat akong magsasalita. Pero yung syudad, sino magsasalita para sa syudad? Diba? Kung hindi magsasalita DPWH, hindi naman magsasalita yung contractor, hindi naman alangan naman ordinary resident na gumagamit yung park, di ba? So kapag ka medyo may mali, katulad ng ginawa ng PRA, may mga miscommunication katulad ng ginawa ng DPWH. Tapos timing din, siyempre pagka 1 week, 2 weeks pa lang sinabing may goals, opinion lang sa akin kung meron o wala. Pero ngayon na nasuyod na nila yung more than 100 projects at araw-araw pa rin may tao doon na tumitingin.
2: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. O karon sa itong Magnum Night Hunter, City Information Office, kampyon sa City Hall Trivia Dash sa Balita ug Serbisyo. Ano yan? Si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Di kampyon sa City Hall Trivia Dash ang bataan sa City Information Office sa dinisatuang siyudad sa Cagayan de Oro. Ini agi kapagpasaulog sa Civil Service Manta nga nagpaygayon na uga trivia dash nga ang Office of the City Human Resource Management Office nga gisalmutan sa mga empleyado sa City Hall dina adlaw o nining adlaw na sa Tourism o City Tourism Hall dinga tong syudad sa mga trivia game na pahina ang nagkadaya ang kategorya sama sa movies, men's literature guban pa bigulang nga kampiyon si ang City Information Office na kadawat sa Plaque of Recognition Medal of Cash Prize nga 8,000 pesos samtang second place usap ang Job Placement Bureau of Public Employment Service Office kung peso bidawat ng Plaque of Recognition nga doon ay 4,000 pesos nga cash prize ang third place ang Oro Trade and Investment Promotion Center nga nakadawat usap ang Plaque of Recognition Medal of Cash Prize nga 3,000 pesos sa top 4 usap ang City Public Service Department. Top 5 ang City Management Information Systems and Innovation Department. Ug ang top 6 ang City Administrator's Office. Samtang bidawat usap special prizes ang uban po atana. Sama sa peso ug Early Bird Award ug Best Flag Design ang Jaipura General Hospital sa Lumbia. Ang maong trivia game na kabahin sa kasaulugan sa ika 136 nga Philippine Civil Service Anniversary sa Rasampit Gabapana. Ito mong ini nga mahatagan ng kalingawa na ang mga empleyado sa City Hall. Taliwala silang kabisi sa schedule sa ilahang matag opisina. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabagtulan na sa balita og serbisyo. Magbadyo.
2: Dagan salamat.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alasa kon ala una sa kadlawon, may gala ng balita karong orasa. Gisiguro niya John Gilmore Actub, tikbawan ni City Mayor Lorna Clark Sue, nga dili mapiktuhan ang inadlaw nga paningkola paginabuhian sa katawan. Ilabi na sa mga trabahante sa duha ka adlaw nga transport strike sugod sa karong Lunes, mato ni Actub nga suportado nila ang maong kalihukan apan kinahanglan gihapon nga himuon kini sa malinawon. Paminawon ang pamahayag ni John Gilmore Actub kalabot sa ipagayon nga inadlaw nga paginabuhian sa katawhan labi na sa mga trabahante nga maapektuhan sa maong transport strike. Samtang gipamugos ni Attorney Tony Lavinia, tigpamaban ni Senator Loren Ligarda nga dili ang pagkainahan ni ini kang Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste aron ilambigit kini sa

0: Yun yung pagresulta into a conviction, di ba? Sinabi mo, the only reason I'm charging you is ikaw ang nanay.
1: Ang pamahayagan ni Attorney Tony Lavinia at pababa ni Senator Loren Ligarda. Samtang sa tumag ng power advisory, gipay balo sa Sipalco ang ilamang konsumante nga dunay scheduled power interruption sa adlang Domingo kung umaadlawa September 27 ng tuiga sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinalang sa pag-ilis sa Cross Arma sa DSW Region 10 o Gapol Correction sa Masterson Avenue. Ang mga apektado sulod sa 10 ka oras sa pagkawala sa kuryente. Ang Masterson Avenue gikan sa BPI paingon sa DSW lakip na ang Zone 8 Upper Kalituan Road, Xavier Estate of Phase 1 and Phase 2 o Xavier Sports and Country Club o si Palco Admin Building. Samtang sa laing higayon alas 7 sa buntag hanggang doon sa alas 8.30 sa buntag o mabalik sa alas 3.30 sa hapon, paingon sa alas 5 sa hapon, makasinati sa pagkawala sa kuryente ang Pueblo Feeder 2 o Feeder 3 alang sa pagpadali sa gi-isolate o pag-normalize sa area nga gitrabahuan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa kadlawon. May gala ng balita karong oras sa nanawagan si United Drivers Alliance kon UNIDA President Joel Gabatan sa mga kooperatiba nga mapil sa ilang transport strike sa Goda sa Lunes. Niyong mana, doon ay pipila ka driver ang iyong gihadlok nga dili para kung naparinyuhon kung musalmot nini. Mato ni Gabatan nga ang ilang gihimo dili lamang alang kanila kundi alang sa tanan.
4: Dapat uban ang kooperatiba niya na manawagan sila sila mga membro. Kinaamong ko akong membro si UNIDA na sakop sila sa kooperatiba niyang unit. Magkakadlog din sila kayo sa iyo. Hulgaon sila ba? Sa chairman o manager, hingnon na din. Namong karinyo kung magsupag-supag mo na mo. Ito mo sila nga mo reklamo din sa ako kay mahadlog ko na sila. Kani, naigidol sa ako, ipatawag ko na sa co-op. Tungkol kinahadlog ang pratan ka ba dahil? Nahadlog kang atangan ka sa mga driver.
3: Ang pamahayag ni UNIDA President na Joel Gabatan, samtang gisaway ni Davao City Second District Congressman na Omar Duterte ang impeachment court sa pagbago sa voting threshold sa impeachment ni Batok ang Vice President Duterte. Matod sa kongresista nga usa lamang kini ka circus, labi na nga klaro sa konstitusyon nga dili kon all member ang moboto.
5: Impeachment ano? Court? Meron pa pala. Akala ko circus na lang yan. Para sa akin, ko alam kung ano pa bang matawag doon. Kasi ano na siya eh. It's very clear naman sa constitution. All members nga eh. Ngayon ito, naging president. Ibaba nila sa ilan? Bakit hindi nila nagituloy? One na lang. Bakit hindi two? Bakit three? Bend na eh. Ano, hindi ko alam kung ano bang matawag dyan. Impeachment court ba yan o circus?
3: Ang pamahayag ni Davao City Second District Congressman Omar Duterte. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Matter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gyanggo na sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRMDA nga makaalarma ang pagminos sa pag-ulan sa kabukiran sa kabukiran sa syudad. Mato ni CDRMD head ni Kabagat na kinirason nga ilang gingusgat ang paggamit sa green energy nga dakong tabang alang sa tanan.
4: Kung imong ganawan sa atong watershed, no, kanina mong i-present last meeting katong sa atong shed, kapito kasuba din ni Cagayan de Oro. Dako kayong pagminos sa pag-ulan-ulan sa atong kabukiran. So very alarming siya, especially kaning atong Cagayan de Oro River watershed, may talakad. So kung imong tanawan na di adlaw, nagula di bisag gamay nga ulan na ni Juan sa ilan na itabo dito ng aning mga area. Very, very alarming kay paspas katong katong July na pay pipila ka mura-mura na gamay lang nga adlaw ang makanting nga wala nag-ulan. But sa Agosto, medyo nisaka nga kanang adlaw nga walay ulan dyan. So, kana ang atong gatanawon niya po. Sino na, especially din sa western part, no? Kaling walay pag-ulan-ulan. And ang ato po dya, muna lang ato dyan siguro ang ikuha ng kaning green energy. No?
3: Ang pamahayag ni CDRMD head Nick Habagat, samtang gitubagan ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, ang managingon nga kon ang mga nag-ingon nga manipulated ang manahimong ruling sa Senate Impeachment Court, mato ni Ridon nga wala kini-igong basihan.
5: Sabi na, remarks na lang ho, doon sa mga nagsasabi na this is manipulated and kung ano pa man ho yung mga sinasabi nila, may tissue ako dito, punasan niya luha niyo.
3: Ang pamayagan ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalawa yung adlaw sa tutanan. Welcome to Dili Maigala sa atong programa Karong Buntaga. Welcome to Dili Maigala sa atong programa Karong Buntaga, Buntag na Pilipinas. Sa atong mga soke na ito, laban na 80 ka barangay sa nagbayan. Isami sorry talbo gidon bohol ka bigin gabatakan magani Arnold no to sami sugiri kadar mata magsibya. Good morning. Welcome diri sa atong programa Buntag na Pilipinas sa Sabado karon 26 ang pizza. Ugma 27, 28, mag 28, mag pile on the taxi usi pero aman na dayon.
1: Magnum. Diba? Buntag na Pilipinas.
2: So dito na tas November magigsoon sa 2028 magkita-kita may gala sa barangay election. Pero wa pa siguro na may gala madayon na sab. Diba? Kay sila may nahibalo mga galagod. Kita niini sige lang tag-ingon nga mag-election sige lang extension. Pero wa man may gala kay sila may magbuot. Di ba? Sila may magbuot dito may gala sa Congress, may gala og Senado. So pagbuingon nila dito nga mauyon na nila nga extension ato ning 2028 nga barangay election. Extension ato ni mas sunod tuig na sa nato ni implementa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oh, ni problema karon may gala kay duha ka bug election sa 2028 barangay mag-igsoon og national election mo sabton. Natay presidential election sa 2028, naputay barangay election sa 2028. Di ba ka na magreklamo sila ng kapoy, mga idungan, hasol ba ngayon yung preparation na nilili sa yon? Di ba? So, basin, may gala na sa nang mahinayita mo. I-extend sa nato, isibog na itong barangay. Pati na lang ng national election, isibog na sa nato. Ana, mauna ni karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sayang kaistanan, grabe na naman kayo nag-ready na yun. Daghan na kayo nag-ready, may gala nga mag-antog yun sa election. Diba? Preparation, uban pa, sayang kay may gala, kaya huwag mamamada yun. So, hingpit naman na permahan sa presidente, so huwag na kita'y mahimo sa mga nangutana, at least kasulbad na ginang inyong mga pangutana. Naanag itubag inyong mga pangutana mag-eleksyon, ta sir. Sir, napiki naman kay sir. At least may gala nga human ang pangutana na tulduka na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Gisaysay na may gala sa atong buhatan may gala mismo sa COMELEC, nga huwag na mag-eksyon, gitawag nga piling karong Lunes. Ah, cancel na ang filing sa Lunes kay naana hingpit na ibalaod may gala gipirmahan na sa presidente nga sa 2028 na tas November magigsoon mag-eleksyon. Puhon-puhon maluing ginuog, abtan pata maluing ginuog ana.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Di ba? Puhon-puhon maluing ginuog, abtan na tana mag-eleksyon na ta dito. Ah, kita-kita na ta dito mga kaigsoonan. Magitawag na kita kids boy. Boy, kita kids ta boy. Boy, kita kids boy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dahan kay na sayang mga igsoon, dapat ang ko, dapat unta ka nang ilang gihimo, dapat gipasayo-sayo unta na nila. Ba kay daghan na kay nagastuhan god. Daghan kay nagtamudmod kay na nagagastuhan in taon may gala. Di ba kay wa ba ta kasayod ba og dili pa to milabay mga bulan, semana. Mao to nga paspas in taon mga igsoon og paningkamot ang kumadto, basig ba dayon. Grabe nga shaking mga gala guban pa mga igsoon pagpakaon magpagkaon uban pa. Nagastuhan og dako, resulta di ba ni manayon. Diba? Ang nangitawag mga igsoon nga napalaw eh. Ah, daghan kay napalaw, bis excited na kayo, ay nangapalaw in taon may gala. Mauning lisod lagi, basta mapalaw ta. Murag yapo nagugman ninyo ba, pagtuon ninyo, love ka niya, pero di dito kal niya love. Pandamay. Ba? Mulang ingon lagi may gala, nga abi ko man og love ko niya, eh, di man ko ni love. He loves me not man. Na, maun na na yung problema karon. Dito maglangay may gala sa tumaraguban sa tumapura mga karabutaga, buntag na Pilipinas ang magtamagrabaragong uluwaan sa mga balita-balitang lokal. Uluwaan sa mga balitang lokal, gingon mga sukit na kami now. Kapolisan parayon nagipangita ang may pusil patay sa usa ka retired sundalo. Yas buntong kamamanan ng syudad kagapong adlaw. Samtang doon ka mga balita, may gala balita, magigsoon balitang lokal. Gingon sad magigsoon sa tundugang mga balitang lokal. Karong buntaga, gingon sad mga sukit ni Kaminaw nga KSB, may gayon karong adlaw, dias barangay agusan ng atong syudad. Samtang doon ka mga balita, ta magigsoon, nagong mga balita. Balita ta may gala balita, balita may galang nasyonal. Gayon magigsoon, Senador Bongo. Miuban may gala kang Senador Robin Padilla. Human mga higala. Kanila gayon magigsoon, ang gayon naging niya may gala nga. Siya man ang ipasanginlan magigsoon, pagtakas ni Bato. Kita man sa CCTV may gala, nagbaklay-baklay naman daw sila. Huwag man daw sila miikyas may gala. Sa kadagan daw ko ng pulis, huwagin sila si Taha. Sala, nabuntos pulis. Nga naman buntos nila, wala si Taha. Kabalo man suti sila nga, naman kay waran si Bato. Wa mambo nila si Taha, mga sukit ni Kaminaw. Na maulag eh. Samtang kikusad, Mary Jane Veloso. Ingpit na may galang nagkalaya, mga igsoon. Naman kitagaan, may galang pardon, may galang ni President Bongbong Marcos Jr. So, kung tagaan kagpardon sa presidente mo, gapo ni si Rubén Padilla. Sinigong niyatagan gapo niya mga igsoon o pardon si Rubén. Kaya nadako pagyapon ni si Rubén kay grabe mo sa lagi kay ni matod palagi nila may gala nga grabe mo si Rubén po hilig man mga armas na mo na karon mga igsoon nga gidakop magala si Rubén o gitagaan sa pardon may gala didigaw na karon tungod gyapon sa kaso magalang biloso kani mga uban natong mga OFWs ba karapit ang pangsugoon nga pangbutang balita unya narito siya mo na mo na karon mga igsoon na itabo
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Samtang gigon sad po playo, nabalaka ko no sa negatibong epekto may gala sa EI sa kinabuhi sa tao. Mogi ni magala ko ikaw lagi kanis Magnum Ramon himuan ni EI nga nag ismeringoy ay permente gini mahimuan. Kamulong ismeringoy si Magnum Ramon na pwede ni mahimuan ba sa EI. Mo ay magyupyan sa gida ng EI kay magguldingan soldingan ka sa babae. Tanawa ra ko na ay vlogger nga ang iyan tanan mga igsoon mga vlog puros EI. Mag-concert siya, buhimo siyang action star, Hollywood star. EI yan, padao na ginihin mo nga morag yung tinuod pod. Nakita po mga ignorante yung taon, makaingon nga tinuod yun eh. Tinuod ba kini? Yung magyala nga tinuod siguro. Tingo o, Martin, Ramon o, guys, maring ngayon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samta sa rin ka mga balita at balitang sports, igsoon, mga igsoon ni Carlos Yolo, nakakuha rin mga igsoong medalya. Naka-silver medal, mga igsoon, ni taon na iya mismo manghod.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Muna karon mga igala, matod pa nila, mga igsoon, nga na, nawalagi. Sige man yung sawayon ang mga Yolo brothers, so naningkamot sila. Naka, si Carlos, naka-gold, iya manghod, naka-silver. Tatanawa lagi. Inyo mag-iksig sawayon nga, gabaan ko no, kay, dili ko nagpamansin sa ginikanan, tanawa. Naning kamot ang duha. Ah, tanawa na. Kakuha na nun. Nagkabidalya ang duha may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mga ito na kong uluan sa mga balita. Kanapuntaga may gala sa tumarakuman sa tumugrama. Magnum Center sa ta. Magnum Larry Delgado. Kumusta ka sa ito na kong uluan ka ron. Sa balita og Sir Vision na si Magnum Hunter Larry Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum Fashion. Ano ito mga top stories ni Muntaga karon ng pagkatangan sa tungang suking tig paminaw. Dili ta karon sa tung Magnum National kay President Ferdinand Marcos Jr. naglaom nga gamiton sa mga kasamtangang opisyal sa barangay ang dugang termino sa ilang pangatundanan. Kineron mo lambo pa ang serbisyong publiko o matubag ang mga paninginahanglan sa komunidad. Dili sa takayaw si Deputy Speaker kon San Paolo Ortega. Mingong dako ang madaginot sa gobyerno sa pag-uktaba sa BSK. Sa Tumagdum International kay Saudi Leader Coalition na nababagan ang unom ka ballistic missile nga gipalupad sa mga rebuilding gikan sa Yemen. Nilista kayong Europa karon gikabalaka ang posibleng pagpatuman sa Amerika sa 90 days diesel export. Kinitungod usab lagi magnoma first no sa pag-asaka sa presyo sa world market. Nagsaga sa itong Magnum Business kay NFA nagsugod na sa procurement sa tipasing humay ning wet harvest season. Dari sa tasatong laing ang Magnum Business kay Diwi, gisog na ang fuel subsidy kung na nagpadayon ang fuel subsidy program alang sa pampublikong sakyanan. Dari sa tasatong Magnum Sport kay Hailin Diaz, narano, gi-congratulate ang parehong Olympic medalist nga si Carlos Yulo, duha ka gold medal sa Asiada sa Japan. Ano Magnum President itong mga nagunang balita karon nga ngayon pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Gidan sa Magnum News Center para sa bundang na Pilipinas. Kini si Magnum Ate 21 Lani Delgado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, bundang na Pilipinas.
2: Dagan salamat din ang report Magnum Lani Delgado. Hulag way sa tas gawas. Liliyon sa nato magalang pinagin ni Magnum Hunter John Ramos. Kostaon tang gawas palibot karon din sa atong syudad ng atong panahon. Kumusta ba? Hulag way sa nato magalang pinagin ni Magnum Hunter John Ramos. Kumusta ba ang atong palibot? Labi na din sa atong syudad karon. Kumusta ba? Ulan nun ba? O medyo ba? Magnum Hunter John Ramos. Kumusta sa nato ang atong panahon? Hindi ba igalang sa iyo sa kabuntangon ba? Atong talaon. Ang atong palibot din sa atong syudad. Standby sa pag-asa. Kay Bulupad sa Tamay Gala sa pag-asa. Standby May Gala sa atong dagan sa panahon. Lilitas pag-asa May Gala. Pag-asa. Lilita May Gala sa atong lokal nga buwatan sa pag-asa. Nini May Galang sa iyo sa kabuntangon. Alas 4.20 na. Atong oras, mga nanay o mga tatay, standby sa itong isgutanan, karubutaga ha. Nagatong pag-astapabuta kay update sa nato, mag-aigsoon, kinilaging iposil patay, kagahapon, diya sa buntong kamamanan ng atong syudad. So, tanahon-taon sa bagyo'y motibo ni ining kamatayon sa Osaka retired, matod pa mga sukit ibo daw nga sundalo. Nga giposil man siya, makita ta sa CCTV, timing kay mag-aigsoon, pagbalik niya kay musulod na unta siya balik sa sakyanan, nga inuba, ay ang suspect mga igsoon nagmotor wagabok motor riding in tandem baklay ang isa May Gala hunong ang motor usari ang drive dito sa unahan posil mga igsoon ang kinibang biktima ulogin in taon siya mga sukit ni Kaminaw naulogin May Gala nini sa tas ng Magda weather alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: Catherine Asunto, maayong buntag. Ay, sa May Galabi, plasta sa natong pag-asa. Atong lokal nga buwatan sa pag-asa, ato sa May Galang i-plastar mga kaigsunan. Para maliliit ang panahon kay gahapong adlaw, grabe ka kusog kay ulan. Ba, dinisintro, pati dito sa kinibang pipila kabahin, May Gala, kusog kayong ulan, mga igsoon. Diba, kusog kayong ulan, May Gala. Gahapon niya sa ipunan, kusog-kusog din po ng magmundag sa ulan. Dini sa sintro, kusog-kusog pwedbid. Ba, nga ito magalang ulan, mga suking tigbaminaw. Una, May Gala, nga importante, mga suking tigbaminaw, nga ito yung monitoro ng atong panibot, pinagis pag-asa. Para May Gala makalilita, mga suking tiraw sa atong lokal nga buhatan sa pag-asa. Ben, as pagkas linya, Catherine Asunto, may buntag.
4: Yes, may buntag. Sir, may buntag. Sumasuking tigpaminaw. Update sa tanggi monitor na weather system sa severe tropical storm Queenie. Yang latest location na sa 615 kilometers east sa Itbayat, Batanes. Yang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near sa center, less than up to 115 kilometers per hour pa northwestward ang direction at 15 kilometers per hour. So far, hinoon kini si severe tropical storm Queenie, dilita affected ani. Intertropical Convergence Zone or ITCZ prevailing na naka-apekto sa Palawan, Visayas, and portion food sa Mindanao. Sa Baga Peninsula, northern, diri sa northern Mindanao, Taraga, Davao Oriental, makasinat isa na pangunong nga kalangitan, lumanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugo, tungod sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Posible mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang kasarangan na tuloy sa usay kusog ng mga pag-ulan. Sa upan nga dapit sa Mindanao, makasinat sa panalagsang pagdagong, natanan sa mapanganurong nga kalangitan. May chance sa isolated nga rain showers o thunderstorms tungod gihapon sa ITC. Inaingat doon sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan. Natanan sa habagatan kasad pang direksyon o ang katigatan. Hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Sunrise is 5:31 sa buntag. Philippine Standard Time 4:24 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asam Lugan, ngayon buntag.
2: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
4: You're welcome, sir.
1: Magnum Weather Alert!
2: Bawat magalan nga itong Pag-asa. Dagan may gala sa itong panahon na alas 4:24. Bulyana sa itong may galas mga report sa mga Ubantas Gawas karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito tas report ni Magnum Hunter Faith Beles o Magnum Hunter Mincho Kabaktulan o Magnum Hunter Kia Abilianusa. Kaya... Dito magala report Magnum Mincho, DMW Region 10, may paigayon magalag Interagency Coordination Meeting alang sa mga OFW. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: May pahigayon sa Osaka Coordination Meeting ang botana sa Department of Migrant Workers kung DMW Region 10 ngadto sa mga lain na government agencies ug mga partners aron sa pagpreparar sa umaabot na bayanihan para sa balikbayan manggagawa kung BBM, National Integration Network kung NRN nga nasudnon nga programa sa nasangpit nga pagpahingusog sa interagency coordination pag-align sa dugang plano pagpreparar sa umaabot na mga inisyatibo nga dala niini sa pag-provide og mga responsive ug coordinated nga reintegration support alang ngadto sa mga returning overseas Filipino workers o mga benepisyaryo OFW ang nasangpit usab nga kalihukan daw inabangan sa DMW National Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Philippine Overseas Employment Administration, Department of Foreign Affairs kon DFA, ug uban pa ng mga partners agency, kini aron mapahigayon pinaagi sa Zoom o virtual meeting sa pagpasiugda sa DMW ug uban pa sa mga staff sa Office of the President. Lakip na usab ang Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Philippine Statistics Office ug uban pa ng mga ahensya sa gobyerno alang makatabang ato sa tuwang mga OFW. Balita gikan sa DMW Region 10. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 4:26, may galang oras, Police Station Tugogon. Gipalauman, may galang investigation karon sa pagpusil patay sa usa ka driver sa barangay Kamamanan. Niyan ni Dalit Awato ng report, alas 4:26. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ipalauman pa sa itong kapulisan, gikan sa Police Station Tugogon, ang ilang mga dugang kon ng mga investigasyon, kalabutini nga pagluthang patay sa usa ka retired army o driver kini sa usa ka abogado magduma proceed. Dina sa may barangay Kamamanan, ang naisigutan nga biktima nga si Marlo Ranalan Valmoria, nga taga barangay Bonbon ng atong syudad. Gikabot siya kagahapon no, sa unang taho po ni Police Major Peter Tahor, ang station commander sa Kugon Police Station, nga giingon nga naisgutan usab nga biktima nakaangkon matutpa kini siya og usa kasamada pinusilan siya nga ulo nga bahin og kini naghinungdan puno siya nga kamatayon ikabot siya nga magduba proceed. Wala matutay bahad no o nahimong nga kontra ang naisgutan usab lugar nga driver kaligi klaro usab kini siyang asawa si Christine Valmoria kay gali magduma proceed gidudahan biya no nga basi naa siya atraso nga nagresulta gyud no nga kini siya gipapatay gyud ni ini lugar wala mahiling nga suspetsyado kahinumduman nga kini nga nisgutan nga mga suspetsyado gisundan kini siya magduma proceed tugod palagi kay pauli na unta kini siya dinha po lugar Pinoyan pod o Pinoyanan siya pong agalon nga si Attorney June Junarido, di kabut siya nga abrihan sa unta niya ang kinilugang na isgutan po nga gate magduma proceed, di nga nakurat kini, tugot palagi pagawas niya, nag-atubang pa ni sila ni inilugar nga riding and tanda magduma proceed, no, pagawas niya, ni atubang siya lugar dito po mismo sa loyo nga bahin siya po nga gimaniuan nga Innova,
6: Kutsa nga gilayon kini nga ninaog ang naisgutan sa lugar nga angka sa usak ka Yamaha nga motorsiklo. Di pa magutong maklaro po ni Police Major Peter Tahor magduma first si tugod po lagi kay kayo klaro no ang kini lugar nga CCTV footage. Ikabungtsag magduma first si gilayon nga giposil ni inipong angka sa mga motorsiklo ang ulo nga bahin o galit no ni inipong nga biktima tulit matutpakaayo kini nga giposil. Disulta gid kini magduma proceed no nga ang iyang entry po ang isigahang bullet ni gawas gid mismo po no sa iyang pong likod nga bahin sa iyang pong ulo na kaduol magduma proceed no pero dili pa po napiho karon kung unsa klase nga armas o gabala ang ilang na recover sa tupo nga soko kay gidlikitan gid kini po sa tong soko team po sa maong area so galing magduma proceed ang naisgutan usab po lugar nga biktima. Isulta gid taon gud kini no siya pong inanalin kamatayon bilang nga dulit kayo nga yapo yung ulo pud no kini lugar nga na labian gud sa kini lugar nga pagkasamad usa lang ni ka buto ang nadunggan pud sa mga tao dito magduma proceed nga tugma pud no ni ini lugar ni isgutan pud nga na recover nga bala sa tupo nga SWACO team ni kabutya nga usa lamang ka bala ang kini lugar nga na recover pud nila dito pud sa area dinhi kana sa may buntong kamamanan ni itabo magduma proceed no unahan lang gyud kung covered court na ay iningdalan nito nga padulong kadiha sa may indahag din ha no ang kinilugar nga direksyon ni inilugar nga isgutan pod nga area ay kabutsok mag duba person no nga kining isgutan pod ni riding and tandem gi ikog ikuga na gyud siya daan basta diha lugar nga wa pa siya ni abot dadto gisunod-sunda na gyud siya pero wala pa na piho mag duba person no kung asa pa gyud ang gikanan nga dito ginisumpay ang kinilugar nga riding and tandem kasi magduma proceed, uli na gidunta siya no kay lagi on call na magundi siya nga driver magduma proceed, dili siya family driver nga kanabito nga permanente. Tawagan lang siya kung wala diri si Attorney June Narido. So gali magduma proceed, daghan nag daghan mga hunihong ito nga basin halaan lang siya kay lagi no ang pag ang time manggod sa pagpusil kaniya magduma proceed. Murag dali ra matutpakaayo. Like pag naog niya, wala na gaya siya gilili. Kung sa iyang dagway, gipusil na dayon siya. So, posibleng matutpa nga nahalaan. Or unsa baka magduma proceed kay lagi, matutpa ni ini po yung asawa. Wala magkid matutpa kini siya. Bahad, no, sukad-sukad magduma proceed niya. Wala po siya nadawat po ng mga mensahe. Gikan po siya hapong bana. Nga nabalaka siya siya hapong siguridad. Tugod lagi kay nahabaka siya na silo nga tao. Posible no nga kini makaresulta gyud no sa iyang kamatayon kani iyang posilon gyud lugar siya magduma proceed. So gali na muna ang pagklaro ni Ma'am Christine Balmoria lugar po nung inhabi kini ni magduma mentsyo kabaktulan. So gali po matud pa dili pa po na ma-divulge po siya pong agalon magduma proceed kung aduna po ba sila hulga po nga nadawat po sila pong kaugalingon nga posible nga nahalaan lamang ang naisgutan po nga driver kay gali magduma proceed no pagawas magunya po rito po sa area magduma proceed. Kung dito po lugar sa kininga sakyanan magduma proceed, wa siya lilian ini pong isgutan po lugar nga mga suspecha. Do, gidiritso lang yun siya o galuta nga marami tag-sure yun sila magduma proceed. Kamauna gito ang ilaha pong target niya. Gali magduma proceed, kini pong naisgutan usap po lugar nga biktima. Wag yun siya nakasukul, no, tugod po lagi kay pagawas niya. Igo lang yun siya nag-hands up siya ang kamot kay lagi giti. Una naman niya siya, posil na yun, daga na po na yun, no. Himo po din nilo kang iskutan po ni Riding and Tandem. Gani sila magduma proceed, no? Nakasuot ni sila o kinilugang red jacket. Bito rin siya magduma proceed gidagan kay printa. Pero di po siya maklaro kung unsa po ya printa ni ini magduma proceed. Kay galino, dili kayo siya klaro ang iskutan po lugar na kining suot po nila magduba proceed kay kung ato po nga lang taon mo siya camouflage gidaghan kayo siya bitaw magduba proceed og mga print niya di po klaro po ang print niya tugot po lagi sa distance po magduba proceed ini po nga CCTV pero kay numduman nga ang ilahang nga pad nga ilaha po nga girentahan magduba proceed kaya kini lugar nga na ay CCTV tapos gated po siya magduma proceed no akin ing naisugutan po lugar nga area so gali ko tanawon po nato makita po diha magduma proceed no ni ini lugar nga naisugutan po nga gate magdumapresid. Secure yung kayo siya. Kaya kanang close dito ka siya magdumapresid. Yan ay usa ka CCTV. Gaatubang dito sa may gate. Yan na nga po ya isa. Nga gaatubang na po rito sa pasulod nga bahin. So gali no. Ang kinilugang gibuhat ka ng sunga kapulisan. Tulo ka CCTV ang ilahang gisubayan. Katong duha nga kinilugang sa atubangan o sa likod. Tapos katudayo magdumapresid nga kinilugang na asa atbang katong tindahan. Ang pangalan to tindahan kay store. Nagyapon magdumapresid no. So katong tindahan magdumapresid nga kaning sari-sari store siya magdumapresid do kay hilahang gikuhaan gud mismo pod og CCTV footage siya makita po sa to ang magdum live karon magdumapresid ang kini lugar nga mismo no nga Hulagwa ini lugar ni iskutan pod nga riding in tandem so makita diya karon magdumapresid nga kini sila magdumapresid no wa gyud mihimo no sa pag dugay-dugay gyud sa ilaha pong nga gihimo tugot po lagi kay ilaha ra gyud nga gibantayan nga makanaog ang nisgutan nga biktima o ka kini gilayon usab no gya pusil kas ara gyud kay pusil magdumapresid ito maobserbaran dili po siya ingon nga naka full face sila magdumapresid kay klaro man kaayo naka face mask ang nisgutan po nga mga suspicious pareha sila naka face mask sila kal mask magdumapresid unya kini ilahang helmet, color black, makita ka rin sa Magdum Live, no? Basinay, makamayong ani nila Magdumang Proceed. Nagingon nga kini, Yamaha matod pa, nga sniper, ang langgi sa kyan, color black. Tapos nagingon po, nga click, so dili pagid ka rin mapita, tanawag yung Magdumang Proceed, no? Medyo dili pagid
2: so, ka rin. So, gani ka rin, identified pa rin mga suspect ka rin, mga panahon na Magdum Jane?
6: Identified pa rin siya, nanawag ta ka rin Magdumang Proceed, bagwahay lang yun, no? Sa police station to Kugon, uwa pag yun taon po sila ilan kay wa man po'y bahad man good.
2: So, wa pa'y update ani o kung sa bagyod, kinsa bagyod o sa motibo, kinsa ni mga suspect, kinsa yung motibo, asa man nina maingon, wa pa'y kuhan nga update anak karon.
6: Matod pa itong kapulisan sa police station to Kugon nga, negative pag yun karon Magdumang Proceed noon niya. Ang biktima to, pa rin to po, no, nga pulinarya, tugod kay ipa-autopsy, magundi siya Magdumang Proceed. Awan, sa kay mo man partner sa tuwang asoko magduba proceed no og dito sa siya sa pagkakaroon tungod po lagi kay wala pa pamampod ang doktor magduba proceed
2: no matay ko na ni mabati matumbok
6: wa pag yun karon magduba proceed tungod kay nagpadayon pa no nga gipalawman pa sa kapulisan ng investigasyon labi na nga wala pa yung mga angulo nga ilaha pong matutukan kalabot pud sa pagalutha nga patay nining usa ka retired army sa matud pa ka driver ni pong usa ka abogado din na sa may buntong barangay Kamamanan para sa buntag na Pilipinas kini si Magdum 124 Jane Luna sa beta og serbisyo magbradyo
7: Magnum buntag na Pilipinas
2: alas 4:36 ang atong oras ato sa tamagala sa dugang reports mga kauban Taguluan Municipal Police naghatag og pasidaan sa publiko para malikayan kuno ang kaso magilang homicide. Binawato ta report Magnum 115 alas 4:36 na. Diyan ditalay dawato ta may gala. Gikan sa location ni Magnum Hunter 15 alas 4:36 ang atong oras. Dining sayo sa kabutagon na dito ta ni Magnum Hunter Pete Bilis. Magnum Hunter Pete Bilis na. Binawato ta. Dinita kay taguluan ng PS nagata ka daw pasidaan sa publiko. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Nagpasidahan karon ang Magnum Tilsid ang Taguluan Municipal Police Station sa publiko nga aron nga malikaya na kini nga ginatawag nga homicide nga maghatag og mupili og respeto og pagpugong sa kasuko og malinawon nga pagsulbad sa panagbangi matod pa sa Taguluan Municipal Police Station. Kayan ang away nga mahimong musangkot sa dakong kahedya. Yawag usap ang publiko nga dili magpalabyog inom. Lagi na gyud Magnum Philippines sa kinibitong linong makahubog. O garon nga, o gali usap nga kining illegal nga droga. Likayan gyapon kini matod pa sa atong MPS sa Taguluan. Tungod kay kini ang mahimong hinungdan sa kining ginatawag nga violenting nga binuhatan. Gipahinom naman usab ang mga residente, labi na yun ang katawan ng publiko nga mahimong responsableng katawang Pilipino pinaagi sa pagsunod sa balaod o pinaagi sa pag-report tayo sa mga hulga o kadlok, kining kadlokang lihok nga tuna sa kining kapulisan. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Ato ta ni Magnum Hunter Faith Velez. Kay matod pa may gala sa iyang report ni Magnum Faith. Nga NHA, parayin ko ng serbisyoan ng babae program sa Northern Mindanao. Yan ditali na wato ta, pinagin ni Magnum Hunter to.
9: Padayon ng National Housing Authority sa paghatag di kalidad sa serbisyo.
2: Diato sang luparan may gala si Magnum Hunter dito. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Faith Velas.
9: Padayon ang National Housing Authority sa paghatag di kalidad nga serbisyo sa pabahay dinhi sa Northern Mindanao. Gipasalig sa initre nga padayon ang ilang programa og proyekto alang sa mga pamilyang nanginahanglan og luwas nga puy-anan dinhi sa Cagayan de Oro og sa tibok Northern Mindanao. Padayon usab ang pagmonitor og pagtabang sa ahensya sa ilang mga benepisyaryo aron masiguro nga hapsay og malungtaron ang ilang pagpuyo. Kiniisip kabahin sa tinguha sa gobyerno nga matagaan ang matag pamilyang Pilipino og disente og maayong puy-anan. Balita gikan sa National Housing Authority Region 10 para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Belez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Daga sa mga battery report pinaagi ni Magnum Hunter Faith Belez. Alas 4:39. Gikan may gala sa siyang lokasyon na karon nga buntag. Halas wala pa nang mata-mata na mo. Kay buntag na ha, dili magluya-luya. Galuya ba ning uban? Galuya man. Ay, magluya-luya na. Eh, buntag na ba?
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mas Magnum Ching, okay. Wagin pagaluya sa Magnum Ching. Uptake yabon kayo. Energetic yabon permanente. Ay, kayod yabon mga pupre. San ba ya sa itong isgutan ang sabgarabutag at inisato panaguman sa itong programa? Naghang kayo magilay ang mga pangutana na tubag na gin mga iksoon ba? So, hingpit na yung natubag, mga sukit na kabinaw sa mga pangutana, mga igsoon, mahitungod lagi sa kinibang atong eleksyon. At least, may galang na human na yun, ang inyong mismong gusto, may galang matubag, di ba? Kaya nagkamag-ingon naging asir. So, man eh, kay ready na ba kayo? Excited na kayo? Ano yun yung ka-excited ka rin, na human na yun? Di ba? Na human na yun ang inyong mismong ka-excited. Excited mo? At least, na human na inyong mismong pagka-excited ka rin. Diba, natuldukan na yun mga igsoon ang inyong pagka-excited. Na dito na tas 2028, ha? Kita-kits na tamay gala sa 2028. Nobyembre po hon, maling Ginoo. Diba, so dito na ito mo ipek may gala ang 5 years nga kinibang term sa usa ka barangay official. Okay, so at least may gala nga natapos na yun mga gala kaning tag 3 years. Actually, kung sa tinuod lang bitaw yun, kung maayaw bitaw yun ang barangay official sa barangay, kay kanimanggod ang barangay, usahay may gala. Sample karon, kapitan ko, napildi ko mag-igsoon sa pag-abot sunod nga eleksyon. Katong akong proyekto nga napunduhan, maangkon po ito may gala sa gaingkod. Bingon po ito siya, ako ni oh. Ako ni, kay mauni akong proyekto kaniyan to. Karon pa niabot to, human sa 2 katuig. Aya pa na implementa, aya pa na budgetan. Pag mapildi po ka, pag naapog kay mga proyektong gusto po ni mong imapatuman, amoingon po na ng pikas nga, ako ni oh. Ako ni kay mo ni akong proyekto. Oh, so, ana lugar may gala ang kakita mo. Mas maayot tong 5 years yod, kay sulod sa 5 katuig, na ay mga proyekto diya nga manggawas, imong yod na. Dili imong kwarta ha. Masigong imong kwarta, dili imong kwarta. Imo magigsoon nga sa term ni mo, ba't kwartas katawahan ha? Narabay mo imong uban na ako ng proyekto, si ako. Sure diya, na kay pangalan gibutang riha, ano yung akong purikto? Kwartas katawahan na, dili na imuhaw eh. Pasagad ka lamang. O na rabang magkitabo, may gala. Gangkon-angkon tas mga purikto. Diba? Bura kaya po na mga sukit ikaw na, gangkon-angkon tas mga purikto nga dili ato. Diba? Isag purikto, may gala sa gikan sa katawahan, aton ang kunon nga ato. Na, naon sa iman. Ang kaino iman, ba iman sa lang ang kuna? Ang kaino iman. Ayaw nyo ang kuna ang dili inyo, ganyan na maayo, bad na siya.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balikan sa natunog ang mga report, Magnum Hunter 24, Jin Luna, motor, gikawat sa amay lang sospitsaro. Iyang detalye daw atong tamay gila, gikan sa may gila siyang lokasyon, garong buntag, alas 4:42 sa katong oras. Mata na mo niya katawa pa na mata na mo, gising na. Dinitagan ako ng motorsiklo, gikawat sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jin Luna.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
11: Reklamo ang usap ka motorista human kinigawatan o raider ka motorsiklo magdabal frisi. Dinagod ang mismo no, sa maya
6: Baloy at Tabloning atong mga syudad, ikabut siya gagi parking matod pa niya sa Daplin sa Dala ng naisgutan po lugar nga raider nga motorsiklo. Apan sa pagbalik ka ni inilugar nga biktima nga si Buboy, wala na niya nakita pagsubli no ang naisgutan po nga motorsiklo. Ikabut siya gamag mga first aid nga nataw-tauran yun siya kaya doon naman siya gisudlan po no nga usa ka warehouse din na mismo sa area o gagali. Tugod po lagi kaya di man niya masulod po ng maupong motorsiklo niya. Dili man po siya trabahan rito sa lamang siya ka visitor. Rason nga dito siya napugos po no o parking sa gawas nga bahin. Ika po siya gamag ng mga first aid. Gawa po saan ganyan nga dama nga dito po no makawat ang yung motorsiklo kaya gali na nakalak yung motor. Good check, ito yung linbisan na yabi magdaba first aid no na inilugar ng motorsiklo. Mga ito nga nakurat siya kung giyon siya papuha. Nini po nga suspechado ang naiskutan po lugar na motorsiklo. Kali magdaba first aid siya po lugar na pagpaningkamot o pagita. Huwag itaon po niya makita ino niya. Katupod niya area siya po nga giplastaran. Wala rito nakatutok ang mga CCTV. CCTV ang gate po to warehouse magdaba first aid apan kanina kaatubang sa opposite direction. So dili gyud siya ingon mita magdaba first aid nga matumbok kung kinsa ba ang mikuha ato niya kay kung ilama po nga subayon po tong CCTV magdaba first aid matod pa ni Buboy. Kini siya magduba first aid, wala rito ni Agino kung asa lugar nakadirekta po ang maupod nga CCTV. Rason nga nagtuho kini siya nga ang katong nisgutan na suspechado pabugoh ang iyan direksyon magduba first aid. So bali no, ang kini pong nisgutan po nga suspechado, posible nga na nisi kauban or mihimo ba ni sa paggamit po no o lahat po nga bihikulo para masakay ang nisgutan po nga motor. Tungod po sa mga insidente magduba first aid, gilayan kini nga mihimo na tabang nga doon sa kapulisan, doon sa ma-record nga yung usap ka raider nga motosiklo gikawat sa so, walang mahiling nga suspechado. Doon nagtaniin niya doon kaya doon ang investigasyon pagkabuhatan ng kapulisan tuhod po lagi kailahan paghapo din yung pagitaon po doon kung isa ba ang mihimo sa pagkawat sa mga motorsiklo o investigasyon pa sa dukang alam usap noong makunuran na po no kiningkawat sa motorsiklo masagad ba kayo na po tinikaroon sa syudad sa Cagayan de Oro para sa muntag na Pilipinas kini si Magnum Hotel 24 Jane Luna sa Betaog Selepusyo Magbrasyo
12: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Alas 4:45 ang atong oras. Dili may gala sa ato para kuban sa ato nga programa karong buntag abuntag na Pilipinas. Alas 4:45 kapulisan may samay surital naghatag og panundom sa mga motorista kalabot sa checkpoint. Yan ang talidawato na report Magnum Hunter 15 gikan may gala sa lokasyon karong buntag alas 4:45 na. Kape! Wa pa mo kakape ha? Kape na mo diha. Higop na mong sabaw, kung nais sabaw, higop sabaw. Iyang detalye sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 15, Magnum Hunter, John Ramos.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Tungod sa waybay pa ng mga motorista Magnum Philseed, ang wala masayod kung unsay angay buhaton, panahon kung adun ay checkpoint, ang kapulisan ilabinagid sa kadalanan Magnum Philseed. Nagpagawas o gapainomdom ang Samis Oriental Police Provincial Office. Ayon sa PNP checkpoint, ilabi na sa mga motorista na mag-iay, ilabi na sa panahon sa kagabi. Malas sa kapulisan sa Misamis Oriental, gikinhanglan nga inayan ang dagan sa sakinan o sundo ng mga warning signs o instruction sa mga police sa checkpoint. Malikayan ang aksidente o ba siguro ang galawasan sa tanan. Sa botosab sa kapulisan nga ang checkpoint dili babag sa biyay kundili o saka safety measure aron nga mapanalipda ng komunidad o magparayon ang kalina o gamsay sa kadalanan. Kangyo ang kapulisan sa Misamis Oriental sa tarang motorista nga mugkupilar magmatgon o mutuman sa legal nga proseso aron luwas o gamsay ang pag-agi sa mga checkpoint. Ayon duman na magnumfilse na itong mga pipila ka mga adlaw, adunay na itabo dito nga kini nabanggaan lagi ang usa ka pulis sa may Jimenez sa Misamis Occidental nga gisubli nila nga painumdom sa itong mga motorista aron nga dili na mausab-usab ang pangitabo. Nagyod dili na unta nga mo may tabo pa din sa province sa Misamis Oriental. Balita sa Misamis Oriental Police Provincial Office para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos. Balita ang servisyo, Magnum Radio.
2: Kaya sa mga matter report, pinagi ni Magnum Hunter 15, Magnum Hunter John Ramos. Wapan ang mata na, mata na muna kay Buntag na alas 4:47 na. Wapa mo naman sa mata na. Inoon, mamay klase ka ron kay Sabado man. So di lang siya, ningiingon mga igsoon nga. Di lang siya, tulog lang siya. Oh, ano, tulog lang siya mo. Diba? Tulog lang siya mo kay... Nag-ingon may galang na sige. Tulog lang siya mo, mintras, buntag pa.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duga mga balita sa ta, mga sukinti kami now. Duga mga balita sa ta, emosyonal mga igsoon. Nga migawas mga sukinti kami now sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong mga igala kagapong adlawa. Si Mary Jane Biloso Human mitagaan may gala sa atong presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa absolute pardon. Grabe ang emosyonal sa nasangpit may galang si Mary Jane Human nage may galang ang presidente mismo ang nag-ingon nga iyan ang nipirmahan ang itawag magigsoon nga absolute pardon sa nasangpit nga presidente. Apan giingon may gala sa ni Mary Jane Biloso. Dako kayo matod pa mga igsoon ang iya mismong pagpasalamat ngadto sa administrasyon may gala karon ni President Marcos. Human lagi may gala nga wagid siya magduwa-duwa sa pagsalig o nagtuo siya mga igsoon nga dili pa ulahi ang tanan sa kahigayunan mga sukit ni Guminao. Human lagi nga hingpita siyang gawas nun kagahapong adlawa. Matod pa mga igsoon nga kinibang sa bulan unta may gala sa kung atong Disyembre may gala sa 2024 gibalin magigsoon sa kustodiya sa Pilipinas si Biloso Human magigsoon nga napriso kini dito sa nasod sa Indonesia gani giingon magigsoon nga gipahamtangan kini sa silot kamatayon may gala kon bitay ang nasampit may gala nga si Biloso tungod lagi sa pagbitbit may gala sa illegal nga druga mga sukit ng Guminao. Diyanto may galang September 2015. Nakatagda kini siyang gitawag nga pagapat yun pinagi sa Pirate Squad. Sus, grabe sab nila dito no. Ang kaso ani may gala human trafficking. Iyang atubang magigsoon dito sa nasod sa Indonesia. Apan matod pa niya may gala nga dili pa yun ulahi ang tanan. Huwag lagi sa negosisyon sa atong gobyerno. Hingpit may galang napabalin mga igsoon si Mary Jane Biloso din sa atong nasod Pilipinas. Din nilang ikustudia og. Itagaan pagin may galang absolute pardon mga igsoon sa atong presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So at least kadako mga igsoon ngay kalipay uban ang pamilya ni Mary Jane Biloso nakagawas kini mga igala sa kinibang Correctional Institution for Women dito sa Mandaluyong mga sukit ng Guminao. So kauban na niya yung pamilya karon. Kani uso man ni kaniadto kani bitaw magbitbit bitaw kag malita nga pag agtod mo sa airport ipalusot ba unya kay ang airport baya strict ba kay na nabi mga scanner siyempre katong mga medyo minus may gala di og panghunauna moingon lugar dito nga for example kasabay nimo sa airport moingon din nga ma'am pakibitbit sa kay ni ma'am Bikay na koy gi kuan ma'am gi kini bang giatiman ipalihog lang kog agi ana dito ma'am Bikay dito ra nako nakuhaon sa makaagi na ka sa scanner. Siyempre, kaya kita mga Pilipino, maulagay, pamatasan po na ginato. Bit-bit po ito niya. Niya pag-abot sa scanner, dito, gi-hold siya. Kasi lang yan yung bag. Mayingon siya nga, naman to'y nagpadala sa ako, ane. Aman to, ano man nakita. Ano na siya may galangadagan.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Na'y mamalihog sa imo ba nga, ipabit-bit sa nika, daghang kay bagahe. Daghang kay kong bagahe, ma'am. So, palihog sa kuwani, ma'am, ikaw na lang kay Murgamay, rami mong bagahe. Palihog sa kuwani, ma'am, pabit-bit dito, ma'am, pasulod. Namo na may galang ang katunay mismo ang mga malita. Tuwa dito kay pangluklok mga igsoon ng mga syabo. Gisian ang kilid ang malita bitaw. Di ako ipangluklok may galang syabo. Sumao to yung kaso mga sukit ng Guminao dito sinasod sa kinibang Indonesia. Nagara magala mga nasura, stick to gigara sila mga igsoon. No? Sa mga unana. So at least, nagikan dito sa maong nasod, gihatulan ni siya may galang kaso may galang human trafficking. So, naa siya may gala nabilong sa Pirate Squad mga igsoon nga kinibang ilang balao dito. So, negosisyon sa gobyerno, negosisyon. At least disugot mga igsoon ang maong nasod nga din ni ikustudia may gala o karoon na tagaan mga igsoon sa kinibang pardon may gala, absolute pardon sa presidente. So, lipay ang pamilya nga dili man gusto mga igsoon sa mding atong gobyerno nga patay-patay. No, wala ilang patay nga gusto mahitabo. So gusto nila maging soon nga, kuan ba? Kanabang mabuyan, labi na may gala sa prosesong insakto. Labi na sa mga inginani nga dagan may gala. So at least karon nga, di pa ulahi ang tanan. Matod pa sa pamilya ni Mary Jane Veloso nga, hindi pa huli ang lahat. No, basta't may Panginoon, may pag-asa. Salig lang sa Ginoo, anara. Diba? Salig lang sa Ginoo. Pagbuampo, kasi sa Ginoo nga Lord. Wow, magigaw sa laan ni Lord. Kay klaro magigayang babit-bit lang kung anong tong tao. Kay makita man sa mga inaning nga klase nga tao, mga gala, imposible sa kaing siya magbit-bitaan ning siya mo. So, sakto, kita tuota sa atong mga kababayan nga kakita mo inani. Labi na magiging so mga publika ayo may gala nga wala po kayo nanawan din sa mga airport, di ba? Nga ma tayo-tayo ra nila mga padalon kag mga gamit, padalon kag bag, sugoon kag bag. Ipato dito, mga inana mga kaso. Na wag ka kabaloon sa nang isugo ra ka pero pag wasing ikaw maaktuhan, madakpon, makuaan ana. Di naman na pwede mo ingon magiging so ng mga otoridad nga di ni iya, di ba? Kung asa magiging lang kung nasa imong posisyon, imo gyud na di ka na mahitabo o mahigala nga mutudlo kag laing tao nga iyan eh.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ah, sige kay at least may galang nga gawas to na si Mary Jane Veloso mga sukit ibang kontrobersyal magud di may galang nga FW no nga kinibang nagbitbit lagi may gala sa illegal drugs mga suking tigwanaw dito sa kinibang nasod may gala sa Indonesia no mao na sila higpit kay na ila mismo diha. Oo, inana may galang balaod o firing squad din ka diretso di ba? So at least may galang itagaan magigsoon sa pardon sa itong presidente karong mga panahuna. Alas 4:54 ang atong oras. Hindi may gala sa itong managuban sa itong programa karong buntaga. Matod pa sa uman nga posible kuno may gala nga 2031 na kuno ang eleksyon. Gibulgar kuno may gala ni Senador Amy Marcos nga 2031. O di, lipay na sab sila. Ah, kumuwang galing na. Pero wala pa na isa ta mag-istorya, anak. Wala pa man. Ato sang ulatan ang 2028. Pag 2028, pag maingon sila nga, apike man nato ni election 2028, nga naman, boss, naaman tayo national election god. So di isa ta mag-election sa barangay. Extend sa ta. Extend sa ta 5 years.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagaan kayo nag-all kayo. Miss ko no, excited na sila mudawat sa 101 mag-exoon. Karoon may galang bulan sa November. So, magdawat na itong ulan-ulan, ano nga wala man ay, kuan, wala may eleksyon. Diba? So, labi na sa mga dagkong barangay din sa itong syudad, bingon sila nga, kine, kay outro na sabi, ma-outro na sabi niyo. Wala man, pass mo man ta. Diba? Pass mo man kay, giyuktaba man, nawa tayo mahimo ni mga barangay official, wala sila mahimo, kay gusto sila mag-eleksyon, wala yung mahimo ang mga barangay official, kay bisa pa gusto ho nila, wala sila mahimo kay, mando naman mag-eleksyon, balaod naman. Diba? So, mo nag-ingon may galang nga ayayay pag-ibig.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pas mo lang sa, imbis nga excited na mo dawat mga gala sa ulan-ulan. Diba? Oo, so grabing ulan-ulan basta bisag barangay rana pero grabing ulan-ulan eh. Ba? Grabing ulan-ulan, may ingon lugar ka og sa inyong barangay, labi nagdagkong barangay. Like Lapasan, diya mismo si Carmen. Diba? Dias Bugo, Kugman, uban pang barangay. Labi na nasbugo, kaya daghan na ba ang mandagan nasbugo. Nang gawas mag-exon nasbugo, ang mudagan unta pagkakapitan, mabalik si Spencer. Dagan mga iso si Maricris Mulat. Dagan po mag-exon sa si Kagawad Aleria. Napay usang ang mudagan mag-exon, daghan mudagan nasbugo unta. Kung nadayo ng eleksyon, daghan kayo magpapili isbugo na dawat ka spikas-pikas, dawat kang kapitan kay Iling, muhatag kay Iling lugar, pananglit lang ha. Huwata may yung tinuon eh. Pero pananglit lang na ay gamay, dawat ka. Dawat po pikas, dawat pod. Pero pikas, dawat pod. So, lima ka kapitan nga, dawatan ni muna tagsa-tagsa, ayahay na.
13: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
2: Kagawad pa mga igsoon, huruto ni muna ang kagawad tanan. O, balag 20-20 rin ang kagawad, 50-50 o sa gatos. Pero, madawat ni muna may gala kung butang na to, 15 ka kapitan, ayahay na. Diba? Amot ng eleksyon ba ang mga tao mga igsoon? Baga di naman galantaw magyala sa tarong mga igsoon nga gitawag na to lugar may gala nga mamuno. Diba? Ang una-una permanente, basta eleksyon, ulan-ulan. Ngunan ka ato naman ginding na exercise mga igsoon nga part sa atong pagbutar ang ulan-ulan. Diba? Dili pwede mo butar kung wala ulan-ulan. Anong uban nga, tre, butar na ta pre. Ay sa Marie, kaya magulat sa tag-ulan-ulan Marie. Ay sus Marie. Tana, ato na ta Marie sa prosinto kaya magbutar na ta. unya na lagi mari kay gahulat patas ulan-ulan mari.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So karon, hilom kay may galang kabarangayan. Ah, mga butante, hilom kay karon. Hilom kayo. So ipagkahilom nga wa may barangay eleksyon. Di ba? Hilom kay sila eh. Pag kuan kagahapon pagbuto nga hingpit nang gipirmahan ni President Marcos nga ang pag kinibang pag-extend una may gala, lugway or pag oktaba sa eleksyon, wala, hilom kay mga tao eh. Suko kayo. Aw, suko man mo. Ay mo ka suko. Saon taman may gala nga kuan man yun, di oktaba man. So wag kita mahimo kundili maghulat sa tamay gala sa 2028.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: November gapon mga igsoon 2028 November ulat-ulat ta. Ah kay saon taman? Ah katong mga nakagasto na, ah sige lang padayon lang sa ta. Ah padayon taman sa 2028 ang paggasto. O ana ra na siya mga igala di ba? Pero katong mga igsoon expected na magyudto nga i-oktaba. Diba? Expected na ito mga igsoon nga yugtaba sa presidente. So ang COMELEC, sabi ng COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nag-ingon na nga wala na filing karong Lunes. Ang katong mga kaigsoonan, tawala na. Dito na mo sa 2028 mga suking tigpaminaw.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tanpa'y pagbalik, tahadog ang mga reports sa magkauban sa gawas. Daghan may galay. Kinibang mga minsay, greetings, iparangat diri sa itong mga linya, taga-antara na pagdagan o niya yung greetings. John John Namiro, naarabay na nakpad kuno diya may gala sa ilang area ni John John Namiro, gidimalas kuno mag-exon ang kawatan, ginakop sa tanod. Aptik sa buhin yung tanod diya John ba? Grabe ka-aptik kayong mga tanod diya John. Matod pa ni John John Namiro at ang sniper. Nga naako no may gala ay, usa may gala ka, kawatan mag-exon sa kinibang gasolina. Allah! Kay dakpan ko no tanod. Agay. Nadakpan ko no ni Kukoy mga sukit ko no tanod sa barangay Bugo. Kay na corner ko no may gala sa mga tanod mga igsoon. Ay, maulagi na. Kay tingala mo ko no. Kay naman ko no. Gasingkita ko no. Gagukod ko no mga igsoon. O kawatan. Naurot ang buhay na sa kawatan. Gidakop mga sukit ko no. Kukoy lang sa kalam. Oo, nakuhaan ko no. Cutter sa galon. O hose. Soyop gasolina sa mga sakinan. Ay, ay, ay. Mauday niya yung tirada dayo. Sumauro po niya panginabuhi mga sukit. Kung ano, kaning papangawat, panginabuhi, mangyapon eh. Di ba? Panginabuhi lang, ampo lang na di ka masakpan. Kaya pag masakpan ka, impas yung panginabuhi. Lahi man itong panginabuhi, nga uman, may gala, kaya kasong masakpan ka, dili, magkapapriso. Kaning ang panginabuhi, mga isoon, masakpan kag dili, okay, nagdili ka pa masakpan, pero kaning kawat, mangod, mga isoon, mura kita imong trabaho, sige lagi kag pangawat. Makakawat ka karon. Gracia, salamat kas Ginoo nga Lord, salamat nakakawat ko karon. Nakakawat ko og 20 ka manok nga panabong sa farm diha sa bukid. Pasalamat kas Ginoo, nakakawat kag 20 karon. Gibaligyan imo tag 2000. O ni Halen sold out ang 20 ka manok. Pasalamat kas Ginoo. Daw be kay hurot naman imong suyop ang kwarta sa imong kinawat. So nangita na sa ka pamaagi nga asa na sa ka magkakawat. Ngita na sad ka may gala makawat. Ops, dito na sad kas baboy kay huwag na magkas manok. Baboy na sad ka, kakawat na kag baboy. Maligyan na sad nimo, soyop na sab. Humana, hurot na sab. Balik na sad ka sa dito sa imong kawatan, na kamambantay naman to. Balik lang ning kawatan kay birahan gyud ni. Ato ara pagbalik nimo dito, wala na. Babay na ka mga igala.
13: Magnum, buntag na.
2: Ala mo na kay ang kawat mangod mga igsoon, na bina kasagaras mga kawatan manuyupay. Ipalit rin yung suyop, mga isoon, makakawat, makabaligya, palit ang suyop. Daw may karoon ng hurot ng suyop, lugdang na, sungita na sa makakawat. Mauna, mga isoon, ang kawatan may galang nga nagay mo abot yun ang panahon nga mahuntan ni Gagboynas. Sa sige ni mo tanto pangawat, balik-balik mga isoon sa imong kawatan, mo abot rin yung panahon kay karang mga mabiktima, mamantay man og magampo man ang Ginoo nga Lord. Isa lang kasulyap, Lord. Ipakilab lang sa ako ang kawatan. Maabot yung panahon nga mabta na gagdimalas. Sa tanto ni Mong Buynas ay inuuna ang piminti ka Buynas. Malas kid gyapon pag-abot pipila magyalag ka mga bulan.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ay dakpan ko das bugo sa kakawatan ko gasolina mag-exon sa igdala-dala magla sa hos. Pastilan po na nga kinabuhi ang pangpangawat sa gasolina ba? Kapoy man nga trabaho ng kawat gasolina kay matingala man na may suon ang kwan. Matingala man na usuman eh ang kinibang atong sakyanan o baka ang ato bakang dump truck o uban pa diha nga hurot man piminti ang krudo. Amo na problema ganun diha. Good luck sa mga kawatan nga karon buhinas pa pinabawat ang panahon, undangin na inyong kabuang. Kay wala magi swerte anang pagpangawat. Sige kag tagaan, sige kag tagaan. Pagkaurot sa kwarta kay mong isoyop, kawat na sad ka. Mamatay panahon magigsoon nga makulatahan ragig as mga tao. Lain na mga tao karon kay mangulata, di na magsugot nga kausara. Halos kapat.

0: Mabati ninyong tanan. Pahinundong sa tauras, alas 5.04 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butik.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C.
8: Akong bugas-bugas,
9: akong katul-katul,
8: na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500,
11: aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayos sa bugas-bugas
10: ug katul-katul.
11: DTX 500,
12: mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hiltay sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Seri Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika The Alternative logo.
15: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik tamay gala sa atong paragubuan sa atong programa Buntag na Pilipinas. So, alas 5:09 na. Asa naman mo? Alas 5:09 na ba? Pabuto lang di sa atong mga duga mga report. Sa atong mga kauman may gala karong buntaga. Grabe ka daghan ka itong mga greetings din eh. Unyan na lang yung mga greetings ha. Oo, unyan na lang yung mga greetings. Katagaran nung tamagtagan yung mga greetings karong taon-taon. Dini may gala sa atong palibot. Unyan na lang taon-taon. Tagaan na lang nagpag-kuan. Matod pa. May buntaga itong amigo Boss Rick Doms. Boss Rick Doms! Relax na kay Boss Rick Doms. Ayod kumpiyansa Boss Rick Doms sa mga kawatan kay akong amigo sa El Salvador. Kay hilak-hilak na ba ito? Hilak-hilak, pati sa Lumbia, oh, magjaaksong kabalaka. Okay, pag once nga na yung mga kawatan, mga igsoon, pag nagani, sige balik-balik, may gala, sige lililili diyan sa kural. Bantay ko nga ninyo, pag nagani, maglililili diyan sa kural. Ano sa mga iliyo na ni tao nga? Sige, magpanglili. Gawahaga man ng iro, agoy. Ay, yun, kumpiyansa eh, kay basig mo yun nga, basig na nagipangita. Oo, basin, og. May ning uban kay ang ila mismong paril simentado nang uban kay gikural sin. Oh, di kaya po nakapabiyansaan kaya po ng sin kay Diyos, ginawag ko hait keng kater. hait keng kater sa mga kawatan. Pag may yung kangaiwa, wala yung problema boss kay nakasin man na, nakakural man ng sin. Aw, lagi, ayaw lagi ga, publi, ay, lagi kumpiyansa. Bisan pag kural, unsa pa nang kural diha, pero nagiingon nga, nay pamaagi anak basta ilang intention agay pamaagi.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Bulyan sa taas report ato sa tani Magnum Hunter John Ramos. Tulo kuno ka anak nang pakitabang sa police station wa naman giulga sa iyang amahan nga nakainom mga igsoon sa ilim no makahubog. So magka nga hulga ni basin may galaog sumagha. Standby Magnum Jean Luna gana ko ni lalaki biktima kuno sa batang gapang labay kuno bato dias Coastal Road. Maraming mantayan perminti ni Gagawa Joseph diya sa Coastal Road kaya ka panglupad yun ang bato. Una ko sa natos Magnum Hunter 15. Tulog ka anak na pagkitaban kay ihulga ko doon sa ilang amahan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Balaka o kahadok ang ibati sa usa ka 30 anyos sa Magnum PC. Dang lalaki nga usa ka hairstylist humanggingong ihulga sa iyang kaugalingong amahan na dito mismo sa may barangay 13 na isurad sa Cagayan de Oro. May sa report na sa biktima ng anak, ang mga lesnobis sa gabi, samtang mag-relax na unta ang kiningang anak na lalaki ang Magnum PC kinagi. At gabi naman, uting katulog na usap. Alit na lamang kinigig na siya ngamahan niya, lambig daw ko siya matulpapat yun na Magnum Filsid. Sa walang igo matulpa nga rasyon, tingala siya o tungod sa kabalat. Wala na magduwa-duha ang nakikpakitabang sa Station 1 Nazareth o giripult at may mag-usap ang kapulisan, nalikayan ang panagdalis, ilabi na kung atanay kinitong makainom, labi ang pruwinsya sa ilim ng makaubog. Doon ay hulga o sa gawas paano sulod sa panimalay magduwa-duwa nga makitabang sa kapulisan sa kininga og labi na yun sa barangay nga kung asa mo nga barangay makitabang aron nga dili na mo grabe ang insidente ay na Magnum Filsid na kwa na po sa ni na na-refer usap kinin sa barangay 3C aron sa tukma nga disposasyon sa langbahin nga Station 1 na walay natala nga index crime solo sa 12 kauras nga kininga pag-monitor sa ilang area of responsibility. Ang ilang nga natala lamang dili kinilagi nga kining panagulga, labi na yun na kininga pagkawala sa kininga mga importanteng gamit ang Magnum Filsid. Isan pa man nga normal situation ang sitwasyon sa police station 1 ayon gyapon nga nilang ipahugtan ang kining ilang police responsibility. Ito na sila nga nagalibot suroy, labi ilang area of responsibility sa mga pampublikong lugar Magnum Filsid nga magpabilin ang kahapsay sa ilang area of responsibility. So makarang itong nakuha ang report na gikan mismo dito sa may police station 1 para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mao tawag kala si Magnum Hunter John Ramos. Ato tani Magnum Hunter 34 Gen Luna kay gabang lupad gunung bato dia may kala sa barangay asa niya sa Coastal Road area. Dias lapasan pa ingon sigusa. Gabang lupad ang mga bato. So ikaw matimingan may gala na impas na binagkusog imong dagan. Agoy. Paycheck na report Magnum Hunter 34 sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Niligamo usap sa motorista, humangili ka buot siyang gipangalabayan kini yung mga bato. Dina sa may alapos na nag-consult roading atong asyada, di ka buot siyang magdabang proceed. Gami agi kini siya diha, banak-banak matod pa alas 11 sa gabihi. O may mo matod pa kinino sa pagbiyahe, going to gusta na unta ang iya hap lugar nga direksyon. Apan, yung natabo kini nga duha ka mga managlahi matod pa kini posible, managlahi matod pa ang grupo. Nga nilabaya o bato. O niya, gali mag-proceed lakit siya. Nga gisalabaan, ini pong iskutan sa lugar ng mga batanon nga naasa yung opposite side. Kibalik at lugar na siyang tabok sa bahay. Mo'y mihimo sa paglabay kaniya. Tugod po lagi, kaya wang mag-jami. Mihimo no, sa paghunong sa diha lugar nga sila. Nagkainitay ni ini po lugar nga duha ka mga grupo. Gabot siya ka mag-proceed. Nga posible no, usan na po ni sa mga na himo nga modos ini po iskutan po lugar nga mga batanon din sa area nga mga himong biktima hani ini lugar nga iskutan po yung mga motorista nga mga labay bitaw po mga bato magdumang presid nga mga pakaroon ignan dayon nga gagubot-gubot so usa ganini magdumang presid no sa gikabalakan tugot po lagi kaya tanggiyot kaya wagi dyan nakaangkon po lugar sa mad siya ako nga lawas pero naaya dami dyan niya po motorsiklo magdumang presid nakaangkon o gagkumi ang atubangan ng bahin ng mga presid, may lampod yung nagbuak po ng mga pong suga ng mga presid. May hapong side mirror, pero yung kabutsyag na ang labay yung sabato ng mga presid, katagara, padulong siya ang ulo ng bahin dapit. Tapos yung kinilugang dapit po siya pong ligid ng mga presid, nga may imo po no sa pag-alusod, ito po siya ang ligid. Ang sa bato, o gali ng mga presid, kini nga mga bato, matos po sa medium to small sizes, gid mo diba presid, no? So sakit niya po nga makaigo. Gamay yung kayo, arang-arang mo diba presid, pero ganyan mga anagid na apit na ganyan yung mga para katakos ng kinomo. So usap po nino, sakit gini nga makalabay nga ito po sa nisutan po ga motorista. Galing po diba presid, nabala ka kayo siya. Tugod po lagi, kini nga duha ka mga grupo, nagkainitay manggod niya, usa manggod siya sa gipaghimungtan, kaya lagi, na agi man siya sa naisigutan po lugar nga dalang, kung asa po lugar sila nagkarayot-rayot. Ang dumapresin o kayo nang duman, na dina sa area, sa may alapasan o sa may gusa, nga coastal road, ipahugta naman din sa mga tano, di ko mapulos ng kapulisan, laa po lugar nga nahimu, po yung monitoring niya, pwede kinalikayat. Nagyapon yung mga bata, yapon niya magdabang presidyo nga mga supak-supak. O gamihimo, yapon no, sa ilaha lugar nga pagpapadlong po din sa area. May nalang yung magdabang presidyo, luwas sila kaulian, iskutan po nga biktima, mihimo, yapon sa pagpadayon, yapon magdabang presidyo sa yapong pag-abante. Kaya kung madugay siya dito magdabang presidyo, posibleng matod pa, nga tiwasan gini siya o sa laba, may inilugan ni iskutan po nga mga minor di edad, hagi po siya magdabang presidyo, kabatbana, matod pa, nga nasa 13 hantod sa 14 anyos matod pa ang mga pangidaron, hindi po nisigutan po ng mga batanon. O sagol din sila mga presid, na ibabay, na ilalaki, nga mag-aaway-aaway lang din na po lugar na tabok na dalan ng mga presid. Gali, kapun siya gadagan matod sa kini sila, nga mag-tipok din na aron usab nyo nga makahimo po ng pagubok. Tani ini magduba presid, ang ihala po panawagan nga unta pahugtan pa ang seguridad din sa area. Tugod po lagi, kaya wala man nga na yung mga gapamaligya di ang magdumang presid pero sa mga oras wala nang bigigabaligya ang magdumang presid sa mingaw na sa makahigayon na po nung ang mga bata din ha sabaga sa isa o yung posibleng pa nung makabiktiwa pa sa laglayan ng mga individual na magdususan na ginoon sa pagkadisgrasya Busag na Pilipinas kini si Magdumang 124 Jane Luna sa Betaog Silbusyo Magdumradyo.
2: Salamat Magdum Hunter Jane Luna. Ato tani Magdum Hunter Kia Villanusa. B-Farte, nagtunol kunong gabi kusa ka million pesos gilang Leon Project. Alang sa wang mananagat sa Opol, sa balita og servisyo na si Magdum Hunter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Aron matud pa nga mapalambo ang panginabuyan sa mga mananaga at mapataas ang lokal nga produksyon sa isda ug mapaligon ng malungtarong pangisdaan sa rehiyon. Nag-turnover ang watan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung before Region 10 ng Livelihood Project na nagkandidato 1.49 million pesos sa Opol Misamis sa Oriental. Gipangulohan ni BFAR 10 Regional Director Edward Yasa ang turnover nga naglakip sa high-density polyethylene kung HDPE cage para sa Bangus Culture Deep Sea Pio Project o nagkalain-laing fishing gears. Ubos sa BFAR 10 Aquaculture Program na kanawatang Opol Dagat-Dagatan Fisher Focusation ng Livelihood Package para sa Bangus Culture ng katidato 1,365,813.80 pesos. Lakip sa package ang 10-meter diameter double HDPE circular cage, motorized fiberglass reinforced plastic on FRP boat, nga doon ay 5.5-6.5 horsepower marine gasoline engine, commercial fish feeds, 20 size ka HDPE cooler boxes, plastic pails, weighing scales, guban pang kagamitan ng gikinahanglan sa produksyon. Gilauman nga ang mga proyekto makatabang sa mga benepisyaryo sa pagpalambo sa ilang panginabuhian sa Matanggi Sportahan usab ang pagdugang sa lokal ng produksyon sa isda o pagpatuman sa malungtaron nga pamaagi sa pangisdaan sa Misamis Oriental. Balita agikan sa BFAR Region 10. Kini sa Magdum Hunter 23, Kia Abelenosa sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abillanusa. Alas 5:20 na ang atong oras mga suking tigpaminaw. Dita maglanga may kabalikan mga klas Magnum Hunter Jen Luna kay nakuritindira na biktima ko na sa pikik akwarta. Kapoy kini manindira tao niya dita kabalo bitaw magigisong pikik ni nili. Niyawata scanner ba? Kanap ito mga kilid-kilid. Kinanglan yun nga swito kita sa kwarta kay na mga marama yun. Mabalit 1,000. Mabalit 200. Nakwaan ka na magigsoon sa item, nailad ka pa, may gala ng nukli ka pa. Bastilan, yun pa ita sa nayani eh. Ang dili, yun mailad ni mo sa mga piki, ka na ng mga mall. Nga naman nama sila scanner, pagbayad ni mo ana, tag sa kalibo, 500. Ilang mga yana sa scanner oh. Shhh, op. Good so. Nabi ka ni mga kilid-kilid in town, nga nang buhi na in town, ginagmay ginansya. Asa may scanner, wa man diya. Wa, yun ilad, yun ta magigsoon kayo, di naman takabalo, yun sa akong pagtanong piki, magdili. Yan ni Tarina 1 to 24, Magnum 1 to 24. Sa balita og serbisyo, para si Magnum 1 to 24, Jean Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Biktima sa peke nga kwarta ang usap ka tindera o magiging butsyag nga nailad batod pa siya nga customer tubod po lagi kay may bayad kiningan po kaniya o 1,000 na pesos. Matod pa niini po nga si Jocelyn kanilo kayong tindera mga dumapresid nga mihimo kininaw sa pagplaster siyang paninda nga lansones si kabutsyag mga dumapresid no nga ang nakuha matod pa niini pong 1,000 pesos kay 50 pesos lang mga dumapresid niya nang hangi 10 tao lugar. Ang lalaki yung customer nga 50 lang nung ugali mo diba presid isugod pa siya kaya syempre customer biya may mamatod pa siya sa paghatag pudugas sukli galayan mo diba presid aron usab nung makakita pa siya uglain pa nga mga customer ikaw po siya mo diba presid niya gitagaan matod pa niya 950 pesos ang naisugutan pudugar nga lalaki nga wapo siya kay laki lagi pag customer mo diba presid random na bagid na digi na tumapiyo po nung kinsa pa yung mga kapamalit na to ugali mo diba presid ito matod pa gitagaan niya gitagaan po niya uga patulogang worth 50 pesos nga mismo po nung lansones na naisikutan usap ng lalaki. Kapusok po diba present nga wala niya po nung na-check na naisikutan po nga 1,000 pesos. Tumot po lagi gadali siya. Kaya nakapailay mga customer nga gasulpot po nung sa taplit na kapamalit po siya po nga lansones. Galing po diba present kini naisikutan usap ng lalaki. Wala na po niya giihap ang sukli mga diba present. Gidito niya butang siya po nga bulsa. Huwag milakaw gila yun. Galing mga diba present na matod pa niini pong naisikutan po nga big matod pa siya makatumbok po kung giilad ba siya uga tuyo or base mito magdaba presid nga kinilugar na iskutan po nga lalaki wag po siya kahanawan po no nga piki na ihang kwarta pero matod pa niini po nga biktima nga si Jocelyn sa kung saan niya kumutan iskutan po nga kwarta di naman git po siya mabalik po doon sa ihapong daan nga itsura o niya hagkap gito siya magdaba presid mo na nga wag yun siya nakabantay na tungkol po lagi kay kung imutan awan po ng kwarta magdaba presid imut po siya kikapon lagi siya tinuod galing lang wala siya dagboy itsura bitaw nga kanabita gireflect bitaw niya sa adlaw mga mga presid so wala na siya no lit gabahin pero sagad gyud siya po nga design mao mao gyud gyapon pa diba presid no nga makailad gyud kayo ang lagway ni ini nanu tani ni diba presid grepper nang ato sa kapolisan sa po ni incident o galgi pa mga nuhan niya no ang mga tindera nga unta no magmatnon gyud sila karon sa malikay ano sama ni ini magdiba presid gyud ug ikay siya og 1,000 pesos tugot po lagi kay na ilad siya ni ini po nga peke ka kwarta nga ibayad ang customer Tung kaniya para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124 Gin Luna sa Betahog Celebrusyo Magradyo.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Daga sa loob ng battery report, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Pikitas oras, may gala sa ito managuban. Ganong buntaga ha, mga maninay na ito, mga suki na itong tigpaminaw. Pikitas oras, karon. Wa nagita igong oras, mga maninay, mga suki ha. Tiwas taugma, mga gala, tiwas taugma. Magtiwas ta. O magtiwas taugma. Halagi. Tiwas taugma mga maninay ha. Tiwas taugma mga suki tigunaw labi na sa tong mga nasa na mga tagsa-tagsa ka paribalay karon. Tiwas taugma may gala mga suki mga maninay, tiwas taugma mga lawa. Oo, luya man kay anong galuya man uay mo gluya-luya diha. Agay, galuya-luya man. O ayo gluya-luya kay di mayo nang mag luya-luya ta mga maninay. O di dapat mag luya-luya ha kay na sao na lang kung magluya-luya ta na kita'y nadaan eh, kita'y sapi. Luya-luya ta, di ba? Di magtapulan. Magkugi dapat. Di ba? Di magtinapulan, magkugi yun. Oy, karong adlaw, wala may galang sa mga nangutanan, mga ikso. Nasa karon ang kuyog ta sa servisyo sa Mario kay adlaw may galang ang Sabado karon. Api kita sa oras, may galas ang naguman sa itong programang Buntag na Pilipinas. Salamat sa inyong karunay nga pagkaminaw, mga suki tingnaw sa mga nungkutana. Asa ko ang kuyog sa serbisyo sa baryo karon. Dias Barangay Agusta ng atong dagbayan. Mga sakop, mga ikso ni Kapitan Ibod. Na, Melissa, ilapod may gala karon. Libre mga ikso, katong mga wapa matuli, libreng tuli, libreng check-up sa mata o pagdungog. Of course, dalunggan. Medical o dental check-up. Mga assistant mga igsoon. Pagkuwas mga ID senior citizen, solo parent, PhilHealth, PhilWD, livelihood orientation ug uban pa may gala. Diya karon may gala sa barangay Agusan. Sige, maing buntag sa tanan mga taga Agusan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nakoy mga 2 minutos lang be. Ato sa tagano patagat may gala ni 2 minutos. Daghang kay mga padangat may gala mga mensahe diri sa ato mga linya karon nga buntag mga maninay. May buntag Junjun Namiro diha. Good bate Junjun. Wilson Ubere, salamat kayo sa gaminaw diha. Good morning, Magdubibbe. Victoria MacBicky. Bobong Mamalindas, Bugo o Taguluan. Ha? May buntag diha. May buntag ano sa Bugo, Taguluanon, down ni siya, Mayra. Okay. Maudi ay, nadakpa na yung taga-Taguluanon daw. Magdubibbe, pabilin ka buntag Manikay-Sikay. Sige, Manikay-Sikay. Edmar Rubrica, may buntag diha. Watching Magdumipi din sa Santa Conzon 6, Santa Cruz, Taguluan. Salamat kayo diha, may magaminaw. Ma'am Joy Martinez, may buntag diha. Good morning. Minaw akong brad karon si Simplicio Cabillo. Idio, sa apira saan? Salamat kayo diha, Magdumipi. Tauros Uban, salamat kayo diha. May buntag Santa Ana, Taguluan. May magaminaw. Good morning, shout out ko. Birthday celebrant kay Hapots ng Batak. Greetings from Nanay Ramona, Mama Kindi, and Pastor Harold. Asin sa nag-birthday, happy birthday. Yas mo hon, Taguluan, matupang Joel Capin. May buntag na Joel Capin. Buntag na magbebe. Inom tagsikwate, matod pa ni Marcino Bakongges. Ay, sana all. Nag-init pa ko dol, matod pa ni Joel Capin. Uy, init ha. May buntag magbebe. Mayong pagaminaw sa tanan akong mga higala. Sige. Happy weekend, magbebe. Uy, happy weekend sa inyong tanan.
1: Magnum, buntag na.
2: Happy birthday diay ni Kwan. Happy birthday ngadto kang Rachel May Galarita Balakwit. Birthday na ni Titil karon. Happy 26 years old ni mo diha sa adlaw natawan Rachel May Galarita Balakwit. Happy birthday ni mo diha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Matod pa ni Winston Balakwit nga iyang papalalab, iyang palangga kayo si Rachel May nga iya kunong ihawan og tulo ka Kwan karon. Tulo ka baboy. Sige, salamat kay dia. Pang-imbitar pod gawin kay basin ay gawin. May buntag ni Winston Sitok Balakwit nga nagpalangga pag-ayo ni Rachel May Kinibang Galarita Balakwit. Sige, happy birthday dia. Iya ka 26 anyos ni Titil Balakwit karong adlaw. Happy birthday ni mo diha.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Wala ko'y igong oras. May galang mo ba na yun pasunaan? Magno Persid Blanca yung gaban sa gawas nung katiling mga tawa laming gamahanan. Maglamang marugan ako sa katawa ng matuman. Salamat din lamang sa balitaog servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balitaog servisyo. Magnum Radio.
2: Oras alas 5:28.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
8: TJX 500.
9: Ako sa Jubilin.
10: Sobra kataas akong blood sugar.
9: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: TJX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: TJX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
8: TJX Coffee Mix.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na fight to chemicals ug antioxidant gikan sa di sugar, sugar cane mga organic compound na epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagindiyo o bisamis orital. Labi na sa Bay Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10, BMG Building. President Kirino Conde Cape Street, Kaguinero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:32.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaog Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangaluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita sa atong Magnum Lokal, mga programa o serbisyo sa Dolitan, gigong magparayon, humaan giwagtang ang election ban sa pag-ugtapa sa BSKE. Magnum National, President Ferdinand Marcos Jr. naglaom nga gamiton ang kasamtangang opisyal sa barangay Andugang Termino sa ilang pagpangatundanan. Magnum National, Saudi Lead Coalition, nanawagan nababagan ng unong kabalistik missile nga gipalupad sa rebelde gikan sa Yemen. Magbabistas, NFA nagsugod na sa procurement sa tipasing humahi inig wheat harvest season. Magnum Entertainment, Chloe San Jose, mi pasigarbo sa iyang partner nga si Carlos Yolo sa kalampusan sa pagsakmit sa duha ka gold medal sa SEAD. Magnum Sports, Hedelyn Diaz na nanoh gikagadulate ang parehong Olympic medalist nga si Carlos Yolo sa duha ka gold medal nga nakuha nini dito sa Japan.
1: Magnum Morning News.
2: Mayroon kumos naman yung buntang karong adlaw-adlaw karon nga Sabado, 26 ang petsa bulan, September 26. Kaya mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: O Magnum Jane Luna.
2: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
11: History Today.
2: September 26, 1903, sa dingadlaw, namugda ang Asosasyon de Famas Pilipinas, usa kini ka charitable organization sa mga kababayan ang Pinoy, partikular na sa mga asawang membro sa Philippine Colombian. Ang buhatan sa mga grupo, naimutang kini sa Paco Manila Day, nagsilbi kini temporaryong Pinoyanan sa mga batang giabandona sa ilang pamilya. Apan nasunog kini ni atong Disyembre 2, 1998, nagresulta sa kamatayon sa 23 ka mga bata ug 5 ka magbalantay. Hinoon subli kini gitukod o gibuksan ni atong Pebrero 14, 1929, pinagi sa kani presidente nga si Joseph Ejercito Estrada.
1: Magnum Radio
11: History Today.
2: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Magbarayon ang programa o servisyong gitanyag sa Dolitan. Huwag kinigiwagtang na ang election ban. Tungod sa pag-uktaba sa barangay iski election sa tuwing 2028, Matri Doli Technical Director JB Basalio na magbarayo na ang payout sa tupa beneficiary o pag-release sa radio assistance o uban pang programa.
18: Nabalamantang ang katungbaan is tungkol sa schedule na barangay election. Yan na nabalitaan naman na ito karoon nga po ang nag-i-postpone. Napaabot lang sa mong central office, sa Doli nga central office, yung kanang formal nga advisory para sa pag-list. Pero kana, I think kuha na na siya, mutin academic ka, malis ka kaya na may election. Kumbahan sa mong pag-implement sa tupad, mga live view, kanya na. Ang padayon din ang mga payouts sa tupad pag-pinwildo o sa mga live nude, ang pag-release sa mga live nude nga projects.
2: Pamahayag ka to ni Dolitan Technical Director JB Basalio.
4: Gisaka sa 13.33% ang natalang sunog din sa Dakbayan sukod sa bulan sa Enero hangtod sa Agosto. Ning tuiga, mahatod ni Fire Superintendent Renante Lorono, ang District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District, natala ang 187 kasunog kung itandi sa 165 kama sa mga miaging tuig. Karon kung diin ang usa nagunang hinungdan ang electrical ignition.
20: Reported fire incident as compared to last year, nisagagit siya o 13.33%. As January to August ang iyang fire incident reported na delay. So last year na 165 fire incident reported, and this year 187. Ang number top 3 common cause of fire incident mo ni sila electrical ignition, unattended cooking, and open flame or apilang gas fire or rubbish fire. So ang nagunang mga kuan na involved sa sunog structural na tay 100 plus ka structural fire incident reported sa atong area of Lusbat.
4: Ang pabahayag ni Fire Superintendent Renate Lorono, ang District Fire Marshal sa Cagayan de Oro Fire District.
2: Alas 5:38 PST gitinaw ang dunay tulo ka porma sa national ID nga balido gamiton para sa matuod sa identity. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
3: Gipasabot sa Philippine Statistic Authority Region 10 ko na PSA nga dunay tulo ka opisyal nga porma sa national ID nga mahimo gamiton sa tanang Pilipino. Una niini ang national ID card ang kining ginatawag nga plastic nga ID nga dunay QR code para dali ma-scan o ma-verify. Ikadua ang national ID nga people format, libre kini makuha sa national ID registration center o nga parehas usaba sa balido o kadunay QR code. Katulo ang digital national ID nga makita o magamit pinagi sa AgoPH mobile app sa imong cellphone. Ipasabot sa PSA nga bisan lahi ang forma, card, papel o digital parehas sa kining tulo ka-opisyal o balido nga pamatuod sa identidad. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Laig 29 kaparisan ang namugbuko sa ilhang gugma sa kasalan ng bayan dungan sa kuyog ta sa serbisyo sa barrio kun KSB. Sa ipaygayon karong adlaw sa Agusan Elementary School, matud di punong barangay Andrew Milgesa, pinaagi sa KSB ihatod sa ragkadaiyang departamento sa City Hall ang mga batakang serbisyo. Giawag atarang residente sa barangay Agusan o siningang barangay nga moapilong pahimulo sa mga serbisyo.
21: Na-schedule sa ato ang kasalan ng bayan o guban po ang gidala po ni Mayor Carix ang serbisyo publiko ini sa ato yun sa barangay sa Agusan. So nanginaot ko sa tananong katong kakinanglan nga may konsulta nga partikular ng mga mangutana na ang mga credit managers ni Mayor Carix sa tagsa-tagsa ka mga departamento pwede na ito maduong sa mga tables nila o tanan nga pangutana ninyo or unsay query ninyo partikular sa tanan nga kuan kay naatanan ang mga department managers ni Mayor Carix. So, tabayin siyang kapag kakopos, no? Congratulations in advance na inaot nga ang ato ang pagbungko sa tagsa-tagsa, ang matagaan na po, dugang po nga kalambuan ang mga bata, no? Labi na rin pala on kung tingskwela kay dili na sila kakadawaton kung wala gay. Yun, no? Sakto nga kasal ang mga ginikanan. So, salamat sa servisyo nga gipadangat ni Mayor Carix, particular sa mga taga-barangay Agusan.
0: Ang pamahagag ni punong barangay Andrew Milesa sa Agusan ng siyudad.
2: Misamis Oriental PBO gipalapdan ang mga inisiyatiba aron nisgutan kung ingusgan ang pagsumpo sa problema sa illegal na droga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanosa.
4: Wala matutpag limitahan sa Misamis Oriental Police Provincial Office kung MIS or PBO ang ilang mga inisiyatiba sa pagigbatok sa illegal nga droga. Matod ni Provincial Director Police Colonel Al Abanales, nga dili lang pagpahigayon og mga drug bypass operation ang ilang ginahimo apan nakip niini ang pagpalapad sa information awareness sa mga tungaan kalabot sa kadaot nga madala sa paggamit og illegal nga droga ngadto sa mga kabatan-unan. Lakip silang gipatuman ang pagigkoordinar sa mga komunidad labi na sa mga ginikanan aron nga tabangan sila nga magpahimangno sila mga anak ngali kaya ng paglambigit niining illegal nga droga.
22: Intensify or strengthen our campaign against illegal drug and we do not limit only sa pagdakop sa mga illegal drug personalities, mga high value individuals or street level individuals sa mga newly identified or nahibawan na nag-engage sa illegal drug. Gawa sa operation, padayon sab ang ating mga kampanya, yung mga information awareness sa ating mga eskwelahan, mga kabarangayan, sa ating mga out of school. Yung mga kalaman po kita ng limit sa mga kabataan, limitan na ako'y mga activity, kawan ng mga minikanan. So, ato gihapon engage sila na gameplay sa unsay pwede nila nga matabang para masuktok din ato ang problema sa paggamit sa illegal ng mga droga.
4: Ang tipik sa pamayag ni Misamis Oriental Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Al Abanales. Balita gikan sa Misamis Central Police Provincial Office. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Northern Mindanao Medical Center ipagayon og community class sa Lobihid aron malikayan ang hypertension og diabetes isip kabahin kini sa World Patient Safety Month. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter Faith Velas.
0: Gipaduol sa komunidad ang luwas nga pagatiman isip kabahin sa World Patient Safety Month Celebration 2026. Gipahigayon ang community class on non-communicable diseases sa Lubihid Rural Health Unit. Gitutukan sa mga panagtigom ang hypertension ug diabetes. Gihatagan og kahibalo ang mga katawhan sa paglikay, sayo nga kahibalo, pagmonitor, pagtambal ug insaktong health lifestyle. Kini pinaagi sa pagtinabangay sa Public Health Unit, Department of Family and Community Medicine ug Alubihid RHU. Tumong niini nga may pakita ang safety care dili lang sa ospital makuha kundi nagsugod kini sa komunidad nga dunay insaktong kahibalo ug himsog nga panglawas. Balita nahipos gikan sa Northern Mindanao Medical Center. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Luwas nga gidala sa ospital ang sa kalalaki uman po sila sa sitio Balungkot, Barangay Dan Solihon ning syudad na ilang biktima nga si Raymond Pena Florida, 52 anyos, driver residente sa nisgutang lugar samtang na ilang suspechado nga si Brian Mabaylan, 38 anyos, Minyo og taga Purok 3 sa nisgutang barangay subay sa report nga nakaangkon og pinusulan sa abaga nga bahin ng biktima. Uman po sila sa suspect sa balay niini giingong human sa mong insidente daling misibat ang maong suspechado nga giingong duna na yada ang panagbikil samtang padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa maong insidente.
2: Alas 5:44 ang oras, DICT 10 nagbutang og top 15 nabutang sa top 15 child save Thursday sa USAID Digital Award 2026. Sa balita og serbisyo na si Magda Hunter, Mincho Kabaktulan.
5: Gikalipay nga gidawat sa botana sa Department of Information, Communication Technology kun DICT Region 10 ang usa ka nasudnon nga award nga mabutang nga Digital Pioneers category sa Digital at Unga Award ning tuig 2026. Kini humana nga nabutang sa top 15 finalista ang rehiyon sa gingon nga Child Safe Thursday sa DICT Region 10. Diin pinaagi sa maong programa nga mapataas ang awareness pinaagi sa anti-online sexual abuse and exploitation of children kun usaek ug ang pagdasig usaba sa komunidad pinaagi sa Children Safe in the Digital World ga advokasya sa nasangpit ka buhatan. Sulod sa 1,500 ka mga submission ini sa tibuok kalibutan gikan na sa 146 ka mga nasud nga nakikopirar sa maong kalihukan. Mabutang sa top 15 ang DICT Region 10 nga pagpasidungog sa mga international agencies. Diin dako kahimuan ini ang programa sa DICT sa pagpahingusog sa awareness pinaagi sa digital programa. Diin gikalipay sa botan sa DICT Region 10 ug sa atuang komunidad kay tungod sa maong recognition mapasigarbuhon nga makabaton sa dungog ang nasud sa kalibutanon nga kalihukan. Diin nagpakita sa pagpalig-on sa advokasya niini ug ang pagpalig-on sa USAIC ug pagpahingusog sa mga programa alang sa kabatan-unan pinaagi sa teknolohiya. Balita gikan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: PC10 Regional Director Personal nga kung nag-re-interview sa katawan sa Barangay Bugo CDO para masigurong tukma ang data sa labor survey. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
3: Aron masiguro nga husto o kasaligan ang mga datos na makuha sa labor force survey karong bulan sa Setyembre, personal nga nagpahigayon og re-interview si PSA Regional Director Janet C. Avil sa Barangay Bugoling Siyudad sa Cagayan de Oro. Ang re-interview mao ang pagbisita pag-usab sa pipila ka mga panimalay nga nasurvey na aron ikumpara o makumpara kung sakto ba ang ilang tubag lakip sa gisusi ang impormasyon bahin sa ilang trabaho, panginabuyan o kahimtang sa mga miyembro sa panimalay. Kininalakang kabayan sa programa sa Philippine Statistic Authority Region 10 aron mapadayon ang kalidad, pagtukma o pagkumpleto sa mga datos na igamit sa gobyerno na paghimo mga plano, programa o polisiya alang sa katawang Pilipino. Para sa Magnum Morning News, si Magnum Hunter number 15 sa balita ng serbisyo Magnum Radio.
0: O garon sa itong Barangay News Update, masaksiyan na karong gabi ikon 15 sa napulo ka kandidata ang makronahan isip Miss Makasandig 2026 ato sa Grand Coronation. Sugdan ang kalihukan sa alas 7 sa gabi sa Barangay Makasandig Covered Court. Kini ang usa sa mga highlights o maabot na kapistahan sa Barangay sa Patron San Lorenzo Ruiz sa September 28 ni Tuiga. Suportahay ang maong matahom nga kandidata o ilha ang bagong Miss Makasandig 2026 padayon sa pagsaulog, sayaw, lihok-lihok o paglingaw-lingaw sa disco night party human sa pageant. Dugtong niini ayaw palabya ang duha katalagsaon ng mga higayon o sa kagabiing dili malimtan. o karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 61 PM2.5 AQI, Taguluan 39 PM2.5 AQI, ug sa Iligan 37 PM2.5 AQI PM2.5. Samtang ang City Hall to Office nagpahinumdum sa publiko nga mag-amping og buhimo sa kinanglan nga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin, likay ang dugay nga pabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze ug limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod hapon, kinanglan nga mas amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdus ug adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulob gustong mas maayo kung N95 kung magawas mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, radi ang mga bintana ug pultahan. Kung dili maayo ang kalidad sa hangin, aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit og electric fan kung aduna, og aron usab nga makatabang sa sirkulasyon og pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay, pag-inom og igo nga tubig og pagkaon og masustansyang pagkaon aron mapaligon ang panglawas og respiratory system. Pabiling updated sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Office, DNR, EMB, guban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
2: Og karon sa tumag do weather alert sa pag-asa.
7: Magnum Weather Alert.
2: Catherine Asunto, may buntag.
9: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Sa karon natin yung monitor na weather system si severe tropical storm Queenie, yung latest location nasa 615 kilometers east sa East Bayat, Batanes. Yung maximum sustained wind 25 kilometers per hour near the center, gusinos up to 115 kilometers per hour pa northwestward ang direction at 15 kilometers per hour. So far, hinoon dili sa Mindanao, dili ta affected ani ni severe tropical storm Queenie, pero ang intertropical convergence zone or IPCZ prevailing nga naka-apekto sa Palawan, Visayas, o diri sa ato sa Mindanao. Sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao region, makasinati sa mapanganurong nga kalangitan, nabanan sa katag-katag ang mapag-ulan, sila ito pagpanalagdag tungo sa intertropical convergence zone or IPCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang kasarangan na pero sa usay tutog ng mga pag-ulan. Uban nga dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagong nga tanas sa mapanganurong nga kalangitan, may chance sa mga isolated nga rain showers at thunderstorm tungod gihapon sa IPCC. Hinaingatan sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan, ngatan sa habagatang kasadpang direksyon o kakadagatan, kapsayang ngatan sa kasarangan ng pagbalik. Temperature range na to 25 to 31 degrees Celsius. Sunrise is 5:31 sa buntag, Philippine Standard Time 5:52 sa buntag. Hindi si Catherine Asunto sa DWST Pag-asa Mindugan, mga buntag.
2: Ma'am Catherine!
9: Yes po.
2: Ma'am, katong ulan gahapon, ma-experience man nato sa to karong hapon o dili na to?
9: So far, based sa atong forecast, sir, nagyapon kay mga pag-ulan.
2: Nay, pag-ulan?
9: Sa IPCC. Yes, tapos gyapon chances sa mga pag-ulan.
2: Okay, sumaw gyapon to gahapon. Kusog gyapon kay nga ulan, like mga areas din sa ato, sentro syudad.
9: Posible, sir.
2: Posible gyapon.
9: Since na atay, since na weather system nga kapaulan, so instead na, di ba, kung localized thunderstorms, mga isolated lang siya or short-lived lang, pag na-ay weather system, so posible nga ang atong mga pag-ulan medyo dugay or usay wide spread siya.
2: Bisan tuod sa nata sa grabe kainit pagkabuntag, pagabot sa hapon, normal na ni siya nga na yung mga pag-ulan-ulan, good ma'am.
9: Sa karon na usual, the previous day, sir, localized thunderstorms lang man to. So,
2: okay.
9: Anong pag-usap akto na yung lugar nga giulan, na yung banpud wala. So, since karon natay weather system na naka-apekto, so, upo ang tsansa nga widespread or daghan ang mga areas na ulan nun. Then, posible po na kusog ang mga pag-ulan.
2: Okay.
9: Since, kuan man weather system jud ang kapaulan sa ato dili katong localized lang.
2: Pero balik ko na to mama nga dili ni siya normal nga ulan-ulan na kay base nang uban na to mga mag-uma magtanom na hinoon kay nagulan-ulan ang palibot. ba?
9: Simply, sir, sa karon na distrust na mga days, dako ang chances sa mga pag-ulan. So, siguro po, advantage po sa katong na mga farms, the previous ng mga weeks po, init po kaayo po, at least na po yung mga pag-ulan para sa ilang mga tanong.
2: Okay. Ma'am Katherine Asunto, salamat ma'am, huwag may buntag pag-usap.
9: Salamat sir, maayong buntag.
2: Inabati, may gala ang atong pag-asa, Katherine Asunto.
8: Magnum Weather Alert!
2: Alas 5.54.
10: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa relax sa imong kaugatan. Mo pa luag sa agianan sa dugo og mo paubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic og kampiyon imnon bisag wa pay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duo lamang sa Klinika de Alternativo Medicina Anuala Center. Domingo hangtod Biyernes, temutang sa Market City. Agora lapasan kagyan Euro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Morning News.
2: Alas sa 5:59 na market news ata. Ato sa Liliyon, magilang mga presyo pala dito ang karunia sa may Kugon Market. Iyang detalye sa balita og servisyo na si Magnum 115, John Ramos.
3: Sa pagdating sa light na karon diri sa may Kugon na Public Market, akong dihin atong gisaya na kining mga nagunang palitunon sa tong mga katawan, especially sa tong mga taga Cagayan de Oro. So kung din na magdating hinay-hinay na karon nga kinadagsa ang atong Kugon na Public Market sa tong mga konsumante, labi na gyud sa mga negosyante usab nga kini laging agapangita usab sa kining pagalutoon og labi na gyud sa ting pamao karon ang magdating. So karon na tong silon ang kining bugas nato dinhi nga lapita. So paypay nga mga bugas ang naa dinhi og sa sama sa gyapon sa kagahapon nga madulfilsit nga wala pa gyapon pa nga pagsaka sa kining presyo sa bugas. So, sama nga gyapon sa dinhi nga kagahapon. So na gyapon dinhi ang pulika 54 ang kilo, adunay wagwag 35 ang kilo, o adunay pa planter rice nga adunay 48 ang kilo. Adunay pud dinhi dinorado 50 ang kilo. O kining organic balingasag kining red rice ay 52 ang kilo. Napo diri 7 tanner nga balisa rice 43. O gano'n na po diri 46 per kilo kining Maria rice. Pun sa kining balisa rice usab nga V160 na sa 55 ang kilo. Ga kining yang master sa 60 ang kilo, mang bigas sa 52. 54 sa per kilo kining sinandoming. O ga 50 kining local new harvest. O ga doon na po diri kining square line 58 o 55 per kilo ang kining di rosas nga kining bugas na to Magnum Philseed. Fine. At usab gi kuan kita na ang mga presyo sa mga panakot na dining kapita kay importante kini kayo labi na gyud kay di man muhumot og di man pud mulami ang atong linoto nga kinisudan kung wala kini kining ahos sa pabilin gyapon nga sa ato na pangutana 100 ang kilo, lasa diri Bombay 150 ang kilo, kamatis 120 at sal 180 ang kilo, sili 250, patatas 120 ang kilo, luya 150, sibuyas dahon 130, carrots 100 ang per kilo. Dito sa pita sa kining na karneng baboy Magnum Philseed sa itong paglibos suloy, anapod rin unod, napabilin gyapon nga 320 ang kilo, o gusto ka kining lawyahon nga kining nga dunay bukog-bukog, 220 ang kilo Magnum Philseed. So doon po na itong klase-klase po ng mga isda din ang kapita. Sama sa kining nga ginatawag sa English sa Magnum Philseed na Magnum Gin nga kining milkfish. Kining bangus na to, 240. Ano wala po'y buro 260, tilapia 200, o gaduna po'y pasayan diri, nga na 320 to 360, depende kini sa kadagko. Kaya kung gaduna lagi dira sa kining kadagko, hapit na gid mga libo katong dagko, gigayong Magnum Philseed. Ang pang S, kining pang social nga kining kining pasayan Magnum Philseed. So dilipod na sa kining presyo sa ato nga mga manok, kining karning manok, ang buong nga manok tuhan na pabili nga 200 ang kilo, kining buong nga wala gitsap o kaning gikat na gin nga mga manok nasa 210 ang kilo. Medyo siya mahal sa medyo siya mahal gamay kay nakat naman. Tapay tiil diri 110, ulo 55, batikulon 220, atay muragyapon 220 ang kilo, tinae 140 to 120, kay namay kining linapuan na daan o kining fresh ang Magnum Philseed. So super, mo ka na ang kinibitaw mga presyo sa mga nagunang palitunon na dining dapita Magnum Philseed sa Kugon Public Market. Inom-num lang sa pong mga mamalita, din nga napit, magpalit, pwede na magdala kubaga para nga makatabang kita sa tong pinalanggang kinaiyahan o garon nga makatabang po kita ang bagong pilsil sa kiling atong kinaiyahan. Alam na gawin mga pabiling kapsay o kiling protektado ang sudad sa Cagayan de Oro. Ito na po ang Magnum Philseed Magnum Jain na kiling kamagin na kiling presyo sa magandang palitulong din yung mismo sa Maykugod Public Market para sa Magnum Morning News. Kiling si Magnum Hunter 15, John Ramos, sa Balitao, sa Diso, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos, gikan may gala sa iyang location alas 6 tras sa bundag.
4: Mensahe alang sa maayong

0: Herbal Capsule, usa ka natural toxifa, tigwag tang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwag tang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusug.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:08 na ang atong oras para inta may gala sa atong mga balita. Dinita karon magigsoon sa atong Magnum National. Sa atong mga balita may gala sa atong Magnum National. Gilauman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gamiton sa kasamtangang opisyal sa barangay andog ang termino sa ilang mismong pangatundanan. Gilauman aron mulambo pa ang serbisyong publiko ug matubag ang mga panginahanglan sa komunidad. Kini ang pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro human giaprubahan sa malaganya nga pag-uktaba sa barangay ug sugdi ang kabataan election ng BSKE nga gitakdaon ta sa Nobyembre ning tuiga. Maato ni Castro nga dugang nga panahon nagpasabot

0: sa padayon nga tulubagon sa mga opisyal nga to sa ilang mga katawhan.
1: Pinirmahan na po ng Pangulo. Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
0: Pamahayag gato ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Gipamugol sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagpabilin sa Monetary Block si Senator Mark Villar, kinibisan pa man sa pagboto gapabor kalabot sa vote and threshold baseline sa impeachment trial sa pagdetermina sa two-thirds vote para sa conviction sa impeachment trial. Mahatod Cayetano, walang minority majority sa impeachment court o wala mahisgot nga magkasabot sa boto sa mga issue sa trial.
3: Staying with the minority, we in the impeachment court, to be very honest sa inyo, of course we still have lunch together, minsan with everyone, minsan Camila, and we talk about legislation sometimes during the break, but walang minority majority pagdating sa impeachment court. Kung meron man tanungan, more of kapaan, pero wala kaming parang, oh, anong boto natin dito sama-sama. Minsan may tanong na, ano tingin mo sa legal na to, o tama ba to? Diba? Because nga, hindi naman lahat ay abogado. That's why nga, the amicus curiae, di ba, swayed some and did not sway the other. Working at wala namang animosity itong nandito sa minority. Of course, we long na mabuo pa rin yung 11, but yun nga, four of our colleagues are facing different challenges.
2: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
0: Alas 6:12 nagiklaro sa House of Prosecution Panel ang pagbuto ni Senado kung pagbuto ni Senador John Mark Villar. Aron mag-uon ang gabayan sa two-third voting threshold. Wala magpasabot nga pinal na ang iya mismong hukom. Si Villar lang ang minority bloc ang nag-inusara usab nga nagpaligon sa bagong pagtumbok sa kinahanglan nga two-third para hukom sa impeachment. Madre House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luastro, dili pareho ang posisyon ni Villar sa issue sa threshold sa final verdict.
4: My submission is yung position ng mga senator judges are depending on the questions which are being raised. No? The fact na bumoto siya towards clarifying the denominator does not mean any position on the verdict. Iba yung question ng conviction or acquittal. Iba yung question ng determining the denominator, no? At ako, I have the highest regard and respect for Senator Mark Villar and the rest of the members of the Honorable Impeachment Court. Ano man ang naging position nila kahapon on the threshold vote does not necessarily show there would be position on the verdict of this impeachment trial.
0: Pamahayag gadto ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luastro.
2: Gitunan pa sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung mudangop sila sa Korte Suprema sa desisyon sa Senate Impeachment Court. Kini may kalabutan sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular nga gitunan paghapon ang bagong ruling sa Senate Impeachment Court.
5: I'm not so sure whether we confirm that we will be nadadalhin talaga namin sa Korte Suprema, no? Ang masasabi lang po ng depensa, panahon na ito ay pinag-aaralan pa po kung kailangan po bang dalhin sa Korte Suprema At kung kailangan man dalhin sa Korte Suprema, yung next question po naman talaga dyan, is kailan po ba yung tamang oras na daling sa Korte Suprema? Pinag-aaralan pa rin po ng depensa yung bagong ruling ng ating impeachment court. At yan lang po ang masasabi namin ngayon regarding that matter po.
2: Ang pabahagag ni Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular.
0: Samtang gawas no ng kampo ni Vice President Sara Duterte ng Mudangob ngadto sa Supreme Court alang sa sultanan sa voting threshold sa impeachment trial sa Vice Presidente. Mato ni House Prosecutor Terry Ridon, wala gipungan ang Vice Presidente. Mga kaalyado ni Ingon Man, si Attorney Paolo Panelo, tigwa ba sa Vice Presidente nga mo question kini sa naimong decision sa impeachment court kung nagtuo sila nga dunay igong legal nga basihan.
6: Pwede naman ho sila magpunta ang Korte Suprema kung tingin nila meron ho silang kaso. Wala ho nagpipigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo as a not part of the defense panel would want to go there, then he can go there. So wala pong nagbabawal sa kahit sino man. If her allies would want to go to the Supreme Court like what they did before, they're free to go there. So wala pong problema. We will wait for that petition. And kung ano man ho yung maging pasyal ng Korte Suprema, di tatalima lang po kami.
0: Pamahayag gado ni House Prosecutor Terry Ridon. Alas 6:16, parayon sa duga mga balita.
2: Gitugyan ni Senator Bongo sa Korte Suprema ang pagsulbad sa issue sa voting threshold sa Senate Impeachment Court mato digo. Ang Supreme Court ang bahala magdesisyon aron nga matapos na ang nasangpit ni issue sa voting threshold.
7: Alam niyo pinagbabawal kaming magsalita tungkol sa kaso no sa impeachment court. At nandoon naman po sa aking manifestation nung nakaraang Miyerkules no isang araw. Sabi ko nasa court na po 'yan. So sila na pong bahala kung ano pong dapat nilang magiging desisyon para matuldukan na po itong issue ito.
8: Sir, bilang kay
2: ang pamahayag ni Senator Bongo.
0: Alas 6:16 ang atong oras, gi-question Attorney Ferdinand Topacio Legal Counsel o tigma pa sa PDP Laman ang reklamong obstruction of justice nga gi-sangat sa PNPC-ADG Bato kang Senador Rowin Padilla. Matod ni Topacio nga wala una nagduso sa counter affidavit ang kapo ni Padilla tungkol kay kulang ang mga dokumentong giduso sa PNPC-ADG. Sa October 9, gitagdang complation sa PNPC-ADG samtang November 12 usab ang deadline sa pagduso sa counter affidavit sa kampo sa senador.
9: Regretfully, yung mga isinumite na mga papeles ng PNP bilang nominal complainants dito sa kaso nito ay bungi-bungi. Buti pa si Chel Joke, no? Buwangipin, wala ay bungi-bungi. At siyempre, napakahirap namang sumagot sa isang complaint na kulang-kulang. So, pinapakita lamang na ito ay minadali, hindi na pinag-isipan at ginawa lamang para maharas si Senator Padilla.
10: So, walang counter affidavit?
9: Wala po, kasi mahirap eh. Kulang yung evidence nila. How can we respond intelligently to something na kulang-kulang? Eh di magiging kulang-kulang din ang aming response. So hindi po pwede yun. So ginawa ng October 9 ay para kumpletuhin ng PNP ang mga dokumentong dapat nilang isumite at sa November 12 ang submission ng counter affidavits ng lahat po ng respondent.
0: Pamahayag kadto ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel, Octibaba sa PDP Laban.
2: Magduso ang kampo ni County House Speaker Mualda sa petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Lunes, September 28, ni Tuiga, mato di Attorney Adi Fajardo, spokesperson sa County House Speaker, nga gipangayo na sa korteng schedule sa mga bail hearing. Target sugdan ang bail hearing sa October 12 o ipahigayon matag-adlong Lunes, Martes o Webes hangtod sa November 12, alas 8 sa imedya sa buntag o ala 1 imedya sa hapon.
11: Masaya po kami na natapos na po formally no ang pre-trial proceedings no was terminated with the court. Handa naman po ang depensa noon pa man. Handa na kami mag-file na petition for bail. We will most likely file it on Monday. At narinig naman siguro nung natin sa loob sa korte na in second week of October magsisimula na itong bail hearings kung saan bibigyan ng pagkakataon ang prosecution na maglatag na pretensya na pakiwarin nila ay balakas para sa appreciation ng korte.
2: Ang pabahayag ni Attorney Ari Fajardo, spokesperson ni County House Speaker Ferdinand Martin Mualdez, o karoon sa itong Magdam Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
2: Padayong gipalapdan sa gobyerno, particular na sa Department of Health kundi UH ang mga hospital o medical facility nga pwedeng magamit ang zero balance billing o medical assistance to indigent and financially incapacitated patient o MIFIP program. Mato ni DOH spokesperson Asik Tagumpay Manikis, nga andam na sa sunod semana ang ilang dialogo sa mga pribadong ospital aron mas dunay kaarangan ang access sa mga Pilipino sa zero balance.
10: Itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, pag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
2: Ang pabahagag ni DOH spokesperson Asik Tagumpay Manikis.
0: O garan sa dumagdag international sa Saudi Arabia, napamagan sa Saudi Arabia kon Saudi lead coalition ang unom ka ballistic missile nga gibalupad sa mga rebelde gikan sa Yemen. Target sa mga missile ang lungsod sa Taif o ang importante nga pantalan sa Yanbu. Sabay bayon sa Red Sea, gikumpirma usab ni Major General Turki Al-Malki. Tingko nga pa sa Saudi lead coalition, malampusong nabungkag ang ilang mismong air defense system. Nagpagawas usab ang Saudi civil defense sa mga temporaryong alerto pipila ka mga lugar sa mas Maka, Jeddah, Yanbu, Taif og Tabuk samtang yang kurusab sa grupong Houthi ang magkalahing pag-atake gamit ang missile o drone sa riyon sa Hazan o nagparayan usab ang tensyon sa mga unang pagpangatake sa kabeza niyatong padulong sa Riyadh.
2: Sa Estados Unidos, gipasigarbo ni U.S. President Donald Trump nga malamposon ang unang adlaw sa panagtagbo nila ni Chinese President Xi Jinping. Gialibot ni Trump ang Chinese President sulod sa White House kundi inaduna pa yung military parade sa Rose Garden. Matod sa U.S. President, gipasigarbo niya ang relasyon sa Estados Unidos o China. O gisiguro nga magparay ng ilang pagtrabaho, mahinumduman nga adunay panahon nga wala magsinabtanay sa Estados Unidos o China tungod sa isyo sa pagpahamtang sa buhis sa Estados Unidos sa pipila ka produkto sa China.
0: O garang sa dumagang business, sublay nagsugod ang National Food Authority kung NFA sa procurement sa tipasing humay ning with harvest season sa katinad. 27 pesos hanggang 30 pesos matagkilo para sa clean o dry nga humay. Mato ni NFA Administrator Larry Lacson, nasa 22 pesos matagkilo usab ang buying price para sa wet nga humay. Mas taas kinikoy tanikinis kamtang ang presyo sa bilang ka mga traders. Sa bagaron, gipatuman na sa mas taas ang presyo sa humay. Pipila ka riyon nakip na ang Region 8 o Region 12.
12: 27 pesos ang pinakamababang presyo ng clean and dry. Kung i-translate mo yan kung sa wet, yan, ilis mo na lang ng 5 pesos para nasa 22 pesos ang wet palay kung sa NFA. But of course, we have to consider dun lamang po sa may mga drying facilities tayo pwedeng magbenta ng wet palay, no?
0: Pamahayag gado ni NFA Administrator Larry Lacson. Samta sa Forex Rate, ang usakas dalang balor kron, 6 pesos, 75 centavos. Canadian dollar, 44 pesos, 37 centavos. Sugong dollar, 8 pesos. Australian dollar, 43 pesos, 28 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 27 centavos. Kira nun, 4 centavos. Euro kron, 71 pesos, 41 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungon sa malayong kagubot karon sa tungatungang sidlakan. Kasatangang presyo sa Dubai crude oil, na karon sa 115.12 US dollar per barrel. Kini bisaka og 1.811% itandi da na presyo na sa 113.86 US dollar per barrel.
2: O karon sa tong Magnum Entertainment. God did it again and again. Kini ang malipayon ng emosyonal nga pamahayag ni Chloe San Jose human nga masakmit siyang partner nga si two-time gold medalist Carlos Oyulo ang duha ka gold medal sa 23rd Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Matod ni Chloe nga dili sa tang panahon magkita sila ni Chloe sa arena tugod sa kadaghang tao sa bangko nga malingkuran. Gikilig si Chloe nga gipaambit nga pinaagi sa flying kiss na lang ang ilang gibuhat isip pagsuporta sa kompetisyon sa hinigugma.
13: God did it again. Minsan niya lang ako makita sa arena kasi palaging madaming tao. Kasi syempre hindi mo naman alam kung saan makakaupo. So depende. So kapag may mga times talaga na nagkakakitaan kami kapag nasa FOP siya. Yun, flying kiss. Naks! Naks talaga!
2: Ang pabahayag ni Chloe San Jose ni Gugmani, two-time gold medalist Carlos Yulo.
0: O karon sa atong Magnum Sports, sagi congratulate sa Filipino weightlifting legend nga si Dalin Diaz na nano ang parehong Olympic medalist nga sila Carlos Yulo sa kadaugan ini sa Asian Games sa Japan. Mato ni Diaz na nano kalipay niya pag-ayo nga makita ang mga magbaning kamot o pagigtigi sa mga atleta para sa national. Isa rin nasakmit ni Yulo ang unang gold para sa men's floor exercise sa 2026 Asian Games sa September 24 o ang dugang usab nga gold para sa men's vault tagapong adlawa.
13: Congratulations kay Kaloy. Thank you for winning the first gold medal sa dito sa Asian Games. Sana ngayon, today. And then, syempre masaya akong makita mga athlete. Kanina kasi galing ako sa volleyball, kina CC din, kanina sa boxing din. So masaya akong makita na yung mga athlete natin ay lumalaban talaga. Ginagawa ang best nila para sa Pilipinas. Para sa mga atleta, gusto ko lang sabihin ay nandito tayo para lumaban. Dala-dala natin ang bandila ng Pilipinas. So, do your best. And alam kong you prepare for this. So, do your best and enjoy. Enjoy the moment that you're here in Asian Games.
0: Pamahayag kadto ni Filipino weightlifting legend Hebelyn Diaz Naranjo. Inyo naman tayo itong Magnum Morning News. Sugaran sa itong headline review. Una sa mga balita sa Magnum Lokal, mga programa o serbisyo sa Dulitan, gigaw mo pa na yun, human, iwagdang na ang election bond para kung pagugtaba sa BSKE, Magnum National. President Ferdinand Marcos Jr. naglaom nga gamiton sa mga kasamtang opisyal sa barangay ang duwang termino sa ilang pangatungdanan. Magnum National, Saudi led coalition, nababagan ang unom kabalistik missile gagapalupad sa mga rebelde gikan sa nasod sa Yemen. Magnum Business and Event nagsugod ng procurement sa tipasing humay ning wheat harvesting season. Magnum Chairman Chloe San Jose mapasigarbon sa iyang partner nga si Carlos Yulo. Magnum Sports si Dalin Diaz Narano gikonsulate ang parehong Olympic medalist nga si Carlos Yulo sa iyang pagkuha usab sa duwang ka-gold medal sa SEAD sa Japan. Hantrugma, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum for Seed Blanca.
2: O Magnum Jane Luna.
0: Sa usaga kabasong katiliman katawa labing gamahanan, maglamang marugan ako sa katawa ng matuan sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:27.
15: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
16: DTX 500.
17: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mamasa ang butika.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Daghan na kaayong natabangan.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, di ko kaguwanta sa kasakit. So, ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3.
0: Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
13: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy. Rowan and Joanne Pharmacies. Diamond Drugstore. Save Voice and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
13: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam!
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang gid di sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
23: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: 5. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Liga ng Barangay City Chapter, Comelec Region Tinog Nampel, may reaksyon kalabot sa impit ng pag-uktaba sa barangay ug SK elections. Kukpo ng andam ug andam na sa pagpatunay sa seguridad alang sa nakaadlaw nationwide transport strike sunod semana. Sa ato Magnum National House Deputy Speaker Congressman Paulo Ortega, namuong nga dako ang managinot sa gobyerno sa pag-uktaba sa barangay and SK elections, pero binilyon sa pag-iingong nausik sa pag-uktaba sa nasgutan nga piliay. Sa ato Magnum International Europa, gikabalakan ang posibleng pagpatuman sa Amerika sa 90 days diesel export ban. Sa Magnum Business, balakan ang mipasalig nga matubag nini ang epekto sa parayong nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sa Magnum Sports, sa POC President Abraham Bumble Tolentino, positibo nga madugangan pa ang medalya sa Pilipinas sa nagpadayong 2026 Asian Games sa Japan.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sibo sa daan ng gilauman, bisag sukwe sa kagustuhan sa kinabag ang katawhan, tugod lagi kawa may makabuot sa mga politikong gamhanan. Karong Nobyembre, hingpit na gayod nga walay piliay sa barangay. Niyang pamahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, ngayon sa nawasan na sa iyang kahingawa o kabalaka.
2: So ngayon, existing na bata sa November 2nd week ng 2028 na ang halalan. Ang problem po talaga namin ay paano nga kung may pumunta sa Korte Suprema, magkaroon ng tinatawag na injunctive restraining order. Samantalang ika-cancel na rin po namin ang filing ng certificates of candidacy at ibang aktibidad bilang isang natural consequence or mismong resulta ng bagong batas na to. So talagang in quandary pa rin po ang komisyon. But again, in the meantime, ang pinaka-immediate action namin ay tapusin ang lahat ng ginagawa namin, lalo na po aktibidad na may relasyon sa November 2, 2026, dapat na barangay ng SK elections. At least kahit paano, naging maliwanag na ngayon sa paglagda ng ating Pangulo. Ngayon po, ongoing yung aming en-bank session ng commission at kami po ay hopefully ngayong hapon makapaglalabas kami ng instruction, resolution na kung saan ika-cancel po namin ang lahat ng preparasyon para sa barangay SK elections. Nalaman din po namin na ito po ay nakapost na yung mismong bagong batas na ito sa ating po official gazette, and therefore, yung nakalagay po kasi sa batas ay magiging effective siya once na ito ay nahalathala na sa official gazette. Kaya po ito po effective na kaagad pagkapirma at pagkalathala ng official gazette. And therefore po, technically yung dating batas natin na November 2 ay nabaliwala na at ito po ay napalitan na ng bagong batas.
1: Sa pikas pa ng ilado ng opositor nga supak kanunay nga supak sa kanunay sa pag-uktaba sa piliay sa barangay, election lawyer Romulo Macarital mipaungaw sa iyang reaksyon ngayon sa gibati ng kapikal.
3: Sabi ng Korte Suprema, okay ka lang mag-postpone pero huwag namang masyadong mahaba. 3 taon na postponement, 3 taong extension. Hindi ba mahaba yun? Terati, 3-year term ang isang term, 3 taon. Ngayon, 3-year extension ang gagawin nila. Napakaliwanag naman yan. Ako, naniniwala ako. Okay lang siguro kung 1 taon lang nakuha. Pero dito, 3 taon na extension. Sobra-sobra naman yan. Yan siguro dapat maukil-kil sa isipan ng taong bayan na talagang pinaglalaroan tayo ng mga mambabatas na ito. 8 billion ang nagastos, baliwala sa kanila. 2 buwan bago mag-eleksyon, baliwala sa kanila 8 billion. Ako, talagang ako pinaglalaban ko ito. Mag-isa lang ako nakipaglaban halos. Alam ko nga, supportado tayo ng taong bayan dito. 2 years consecutive, 10 taon. Mas matagal pa sa Pangulo, dapat nang tanggalin. Dahil sa, dapat talaga mapag-aralan. Kasi sa ibang barangay, niniwala ba kayo, sa 10 lamang ang sangguni ang kabataan members. May mga barangay sa 10, may mga barangay kulang 6 lang ang kabataan. Barangay na yun, kinoconsolidate yun. Kaya pwede nang siguro i-abolish yung kabataan, isang guniang kabataan. Dahil sa pwede namang yung pinakabatang member ng barangay, sila ang maging chairman ng Committee of the Youth.
1: Igsoon tingo ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:43. Mga aksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum, June Albino.
4: O Magnum, Aileen, ako rin.
1: Karong adlawang Sabado, September 26.
0: Magnum, Red Alert, Alerto sa Balita, Alerto sa Servisyo.
1: Sa madumduman ko, Magnum Aileen, mura og sobra na sa usa ka semanang kadadlaw gaulan yun, di ba? Mura bitaw og ingon ang pag-asa nga, iling, super iling yun. Sige malang yung ulan-ulan, Japon. Dito sa atong Nakben especially. Oh. Sa mga bukid-bukid, actually, marag walay, walay paghupas ang mga pagbunak sa ulan magdumayin. Eh, no? Maunang mukunik po sa pamahayag ni Engineer Bernie Daba, katong atong agriculturist. Okay. Nga naging yun nga marag diri ka epektado mga mag-umas, bukid. Mm-hmm. Nga naman, sige mang ulan, Japon.
4: Oh.
1: Anyway, nagiman sa pag-asa nga wa man magpasabot no pag na super El Niño nga wa naging ulan.
4: Oo.
1: Nagid gyapon mga pagulan-ulan. Labi na gyud nay bagyo.
4: Mm-mm.
1: Kabot chek ra nga nay bagyo si Queenie.
4: Nakasulod na Magnum John actually sa par.
1: Oh, si Queenie.
4: Si Queenie.
1: Oo, so indi Queenie nakasulod sa par. Si Magnum John Ramos nakaplaster karon sa gawas aron pag-obserbar sa actual nga kaimtang sa panahon. Naa siya mismo sa San Recto, Valenzuela Road. But pasabot ka nang gitawag kaniya to Agura Road.
4: Oo.
1: Paingon sa sulod sa Agura.
4: Oo.
1: Agura Junction.
4: Oo.
1: Magnum John Ramos, come in.
5: Live ta karon na Magnum John na Magnum Aileen Dries mismo sa may Valenzuela Road. Kung nga din na makita na to, na ipag-upside sa dagan sa trapiko din nga napita. Kung nga makita sa nato, kung ikan ka din sa may Mercado, sa may Agura, padulong ka din, agi ka din sa may Valenzuela Road, right turn ka pa City proper, adunay pagka-hapsay sa dagat sa trapiko o walay angay kabalakan. Kung ikan usap ka din sa may Gusa, Tulapasan, agi ka din sa Embreo, right turn ka din mismo sa may Agura Market, agi ka sa Valenzuela Road, adunay gapoy pagka-hapsay sa dagat sa trapiko din na pita o angay kabalakan na karoon na orasa Magnum Junog Magnum Aileen. Sa dagdag usab sa kining panahon na karon, sitwasyon sa panahon, ato nga makita ang gahayag sa ato nga kawanangan. So diri sa ato nga tungod mismo sa ato nga kawanangan, adunay pagkahayag ato nga masinatian karon o ga dito nga usab si Haring Adlaw.
1: Nga din sa connect nato sa trapiko sa atong kadalanan, Magnum John. Mura sa bughap sa ang trapiko sa kalangitan karon.
5: Yes,
1: wala inkwentro tali sa Hayes Magnum Aileen. Kung sa panganod, ano, di ba? Hayag sa batong kalagitan. Mayroon na, malugan, mayroon napakita sa mong video, Magnum John.
5: Sa Roger Adat, ang Magnum John o Magnum Aileen na ni Dungan yun ang kahapsay sa kawanangan o ganidungan sa bang kahapsay sa dagat sa trapiko. Dili mismo sa mong sitwasyon karon na dili mismo sa may malas nila
1: rin. Gibi na karon ang kahapsay sa trapiko kay Sabado. Di ba, Magnum John?
4: Buntag pa sa'yo.
1: Buntag pa sa'yo.
5: Yes, Magnum John. So, huwag mag-iikwan ka rin sa Sabado man. So, ang gato magandang karahihan ng mga trabahante, labi na yun sa mga pampakiling mga government offices o department, wala yung duty ka rin sa panahon.
1: Sabado.
5: So, mura kiniyang nakakwanusab, nakatabang usab sa kinitong normal sa dagang sa sitwasyon sa kiling trapiko ka rin sa panahon ng Magnum John. Sa line niya bahay na Magnum John, dito mismo sa binaw ka pa north, kiniga south, west area, doon ay pagkakuan dito, kiniga doon ay hills, gapon dito nga atong nga makita. So dili kayo hayag ang kinibitaong kawanangan dito ang napita sa kiniba padulong ka mismo sa may Coastal Road.
1: So mabasa ni mo na makita ni mo nga murag doon ay mihabol sa atong kalas kabukiran nga medyo maasuhon, magabunon, mapanganuron, Magnum John.
5: Jalan data Magnum Magnum John ato nga makita sa kininga kabukiran gyud gamahin adunay gyud magapagka kinibitaw nga pagkaputi sa gabon labi na gyud ang kininga pagfog labi na gyud ang ginungdan sa kininga Hazel Magnum John.
1: Okay, so sa kanang tibukan medyo mayo ang kaimtang sa panahon ta karon, Magnum John, di ba?
5: Sa Magnum John, sumayo ang kaintang sa panahon na si Haring Adlaw na nagpakita na o ang sitwasyon ng sa kadalanan din ang napita sa itong naimutanan din sa may Valenzuela Road din sa may CM Recto hapsay o gamalinaon o gagali Magnum John na standby na usapan na itong mga road and traffic administration personnel kapag gila sa kining mga dagal sa trapiko. Kining mga masurupakon sa balaod na nagpahimagno sa sila. Na kining laging dili mag, kining bitaw dili mag overtake sa kining, kining bitaw piyot. Kaya wala lang kining mga motorsiklo, mga single motor, mga magnudyo. Dili kining malikayan. Kita usap kato diri ho nga grabe gigi pag overtake bisan tiop ni gayo mo overtake yo da Magnum John so
1: malagi kay na matik na diha nga nagtuntuan kay naga plano plano na nagpastar pastar na para sa nationwide transport strike karong adlaw Lunes. Magnum John apila kining pagpanglabay mga suyak di ba magna wa kay na matik na diha
5: ato nga pagamonitor sa kadalanan Magnum John. So sa pagkakaroon daw wala pa tayo na monitor, wala pa tayo na sulat-sulat rin yung mga kalatol ha. Basi siguro mga sulod yung mga adlaw kay 28 kumansan. Transport strike. So muduyong man to ang pipila ka mga driver sa basi sulod adlaw nalapakita din sa kadalanan.
1: Kaniya ito rin ba, mapasingin lang yung taon Magnum Island? Kaniya ito? Pag na mga airstrike, airstrike kini sa transport, mapasingin lang yung taon, kini mga gapang imog, kada pang gapang bulkit ba?
4: Vulcanizing
1: shop. Mga vulcanizing shop.
4: Okay, sila mo'y makasama.
1: Ngayon nga, basig binuhat na mga vulcanizing shop.
4: Nang sabutan.
1: In fairness sa taon sa mga vulcanizing shop, di mo na sila magkugi, sino pag magpalit sila tagpila ka kilong lansang. Lansang, oh. Himuon. Silang kita, o niya himuong suyak, isang buwag na eskadranan, isang siguro na may lugar himuon sa baong mga kini mga vulcanizing shops naagyan na yung mga gahimo siguro sabi na katong doon nagitinguha para lang yun nga medyo mayagaw po naman kanihukan kay di man mayo ka ng magsabwag tag mga suyak para lamang yun nga mapuresyo ang mga sakinan sabi na kini mga gakarga mga pasayro. So kumingin tag suyak-suyak niya amping-amping lang mo kining Magnum John samtang sakay sa itong patrol. Tungod sa katarungan nga di man tama di man ginatumatag og nagi og kunwa bagi mo mahimo pagpanabutahi pinawid gyud sa pagsabwag og mga suyak sa mas gimo sa niagi mga kapanahunan Magnum John.
5: Roger Odata, Magnum John, Magnum John, sumuking ka na aga, kinibitaw nga, labirigit ka po na yung mga transport strike, hindi ka na mahitabo nga, hindi ka na, aga na bitaw mahitabo, kina Magnum John, aga na yung imong gisulti kay lagi, mubiyahe sila, ang upanti mubiyahe, so lagi, katulad yung silos-silos na lagi na yung Magnum John.
1: Okay.
5: So mo ka na nga itong pag-ulagway sa kinigadagan sa trapiko din mismo sa may Valenzuela Road, usap sa may CM Recto Avenue. Sa sitwasyon sa panahon na karong oras. Para sa Magnum 45, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita ng Sebisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum John. Emphasize kayo karon ang karamdag sa itong kalangitan Magnum Island, di ba?
4: Hayag siya kayo Magnum John.
1: Katong naas mga lawak nga ko, ang sirado kayo, makita ninyo na sa itong FB Pins Magnum Live. Ang medyo marasigon nga buntag karon.
4: Oo.
1: Tuod lagi kay pila na kaadlaw nga mardi kay ta halos makakita sa mapahiyumon nga adlaw.
4: Oo.
1: Kumusta ang air quality index? Siguro magdumailin mo connect sab ni.
4: Oo.
1: Sa mayo siguro nga kahimtang sa atong kahanginan karong panahon na. Bacon, no?
4: Yes, Magnum John, ang kasamtangang air quality index nga sa nagparaing monitoring sa Environmental Management Bureau Northern Mindanao karong mga orasa. Dinhi sa Cagayan de Oro, dunay 61 PM 2.5 AQI kun fair nga quality sa hangin samtang sa Taguluan good kun maayo ang ilang kalidad sa hangin dito Magnum John nga nasa 33 PM 2.5 AQI ug sa Iligan City good gihapon ang ilang kalidad sa hangin nga 40 PM 2.5 AQI. Nagpasabot lang kining medyo taas-taas gamay ang quality sa hangin dili sa Cagayan de Oro into fair pero maayo gyapon na siya Magnum John. Wala ang kabalak-an ana ang PM 2.5 AQI dinhi sa Cagayan de Oro. Pero taliwal pa manini kay lagi pa usab-usab ang dagan o kining air quality index dinhi sa Tua, Northern Mindanao. Parang gyapon pahinumdom ang City Health Office kung si HO o Department of Health. Nga to sa katawahan nga mag-amping yun kanunay, panaliptan ang kaugalingon batok sa haze, ingon man, sa grabe pod kayo nga kainit sa panahon o hapon pod, panahon nga dunay pagbundak sa ulan. Kung mahimo, likay lang ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilumin na kung makita yun nga baga ang haze o limitahi ang paggawas panahon sa udto o hapon. Kinahanglan mag-amping ang katong mga talanugon ng kahimtang, ilabi na sa mga bata, tagas ng pangidaron, mga mabdus o dunay mga balatian. Sulob pod og face mask, aron maproteksyonan imo kagalingon batok sa haze ug sirade ang inyong mga piltahan ug mga bintana sa panimalay kung dili maayo nga kalidad sa hangin yung mamatikdan sa gawas gamit og electric fan o air purifier kung duna mo aron makatabang kini sa circulation ug pagpaay sa kalidad sa hangin sulod sa iyong panimalay ug inom kanunay sa igong giraghanan sa tubig, di mo minus 8 ka mga tubig, balo ka basang tubig, matag-adlaw, kaon sa mga punos nutrisyon ng pagkaon, pagpahulag, pag-ehersisyo, aron magpabiling ligon ang panglawas.
1: Salamat Magnum Irene, sa pikas mga igsoon ng atong pag-asa weather forecaster nga si Justin Navarro. Justin, may buntag.
6: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tagmaminaw, karatang lakaw sa panahon karong adlaw. Ang atin sa itong gimonitor na si Severe Tropical Storm Queenie, basis sa itong available nga tanan niya dato sa alas 5 sa buntag, ang iyang lokasyon kaya nasa 600 km east of it, northeast of Itbayat, Batanes. Nasa lakas ng hangin na muabot sa 95 km per hour, pagkuros na muabot sa 115 km per hour. Nagapanayin siya nga nag-ihok patulong sa northwestward nga direksyon sa tuling nga 15 km per hour. Diri sa Mindanao, wala man siyang epekto diri sa atog. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpadayong kininga naghatag o epekto sa tibuok sa Mindanao. O karong nga buntag, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, ugang Davao Oriental, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan ni inubanan sa katag-katag nga pagulan, kilatukod panalagtog tungod sa ITCZ. Posibili ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa katahangan nga tunas sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdasom. Kanto sa mapanganurod nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilatupag panalugdog tungod sa ITCC. Kusibligi hapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa itong hangin naman, dihinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, nga ito sa habagatan kasadpang nga direksyon, ugang kadagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura na ito, karong adlaw, nagre-range ng 25 to 31 degrees Celsius. Ug ang heat index na ito karon diri sa Misamis Oriental kay posibleng nga moabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw, musalo po niyang alas 5.36 sa hapon pang atong Philippine Standard Time, alas 6.56 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Justin, kini mga pag-ulan na ito, nga may sobra nag-usag ka semana, kada adlaw doon ay pag-ulan-ulan. Nakatabang ni sa medyo arang-arang kalidad karon sa atong hangin, no? Nindot ang quality index. In fact, kaginuro, fair. O niya dayon, taguluan, Iligan, good. Subot pa subot, nag-improve. Nakatabang ba? Siya mong paminaw.
6: Yes sir, possible sir nga makatabang siya sa atong air quality index kay ma-filter man niya ang mga usok or katong haze na to sa pag-ulan niya sir.
1: Namatikdan nga mas hayag ang kabuntagon karon kun itandi sa ning aging mga buntag tuloy-tuloy na kani sa Tagalog pa kining Justin.
6: Yes sir, as of karon sir kay apektado ta ng ITCZ or katong Intertropical Convergence Zone, so expect na to baka unyang hapon kay possible sir nga mapanganuro na atong kalangitan sir.
1: Subot pa subot nga posible nga do naghapon mga pag-ulan karong hapon.
6: Yes sir, possible sir. Nasa po ang chance niya sir.
1: Okay. So unsay pay magno mo sa ato mga kaigsoonan Justin para nga malikay sa mga posibleng naghapon pura ng mga pagbabaha. Labi na sa kaginuro magnawaili, no? Mga 30 to 45 minutes nga kusog na pagbundag sa ulan. Makamgo na ka mga pagbabaha. Justin.
6: Yes sir, hapon sir kay naamay kusog na ulan diri sa Cagayan de Oro kay tungod kini sa ITCZ. So possible sir nga na yung mga pagbaha or pagdahili sa iyo takatong sa mga bukid sir.
1: Okay, Justin Navarro, ang Pag-asa weather forecaster. Salamat kayo.
0: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
1: Sa atong pagparay mga eksyon oras, alas 6:57 sa amor ang gilakbitan, liga ng mga barangay, Cagayan de Oro Chapter. May reaksyon, kalabot sa himpit ng pag-uktaba sa barangay and SK elections, Magnum Island. So, wala na.
4: Marag, kalimta na lang itong kahago.
1: Kalimta na lang itong kahago. Kalimta na lang itong 8
4: billion. Itong nagasto. Oh, 8 billion.
1: 8 billion pesos, ha? Kalimta. Pero medyo giupay na sabto ni Chairman, Comelec Garcia. Chairman Garcia Kensa nga,
4: ang uban, mapuslan pa.
1: Mapus naman ito sa sunod niya eleksyon.
4: Ang uban.
1: Kung naayaw pa yung sunod eleksyon, ha?
4: Kana.
1: Kay, di ba, November man, 2028. Oo, oo. Ang gitakda nga sunod nga eleksyon imbis nga karong November. Mm-hmm. Okay, now, di ba May man ang eleksyon national? National, local elections ba na, no? Meaning, tanan ba na, gikan sa national, pangin sa local ng mga official. Na may mga istorya nga, basig nuil daw.
4: Maupod na.
1: Oo, na ganun may paggawas ng senador, murag na-mention to si Senator, Senator Amy Marcos, nga naging bato nga, basig dito na 2031, ang election 3 years after sa 2008. Ano ba no? Nara sa bigawas ka mga istorya. Kunya, kunin mong tanawon ra ba, na ay puruhan nga pagabot dito mismo sa ano, lugar pagkasunod ng mga tuwig. Siguro 2027, 2028, early 2028, late 2027. Basin og nara sa mga magawas ka mga sugyot nga nga nung ang barangay raman ang ato mismong taas anong ilang termino.
4: Oo.
1: Oh, mga barangay official naman.
4: Basin, makaunaw na sila o extend na lang po sila.
1: Oo. Oh. Unya, di na ba malalis nga mas una ang mga local official kaniad to nga nag-advocate nga taas anong ilang mismong termino.
4: Oo. Oh.
1: Kaya lang alanganin ko nung kayo ang tulo lamang katuig.
4: Oo. Oh.
1: Labi na sa mga baguhan. Oh. Proceder ko na, magtuon pa.
4: Oo. Oh.
1: Pagka second year, mangita pa o unsay ika unsay lugar mga magamit nila sa pagpatumas mga plano ng mga proyekto.
4: Oo.
1: Pagabot ito sa ikatulong tuig. Kuha na, prepare na sa sunod eleksyon.
4: Oo. So, himuon na lang unong katuig na siguro ng termino.
1: So, dakuong puruhan nga mauna sa Nimo Santop sa una-una sa ating mga politikong gamanan. Magamay
4: rin. Okay, lahir ba ilang una-una mag-unsyon, dili.
1: Oo. So, in fact, nagbagot-bot na si Makalintal nga. Imagine na, yung mga kapitanis, mas taas pas kung ma...
4: Presidente.
1: Oo, taas pas presidente. Kaya pag magpapili sila sa sunod, mag-re-electionist man sila.
4: Oo.
1: Oo, maging 10 years na.
4: Oo.
1: So mas mahaba pa kaysa presidente.
4: Sangguni ang katandaan na lagi daw mag-numjon ang kanang iskin.
1: Oo, so muna nga, wak pag-iikuan, wak pag-iikasiguruhan eh, ng mga masunod, ng mga lugar senaryo sa ato mismong nasod. Kaya medyo nabatasan na sa ato mga politiko, di man ato lagi sila mabutan, nga pag ganahan sila, i-cancel ang election. I-oktabang election. Labi na ang mga barangay election. Nga mawag kagamit sa nila, panahon sila mga pagpamulitika.
4: Sa mga binugoy pa, or sa mga bata nang karon ang power trip.
1: So mauna, lugar ang sitwasyon nga maging epekto sa dinig pag-uswag. Actually, may isa lang nga, di man, wa may intention nga i-reset ang barangay election. Eh.
4: Di man, ang ilang balaw nun, di man pag-oktaba or i-postpone.
1: Ang pagtaas man sa ilang mismong termino, gidugangan ang duha katuig, gikan sa tulog katuig, na naapiktahan lang. Magkita pag-iglaing mga palusot ba?
4: Eh, ulang ini Makalintal gahapon, mag-unjon, siya nga, gidula-dulaan naman tanila ng ilang ingon nga, di man, ang postponement mo'y gip. Duso nga balaod nun, term extension.
1: So, mauna nga medyo dala nag-halos gakapikal na sab. Si kining Romulo Makalintal sa election lawyer sa dugan niyang gipag-ibisugan nga dili nato batasano ng pagsiglag oktaba sa barangay ano, iske election.
4: Next week, morang i-expect na to nato mag-dumjun nga mag-duso na siya kay nag-ingon man to siya nga giandam na niya ang papel. Once mapirmahan daw sa presidente, andam na niyang i-file tong petition niya sa Korte Suprema.
1: Murag na na siya sa Hagdanas Korte Suprema eh. Nagkuha na siya dito, nag-atang-atang na siya dito kay pag-abot Karolones, pasaka rin niya. So, muna ang lugar maging taladawan ka rin pa na. But anyway, nanamag yun na, balawad naman na. In fact, murag doon man tigalin nila is kanang itong pag-circumvent ko no sa balaod kay naaman po na sa civil code nga ang usa ka balaod doon pwedeng ipa-epekto immediately upon approval. Pwede siya ipa-epekto upon publication. Pwede siya ipa-epekto labing dugay 15 days after pagsugod sa publication. Meaning, nagipublish nimo karon ihap kang 15 ka mga adlaw 15 days after effective na nasgutan nga balaon. Pero malagi na mga opsyon na nga mahimong lugar pagbuhaton sa usa ka diya mismo sa usa ka balaon. Pero kung nakasitara diya sa balaon nga naging diya balaon nga this act shall be effective upon approval or upon publication, pwede na nga lugar may tabo. I think mao siguro na ang lugar na imong basyanan diya mismo sa pag-consider nga effective immediately ang nasgutan nga balaon, labi na kay immediately sa gipublish na dayon ang

0: Kapitan, murag wa gi koy sa paminaw ka lang, wa gi nagaba ko gay laka.
1: Diba? Nga duwa mo na dayon.
0: Oo, so gakalipay pa ang kuan. Gakalipay pa ang mga barangay official, mga incumbent, labasan ang mga barangay official. Kaya ang ila mismong igasto sa Nobyembre. Oo. May pwede pang maglitson sila pilaka baboy.
1: Oo, pasalamat sa ilang barangay.
0: Oo. Katong mga gaplano, nga mapuwas gid si kapitan.
1: Ay, kato siguro nag...
0: sila siguro gabako karon. Mo siguro gabako nga labi ng kuntang ginya pag ayon kapitan.
1: Oo.
0: Nga lungot-lungot gid siya patanggap matapo malugat.
1: Matanggal dyan
0: eh. Oo, para matanggal ang kapitan. Oo, kay may personal. Oo. Baka siyang gibati-batong sa kapitan. Kato siguro ang medyo gabako karon panahuna. Standby sa mga pagbalik, oras alas 7:05.
2: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
5: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
6: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Ang DTX 500 nagpawos sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon ato, naun na 0918-964-424.
11: Kailangan ni mo cash karon emergency?
12: Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks.
13: Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta,
14: pwede sa Daghang Financial Services.
15: Awag or text 0970-561-4487.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: Magnum 45.
0: Oras alas shati sa ato pagparay na speakers niya karon si Attorney James Judith kay di man ka abogado. May naman si Attorney Judith kay banggitan mga abogado ang metungod sa mga doon na mga pagtuong dili madayon gidgapon sigurong eleksyon kay apikin na pag-ayo eh. Imagine pag bigyan pag kinsa ka adlaw gikan karon mo overlap na.
1: Oo.
0: Mosapaw na mismo sa takda nga pag-file sa mga COC labi na kaon adlaw ni pag mao tay ting file sa COC magdumayli di ba?
1: Oo.
0: Oo, so na mga pagtuo nga dili madayon ang pag-uktaba. Buta sabot nga madayon gid ang eleksyon. Pero malagi na pagtanon na

0: sa civil code magdamailin, nakita man nga dunay option gapon nga mahimong lugar ang nasgutan nga balaod nun maaprubahan o muepekto even before sa pag pasaka na sa lugar pagpapain ng mga COC. Gani man, kagapon, effective immediately man. Oo. So kagapon, sugo na ang epekto sa nasgutan ng balaod. Naspikas niya si Attorney Jim Judith. Attorney, may buntag, sir.
1: Maupay, Magnum Jones.
0: Maupay.
1: O sa ato mga sugit ng paminaw sa Magnum Radio.
0: Ang unat,
1: okay, maupay, Magnum Jones.
0: Maupay.
1: Yes.
0: Ang unat ang giskutan sa ningagi matungod sa possibility nga madayon yun ang pag-uktaba. Sabaw yes, nga PDI, medyo natagaan yun o katumanan.
1: Naagyan.
0: Diba?
1: Naitabog yun.
0: Oo, naitabog yun. Pakipasabot ko, no? Kaya mga mga impression nga, basig circumvent o giyaga-yagaan, gibendalo na sabag. Kay na may regular kuno nga requirement yun nga 15 days after publication ay pa maging effective ang nasgutan nga balaod. Attorney, pakipasabot, kaya naman ko nabasa sa civil code, o niya, doon na pag-amendment panahon ni Cory Aquino, may tungod sa maong lugar, lagda, attorney, nga nutuod nga naging effective na kagahapong adlaw, sugod kagahapong adlaw, ang nasgutan nga balaod nga nag-dugag duha ka tuig sa termino sa mga barangay official o in effect, nakapauswag, nakapauktaba sa pili ay unta karong Nobyembre. Attorney.
1: Magnum Jun, ang tanong gingon nga effective immediately, naapa na isa ka requisito gikinalan, wala lang siguro na ito na nasabtan, kinalan pa yun nga ipublikar. Pero dili na kinalan mo sunod sa standard na period nga napulog lima kaadlaw.
0: Napublikar na kuno kaghapon sa Official Gazette, attorney?
1: Ang problema sa Official Gazette, dili man na makanunayon yung frequency. Pero kung base tagaan kita siya, gispesyalan yung lugar ang atong presidente, ana epektibo na siya magdumdun. Kaya mo man na ang gipakanaog sa atong Korte Suprema sa kaso ni Tanyada versus Tobera atong 1965.
0: Mismo si Chairman Garcia, anong ingon nga
1: napublikar na?
0: Na-publish na sa Official Gazette, attorney.
1: Nawala na tayo may imo, ana, magdumdun, magnumailin, kaya naama na nga kada naging decision landmark nga kaso sa Korte Suprema sa Tanyada versus Tobera na dili musunod ang maubaning balaod nga napuno og lima kaadlaw nga standard. Pwede ra gani tulo, pwede ra gani katluan, pwede ra kapatan, pwede maski unsa magnumdum, pwede ra gani isa kaadlaw o pwede nga immediately after publication.
0: So, sa maong talunawon, wala bawuga ang balaod, attorney?
1: Wala gibawog ang balaod, Magdalion. Kung subayo na to, kung unsay nakasitar sa desisyon sa Korte Suprema.
0: Subaa ka tong sa previous na lugar iya mismo nga desisyon.
1: Tanyada versus Tobera, Magdalion. Una manggod, sa wala pang kaso ni Tanyada versus Tobera, ang article to, kung mabantayan ni mo, ang iyang lingwahe ana Magnum Jun, nagsulti dito nakasitar nga katong 15 days lagi after publication.
0: Sumurag mandatory.
1: Nausab na sa Magnum Jun kaya nag-ingon man ang kaso ni Tanyada versus Tobera nga pwede na dili sundon ang standard nga 15 days. Ang dili na gid mawala ang publication.
0: Attorney, ang Article 2 daw sa Civil Code as amended by Executive Order Number 200, laws take effect 15 days after completion of their public of their publication in the Official Gazette or a newspaper of general circulation. Kung imong sabton, mura og kuan gyud? Kini bang gikinahanglan gyud nga molabay sa 15 days gikan mismo sa pag sa pag-publish.
1: Yes.
0: Pero ang executive order ba number 200 ni Cory Aquino kaniadto mao nakapamindar, attorney, or ang ruling gyud mismo sa Supreme Court natong kang Tobera ug Tanyada nga kaso.
1: Ang mura kang naitabo Magnum Jun, ang katong Korte Suprema ang decision bali nga Tanyada versus Tobera mo ni suporta na lang sa katong EO 200 ni Cory Aquino.
0: Ah, okay.
1: Ni suporta na lang siya. Kaya na-issue mangunto nga ang executive secretary ni Cory Aquino, si Tubera Magnum Jun, nga wala nila gipublikar katubitang ang unsay mga dapat yung malood nun. Nga nireklamo, sila ni Tanyada.
0: Uh-huh. Oo.
1: Nga dito na niabot sa Korte Suprema, kaya ang hinungdan, ang gigamit ba ni nga ground ni Tubera, nga wala niya gipublikar ko no, kaya nagingon daw ang Article 2, mo na iyang paghubad na pagbasa sa Article 2 nga, unless otherwise provided. So mo itong gitataw sa Korte Suprema, sa Tanyada vs. Tubera nga dili, kaya unless otherwise provided, kinanlan niya po ang publication, pero dili na kinanlan nga official gazette lang, kay dili magkanunayon, dili mo matagnan, kanusa siya mugula, kay erratic ang iyang publication Magnum Jun. Mo nagitugutan sa Korte Suprema nga pwede ra sa unsa nga nasudnong pamantalaan.
0: Uh-huh.
1: Basta ang di mawala o di kitataw po sa mao nga desisyon nga pwede ra dili ka musunod sa standard period nga napulog lima kadlaw, pwede ra tulo, pwede ra upat, pwede ra gani nga kining tatluan, kapatan, kalim-an, pwede, or pwede isa kadlaw magdusyon, o baka ha, pwede paghumanggit nga mapublikar sa official gazette, o baka nga nasudnong pamantalaan.
0: Gingon sa maong nga kamaguhan, a law can state that it takes effect immediately upon approval, after 3 days, or after a longer period like 1 year. Na, pero usually, murag di man mabutog 1 year siguro. Attorney,
1: wala, no? Wala. Wala yung gana, Magnum Jun. Pwede na, kini ang simang ka ng katluan. Pwede na katluan.
0: Okay. Attorney, sa imong lantaw, dili ni, or maging bahin ni sa pag-question, ngagi lugar gitano na ni election lawyer Romulo Macalintal, I think karong Monday magpasaka na siya nini og
1: yes.
0: Lugar petition ngadto mismo sa Korte Suprema. Posible ba nang i-appeal niya nga murag kay unsa pag i-purpose gyud sa publication, attorney? Di ba ang pagpahibaw mas publiko nga mao ni unya og naay agrabyado pwedeng mo ato sukmanan, attorney? Yun na ba?
1: Ang right of information og kining due process mo man na ang grounds nga gigamit sa Tanyada vs. Tubera Magnum Jun. So more gyapon siguro dili sa akong pananawa, kaya naman ko tayo classmate Magnum Jun, nga naagin sa buhatan ni Atty. Macalintal.
0: Okay.
1: Dili ka na ang ground gagamiton daw sa iyang agalon, iyang boss.
0: Okay.
1: Ang dito daw kuno i-plastar sa kanig yung ang katungod ba ni sa katawhan sa ilang pagpili. Usap ko, naagin mandato sa matag-base sa termino na naputang sa balaod na atong isubay sa BSKE. Omo na abyasin nagtutok daw.
0: Sir, kanang gingon nga unconstitutional. Unsa ba gibasihan to ni Romulo Macalintal? Nga nung mimit siya nga unconstitutional ang maong pag-uktaba or pagpataas sa termino sa mga kapitan, mga barangay official, and then in effect nagkapauktaba sa election unta karong umabot Nobyembre. Asa nga bahin sa atong batakang balaod? Considering nga, di ba ang barangay, ang SK elections, gipaagi ni sa usa ka balaod nga gipasar sa Kongreso? Attorney?
1: Yes,
0: nga anytime, pwedeng ila mismong amindahan, attorney?
1: Naama ko yung schedule sa Batakang Balaod, Magnum Jun, nga unsa yun ang akin, di ba na yung schedule na kasitar diya, nga sundon yun na ni mo. Nga mo ni termino nga gihatag sa atong mga kasamtangan ng mga opisyalis sa barangay.
0: Uh-huh.
1: Na wala din mo nasunod, sige, kauktaba, kay tungod gausab-usab ang huna-huna sa atong Kongreso, nga, ay, dili, kanina po, kay usab mo na po nila, motong, ah, dili, pabupan na po nato, ay, dapat patasan. Mo man ang naitabo kung ang naligsan ang epekto manggod ni ang sangputanan manggod ani Magnum Jun, Magnum Aylin, mao nga kani wala na ta ni sunod sa unsa gyud ang nakasitar sa atong sa kasamtangan nga balaod nga atong gasubayon. So mao lang ang ground ba ni Atty. Macalintal nga nag-imong isupak ang batakang balaod. Kaya ang naglimit magigit aning tanan, ang katungod na itong tanan nga mamili na ay pag-usab sa mandato nga kinalan bago na po nga mandato nga ihatag nato sa atong mga namunuan o naabali sa atong barangay.
0: Mm-hmm. Okay, now kung panalitan mauni ang lugar maong konsepto sa atong Batangang Balaod, attorney, wala, pero niya na toon nga proviso sa Batangang Balaod, wala mahigti ang mga magbabalaod nga kung gusto na lang amindahan ang maong balaod, kay mailang gusto, basag supak sa kinabagan, di man ato sila mabutan, attorney, wala sila pugi. Wala sila pugi. Kung mahimo sila mga kausaban sa ilang balaod nga gipalabang.
1: Wala sila pugi, Magmundjon, pero nagali ang twist lang mo kini. Dapat kung naamgali pag-usab nila kabahin sa termino sa atong mga opisyalis sa barangay.
0: Oo.
1: Dapat itigayon sa ampilay karong Nobyembre. Aya na dayon nimo usab ang balaod o naano man gali balaod pero aya na din siya
0: na mo
1: ipikto. Oh, mo na ambot pa sabot ni Atty. Makalintal. Wala man agisunod magnumjon kay nagpabilin pa man ta karon dito ta sa gitawag nato nga carry over sa desisyon nga gipakanaog sa Korte Suprema adto ni agi tuig bato kung ako masayop magnumjon nga nagingon na Korte Suprema dili man sakto ang inyong gibuhat. Pero kinahinay ka naman ninyo, tugutan na lang sa muna mo nga dili sa may nayon ang pili ay karon. Pero dapat matuman gid na sa karong Nobyembre karon nga tuig. Una ila naman pong giusab kay na ako no ang ila ba ning gigamit nga pasumangin nga kinalan patasan ang termino sa atong mga opisyalis sa barangay. Wala man tay lalis magdugyon kung kinalan patasan. Ang proseso lang yun, maunga, dapat dito na na paghuman sa eleksyon o pili ay karong tuiga. Muna ang lalit ni Atty. Makalintal.
0: Bikil sa paminawan, magdumailin ba nga, ang ato mga politiko, bakdag ko yung kumin nga, demokrasya o di mahibong ato mismong hikawan ang katawhan sa pagpaybulos sa matuod ng demokrasya. Pero ang eleksyon magod, usas sa mga pamaagi nga ma-enjoy sa katawan ang demokrasya. Nga mao ang pagpili o mga lideres nato, nga mao yung magpanagan sa barangay o sa mga lugar position nga angay paghuptan niya ito mapili.
1: Yes.
0: Unya, di man malalis, I don't know, sa akong pamino attorney, kinabagas katawan. Bahing kong katawan, mga butante ha?
2: Oo.
0: Kinabagas mga butante, gusto na po nga mupili yun ang mga lideres nila. Para no, nga...
1: Ang sentimento nga akong kabatian.
0: So, di ba, sim as gikawan sa katungod nga mupay mo sa ustisya, ang mga butante nga makapili sa ila mismo mga lideres, just mga barangay. Attorney?
1: Hindi, good. Mo lagi na nga, madumduman na din ako ang gingon ni Manuel Quezon, Magnumjun, Magnumailin nga. Ang kanabaling kung butan na ito, kikipatasan man, gitagaglugway ang atong mga opisyalis sa barangay, ang ilang termino. Muna ingon nila nga, ayahay, ang katong mga, ang katawan na ito, nga na ay mga masangputon lugar ng mga opisyalis nga nangaladad kanila. Okay, na mas maina pa nga, di ba, nga matilawan pa yun, mas taas pa nga panahon, nga mga maayo kayo nila ng mga opisyalis. Ang problema kay katong mga barangay nga diin ang ilang mga opisyalis kay mga pulpol. Magantos gid sila. Mao kay problema magdugyon kun lumaylin nga napalugwayan ang ilang baling termino. So mo nang sa presidente manggudto ang gisgutan sa giingon ni Manuel Quezon pero karon sa mga opisyalis sa barangay inuod na gyapon siya nga kung pulpol antos ang katawhan pero kung mga maayo at least matastaasan pa ang panahon nga ila baling ma-enjoy matilawan ang pagkamaayo o masangputon ng mga opisyalis sa barangay nga nangalagad nga tinuray.
0: Dako ko nung punan attorney nga sunod ani ang mga local official na sab ang tasaan siya ng termino. Undo na mga panlantaw sab nga basin ko no ang pili ay sa presidential dito na 2031 magdumailin. Kaya na mga pagtuong basin o mauna sa isunod nga gitasaan ang barangay, tasaan ang local officials, tasaan sab nato ang termino sa presidente. Kaya nga naman, mas taas pa kuno ang ginugayon sa pag-alagad sa barangay, mga barangay official, kundi tandis presidente, labi na kay pwede pa silang magpare-elect o laing termino, attorney.
1: Mao nang hugon-hugon. Pero, amot lang, dili. Ngayon na, otang dili, magnumjun, magnumailin, kaya grabe na gid pud na nga kasupakan sa atong batang balaod. Naana manggali ning naitabo sa barangay, ila pa gid nang himuon. Ah, sigurado na gid nga makalburuto na gid ang atong katawan ana magdumjon kay imo namang gibugal-bugalan ang atong balaod. Ang katungod sa katawhan na magpili na pod sa ilang mga opisyales, sa mga namunuan sa atong nasod, dili na po na pwede. Kung makaya siguro ni nila sa, kung tinuod manggaling, simbako, kung nakaya manggaling nila sa barangay Magnumjun, dili na sad siguro nga tugutan na pagin sa katawhan sa national level na po. Dili na po na pwede.
0: Di na ba po malalis, attorney, nga unang nagkisi-kisi nga matasan ang termino ang mga local official? Mao'y una, dili tong dili ning sa barangay. Mao'y unang gakadumduman ko lang nga mga sugyot nga kini mga local official, kagawad baka sa syudad, kunsel lugar mayor sa syudad o sa mga LGUs, mao'y tas-an gikan sa tudo paingatos lima ka tuig. Ana ba no? Sa tungod lagi kay mao lagi ko na mitabo. Ay, dunog na itabo ba ni mo ni Atty.
1: Kinig? Ay, tansi kay Kuana, magdumdum, kay tulor ako katuig.
0: Mao na, now, sa unang usa katuig, tuntuon pa daw, may hindi mo kaibugado ka eh. Pero katong, wala labi na giwagin ka human, magkilagin ka mo, giwag na training. First year ko no, tuon sa, magtuon sa, mag-training sa. Pagka second year, mangita sa mga resources para nga makapatumas mga programang mga proyekto. Sa ikatulong ato, magandam na pasasab na para sa re-election.
1: Ano? Kulangon na pito. Tinuta kulangon na pito. Ayos, iagis na sa proseso.
0: Proseso.
1: Na manggaling na nga plano. Ibu kaminda ng atong batakang balaod. Kung mauman galing, ang ilang but pasabot. Wala may problema magnumdun kung unsay mauyunan sa atong kongreso. Basta, tumanon lang ang proseso nga unsay na adya nakasitar sa ato batakang balaod.
0: Gakakita ko rasab, kurabasab, nga kung ang mga barangay official, ang may tas anong ilang termino magnumailin, how much more sa mga local official nga ang kadakuba sa ilang mismong kakuhan. Kadakuba, no? Syudad ko ng ilang mismong kakuhan. Ang barangay, di aras barangay, gamayan ng barangay, labi na gagmang mga barangay, uban ka ng barangay, di aras. Naatunik ingon, nga matupan ni Romulo Magkalintal nga sa naay sa mga barangay na mga barangay karon nga napulo ra ka mga miyembro sa iski.
2: Iski, oo.
0: Napulo ra.
2: Oo.
0: Tuwag ka gamay ba?
2: Oo.
0: Muna sugit siya nga, ato na lang wala on siguro ng iski.
2: Diri sa tuwa na siguro barangay Magnumsyon nga pilar ka kabuk iski.
0: Murag dili, gani, kumplito ang composition sa
2: oh, murag tulura
0: iski chairman. Oh, iski chairman o iski kagawad.
2: Masin tulura sila kabuk.
1: Oh, kulang yun. Kay tungod kay, ang uban, pilar apan ka kasilinganan Magnumsyon, Magnumailin. Na ito nga ras bloke, na alanganin nga bloke, na agay pilar kabuk nga linya ba ni sa dalan. Ano?
0: Lakang lang ako sa kalakang, lain ang barangay.
1: Wala. Paglibo gani ang obe ato ang akong sugyot nga ordinansa sa una pero ambot wa manilihok nga basihan unta sa ayaw lang sa numero kay malibog man ang katawhan sa pangalan bali sa barangay base lang sa numero dapat na ipangalan. Kay di man ato matataw ang ilang mga utlanan good.
0: So imong lantaw attorney, kuntas an man ang mga barangay official sa ilang termino, mas angayan pang tas mas angayan pang tasan ang termino sa mga local official basta subay na sa insaktong proseso, considering sa coverage ba sa mga sa kadabang area of responsibility sa mga local official kundi tanis barangay, attorney?
1: Para sa ako, Magnumjun, Magnumailin, dili na, dili ta kinala mo sunod sa mga opisyali sa barangay sa ilang termino.
0: Okay.
1: Ang nganong naay kalainan, nganong uyon ko nga palugwayan pa yun ang termino sa ato mga opisyali sa barangay. Kasi sila pagod na agyod sa kanang grassroots mga na sila magnumjud
0: mga frontliner
1: sila gyud ang duulan tuktukan sa atong katawan kung unsay mga panginahanglan noon sila gyud ang frontliners ang kanang mga konsehal dili man gyud na ingon nga direktamente tuod luag ang iyang scope. Diba?
0: So, okay rin mo ang tulo ng katuig sa ligka, kay abogado ka eh.
1: Hindi man ingon nga nagsalig ko
0: magdusun kaya
1: natayod ang ako sa proseso sa balaod. Ang ako lang dibasihan, insakit ang mas dunay impact sa katawan. Ang mga opisyalis mas barangay, ako nag-iila magnumjun. Dili ingon kay kabalo ko, kay abogado ko. Dili, ang ako gin magnumjun kay sila manggid. Nakita ko manggid sila in action. Sila gin ang apektado. Sila gin, labi na kung kapitan ka, ay, maski, wala wala kay private time Magnum June, wala kay ingon nga ay dili ko, wala ko karon nga sirado karon ang barangay. Kung may imo dapat manubag ka sa unsay panginahanglan noon sa imong mga constituency, sa imong ginsakpan sa imong barangay.
0: Dabantayan ako si Kapitan, katos Kapitan Baang sa Barangay Bayanga Magnum Island. One time ginterbiyo nato nga kap sa mga kap, maghatod sa ako sa binatay sa akong constituent dito sa Cotabato. siya gapangunay ba ihatod sa niya kung ba ito yung minatay ba ito highest minatay dito sa Cotabato kaya namatyan ang residente o niya marag ang ilang kagikan ng Cotabato ba ito. So imagine ha, ang kapitan mismo maoy dabi yung naging mamatay sa usang kabarangay
1: kadando may gani Magnum June nga imong nabungat si Kapitan Pilipi Baang kay ila na bagay kong imaya kung di daw kuno na ako mashout at sumuhang yun nalang yun ko sa inyong duwa ni Magnum Aylin nga ako silang i-shout out og labi na po si Kapitan Lance Padla sa kanituan og si Kapitan Kenny Baktong sa Pabling Baktong sa Balubal. So, kasi ingitan na ako Magnum June, ako lang, nasigwe lang ko. Hindi mo man nabungat ang pangalan ni Kapitan Baang.
0: Okay, so attorney, salamat kayo sa mga panahon. Thank you. Unsa yung ginauman toon? Once nga masangat na nigatos ko rin sa Pema. Kaya nabala ka na samsi ko, ana. Akong magtuo na huwasan ni si Chairman Garcia. Isa okay, nga, nahinga mo si, na ako ni Salas Kwandari, mato pa niya. Where in Kwandari, kay daw biyong pag-antos ko rin sa Pema na ay, isa na, injunctive.
1: Nga, injunction. Tiyaro Magnum June, yan.
0: Tiyaro ang ipagkanaog ang kurin sa Pema.
2: Balik na po siya.
0: So, mabuyong na tayong kilakayan eh. Kwandari ko na, mato pa niya. Attorney, yun siya mong gilauman?
1: Ang gilauman ako, Magnum June, kaya nagdaan naman ko nga, gakatigan din ako ang lakang nga gay mo on ni Attorney Makalintal. Dili pag di wa pag itawasan si Attorney Garcia, Commissioner Garcia, dapat gyud nga sabton niya nga delikado pagyapon, tanandukon pagyapon ning isyu kay wala ta nasayod nga sa pagsangat ba ni Attorney Makalintal o pagdasun niya sa iyang petition dito sa Korte Suprema, malay mo o ako nagatuo nga posible nga magpagula ang Korte Suprema o injunctive relief. Mauto ka to imong giingon ganina magunyon. Kay ang ila man ni nga desisyon ang gibugal-bugalan sa Kongreso Magnum June, sila dapat ang nagingon nga ay dili na ni pwede, dili ni maayo ang inyong gimo, pero nahinay ka naman na amatay doctrine of operative fact. So, tugutan na lang muna mo. Pero dapat dili na ninyo ni usabon. Kinalan aduna nag-iitigayon nga pili ay karon nga tuiga 2026. So mo nang nagtuog ko Magnum June nga di pa siya dapat nga magpahulay, di pa sa ingon nga nawasan na siya. Kay posible pa na kay ang apektado gyud Magnum June, Magnum Aylin, ang integridad sa Korte Suprema nga gibugal-bugalan bali ang ilang desisyon, wala galing gituman sa Kongreso. So na separation of power. Pero tataw naman nga giingon dito kay dili lagi na pwede kay naay gitataw dito sa kanang Batakang Balaod unsa ra pwede nga himuon ninyo, unsa dili pwede ninyo nga mahimo. So ilang man gipadayon gyapon. So dili ko muto nga ang Korte Suprema tugutan na lang lugar gyapon eh nga naghatag naman og di ba nga pahimangno ang Korte Suprema nga oy ayaw ni sige lang kay doctrine of operative fact pero agoy ayaw gid ni balika. So ako nagatuog yun nga hugot nagatuog nga kanig yung petition ni Atty. Makalintal ning katigan gini sa Korte Suprema.
0: That is why yun si Chairman Garcia lagi nga where in Kwandari kay basin ako noon na naging injunctive relief ba no? Ito Kwandari naasiyas kalibong mga pagduaduha mga kahingawa kay nga naman hada silang pangandam. Pero na naman sa pangyayari ito siguro sa Pema. So, di pa ginato masiguro. Huwag siya may tabo. That is why, wa pa'y kinutuba ng mga pagtuo kining attorney nga basin o madayon pagigapon ng PDI sa barangay. Karunong
1: Bimbre? Yes. Possibly, Magnum June. Kaya wala pa man lagitan. Apa man ta sa panahon nga pwede pa nga magpakana o injunctive relief ang Korte Suprema.
0: So, kantong mga kapitanis nga re-electionist, Magnum Aylin, ayaw sa mong gastong litson niya. Kaya basing, bawat na rin mong inyong gastong sa pagkampanya sa mabot ka eleksyon. Ayaw lang sa, pungkong sa. Hulatan siya natin kung unsay aksyon sa Korte Suprema, attorney.
1: Hulatan sa nila, Magnum June, sa pagdason karon sa petisyon ni Attorney Makalintal karong Lunes, uhon. So, mutang nato mga unsa man na siya kapitsa 28. So dapat dito na din sila magmaya Magnum June kung sa tunga-tunga nga bahin sa Oktubre wala di pagula nga injunctive relief ang Korte Suprema na mo imailhan na nga anahala pagmaya na mo.
0: Oh. Attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mong panahon.
1: Huwag sa payan, Magnum June, Magnum Aileen o Asdang sa kanunay.
0: Inyo na ba ito mga eksyon si Attorney James Jordan. Oras, alas 7.34, standby. Pinamdo muna.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa bumtan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: In 5 meters, turn to right.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: GCash G-load!
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
15: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw,
16: ug pagpamilod sa mga tiin.
15: Basin aduna kay diabetes.
16: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
16: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
16: Mag-DTX 500.
15: Karun dayon.
17: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
15: DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Pamakasang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: The brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na may palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Magnum 45.
2: May kalambigitan sa pag-uswag sa PDI o pag-dugag-dugag katuig sa termino sa mga barangay official o in effect na nagpa-uswag sa PDI karong ta November dito na sa 2008 sa mga barangay official. At may nabing mga igsoon ang Secretary General sa NAMPREL nga si Secretary General Eric Alvia. Nandito siya ngayon sa kabilang linya. Sir Eric Alvia, magandang umaga po. Under po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum June Albino at Magnum Aileen Acuren. Magandang umaga po, Sir Eric Alvia. Sir.
5: Magandang umaga. May buntag June may buntag. At Aileen.
2: Ayun. Pwede tayong magbinisaya, sir?
5: Hindi, mahina yung bisaya ko, pero makasagot mo.
2: Sige, okay, no problem. Anyway.
5: Tagalog na lang para.
2: Tagalog, oo. Sir, alam namin na, ayaw ninyong, sa nabasa ko, ang NAMPREL ay, ano ba yung supak magdumailin? Ay,
6: against na lang mag-post.
2: Ay nag-post sa legislative and or executive attempts sa pag-postpone sa barangay and SK elections and sa pag-extern ng termino ng mga incumbent official. Ano po ang paki-expound lang po sa stand ninyo tungkol ito?
5: So, well, kagabi, no? kanina umaga na, inalat, pero matagal na namin sinasabi ito, no? Umpisa pala ng Abril, pati nung Agosto, nilabas na namin yung aming pahayag at position na tutol kami sa pagpapostpone, no? Ng November 2026 elections. Kasi karapatan natin ito, yun ang unang-unang sigurong rason, no? Kung bakit namin tinutulan ito. Karapatan natin ito, no? Bilang butante na magkaroon ng regular na periodic na halalan, no? Dahil kaya nga may fixed term tayo, 3 years. Tapos, di ba, nung nakaraan, ginawang 4 years. Tapos, hindi pa netetest yung 4 years na yon. Biglang ginawa ng 5 years, no? So, hindi nawawala sa atin yung mandato, no? Ng pagpili ng leader natin. Eh, hindi ba dapat, kaya nga may periodic elections tayo para matest kung talagang karapat-dapat sila sa posisyon na yon. Edi halal natin. Pag hindi, pwede natin tanggalin. So yun ang unang nawala sa atin, no? Mas lalo na ngayon na yung uupong mga tao, ang kanilang parang loyalty o mandato ay galing dun sa appointing power, yung presidente, hindi galing sa taong bayan, no? So yun ang pinakamalaking bagay, no?
2: Okay. So sir, sa ngayon considering na meron na pong batas, in fact, nag-umpisa na ang effectivity niya kahapon pa upon publication daw.
7: Ano po ang maging hakbangin considering you number as a watch, election watchdog, sir?
5: So, ngayon, talagang ang susunod na hakbang niyan, maraming mga individual, no, pati mga grupo na sabi nila, no, mag-file sila ng petition, no, sa Supreme Court. Baka para siguro mas epektibo, no, yung hakbang na yan, sasali kami sa mga grupong to, no, para may isahang effort para matigil at mabigyan ng lunas ng Supreme Court kung tama ba yung batas na to. Kasi yun yung question dito, yung constitutionality ng batas. Meron nang inilabas yung Supreme Court noong 2023 pa, noong June 2023 pa, Supreme Court in the Macalintal versus Comelec case, no, yung number 263590, na sinasabi na yung standard ng pagpo-postpone ng halalan ay medyo dapat compelling, pati extraordinary, no? Hindi lang yung basta-bastang may administrative concern o may budgetary allocation o may economic pressure, pwede mo nang tanggalin yung halalan.
7: Okay. So, ibig sabihin, sir, kasama sa mandato ninyo sa NAMPREL, hindi lang yung maging election watchdog, especially sa actual ng pagsagawa ng election, magduwalin, but pwede na rin kayo na pupunta sa Supreme Court para questionin itong batas na ito.
5: Oo. Kahit na hindi ka election watchdog, karapatan natin yan bilang mamamayan.
7: That's correct.
5: Na iangat ito sa Supreme Court dahil malinaw na paglabag na ito sa karapatan natin. Tapos malinaw na unconstitutional pa ito, no? Dahil malinaw din, no? Galing yan sa Supreme Court ruling na ito yung mga batayan kung kailan pwedeng i-postpone o itigil yung karapatan na yon ng pagboboto natin.
7: So sir, anong may advice mo sa mga ano ba yun sa Tagalog, naghudyaka karon ba?
6: Nagsaya.
7: Masaya ngayon na mga incumbent na mga barangay official. Kasi po, kung pakinggan ang Comelec, habang sabi ng Comelec chairman na we are in a quandary, kasi pag may pupunta doon sa Korte Suprema at maghingi ng injunction or temporary restraining order, baka hindi naman matuloy ang pag-postpone sa nasabing election. Ibig sabihin na baka matuloy na naman ang election sa Nobyembre. Anong may advice sa kanila?
5: Kaya nga, handa rin yung Comelec dyan. No? Alam ng Comelec dyan. Kaya nga, kahit na sinabi na itigil muna lahat, i-suspend muna lahat yung paghahanda at itigil muna yung election period, 90% na handa yung Comelec. No? Tapos nakagastos na nga sila ng 8 billion dun sa paghahanda na to. Filing na lang ang mangyayari. Itong filing na to, dapat itong darating na Lunes, mag-uumpisa na yung filing ng mga kandidatura. E biglang last minute, tinigil. Siyempre, ang Comelec, sumusunod lang naman yan sa batas. Ikilos din yan, ayon dun sa batas. Ngayon, pag maglabas ang Supreme Court ng ruling na hindi tama itong batas na to, tuloy na naman ang paghahanda o paglalatag, no, ng November 2 elections, no?
7: Now, sa tingin mo, sir, maaksyonan kaya kaagad ng Supreme Court ang kung anuman na petition ang i-files ng mga opositor nito, attorney? Yes, sir?
5: Hindi ko masasabi yan, no? Kasi yan yung Supreme Court, galawin ng Supreme Court, decision ng Supreme Court. Pero pag nakita nila na maraming tao ang maraming grupo, no, ang humihingi ng kanilang opinion. In fact, hindi na ito ruling, eh. May ruling na sila na nangyari noong 2023. Opinion na lang nila, no, ang hinihingi dito. Mabilis lang itong gawin. At siguro naman, nakikita naman natin yung Supreme Court na kung gaano ka-responsive. Kung gusto nila, naglalabas sila kaagad ng mga ruling, no, o position. Kahit na nga hindi kailangan, naglalabas sila. Pero pag nakikita nila, di ba, katulad ng itong anti-political dynasty, wala naman ang humingi sa kanila, pero naglabas sila ng kanilang posisyon. So, mas lalo na ito, na very compelling, no, at immediate yung concern.
7: Correct.
5: So, sandali lang yan. Pag may nag-file dyan, kung talagang gusto nila at gugustuhin nila at walang pressure sa Supreme Court, sana maglalabas din sila ng kanilang posisyon, no? Kasi ang ruling nilabas na nila noong June 2023 pa.
7: Oo. And then para rin na maliwanagan ang Comelec magdumaili na according to Chairman Garcia, we are in Kondari ngayon. May doubt sila, may mga uncertainties na ano sa kanila ngayon. Kasi ang question is that whether matuloy ba o hindi ang election this coming November, na kailangan yung immediate action ng Supreme Court para magyahan din ang Comelec at tayo rin mga butante magdumali, di ba?
5: Oo. So, mas lalo na yung maghahanda na para maging kandidato, no? Kasi hindi lang ito pang barangay, ha? Pati yung SK, yung mga kabataan natin.
7: Oo.
5: No? Yung mga kabataan natin ngayon ang gustong tumakbo, eh pag i-postpone mo naman at papalawig mo na naman yung halalan, pati yung termino nila, hindi na sila pwede mag-SK, no? Overage na sila. So maraming nabitin, no? Maraming nabitin dahil sa paglabas ng batas na to.
7: Sir, bilang watchdog sa ating mga eleksyon, ano po ang sa tingin niyong maging epekto nito? Lalo na pag matuloy na maipatupad itong batas na ito. Ano po ang maging epekto nito sa mga succeeding elections natin? Local elections or
5: itong national elections? Barangay elections nga na to, ito ang halala na laging ikinakait sa atin. Itong postponement to pang siyam na beses na itong ginawa simula noong 1992, no? Siyam na beses, no, pa na pinopostpone. Pag convenient para sa mga nakaupong mga tao o administrasyon, ginagalaw nila kasi alam nila kahit na sabihin mong apolitical or non-partisan ang barangay, ito yung pinaka-basic na infrastruktura para manalo sa halalan.
7: Mm.
5: No? Sa 2028, May 2028, halalan na. Diba? Para sa presidential at national elections at local elections. So, in place na yung mga tao mo ngayon, no? Naka-invest ka na sa mga tao doon sa ibaba, no? Dami na ngang klaseng iba-ibang ayuda na binababa sa mga barangay natin, eh. Bakit mong pagagalawin, no? Kasi kung kunyari, nagkaroon ka na ng panibagong November 2026 elections, iba na naman ang taong nakaupo doon. Panibagong gastusin naman yan, no? So yun yung parang nakikita namin na, ay nako, ano na naman to, galaw na naman ito para siguraduhin na yung political infrastructure at electoral infrastructure si baba ay hindi na magalaw, no? At in place na.
7: Mga igsuon, ang atong kauban mao si Eric Alvia, ang Secretary General ng NAMPREL. Sir, maraming salamat po. Thank you po sa pagbigay mo sa amin ng panahon na magkausap sa umaging ito.
5: Okay, salamat din.
7: Mga eksumparenta sa atong mga balita. Actually, magdumailin sa tanaw ko na apagyoy napay chance.
6: Oh, kay maski si Attorney Makalintal kagapon magdumjun, positibo siya nga supakon sa Korte Suprema ang desisyon.
7: Oo, kay kundi niya supakon, same as ang ilang sang desisyon magisupak nila.
6: Oo, ang una nilang desisyon.
7: Diba?
6: Oo.
7: Sustenihan nila ang una nilang desisyon.
6: Oo.
7: Inay nga ilang supakon kay maging kalatawan na sila.
6: Oo, silang hinoy mong katawan.
7: So, mga kapitanis nga nagpaminaw karon, mga barangay official.
6: Unhold sa anay inyong lechon.
7: Oo, unhold sa kanay inyong mga lechon niya. Basi nagka-order na mo.
6: Ang katawa di lang sa kayo, palabihan.
7: Oo, ayaw lang siya. Kuan lang siya. Kining i-reset lang siya. Inyong plano nga mag... Ato nag-beach pagkawin siya panandiyan. Magpalitson. Kuan lang siya. I-hold lang siya. Ayaw lang i-cancel.
6: Ayaw lang siya.
7: Okay, magmahay sa itong mga leksyonero. I-hold lang siya. Ayaw lang siya. Hulatan siya natin yung kuan. Kining yun siya mga may mong aksyon sa Supreme Court. Sa abot niya nga petition nga pasakapod sa grupo ni Attorney Makalintal o sa NAMPREL.
6: Oh, NAMPREL.
7: Kay mas na kung maghatag o dugang kabugat sa lakang ni Attorney Makalintal magdumailin kung naa ang NAMPREL nga lugar gilang election watchdog. Oras, alas 7:55, standby sa magbalik dugang mga balita. Kukpo ng andam o andam na sa pagpatunay sa siguran alang sa lokadong nationwide transport strike sunod semana. Samong pagbalik.
8: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.